0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: karon ining ato nga tulumanon ug inyong tulumanon. Nimo ra sa mga kaigalaan ato nga balikan dito ko kadali sa studio sa General Santos Armin Jensen, no? Kay gi-interview sa ko dito mga kaigalaan kay kanina ni Soldier ta sa IFM Jensen. Nimo ra sa mga kaigalaan ato sa dawaton ang report gikan ni kasamang Arnold Bustamante to karon sa Barangay Kalumpang. Atong i-check kumusta diha sa imong himutangan karon mga orasa kasamang Arnold.
1: Tal Street sa Barangay Kalumpang nga ring atong dakbayan sa General Santos din kinigabo nga dapit kasama ato ni Rutil ang grabing yun nga naapektuhan sa pagigo ni sa 7.8 magnitude nga linog atong June 18 o June 8 no diri sa dakbayan sa General Santos unya kini ako nimo tangan kasama ato ni Rutil kini atong nasa left side mo to ang katabitang ay overpass na naapurin to ang Save More din tulog ka mga kinabuhi ang nakalas unya kwani mga trabahante ni sa Save More kasama to ni Rufil ang nakabsan sa kinabuhi at mga tuhula samtang kinipod akong nangimutangan mapod ni ang ining usaka salon nagipanagdian ni Leo Rivita mo ni ang Leo Rivita salon sa Barangay Kalumpang no niya wala hinoy na unsa ani pero sa atong nakita diri kasama ta Rorofil nga nitakilid ni among building ni Rian Luyo kasama ta Rorofil ni kuno na pikas gyud ba ang iyang likod nga bahin unya ang iyang second floor ug ang third floor ba wala gyud no makita na nato diri sa gawas unya ni nahapadong na sa matumba may nalang kay Wagoy kinabuhi ang nakalas ani nga ang tagian ni nga si Leo Rivita kunsihal pud ni siya sa dakbayan sa tagong kasama ta Rorofil human sa linog ang ihang salon gibalhin ni og laing nga lapit diri sa General Santos City unya diri nga pita gi close hangtod karong mga panahon ang karsada kay ang mga sakinan nga moagi diri kasama ato Rufil una gi sila pwede nga makapadul ani nga mga building kay wa pa ni ma kuansan no mabungkag ang city government duna na toy mando nga pa ibungkag gani siya kasama ato Rufil aron nga dili malikayan sa mga mahulog ang mga debris nga matagakan ang mga muagi din he peligro na noon nga sila madisgrasya doon ay backhood rin ganyan gibutang nga city government no aron sa pag kung ano ni pag salvage na ni kasama ito ng Rafael o pag debulis na ni aron nga safety na ang mga residente nga nanguyo ani nga luyo nga bahin kaya doon na may mga panimay po nga to adito nagpuyo ang mga residente na to dari sa nakbayan sa General Santos unya dari po sila muagi sa kilid kasama nga ito ng Rafael tangon nga to kung padong sila silang trabahoan padong sila nga to sa asa nga napita sila mo ato buagi gyud sila aning kadalanan kasama ato Rufil kilid aning Leo Rivita salon magpasalamat lang ta kay wa gyud kinabuhi ang nakalas ato gyud sa pagigo sa linog kini natubangan wa pa ni sa wa ni say wa ni maepektuhi kasama ato Rufil no kay gipago pa man siya gitukog sa ato gyud sa pagigo sa linog ganin makita nato sa struktura nga way mga nga crack nga kung ano eh, hiling mga dapat. Pero, parayon lang hapon ang ilahang pagtrabaho, pero katuloy yung nabahin doon mga nga taga, kuno nga mga kuanad to, kaya mga hollow blocks, pero wa, good ni maunsa ni nga mga building. Apan dito kasama ang Toronto Fields, ako nang igamilin mo ka ganina, katong sa Save More, doon ay tulog ka mga kinabuhi ang nakalas at ka mga panahon na kasama ang Toronto Fields. Kasama ang Toronto Fields?
0: Okay, sige Nold. So, ayun lang pala rin pa-dool yan, Nold. Kasi bako, napa na ba yung mga aftershocks in town?
1: Pero na kasama tulad pag baharan ta diri sa tagas LGU labi na tong mga traffic enforcer diri sa barangay nga dili lang kita moduol ani ilahang nga building diri nga nitakilid na kay pasigun nga matagakan ta sa libre may gwa tulor wa tay hard hat kasama tulad ra feel no pasalamat ta sa tong counterpart sa IFM General Santos si Sir
2: Herney.
1: No, na-address sa Sir Herney. Atong nga kaoban, nag-guide na itong kasama ng Toronto Field. Kung asa ta, mululusot-lusot tayo sa General Santos City. Kung punta maswito tayo, unsang mga napit nga dili peligro, unsang nga mga napit na dili na ito atuon kay peligro nga matagakanta sa mga debris kasama ng Toronto Field. Back to you kasama ng Toronto Field.
0: Okay, so at least kanang lugar na kasama Arnold, kini ni ang wala pa'y kuano nga kanus ay clear na i-demolish na baka kanus aka na pero na naman nakita na to nga heavy equipment nga naa diha siguro og kuano na kay murag anam-anam no kay delikado mo ko na kasi mo anor bisan maglabay-labay din ha si Bako nya mo kalit ka huglo si Bako balaman kay sige para ba ang aftershocks.
1: Pero na kasi mo tawag pag dipanutan na to ang katong mga taga LGU dahil mga trabahante sa local government unit sa Rakbayan sa Jansan nga sugdanan na karon adlaw kasi mo tawag feel ang pagdemolish ani ka mga building para nga bungkag gani og dili na peligro sa mga mabuagi dinhi sa area kasama Toro Field labi na sa mga residente aning luyo nga bahin nga naa diri di na sila maglisod pag-agi dinhi og luwas na sila nga muagi og wa na kinabuhi nga peligro sa nga diri dapita kasama Toro Field.
0: Okay.
1: Okay, gikanto rin na lang sa may barangay Kalumpang sa Dakbayan sa General Santos. Uban ako si kasamang Alan Tangkawan alias Gugmang Lagan o gatong nga magkabanan po sa IFM Jensan. Ako si Arnold Bustamante, Tatak Aramin.
0: Okay, salamat kasi mga Arnold Bustamante sa mga report na naman ulang sa may galam mo. Adjust siguro tagamay kay mulag na igok na ko sa init, ha? Pero sige lang, while nakatundawa to si Buiki, ha? Ang report ni Buiki. Na dayon, while mag-report si Buiki, ato na i-adjust dire, no? Kaya kinaniang, na naman, nangabot naman ato mga kaigsunan. So, ato i-check siya, Idol Buiki. Kasi may kameraman ni mo, Idol Buiki, si kasama remark. O, sige. So, ato nga tagapagtagad mahigala kay aron nga, namagoy mga kanang ato maigsunan na dire, ato sa silang hinibion kinali. Before tamo sugod sa itong program, yun, kay doon na rabay atong usain taon mga higala. Lugi ka buka nawa sa iyang pamilya. Loon. So, Idol Buiki, ready na ba kay Idol Buiki? Okay, yes, Buiki. Yes, Idol Buiki.
2: Yes, Idol Buiki. Ayong po tayo ba yung routine, may pitak siya ito kasama. Aga ko din niya sa tawas ka bahay, no? Sa RMM at tayo po dyan sa ito para makita dyan sa mga bahay na may routine ang mga nagtungkol, mga kapanay, ang pamilya sa Patian. Yan ito ng 58 kalinog na may ikot din niya sa Mindanao, labit din niya sa Jensan. Then ito yung routine, tampod niya sa nabuhan ng mga tawa, Julio 8. Kaya ito ang sabi ng handog, no? Ang iso, pagayon na pag-ingotate sa ito, pamilya ni Atty. Phillip. Kaya, natin ang mga nahinapin ni Atty. Phillip at ang kaubad karoon ang mga pamilya Atty. Phillip. Sa iyong tanagiligalim sa ilang nabahin mauna ang personal yun. Kaya ito ang nating bisita at mga pamilya at ito ang nating pamat Atty. Phillip. Kaya, sa at ito ang mga nating pamat Atty. Phillip, tining ato ang higala kong pinyan sa higalay sa hindi pa rin mo sa mga panganay ang atong kaupat na roon na si Mahinay niyo sa pag so, ining si Sir Ba, una nito niya abot ka pa pag nagtanong sila, iyahang at radio man na sa natin yung mga video din ka upo sa trading. Dito sa ako, ano din sa asa yung itay po sa parang ikalong. Pag-uwi, yung appeal yung taong nang iyang anak, ito ay nero kay Papay, kasi Shane na Petrosa, accounting supervisor, so, sa pagkatubing. Ang isang pagkatubing. Kaya, ang ginunggag kayo, hindi ko rin pagkani ko nagtawag sa pag-agat ko mga na-abtan yung mga unong oras una pa ganapang na-rescue. Sir, parang imuha minisahe sa talaga kaya kung bakit ang pag-ibagal kung mo ang pipupwersa sa RMN sa equal age kaya kung dito sa Stumpo kung nga po ang makikila din ni sa IOT sa imuha kipati sa sa
3: tinatbak. Kami sa Drisa Johnson City, gikan pa ko sa mga South Cotabato. So, nangyari yun ko dire para masinatik yun na po.
4: Kita po sa
5: pero kumusta naman sa sir? Ang inyong pag-recover, kumusta naman?
4: Medyo-medyo okay-okay na sa sir. Murag diligent na baton pero sa ano na to kay syempre. Di ko ano yung channel Lord. So may mga purpose jud siguro ang atong Ginoo nga naman nga sayo pa siya gikuha.
6: Amo ang pasubo unya karon atong itunol sir ang adjust meal sayod mi nga dili ni maka babakabalik na no walay kantidad nga mo kanang equivalent sa kinabuhi sa imong anak pero yawat na lang pinaagi sa ato ang mga station sa Sugbo sa Cebu o sa Jensen mapafeel na mo ni mo ang paghigugma ang nanaay mga tao nga nagkunahon na alang kaninyo.
4: So, dagan salamat yun, sir, sa IFM, Jensen og IFM na Cebu, og sa RMM, Cebu og nasipit, Jensen.
6: Salamat kayo. Nay, usa din hi, gani mga idol makasama, no? Subok ni pamalandungon sa kay liman ka unang adlaw at Attorney Rufin sa duty sa ang anak fresh graduate pag-ulan in town na ni-graduar gikan sa kolehiyo si Justin Jade Salazar ang pangalan sa biktima 22 anyos na nakahuman sa iyang pagtungha sa Golden State College ito sa Kiamba unya nipaso pa niya itong Abril 20 in town ng anak ni ma'am unya unang adlaw sa trabaho inventory personnel sa KCC ma'am pahasubo gikan sa pamilya sa RMNIFM sa Jensen o sa Cebu karon nga naa ka apil ka sa unang sayo kay nga niabot unsa may imong gibati nga naay mga tawo nga kana bang gibati sa inyong kahimtang ma'am.
7: Dako ko pasalamat sa ilaha nga nakahatag sila tabang sa muam.
6: Medyo emosyonal, no? Si Ma'am Jona Salazar, ang mama in town sa, upati ang mga anak, o niya ikaduhan niya bata, kani si Justin J. Sakit lang pamalandungon, ba nga unang adlaw. Kati mo anak, kung ginandungan niya, pero buyag, kana bang naay pangandoy sa kinabuhi?
7: Naadjud, sir. Daghan siya pangandoy sa iyang kinabuhi.
6: So unang adlaw, tuniya dito. Asa mo siya batita pagkahitabo sa linog mo, nahinundong ka?
7: Pasulod naman sila sa KCC, sir. Nga, mauto. Pa first day niya sa KCC.
6: Sakit pa malandungon apan na mauna na din he, ang team sa IFM, sa DVHP, sa ato ang IFM o Ironman Jensen. Salamat kasi mga pagsanong man ha. Again, karong taot-taot ato aning ipang-apod-apod na yun, no? Alang aning mga pamilya nga naa din hiyo niya. Gawas akong uban, Attorney Rufil, nga naad sa mga establishments, ang uban sa ng mga biktima sa linog, naasadan. O niya, usa sa mga biktima sa linog na naasadan, kining anak sa usa kainahan nga sa mamalilani ligutan, kani si Jade Ligutan, 28 anyos, ang iyang trabaho online, apan atong higayon na, naghatod siya sa iyang uyab. Unya, pagpauli na sa Dan Filomena sa Barangay Kalumpang, nag-drive sa sayahang Aerox sa motor, apan kusog kaayo nga ni Tayog ang Dan, hinaog siya sa motor. Unsa yung hitabo atong higayon na, ma'am?
7: Gusto siguro siya nga maluwas pa, pero kay ang pader, lapad kaayo. Na diligyod ma ano ba kay sagpa man ang pagkakuan sa pade nakuan gid siya mga 10 hours 45 minutes bago siya nakuha alas 5 na but siyempre inahan dili ko makadawat ba pero wala naman tayo mahimo dawat mo na lang kay maumayigi kuan sa Ginoo basig na ay walang Ginoo pa. Kung sa'yo ni Atag.
6: Sa'yo ta sa gisagubang, no? Mga kagulanan, mga kamingaw, naka-tuin tao ng luha sa ato ang igsoon din, hey. Apan mauni ang mensahe sa ato ang network, sa Radio Mindanao Network, na maskin pag amo ang gitabok ang Sugbo, ang mga kalauran, itablas ng mga daan, para lang mapaabot ang mga hinabang sa dulan, gatusan ka mga pamilya na naadin, hey. Unya, karong taon-taon, atong hingpit na pagkasugda ng atong programa, gawas din sa ato ang RMN and IFM Jensen at Tony Rufil, apan ato asang gihimamat, At least may kapahungawan ang mga pamilya kay kining tanan. Atoy ni Rufil, sayod ta sa mga nahimo nato nga mga uplan tabang dito sa Sugbo, sa Linog sa dito sa Bugos City. Lakip ang psychosocial support nga adunay kapahungawan, adunay outlet ang atuang mga kaigsuunan nga kanabang nahimong biktima kay maskin dili ang uban biktima, ang uban ani nila wala gyud, wala ingon nga nakusog ang Linog, apan dili lang direct victims na po indirect nga mga biktima sa maong kalamidad. Again, prasubo na mo mama, sayod may nga dili lali manginyohang hiyaguman. Samot na ito ni Rufil sa itong mga idol kasama nga aduna sa tay mga kinibang biktima nga sa usa ka kadamay tulo ang nakala sa Tony Rufil, no? Maka di nato matugkad unsa ka sakit, unsa ka kanabang lisan ang ilahang nasinati. So amo ang mga

0: And our MM team dinhi sa Jensen. Nanukada, gikan sa gawas nga bahin sa tuang RMN and IFM Jensen. Alang sa Uplan Tabang sa Sugbo sa DYHP IFM, kini si Idol Buiki tatak RMN.
1: Okay, salamat Idol Buiki sa imong report. Okay na ba? Ang atong kwan? Gabay lang. Okay, salamat Idol Buiki sa imong report. Mga higala mo, sugod na karon sa itong programa na pila na kakabok ang nangabot Idol Buiki, mga pila na kakabot ang hindi Aida. Kaya alo niya, o unsang kalay, musugod na tada yun alang sa itong pag-apod-apod na mga higala sa itong financial assistance sa itong mga kaigsunan. Pero sa itong pagbalik na lang, no, atong ihatag ang itong programa na mga higala standby, human lamang sa titila ka mga mahinong danon ng mga pahinomdom o ang itong takna. Alas 8:24 na.
2: Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
3: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
4: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga Uplan Tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang Uplan Tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Believe! Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
19: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: available sa Abot Kaya Pa para sa kalikon sa Angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, parado ng kaayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: ga mas palungkulon pa ang ilang pagtuo sa imuhang gahom isip among amahan. Salamat sa maayong pagbiyahe ug hangtod mahuman ang amo ang programa ikaw gihapon ang magauban kanamo. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Mangingkod na ang atong mga kaigsuunan nga adunay kalingkuran. Maming tumura, ato unang paminawon, Attorney Rufil, no, ang mensahe sa ato ang mga station managers, ang mga leaders nato din sa RMN Johnson o IFM Johnson. Kaya kung dili tungod po nila, kining ato ang mga kabanay sa mga namatay dili nato makauban karon nga giusa-usa gid mo og adto no gipahibaw mo na ay kasi may mga taga-bukid gid ni lagyo nga dapit kasi may pinakalayo din ni lawo-layo gid. So ingon ana ang effort na gihimo sa RMN and IFM Johnson. So ato ang tawagon si Sir Armand o si Ma'am Ina ang ato ang mga station managers sa RMN o sa IFM. Sir Armand, Ma'am Ina.
2: May buntag sa atong tanan o siyempre palakpakan sa nato ang taga Cebu. Kabalabang mo, gikan pa sila o Cebu yun, no? Ang uban, bayland yun, biyahe yun sila sa kay barko, agi sila bukid nun area para lang makaabot sa Jansan. Si Attorney Rufil, Attorney, good morning. Mo ni atong station manager sa DYHP Cebu. Palakpakan nato si Attorney. O kaganina mo to si Sir Boyki, no, sa atong IFM station sa IFM Cebu. Atuwa lang yun, ani, pasalamat yun kay ang RMN instrumento ramang yun, no? Para maipaabot ang tabang. So, tama na ginaingon pero ni attorney, nga bisag na ay kalamidad, pero na ay paglaong gihapon, no? Dili man pwede nga dili ka mag-move on, di ba? Anak ramang yun na. So, iampo lang nato ang matag-usa kay tanan magbita na linugan, no? Tanan-tanan ka experience yung inana, pero lahi yun ang inyuhang kasakit nga gibati. So, ang amo alang pasalamat sa tanan nga mga midunar, sa tanan mihatag, sa ilahang mga bisan unsa lang nga mga especially ang cash, no, salamat kaayo ug ang Ginoo na unta ang maoy mo balik ni anak nga to kanila. Sa tanan nga mga radyo man, mga idol nato nga naningkamot usab nga malukit ang mga pamilya gikan Jensen ug Sarangay. Ginan ako Sir Boyki, Sir Boyki kunala tay chopper dali ra unta na bisag tunga ra sa adlaw bitaw. Tinuod no, salamat sa Ginoo nga niya kita tanan karon ug palakpakan nato ang tanan. Daghang salamat.
1: Daghang salamat, RMN Johnson Station Manager, Ma'am Rikina Davin Borromeo. Karumpod, ang ato ang Matic IFM Johnson Station Manager, Armand Enriquez Jr.
3: May buntag, nakapamahaw ng tanan? Okay, so namigiandam mong pamahaw aside sa Riz Taud-Taud, kauban si Attorney Rufil ng Cash Assistance. Anyway, magpasalamat ha, sa taga DYHP Cebu, ang banggiitan yun na komentarista sa Cebu, so panakaila, pero tanawan niya sa YouTube, i-follow si Attorney Rufil Banyok. Mauna sa Attorney Rufil Banyok, huwag ang si Boyki sa IFM 93.9, kauban ang ilang mga sakop, mga team sa DYHP. Magpasalamat gayon ta kay nakalikom sila og milyon kapin para itabang diri sa tua nga kita nalinugan man kita labi na gyud kamo nga nawalaan mo og kabanay og niya ta karon. Magpasalamat ta labi na gyud pasalamat ta kay luyo sa nahitabo nga linog maayo ang ato panglawas, di ba? Oh, mo ni pinaka-importante mo nang para makapadayon tas mayong kinabuhi, mayong atong panglawas o pinagi si Iyas na bang mga gahom. Anyway, daghang salamat o mayong buntag ka natong tanan.
1: Daghang salamat, Sir Armand. O meaning tumura, bugit ni ang usa sa mga rason nga naa medin ni karon inspirasyon ni sa tibuok Armand Network ang iyang paningkamot sa public service, di lang sa Subo, kundi ni naabot din ni sa General Santos City, ang station manager sa Armand DYHP Cebu. At pagpaginahan sa mensahe ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: Salamat Idol Boyki, salamat sa atong mga kaigsunan, atong manager Idol Armand, kasama ng Rikina, diria sa atong IFM o RMN Jensen, mayong buntag atong tanan. Kanang gikan mi sa Cebu, yan himi, dili sa paghatod o hinabang, dili sa paghatag o financial assistance, kundi yan himi aron sa among presensya aron nga mahibaw-an ninyo nga naay daghang mga tao nga concern o dunay paglaom nga bisan pa man sa katalagman na agihapon mga positive na aspect sa atong haguman. Ang kining atong mga financial assistance, tuki na lang siya. Kay kaibawa man ko nga dili man kabayaran ang kinabuhi sa atong mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan. Way pulong nga ika-describe o dili mabayaran ang pagkawa nila. Dili matukib ang kasubo sa pagkawa sa itong mga mahal sa kinabuhi. Subo na kami ni Anhime aron sa pagpahibaw ninyo na bisan pa man sa kalisod, bisan pa man sa kaguol, doon na dahil mga tao na concern o doon ay mga tao na bisan to sa layo na dapat nag-ampo para ninyo. Kining mga hinabang kung ano lang siya kanang token, silbi, ebidensya na gawa sa ilang mga pag-ampo, gawa sa ilang concern, gawa sa ilang pagunahuna, nagpadapag yun sila. No, nga ipadag-apil dito sa atong mga igsoon sa Jensan. So muna nga, doon namin ipanghatag among gigahinan kay sa pagpanabang na mo, pag relief campaign na mo, nakatigong taong 1.3 million. So muna nga, kadto mga namatyan, among hatagan o tag 10,000 ang kada kinabuhi in taon, no? Doon na yung usagan nila, natanlo ko kayo tulog itong iya. So, Ginoo ko. Gabi ha. So muna nga, dili malalim na, no? Na panghitabo. Dili na ko ma-imagine unsa ka kasakit, labi na sa pagkakalawa, pag-uibuan. Wala pag-uibuan. Mula gusto kang magunahuna nga, unta na mong gura ang tanan. Pero unsa on niya nahitabo man eh. So, niining katalag man, usay magkapangutan na ta, dili mali kaya, magkapangutan na ta sa Ginoo no, nga, noon sa man Lord, nano man. Katuusap po din na ingon nga mapagpag-graduate siyang anak, imbis kaya nalipay na nakasulog ka ba humapay first day. Unya, mo'y pagkalinog, mo'y namatay na namatyan noon. So, iba ko matag-usan ninyo doon na story na subo na dili na to ma-measure o unsa kasakit. Kaya iba ko mataon sa ang level sa atong pagmahal sa nawa sa atong pamilya. Mo nga kami ni Ani, alam na iba mo na kanana ang bisan pa man sa kapait na makapangutan at usahin na unsa man yung katalagman. Nganong ako pa, nganong kami pa. Doon ay lain-lain na anggol kay Niglinugod. Nag-coordinate mo sa Jensan, IFM o RMN Jensan, mga patay, doon ay mga missing, doon ay mga na-injured. Inana ang mga anggols. Apan doon ay laing anggol ay laing balita mao nga na yung mga tao nga malumong kasing-kasing na andam nga nipambit sa ilang mga grasya sa itong mga igsuon nga nalinugan. Ang maong katalagman na linog, lahi ni sa bagyo. Undo, parihalak ko yun. Ang linog nga dili ni mo ma-forecast, di ta mahibaw, no? Kalit. Kalit lang. Sumuna nga, kahit grabe ka negative yun. Apan, usa ka kahayag nga na-positive kay doon na pa di ay. Ang kalibutan ng doon pa dahil gapon na puyan, kay doon na may mga tao na doon ay malubog kasing-kasing nga nipaambit sa ilang mga grasya. Muna nga kami gikan sa dakbayan sa Sukbo, busan sa kalayo, amog ang gibiyahe din eh. Pwede naman namang ijikas unta namo nila ni kasamang ina, nila kasamang arman, pero nahuna-huna ta nga ang atong mga managers ito at usas na bisitahon, kay lahi man ang makabisita kita, ang presensya ba, no? Na niyan hita, kaya ang atong presensya minsahe na mandaan. Kinigong kwarta nga among ihatag, mabutang man ipakapi na lang, kay kibaw ko di man kabayaran do kwarta, kinabuhi. Pwede man makaingon ta ba? Di mo may kinahanglag kwarta kung naalang ata sila. No? Pero sa unta man nga nahitabo naman, so kining among presensya o dunay gamay nga hinabang gikan sa itong mga listeners, nga daghan eh, nga mga listeners. Pagpanawagan na mo sa RMN Cebu o sa IFM, daghan ang mga tao nga nag-ampo, daghan ang mga tao nga natandog, daghan ang mga tao nga nagunahuna o nag-amot-amot sila. O niya muna ilan yung amot-amot sa daghan mga tao. So dili ni kada bitaw na usa lang ka tawo nga makakuha tag katidad na kada ko kay dunay usa ka tawo lang nga ni donate nga na dili kun dili daghan ang mga tawo nga ni donate natigom na mo muna nga among gidali ni but ipasabot daghan ang mga tawo di lang usa ka tawo ang nagampo pala ninyo kun dili daghan ang mga tawo nga naghunahuna o nagampo pala sa ato maigsuon nga mga nabiktima. So sa makausap pa sa dakong pagpaubos Salamat sa inyong pagdawat namo o damo sa itunol ang among hinabang ikan sa itong mga listeners nga alang sa inyo. So muna nga, ang ato mga listeners kalon, live man ta kalon, amon ng gituyo kay ganahan po sila ba nga inig, ang among kuan, ang among ginahimo sa Cebu Magod, kung doon ay mga hinabang, amo nang i-account on air, transparent may on air, muna ito nagawat, 1 million, anak na, no? Kunya amo sa ihatag, pala ang katong mga listeners amon, nalikpay po sila appeal, nigaan po nilang dughan nga, sus, ang among gipada ni Abot Gyud. No? Mulabag, kami, instrumento kami, salugoon kami. Nga ningon sila ba, mulabag, nagpadaag, kwarta ba nga, ihatag ni dito. So, karoon na itong mga listeners, ang inyong gipadana mo, ang mag-itunol nga nakabot Gyud nila. So, muna, salamat kayo, o mayang buntag na itong tanan.
1: Daghang salamat, Atty. Rufil. Emosyonal kayo pa karong buntaga, no? Kay ang ubang gawin ninyo, nakahilak in town at to sa pag-awit, pagkanta sa ato ang mga kagalaan din. So, nining tumura, Atty. Atong ikauban ang ato ang program director sa DYHP 612 din sa Sugbo nga sa Radyo Malayga Tampo. So niya, ato sa uban noon, si Roldan Bante, usa ka amahan na matiyan sa iyahang duha ka mga anak, 3 anyos o 9 month old nga bata. Unya, ang iya pong katuyo, apil sa namatay, mag-uuma. Simple kaya kinabuhi Radyo Malayga, ang ato ni Rufil, apan wala damha nga sa iyang pag-uma, nang umasaya at higayuna, nahabilin ang iyahang tulo ka membros pamilya, apan sa usa lang kapamilok na kalas ang tulo ka membros ng pamilya. Among pahasubo ni Mo Dante, Barangay Tano, Glan, layo-layo ni nga bahin, Sir, sayod may nga dili lalim. Hunyo 17, batasan ng gilubong imong mga bata o imuhang kapuhuo. Ang sa'y gibati ni Moron nga naay mga tao sama sa RMN, sa IFM nga may nalang adunay itunol diha kanimo nga makabali ka og sugod sa imong kinabuhi. Unsa imong gibati sa robot?
5: Gibati o karon nga sakit mo jud kayo kung nauna dili basta-basta makalimtan kay tuloy yung sila ba o ako ra yung gibilin ko na
1: dili lalim, no? Ato lang sa tagaan sa higayon ang ako alang nga mapasabot ninyo nga ang sayod ni dili man sa gina Atty. Rufil, dili kabayaran Atty. Pero ang matag namatian, matag patay, ato ang gigahinan og tag Gmail. So pinaagi ni Atty. Rufil og ni Ma'am Aida Tampos, ato ang ipon ang kinatibok ang cash assistance Atty. Rufil nga itunol.
4: Okay, so for purposes of transparency, may tabuan ni among itunol niya kay tuloman ni kabuok ang iya in town, so tag 10,000 kay osa, so 30,000 atong hatagan siya, amo lang ipon kay for transparency sa mga listeners niya. Ang uban amo na lang itunol sa sobre 10,000 ang sod ana ang kanilang for purposes lang sa transparency. Ang ato maigsuon nga nagtan-aw ron nga kay bawo sila nga nalipay pa sila naabot gyud kanabang kanang nanawagan tayo niya, tuwag yun, naabot yun, no? So muna nga, ating ipon ang daida, katulungan ko bang iyan, so 30,000 ang atong ihatag niya, o niya ang uban mo, ihap sa ta, pero ang uban, dili na namo ipon, ihatag lang namo, sobrang na lang dayon. So, inyo i-check, 10,000 ang sod, anak.
6: Sige, Atty. Rufil, o Idol Boyki, di ara, palihog, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000 pesos.
1: Niya ang tulo ka sobre, no? Nagtimaan sa matag kinabuhang nakalas. So for the sake of transparency, kanisang uban ng mga pamilya, Atty. Katong ato ang inisyal nga nahinabi. Ato sang iphan, kaning iyahang anak dito sa Save More na matay. Sir, palihog kong dawat, sir.
6: 10,000 pesos, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos.
1: Padayon gihapon ta nga buampo alang sa pamilya, ang Mendoza family, arapod pa sa usa ka inahan, ang ihang anak, naghatod sa iyang uyab, no? Unya, ang hitabo, Sir Arman, and Ma'am Ina, nga natumbahan, samtang naasadan, Ma'am Ides?
6: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos.
1: Amo ang pahasubo, ma'am. Kanipod, sa gingon pa ni Atty. Rufil, paglaom na unta, kaya nakagraduar, Ma'am Aida, apan ania, ang nakalasa yung anak. Unang adlaw sa trabaho dito sa KCC, ma'am.
6: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos.
1: Laing sobra na po. Sa ato ang natala, pinaka-latest, Atty. Rufil, Ma'am Aida, Sir Arman, and Ma'am Ina, naanatay kapin sa 40 ka mga pamilya, no, ang ni bisita karon ron. O niya, ani-ana, among i- ato ang tawagon gihapon attorney, no? Ang mga pangan, ato ang, oo, ato na lang i, okay, sige. Amo lang og matawag ang pangan sa ato ang inyuhang tagtungod, sa inyuhang kabanay nga nitaliwan. Anhi lang ta sa tubangan, okay ra ba? Okay, sige. Mamaraita, ma'am, okay, thank you, Ma'am Rose. Atong unahon, Batino Jimmy. Agikan sa Purokosen Tuyan, ang atong beneficiary, Funime Gabales. Palihog ko, ugdawat sa 10,000 pesos na cash assistance, gikan sa RMN o IFM. Atong isunod si Marvin Trapero Gabales, ang pag-umangkon sa biktima. Sa tunga lang ta. Atong isunod, ang anak sa biktima, Jonaline Masalon. Ato ang mga Facebook Live viewers, kay gikan ning sa mga listeners and viewers sa DYH Pug IFM Inabagan, sa RMN Jensen o IFM Jensen. Atong isunod si... Ah, okay. Sige, sir. Naunsa ni mong aktang, sir, sa... Limo gihapon, sus, pastilan. Naangol in town eh. Atong isunod si Pelayo Salveda. Reggie. Daghang salamat sad sa inyong higayon nga nianhigid mo. Inyo yung gitagaan og panahon karong buntaga. Flore Gian Kapitan, inahan sa biktima. Axel Castandres Landugan, anak sa biktima. Son-in-law, Jose Mione Dive Gusila. Jose Mione Dive Gusila. Iksuon sa biktima, Ricky Abnawan Tuting. Condolence tay. Babaeng igsuon sa biktima, Lily Blatang Matagal. Hello ma'am, ato lang tagaan o agianan ang ato ang mga beneficiaries. Anak sa biktima, Nor Jan Alam Amema. Georgia Lacerna Paidilio. Roy Pericano Tamime. Danny Boy Puspinan Villahuan. Sa mga bago lang naka-tune in, mga bago lang nakalili sa to ang mga Facebook pages o sa YouTube, mao kini ang mga beneficiaries nga gitagaan sa RMN o GFM o tag 10,000 pesos pinaagi sa donasyon. Coding Bagyan. Coding Bagyan, sir. O si Delia Bagyan. Pag-asawa na sila, duha ka anak in town, sus, pahasubo nanay o tataw ha? Atong isunod, ato namang nahatag ang kang Rolda, no? Ako na ni-check din he, sa tulo in town, Celestino Gino.

Eduardo Licarrio. Condolence na ay naabay pagtungod ni Frida Dalama. Wala? Okay. Arita ni Alonia Lelis. Alona Lelis. Jonathan Colano. Jonathan Colano, di ara. Atong isunod po si Daisy Jane Handok. Emotional in town ng usas atong beneficiary, si Ma'am Daisy Jane Handok, iyang mama maoy casualty. Condolences, ma'am. Og anak po. Anak. Ah, okay. Iyang anak. At isunod si Rona Francis. Oh, uday na. Dos anyos in town ng iyang anak, Pastilan. Ali, ma'am. Herbert Kulipaw. Herbert Kulipaw, sir. Mahmud Impo. Si Mahmud Impo. Okay. Taga Cotabato ka, sir? Glenn. Glenn. Daryl Gino. Anime Dugho. Si Anime Iyang Bana. Ato isunod si Nicole Cabehe. Iksoon na mo si Aisha. Iksoon niya. Kinsi anyos in town at alain ang mo claim sa usa. Okay. Annie Gonzales. Condolences, ma'am. Nympha Lanoy. Virgie Ferlino. Nay, condolences na eh. Bana in town ni mo si Sir Rodolfo na ino. Hilroy Alzati. Sir Hilroy, di ara. Iya po ning kapikas. Condolences, sir. Ryan Humoy.

0: At itong isunod, si Joey ang casualty, mao si Wilbert Novio. Naabay pagtungo, di ara. Okay, ali ma'am. Pasubo na mo, ma'am. Naabay pagtungo din ni Christina Cago o Jeffro Cago. Di ara. Ikunsa na nimo sila, ma'am? Okay. So, tulo. Kago Christina, Kago Jeffro, unya si... Unsa ti pangan sa usage, ma'am? Agile Kirk, di aran sa luyo. Tres anyos in town. So, atos ang kitunulan sa 30 mil, kitulo in town ka membros pamilya ang nakalas. Dolences, ma'am. Arita ni Annalyn Gabriola. Annalyn Gabriola. Atong isunod si Faith Salazar. Atong isunod si Juna Salazar. Ah, katong kaganiha. Ito na-interview na. Giovanni Gutana. Okay, sir. Condolences, sir. Ah, duhani ka buok. Naasa likod ang isa. Giovanni Gutana o si John Roy. Ah, para. John Roy Paniero Gutana. Okay. Atong pahasubo. Unya, ato namang nahatag ang Sir Kang Servan Mendoza. John Salvador Bitantos. Ato na po nahatag ang Kang Ma'am Leilani, no? Sabay in town sila sa yung inahan at higayon na, pero ang yung inahan mo inapuruhan. Arita ni, daabay tagtungod ni Los Vimin Papiloncio. Arita ni Sarmela Tiluvio. Okay. O sara ni ma'am? Ah, okay. Pasubo na eh. Sheila Abapo. Sheila Abapo. Uy, ang mga kaliwatan ni nanay taga Santander sa Sugbo. Emilita Samson. Condolences. Esterlita Lingat. Condolences na eh. Gamay lang kaayo kay ato apang gi-check SME na. Ma'am Rose, asa ang next ano, ma'am? Magpa, amo lang tanawon ang kamot sa wala pa na tawag, no? Atong ipacheck ni Ma'am Rose, kay ako ang namang ganit good dire sa kilid. Pwede na to ma anhi si Ma'am Rose Shoko ato ang program director. Ali ma'am? Para news director sa RM and Jensen. So nining tungura, amo ang una pa pasabo balik diha kaninyo, amo ang mga pag-ampo kanunay Attorney Rufil, Sir Arman, Ma'am Ina, Ma'am Aida, sayod mi nga kanatanan, kaliputano no nga butang apan hinaot pa makatabang unta unya ang mga pag-ampo gikan sa RMN o IFN family alang kaninyo. So kaning si atong ipuhunin kay Upasus, kabugat ane. Mauni ang mga kasulti si Panya, mauni ang Panya family, ma'am, no? Panya Jaime, Panya Rosalinda, Panya Jimmy, o Panya Larry. Upat kabuok. Ma'am, unsa pa'y pangana to, ma'am?
1: Jocelyn Panya Timon.
0: Kining mga nangamatay, unsa manini mo, ma'am?
1: Mamag, papa, o maguwang namo nga lalaki, o manghod nga lalaki.
0: Naunsang pagkahitabua nga silang upatgib ang nakalas?
1: Tuan, atunto nga nagkupra sila o niya na sila sa pugon. Nga bakili, duwa na sila kadagan, yun.
0: Asa ganit nga lugar, ma'am, sa?
1: Glan, Barangay Mudan.
0: Mudan, Glan. Upatgib ka buka to niya na upras in town. Sige. Atong ipon? Itag 10,000 na to. Okay?
2: 20,000, 30,000, 40,000 pesos.
0: Pasubo sa tibuok Panya family. Sus, kasakit. Pamalang dumun. Mamalihog ta o isa sa kamot sa katong wala pa natawag, no? Kay basi na alang tay na nakaligtaan, na-miss out na to. Okay. Ah, sige. Anyway, kanang coming, pwede man nga at least off-air, apan through digital, ato ang mapakita para nga sa katong mga ni donate. In fact, ato yung Rufil, Sir Arman and Ma'am Ina, makita ninyo sa ato mga pagtungod. Kining ato ang mensahe nga from the listeners and viewers of DYHP and IFM, gikan sa mga tigpaminaw o tigtanaw sa ato ang mga sibianan, gumikan kay ang mensahe ni Ana sa gingon pa ni ato yung Rufil nga dili lang nagikan na mo, kundi instrumento lang ni. Gikan ni sa mga maayong kasing-kasing sa mga suking tigpaminaw, di lang sa Sugbo, kundi katong mga naminaw online, Atty. Rufil. Imuhang dugang ang mensahe, Atty.
3: Okay, so, kinini ang mga pasubo sa makausap pa sa ato mga kaigsunan nga nawadaan o mga mahalos kinabuhi. So, balikon ako nga katong maong amount, among gihatag, di magina, dili magna kabayaran ang kinabuhi. Kana siya, hula-hunaan ninyo nga, tukin lang na siya. Gikan sa daghang mga tao nga, nag-ampo para nato, nag-ampo para ninyo. Nga mabangon ta, bisan pa man sa ato na hayaguman, apan, naipaglaom nga mabangon ta. Mataghuman sa bagyo, matod pa, makita na to ang bangaw, nga nagpasabot nga dunay paglaom sa unahan. So, dunay katuyuan ng Ginoo, nga nung nahitabo ni tanan. No, kay believer man tas Ginoo yun. So, bisan pa man panahon sa kalisod, ato ma-feel nga naagya po yung mga maayong tao nga naa sa itong palibot. O tungod ana, mukuha tag strength, mukuha tag kusog nga pwede patang mo bangon o mapadayon sa itong paglakaw sa unahan. Katong mga nauna na nato, kay kitantanan, mamatay man gid sad, matod pa sa balaang kasulatan niya sa Roma 5:12, Roma 6:23, nakasulod sa kalibutan ang sala, gumikan sa usa ka tawo, ang sala nagdalag kamatayon, busa mi kaylap ang kamatayon nga tusta ng katawhan kay namatay kay nakasala man ang tanang tawo. So man po exempted na to, nauna lang sila na to. Pero ang ilang pag-una, basi dunay katuluyan ng Ginoo sa ni anang tanan, o dunay mga mensahe pa nga sa pagkakalong dili pa nato masabot. Tingali makonnect na to mga dots sa ugma damlag. Salamat, mayong buntag na itong tanan.
0: Daghang salamat apo ni Refil, ug daghang salamat sa kaninyong tanan sa panahon, kaninyong gihatag na mahimamat mo karon, lawat na lang makadugang may sa kusog, kaninyong gikinhanglan alang sa pagpadayon. Sa kinabuhi unya, ang atoang pakpak ibabaw sa atoang mga ulo, kay praise God, buhi gihapon ta. Taliwa sa tanang pagtayog, ug taliwa sa tanang mga kasakit ug mga kamingaw, kahauang sa kasing-kasing, apan ang Ginoo karong buntaga gipamangnuan ta nga we are still alive, breathing, ug mapadayon pagpaka nato ang Ginoo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ato ang paminawon ang pipila ka mga mensahe gikan kaninyo basig adunay andam nga mo pasalamat, buhatag sa ilang mga mensahe. Sir, basig ganahan ka mo hatag sa mga mensahe, sir.
4: Maing buntag sa tanan. Salamat sa RMN Jinsan, RMN Cebu, IFM Jinsan, IFM Cebu, ug sa mga tanang katawhan nga gigamit sa Ginoo nga para muhatag sa mga assistance support sa amuha nga mga nahitungdan. Daghang salamat.
0: Salamat kayo, sir. Salud may nga dili gidalim. In fact, dito gani sa Sugbo no, paningkamutan gid namo nga naay psychosocial support Ma'am Ina and Sir Arman basin og puhon matabangan ni nato sila kay napadayon pakikumbate, no? Basig aduna pay ganahan nga mo paambit nay maayong adlaw nimo nay. Unsay imong mensahe sa tanan nga karon at least adunay paglawom, no? Ato ang sinati nay.
5: Ako daghang maayong salamat sa nga nitabang sa sakit sa among dugan kay among anak. Tapos dili namo dayon malimtan. Tungod kay kinabuhi ang nawala. Daghang kaayong salamat sa taga Cebu na ay inyo yung gitabok ang lugar nga layo sa inyong pagdabang among mga anak na nabiktima sa limpur sa langang salamat.
0: Atong pahiran ang mga luha, ay grabihan, no? Kabugat, kaayo. Pero mula ginataliwa sa mga kalisod, taliwa sa dagong mga ito na sanati, aduna rasay piglisyo sa adlaw nga mapakita, nga nagpahimang no nato nga adunay paglaom. Diba? Imaneng imuhang lola, kinsay namatay ninyo ma'am ang inyong mong lolo, na basig na amoy mensahe ang mga apo na amoy gustong isulti. Ikaw hindi. Inyong message. Maulaw? Okay. Sige na. Sige. Kinsay may willing na mo hatag sa ilahang ali, sir. Kay ang atong mic di magod kaabot din, Gamera. Ay, barah. Makaabot di ay. Sorry. Makaabot di ay. Okay. Sige, sir. Imuhang mensahe, sir.
6: In behalf po ng Viliwan family o sa LGU Malapatan, kami nagkapasalamat. Sorry ha, kayo medyo paos akong tingog. Kami nagkapasalamat sa RMN and IFM Jensen o Koplang Tabang gikan sa Cebu, Sugbo, sa inyong hinabang na 10,000 cash. Yung tama itong inyo nila na diligid man eksakto, pero at least kita paano naama na ay ma-feel na mo ba nga na ay di lang taga Jensen kulit taga Sugbo pa dyan na ito din. So salamat kayo sa inyong tagdad. Bless us all. Thank you.
0: Salamat kayo, sir. Pahasubo na mo, sir. Pahasubo. Pagsilbi yung tanang inspirasyon na ito, tanan, no? Nga makapadayon ta, nga kanabang sayod may nga kamusad mga maayong tao, sad mo, naasad mo yung natabangan, pero karon na alam mo sitwasyon nga kamoy kinahanglan nga tabangan o abagan. So, tining tuhura na apay ni abot, kumpirmar po ni, adun natay lista, o niya ato ang itunol, no? Sa ato ang beneficiary, kay gikan pa ba ni o kutabato, so, pila ka oras ang biyahe, sir? Mga tulo ka oras in town. Ali, sir? Sir Arman, ato ang ubanan din eh. Sus, arita sa tunga gamay. Sir, para Ma'am Ina, and mag-picture ta gamay. Okay, sige. Attorney, picture lang ta, attorney. Managlahi na sila, Ma'am Rose. Isa lang ka, family. Okay. Sige, sir. Atong ipon, Ma'am Ides?
2: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos.
0: Amo ang pasubo, sir. Kinsa ganito ang casualty, ano, sir? Imuhang?
7: Akong kapatid.
0: Sa saan yung matay in town, sir?
7: Sa may save more sa Kalumpang.
0: Katong sa Kalumpang, apil atong tulo. Okay. Katong last niya na kuha. So, amo ang pasubo ninyo, sir? Imuha tong anak, sir? Ang katong tatay ni mo. So, ikapila mo tong anak ang namatay, sir?
8: Panglima yun.
0: Panglima in town. Sige. Paso po. Yeah, picture na. Picture naman siguro, no? Okay. So, once again, amo ang pasalamat, amo ang paso po. Ang among mga pag-ampo alang ninyo hinaupang ang presensya sa Ironman, sa Jensen man, sa Sugbo man, muhatag og biglisyo sa paglaom diha kaninyo. Like and follow sa ato ang mga Facebook pages kay para makitaan sa dinyo ang atong gihimo karon kay ang ato ang mga donors ang mga grabe mga moadto sa atong sabianan ato ni Rufil na agani grupo sa mga buta magdag alkansya madako magamay walay tabang nga dako o gamay ang importante nga kinasingkasing nga nipaambit ug mo na nalipay kaayo mi nga ipaambit nila nga naabot gid mi dinhi aron sa pagpaabot sa hinabang ug paglaom alang kaninyo. So, sa makausa pa, daghang salamat o pahasubo alang sa tanang mga nagbangutan ng pamilya. Maukini ang RMN Cebu, IFM Cebu, RMN Jensen, and IFM Jensen, Oplan Tabang.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulayipod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 Capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Bakit RiteMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot, at dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
20: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panya 1 Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
19: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Para bang pinatawag ako ng daga.
22: Si Kai Montenola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
6: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
23: Naay high cholesterol o diabetes?
24: Oh no!
23: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
24: Yes!
23: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
25: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This news is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta Baon, Bounty Fresh.
0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
26: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fare trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
27: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
28: Unilab quality yan.
29: Vitamin B complex with inertin vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
31: Straight to the point.
32: Ato ang takna, alas 9.32 na sa Kabuntagon. May buntag mga kasama ato mga sukindig paminaw karong orasa o ni kita no mo ay motiwas mga sukindig paminaw sa programa ni Atty. Rufil kay humana no ang ilahang pag turnover sad makasama sa ato ang mga donasyon kadtong tuangan ni adto sa istasyonan makasama dito.

0: hatagi og cash mga sugin dig paminaw nga isip tabang no nga gikan ninyo gikan nato tanan nga mga kaigsuonan nga nagtinabangay nagtampuhay makasama para sa mga ana biktima in town o kato mga namatyan atol sa niigo nga linog dito makasama sa kanan Jinsan o sa Sarangani province.
1: Straight to the point.
0: Niya, sa gihapon ha, nyohang makauban Radio Man Benji Tanghian. Kita mo'y mutiwas makasama diri. Onya, ato sa ngatagag pagtagad kay sa di pa nato balikan ato mga reports ato makaubanan dito sa Jinsan karon. Sa di pa ta mo balik, ari sa ta makasama sa kanang naang kwantaon. Kanang naang arita sa ato ang kanang naang mga kaigsuonan kay di ay kanang na usab man ning kalakihan nga di may bana nasakpan sa asawa mga sukin dig paminaw uy ha sakpan man ka sa mang nistor. kini mga asawa abdik gid ay kini mga asawa ka sa mang nistor abdik ha dunay mga asawa nga abdik. Doon na po yung mga banang abde. Kamu na yung balos-balos lang panahon. Unsa man na yung kasamang Marisa, padidit na po na eh. So kita mo ikon, aguntas akong yung gamay ha. Ato makiksuna nga naminaw, nagtana sa Facebook Live. Ay palihog tag-share makasama sa tuang live kay Tunti Wason. Kining programa ni Atty. Rufil o ni atong hatagag pagtagad sa drone ang impeachment, no? Trial ni Vice President Sara Duterte karong alas 2 sa hapon. Apan, di ana, karon pa lang ang mga senador makasama, iya-iya na o mga andam silahang rub. Silahang rub, mga sukindig paminaw para isuot na. Insakto ba? Wa ba na nga gisi? Ha? Abay bulsa? Okay, ato siyang kung ano ni kay, unsa man yung kalakihang di amay bana nasakpan siyang asawa taon? Ha, to kung tanaw ning video kasamang Nestor, ha? At ay, kasamang Nestor, barog mo na yung basta mag-isigod ka ng panidit, update kinis kasamang Nestor, ha? Sabi ko no, ato kung kanon niya sa radio, nawagtang na sa radio, kasamang Marisa? Ha? Aha, so, okay na. Sa, naputol lang sa radio, nato, on niya sa Facebook, maoy, okay ra itong Facebook, ha? So, gato mga kuan na to ato ang mga kaigsuonan na to pwede ra sad og kanang mukuan kanang naang ikuan lang sa nang sa inyong Facebook kay do natay kakulian sa radio na okay na kasama ni sir na wa pa do natay kakulian sa ato ang sa radio niya direta makasama sa kanang naang Facebook lang og sa to ang YouTube no ato ang tagad pagtagad na ron ha unya ang katong banag asawa wa pa na kuan pa na.

Ah, okay. Now, so ato ang, kuno na to, ato hatagang pagtagad saan magkasama o niya arilan sa tas Facebook o sa YouTube. Gato ang, okay na, radyo? Wala pa, no? Awa pa na kuan o gamay ng radyo. Okay. Atong hatagang pagtagad ron kay kanang nang karong alas dos sa hapon. Ha? Karong alas dos sa hapon, ipahigayon mga sukin, di ba? Kanang padidit, unya alansa, di ko nung padidit, kaya kuan pa nga dili makita, kaya nakita ko no ang kuan, oy, nakita ko no ang... Doon ako no nakita ang bugungan, gahayang... Arita magkasama sa atong isgotanas impeachment, ha? Kaya karong alas dos sa hapon, ipahigayon mga sukin, di pa minaw, ang impeachment trial sa kaso nga impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? O niya ang House, ha? Ang House Prosecutors o ang ganan na itong makaigsunan nga naa sa prosecution team, lakip na karon makasama ang kanang naang ilahang lead counsel nga mao si Congresswoman Gerville Luistro. Kani abogado man is Gerville. Ha, siya maoy lead counsel diha mga sukindig paminaw sa prosecution team.

0: So siya, kato kay, kung kahinom no, kisam na si Congresswoman Jervie Luistro kasamang Benzi. Ka? Okay na tong radio? Balik na tong radio? Okay na. Na tuang nga radio na balik na tong Facebook na sa'y nawa kasama Marisa Tingali. Ah, oho, so, kani, no, atong kuano ni, kana na ang, okay, karong taw-taw, ay nagkabalaka ha, kay mo balik ta makasama sa tong live. Sa radio, okay na. Ah, okay, na sa radio town, na tingala town, na sa radio nga, kuan town. Ah, so kaning ni ang kuan na to, di man tayo hisgutang padidi, tron dire, karong taw-taw, doon yung mga namino sa radio, murag nabitin man. Ayo lang sa kay gitabon-tabunan, lang sa ni kasamang nisor, kaya di ako no'y bako kang nagtuan. Ha? So hisgot lang sa taga isyo mga sukin digpaminaw at wala sa hisgot tagamay kineng ni ang atong hisgotanan. So karong alas dos sa hapon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Onya ang mga senators, ang mga senators, sila maoy maghukom karon. Dili lang sila senador, kundili napag-i-aplido nga senator judge, senator judges. So maghuhukom na sila karon. Karong alas dos. Moni siya ang kanang na ang pagahukman si Vice President, pero sa dili pa sa hukman, ang prosecution mulatad mga sukindig paminaw sa ilahang mga ebidensya, ipakita nila kung sa ebidensya mo niya na kanindot ani at least open sa public. Nindot nin tan-aon, nindot nin tan-aon, kaya nadayon mang yun. Nindot nin tan-aon, mga sukindig paminaw, o niya, kanang naang atuang tan-aon, ani kasamang nisor, unsa man kaligon ang mga ebidensya nga ilata diha sa prosecution. Ngano man, tungod kay kaduha na yun. Kaduha yun, nagpamisa ang mga prosecutors. Ang mga congressman, mga sukindig paminaw, nga maoy mo, ang mga congressman nga maoy nagbitbit sa ebidensya batok sa o kanin sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, kaduha gyud sila nagpamisa. kaduha nila pamisahe. Kaduha nila pamisahe kaning niang ilang impeachment unya gahapong adlawa adlang Domingo mga sukindig paminaw nagpamisa na sad sila. Nagpamisa sila, nagpabindisyon na pud sila. Nagpamindisyon mga sukindig paminaw nga kanang aron nga kaluyan gyud kuno tabangan sila. Tabangan gyud kuno sila, sampit nila tanang anghel kasama nga nisto. So muna nga ang kanang na ang atoning atangan karon ha kay dili man ni madali o niya ang muhatag mga sukindig paminaw tingali ani sa pero ang mo preside ani ang presiding officer si Senator Win Gatsilian gihapon na kay ang sa atua mga sukindig paminaw balaod pananglitan kun ang presidente maoy i-impeach ang mo preside ang presiding officer mao ang chief justice mao ang atua nga chief justice apan ang Chief Justice dili sa pwede makabutar. Dili pwede makabuto ang Chief Justice. Igo ra sa mo preside, pero kung pag-abot na sa voting, dili sa pwede makabuto. Pero kung ang gawa sa presidente, ang ombudsman, ang COMELEC, ang vice president, pananglitag mao'y i-impeach, ang mo preside, mao ang Senate President. Base sa rule sa Senado. Apan kana nga role mga sukindig paminaw ila kana nga gi-amend. Ilaha kana nga gi-amend sa majority block para nga makapili sila gi-amendar nila nga pwede sila mopili og senator judge nga dili ang Senate President. Sila nang gi-amendar sumuto nga ni adtong milabayng semana dunay mga taho nga atong nadawat nga ang mo-preside si Senador Ortiz Escudero. Ngano man abogado. Una importante sa kaayo nga kanang mo preside ana, duna gyoy background sa legal nga aspeto. Kinahanglan unta abogado. So ang majority block dunay duha ka mga abogado. Si Senador Kiko Pangilinan o si Senador Cis Escudero.
1: Straight to the point.
0: Ah, pero ngano man nga, wa man sila makabutar. Ngano wa man sila makapili o presiding officer nga abogado. Si Senador Wen Gatsilian, dili man siya abogado, pero dili sa nato underestimate ang iyang kapasiti kasamang listor kay dugay na siya na himong senador o niya kanang naanga doon na po niya mga abogado nga nakapalibot niya o iyang gikonsulta niya. Ah, pero may man tatong abogado si Cesar Escudero baka or si Kiko Pangilinan. Pananglitan o dili sila kampante ni Senador Cesar Escudero nga maoy mo preside mga sukintig paminaw, ha? Kay makaingon sila ba nga ah, si Kwanting Ali, kaning si Escudero, no, dili ito mo kumpiyansa kay gikan Rabanes Minority, ha? Pasig dili sila muhatag kumpiyansa ni Senador Escudero ba? Aki wa man ta kahibalo nga, bisan pa og nilupad, bisan pag nitambling Senador Escudero, there is majority, wa ta kahibalo siyang utok kung mubutar ba siya dapig sa impeachment ni Vice President Sa Duterte or mubutar siya gno nga dili sa uyon nga ikumbikto si Vice President Sa Duterte. Ha? Pero muna, nga tuang nga mga senators, unta, dapat, dili sila magpahalata kung asa sila nakapusta. Ha? Kay isip, judges sila kasamang nistor, di man sila mo palata karon ba? Kinahanglan nga, dili ni mo mabasa sila kung asa, kung dili, adto sila mo dapig og unsa ebidensya.
1: Straight to the point.
0: Ha? Balik ta karon dito, duman lamang sa importante kayo ha. Alas 9:44 na subunta.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Set health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba. Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng set liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papasam o Masbate.
3: Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
0: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
21: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
22: Same nutrition, half the price.
21: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
23: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
22: Same nutrition, half the price.
21: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
24: Kung moingon si mama nga,
25: sige ka, Gawp, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
25: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
26: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
27: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Straight to the point.
29: Ato ang attack na alas 9:49 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulog kabildo karong buntaga.
28: Straight to the
29: point. Onia sa di pa nato balikan kay Senador Rodante Marcolita Rabato ana dito sa Sandigan Bayan karon. A para mo file og motion mga sukin tig paminaw nga ipabasura ang yahang reklamong plunder sa ombudsman batok dito kaniya. Ato ni hatag pagtagad kay tuwa dito na ron ta tuwa na sayo kay mga sukin tig paminaw Senador Rodante Marcolita in town. Daga ang mga dumadapig sa ni Marcolita mayon ayaw lang sa mugga ayaw lang sa ipadakop ninyo ha ayaw lang sa ipadakop niyo patambunga lang usa sa hearing karong hapon. Aso muna nga ilahag yod nga ipadakop mga sukin tig paminaw kay para dili katambong sa impeachment na karong hapon. Ato ni hatag pagtagad pero diyan na kuno ang kanang naang ang hatag pagtagad sa ning di kay di may kanang nang bana mga sukin tig paminaw nasakpa sa asawa. Kani magtiayon ba ni sila or ano man nga kwan man kanang nga ang ano mang asawa mga sukin tig paminaw town or ngano man ning bana pud in town nga kaniyang asama ka asawa ka sa mang ni storm medyo kwan ba pud medyo sexy man yung may pagka-blended man pug buhok ha. Kuna to kuno tan-aw kasama ni Geralbe. Ato kuno ko ano ni kay so man ni kalaki mo ni. Uy, nasakpan gid ditong gahu ko nang laki gid ay. Akani kini oh. Oh lanog lagi dong. Ah. Laki yawa. Ato kuno kana may kana kana kana. Uy, nagi anak sila.
30: Nagi na luoy sa kuwa gani.
29: Kait na, wa maluoy sa kuwa. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Bungol.
30: Bot
29: niyan. Nina
30: ka.
29: Kang iluhang paminawon ani. Na sa ospital ah.
30: Hoy.
29: La la la oh. Nasakpan ang laki.
30: Kain na!
29: Mingon pag yun siyang, wa, mami na ko, ano?
30: Bayo, kung mga mas... Dilisa, masaulang ko rin yung ginabot.
29: Masaulang yung ginabuhat.
30: Masaulang yung ginabuhat, kaya na ko yan. Ayang
29: sakit na si Kwan! Kuya, napag-ianak ko, gikwan sa laki, tao, no? Ang iyang asawa, ni sulong sa... Unsa man ni, kanang naang kundo ni, or kanang naang...
30: Chicken... Ayang sakit na si Kwan ba?
29: Ano yung mga amiga taon nga nitabang sa asawa? Hala, hala, hala, hala. Lagi tulod niya, oy. Lagi ko ano ginito sa pagawas, no? Pag-uwi batasan, banaha. Naghilak ang asawa in town. Nay anak, oh.
30: Wala ka na luwi.
29: Wala ka na luwi sa kuha ka ni.
30: Kahit na, nakitulog ka pala yung babae.
29: Mami, nag-iyo ka na. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy.
30: Ba't niya yun?
29: Nadiri, ang iyahang kuhan. Ang kabit sa laki, nasa Katri town. Nasa Katri, nagtikungkong in town, kaluoy.
30: Hoy! Hoy!
29: Oh, ang babae, mukulamos ang babae sa laki. Ang laki sa bubalos.
3: Sabay laki gani.
29: Ang bana, bana. Hindot man tagbuhok niya ang asawa o.
30: Dili sa masulang kuro yang ginabuhat.
3: Masulang ginabuhat.
30: Masulang yang ginabuhat. Ay, sakit ang
29: sipwe. Hoy, hoy. Pag kulatahay naman ning.
30: Ay, sakit ang sipwe. Gago.
3: Ibuhat sa kuwago do.
29: Oh, sanawa o. Sus. Amo na bantayan ani kasamang Nestor ha kay kwan ba kana bitang murag nawala na ang value sa kanang na ang ilahang kami New On Town. Ha? Tanawa nga ingon ani intawong matang mga sukindig paminaw sa ila kami niya ay anak. Wa kita kaluoy ang bana. Ha? Matod pa madungtos video nga naa sila ay anak town. Ang amigas asawa ni kuyong dito nasakpan kanang iyang bana nya kaubas ka bitaon ang kabito sa suok kasamang nisto nagtikungkong ra intaw. Oh nganoon nya ang laki og dapugon sa bay ana ha kala mo sa unsas babae mo balos hantod nga iyang gituklo di ang asawa pagawas pagkasalbahis lakihag maohon. Ha, tanawa be kuno ka. Tanawa pato paminawon ha. Ato paminawog balik sa mga Gerald be.
3: Na
29: sa ospital ang bata nila. Pagkasalbahis. Ang bata na bagyo sa ospital?
30: Kahit na, nakitulog ka blind babae.
3: Mami, nag-iyo ka na.
29: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Oh, kalma, kalma, kalma.
3: Kami anak, kami anak.
29: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy,
30: kahit na!
3: Kasabay
30: laki
3: gani.
30: May nga pag-ingala, gago.
29: Nakunoy kasabay ang laki ang asawa?
30: Dilisa. Masulang ko rin yung ginabuhat.
29: Sus, taon. Kaluoy po tayo lang anak. Noong hospital, taon? O, tanawa o. Sus, hala o. Huwag yung naunas bata, tuod. Nasa ospital ang bata.
30: Natural. Kapanin mo siya.
4: Balid ra. Masakitan niya niya.
29: Ala, ala, ala. Sus, gitok mo pagkawag. Buo, tawhana, o. Ha, tanawa to, gi. Nadugay lang isuryana yung ana, o niya. Tabangan man sa siyang mga kauban na. Tuwa dito sa luyo niya, o. Yag yung ipasalipda ng iyahang kabit in town. Ha, kato yung kabit nga. Ha, kaning iyahang asawa, kwan, rabaya, pod ka nang naanga. Mayo raman ka sa mga marisan. O niya, gipulog man gani ni o kanang unsa, pero dili ni kanang na, gipulog man, o sa kolora ni kanang na ang amuraga puwa-puwa. Sunan ka na ha, yahapang gidipinsahan ng iyang kabit, grabihan ning kwas laki, no? Kanimura mga batanon pa ning niya sila eh. Ha? Iyapang gidipinsahan ang iyang kabit nga dili madapatan sa asawa. Giali-alihan niya muna nga siya mo'y gika-inkwintro sa yang asawa kasamang nisto. Ha? Unya ilagwa siya maghuna-huna ba nga yung ilahang anak na sa ospital in town? Ha? Pagkasalbahis yung klasis amahan. Ha? Nasa ospital, unya siya dito. Mas ginawang hilak in town ang inahan. Mas ginawang ampo arong maluwas ang anak na nasa ospital. Siya dito nag... Sus! Naglipay-lipay ras yung baga. Atol ni Agi makasama o kanang naang kulukumidya ha, pero ingon ining matang sa mga lalaki, ha? Pagawas among kasamang Nestor, kasamang Roboy, ha? Mga, kuan, manta mga buutan, manta purebuya. Diba, kasamang Roboy? Ha? Ha? Tanawa, nga tanawa na ang kuana. Oh, so muna nga kanang naang kuana eh. Kanang na ang grabe aning kuana no. Oh, ang kaning laki murag batan-on pa maning laki sad. Kani sila duha puro ni mga batan-on. Ha? Unya nagigi post diha. So na kanay na imong mas imo pang palabihon imong kabit na tatoy babay kada kana kadiot sa kasama jira kato makita ang porma sa kabit ba. Bekuan kuno to be kana makita ang porma sa kabit na loyo nga kanang naglingkod ba to? Nagtukong ba na? Ang yang kabit ay nagtukong, saan? Nagtukong, gadami ka. Pero iyang kabit naka-ilis na hinon ang babae. Ang kabit, oh, kanaka-naka-naka, tanawa, oh, sus. Oh, medyo kuan man po di ay kanang naang, ah, nagtukong taon kasamang Pastor, ah, nagtukong ang kanang naangiyang kabit, o niya, nagtukong ana ang habol gi, kanabutang mura gitabon diri sa tuhod kasamang Pastor. Ah, gitabon, ganun na nabon man dagway ni, wa man mo barog ang kabit niya, ha, ah, basig wa pa ni makasuot sa ha, tanawa ha. So morning, ano, morning ang kuwan taon niyang kabit, oh. Ah, nagkuwan ragi din, nagtupis raman sa gudin, ni. Ha? Kanya mura man lagi o ganang na ang guwang na iyang kabit. Ha, tanawa, ang purma sa iyang kabit ba nga mura magkuwan na? Ha, mura man o guwang na kasamang listo? Ang iyang asawa, murag bata-bata pang iyang asawa, pero basin o daw gihidlaw, gitingali ni nga iyang bana, sa nga na di man makakuan ka sa manisor, kito mas hospital pa ang bata. Pero pagkalaw ay ba in town, oy, dapat amahan ka, dapat amahan sa kasamang listor, muduyog sa dito siyang anak, ha? Muduyog sa to sa hospital, iyahang ayuhon pagkuan ng iyahang asawa, kito gusto, tambalanan town, ha? Unya, imong pasagdan, imong asawa dito, ang kwartang imong gibayad anang na ang kwartong inyong giabangan hastas babae may pagipalit nimo nagpagkaon or gipalit ba dito sa tambal para sa bata. Ha, iya pang protektahan ang iyang kabit nga dili ma dumugan sa asawa. Ha, sa iyang asawa tanawa o oh, nao. Oh. Unya mo balos pa siya. Ha?
30: Kain na.
5: Sabay laki gani.
29: Oh.
30: Oh,
29: nasa ospital. O, pag yun, nasa ospital ang bata. Insya nga nung nasa ospital ang bata.
30: Nakod, may anak. Wala ka na, Luis. Wala ka na,
5: Luis.
30: Kahit na, nakitulog ka pala yung babae.
5: Mami, nag-iyo ka na.
29: Oy, oy, oy.
5: Ba't niya yun?
29: O nasa ni anak ang kuan? Oo, oh, gabuglo yun sila o. Oh. Pagkasalbahis ni laki ha. Tanawa. Alalala o, hanaan pagsumbag. Sus! Kani, may na ipapriso ni. Ha, o nagtanaw ni, naminaw na to roning ni ang babae. Kuan na day, ipapriso na day. Ipapriso ni Tawana. May lang ni mo palami ingyatis na. Oh, may lang ni mo palami ingyatis o niya. Sa responsibilidad na sunang kayang anak to hospital naglipay-lipay sa diya tos dulog sila yung babae.
30: Nakod may anak.
29: Grabe ha tawhana no?
30: Kahit na nakidulog ka pala yung babae.
29: Wala lagi kuno sila nagkuan anak. Mahimog wala ha. Oh, tanawa, oh, sus, pagka. Ay, nalagwa na dahi, kimabughat ka na dahi. Ha, ipapriso na yung tawhana kasamang nisto. Ha, doon ay silingan aning naminaw na turo in na taon. Ha, sunang ka na, oh, nga. Ang ilang anak taon, toa dito. Ha? Pero basi og kaning kwan ni iha kasama ni. So wata kay balo og dili ba ka ni matrona ning ihang kabit sa da. Kay basi og siya mo igitaga ag kwarta ba, ha? Kay basi siya mo igitaga ag kwarta mo na nga ni patol sa ni matrona. Ah, so muna, nga kana na ang akuan eh. Dili maayo ning buhata taon ingon ani kay kanang naang pero duda tani tarong babag utok ha. Tarong babakag utok ning ni ang ko ano? Tarong bakag utok ning ni ang kaning ni ang maong tawhana mga sukin dig paminaw. Tarong pabanig utok or dili na. Ha? Dili na ba daw tarong ni utok or dili na? Ha? Kining ni ang maong tawhana. Okay, so arita makasama balik ta dire sa ato ang agisgutanan sa dire sa ato ang impeachment on niya palyog ko kana na ang pakita ni Kasamaan Jeneral gani kung gisend ba nimo nga kuan gani si Senador Rodante Marcolita. Kay si Senador Rodante Marcolita makasama gikuan na siya karon. Gidalan ani adto sa dito sa wala pay warrant nga gi-issue bato kaniya. Pero siya maoy ni adto mga sukin dig paminaw sa Sandigang Bayan 3rd Division para nga yahang i-file ang yahang motion. Ni-file siya motion adto dito para nga pugngan or ibasura ang ipasaka unyang plunder case sa ombudsman bato kaniya. Si Senador Rodante Marcolita ha. Amo ni siya makasama to kunong nabani audio gamay kasama ng Geralbe. Amo ni siya yung mga bodyguards, yung abogado. Dana sa Sandigan Bayan ha. Kay gusto si Senador Rodante Marcolita nga Senator, mutambong siya. Kani. So sayo kayo no karong buntag ni adto siya sa Sandigang Bayan si Senador Rante Marcolita. So maneha si Senador Rante Marcolita niya siya ra hinoon way laing senador nga kuyog niya. Ang yahang kuyog mao ang yahang mga staff, yahang abogado tingali niya ning uban kasamang nisto. Kay ubay-ubay man sila. So morning, kanang naang ningon man to si Boying Rimulya nga adton to ang usang simana basaka ang kaso nga plunder, so gipasaka na. No, gipasaka na apan wa pay warrant nga naabot. Muni ang kuyaw ani karon og karong adlaw mo abot ang warrant na alas dos para ba ang hearing basin og tunga-tunga sa hearing bakaha or inighuman sa hearing mga sukin dig paminaw karong hapon pasigduna nay warrant nga kuptan ang kapulisan batok ni Senador Rodante Marcolita. Ha mo nang ilaha ginang tinud-on kay kini Senador Rodante Marcolita mao man ay potential nga maoy mo cross examine mao mga sukin dig paminaw ang mo sukit-sukit sa mga witness nga ipresentar unya sa prosecution team. Ha? So muna nga ilaha gyud nga pisuhon ni anam-anam mo nila. Si Senador Bato de la Rosa dili man makatunga. Ambot lang kung wata kay balo si Senador Rante Marcolita. Ha, gihang ingnon Senador Bato nga unya na lang tunga Senador Bato og mag-voting nami sa for conviction or for acquittal. Kay tanawa ha, ang ilahang gusto nga mailagyod nga dakpon. Ha, muna nga ang grupo sa INC o gadtong mga dumadapig ni Senador Rodante Marcolita nagtapok dito kay ilang ipanawagan. So nagka 3 days guto. Nang hinaot sila nga madungog sa administrasyon ni Presidente Marcos ang ilang yangungo nga dapat dili mo selective justice. Ha? Ang inyong kasuhan, kadto ramang mga tao nga kanunay nga nagsigi og tagawtaw para nga ang administrasyon questionon nga numan ngang uban nga mga dunay mga nagkupot diha og sa kanang naang mga sa flood control kana mga sukin dig pa nagdawat og donation daghan nga mga senador hapil na presidente apan ngano Senador Rante Marcolita raman pero ni matod pang presidente Marcos dili kuno selective justice.

Ah, tanawa ha. So muna nga ang mga tao, bisan ang kaigsunan nato dito sa abroad kasamang Nestor, ato mga OFWs, ha? Dili lang ang Pilipino, mga sukindig paminaw, kita diris Pilipinas, ang makapangutana ba? Nga naman nga si Senador Rodante Marcolita man. Ha? Ano siya man? Ang uban ng mga sinahas ng presidente nga mo'y pinakadako, o dili nung tamo yung pinakadako, mas dako, ikumparar ni Marcolita. Ha? Sunan ka, usa ka tao lang ang gadonate ni Presidente Marcos 200 milyones kapin. Pagdagan niya pagka 2022 og presidente, silag damiyo. Mo'y pinakadako nga na-donate dito ang Presidente Marcos. Giimbestigaran ba? Wa! Ha, si Irwin Tulfo. Wa, imbestigar si Rafi Tulfo. Giimbestigaran ba? Wa! Ah, so muna nga ang mga tao lapin na doon sa abroad, mga sukindig mo, dili makamahay ang tua nga presidente o si Claire Castro. Nga naman nga, daghan man yung nag-rally. Nga naman, bisag dito sa gawas nasod, daghan man kayong nag-rally. Nga naman, ang mga tao, dili taon bugo ang mga tao. Uy! Yeah!

0: Okay, on niya alas 10:09 naman sa buntag. Ah, may pagpaminaw ni Sir Mitty Soriano diya sa Bangkugon Resort and Restaurant diya sa Oslo. Bawag, imuha nga mga staff, Sir Mitty Soriano. Kanya, wala naman tayong oras makasama sa pagbarin sa tuwang tulumanon at tangi ang kun ako ang pasultion nga drama kay musunod na mga kasama.
1: Unsay tinuod siya dayon mo tawa walay lipod-lipod kumuha tagog komentaryo.
0: Okay, on niya akong kauban Dres Master Control ha, salamat kayo
1: kung sayop-sayop
0: kung ato ang mga listeners. On niya si kasama Nestor Romicilio Dres Vigas Lawa, kasama Marisa Abadies, kasama nga Gerald Albios, kasama ang Rubil Buiser at ang Chief Technician, o si kasama Oliver Atis at si Jeremy Yap. Anilan niyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos ng Hiyan magpasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag ka na itong tanan, Tatak RMN.
2: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
4: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
3: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.
5: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
6: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa na kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free unli internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade number FTEB 249601 series of 2026.
5: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
7: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipod ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
8: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwalaan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago magkarating sa ating mga mamimili. Ay hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
9: Sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19, hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Na ay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayosip yata ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
10: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
10: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500,
14: ako sa Jubilee,
15: sobra kataas akong blood sugar.
14: 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
15: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95
13: TTX 500, mabali sa mga butika.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
19: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig ko ay kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
1: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwangon na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Nagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule!
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang umah. Karang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
7: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, Kaguaychurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
11: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ninyo Kuya Joel Binse, kabansang kong partner, Randy Tayad! Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanong magiging sunan mga kasama, auhagon ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga tatong. Kini gibotag duha sa radyo ni Ria Arellano. Kagalaan, ato magtatampo si Tatong.

0: sắc tuần tuổi. Day, nani ka diyan, day?
1: Naminaw na ginintaon ko. Nagpaabot ko ka na sa kamahuman.
0: Unas ginawa na ko. Ibao ka, bago na ayaw ko itong bitis.
1: Ay ka nang, Dong Tatong.
0: Basta matter na, what's the matter na?
1: Dong, nanawag na ko rin ang kolektor sa appliance center nga itong gikuhaan o ref ba?
0: Ano man?
1: Muari ko nun siya karun.
0: Unya ko aron isa, unsa may problema na?
1: Dili ko nun tapalakton, kay base na nikari niya, wala sa kunuta, mabaw ko nun siyang pinangita nato, dilan sa kunuta pa taguon.
2: Huh?
0: Sa, kailas ko niya, siya pagto niya nato, mudagan ako utang, kultahon ko nun siya, may panangit, na, tingali ba kayo nun siya, usbipa.
1: Ano, ang sarang mo nato, Aniron?
0: Tingnan siya, nga dili lang yun siya magpakita na ko. Kay uras ka magkita, na, mag-uras ka magkita, may. Makatilaw siya, kulata nga, wesuka-suka.
2: Huh?
1: So, gagawin mo daw?
0: Di ba, lagot mong kukuha ng mga graong tayo ba?
1: Ha? Karang-karakarahon ka?
0: Oo, oh, karang-karakarahon tayo nga anak.
1: Dili mo na karakaradong, kay milapas naman tas due date.
0: Wow, nilapas na dito.
1: Nilapas na, oy, motulo naman ganit na hapit na wata kadata.
0: Oh, totoo na ba?
1: Hapit na motulo.
0: Oh, giusam niyo mo pagtubag.
1: Akong giing na, nahulat na lang, nga muupat ka bulan.
0: Ay, bungot sa ito'y.
1: Mauna, diha niya, ang sama na to'y ni Ron. Nga nanawag na na ba to? Nahibaw siya nga ni ata sa bahay.
0: Sayo na. Paatua lang siya sa akong itrabuhan para siguro nga mabayaran ako siya. Usahon nga, huwag na tayo kwarta. Di ba siya pare? Huwag na tayo kwarta? Masayang niya rin. Yabag mo tingalin ito ba na? Kita mo na yung persiyuhon, yung mayo. Tatanan, malakaw ta.
1: Ha? Panglakaw ta? Asa man?
0: Ato sa itong silingan. Ha? Niya, magpabili nila o message nga, bilin lang pa-message ba nga, ingno na ito nga, tuat sa doktor kaya napacheck up. Ug nag, ingas message nga, babalik ka lang siya ni kasabado. Ha? Ibutang niya ha? Paskil ka, paskil!

0: Patong!
1: Oh, sir.
0: Limpiuhin ang winuglas sa 11th floor, ha? Ganang dili sa gawas na pit. Limpiuhin na. Limpiuhin na ninyo. Arumawa ang hugahugaw na. Umasana na. Naunsa ng pintas mansa, oh. Ako nung sa pintas mansa. Naunsa ng mansa sa pintal. Kuhaan ninyo. Na, oh. Spiriting naghahan ng hugaw na. Limpiuhin yung tarong, ha? Ha? Kanang bitana. Limpiuhin na.
1: Sir.
0: Sige. Tarong aglimpyo, tatong.
1: Ako, oy, kataas naman sa 11th floor. Ah. Silk. Nakunag ko bitong sweldo. Pahala na. Agwantahonin ako. Kayahonin ako. Ako, oy, kahabog na matraon sa ubos, oy. Pero bahala na. Kayahonin ako. Naanad ako madugay. Maanad ako ani madugay. Total, di may PC kagigo sa kong lawas. Safety na ko ani. Ay, di may harness. Ay, asa man itong trapo, ha? Adi. Oops, maghinay lang dito ko. Mura maginanawa. Mura ko nilanawag ako sa ubos ba? Kisama na. Mura magnangawain ako. Kailan ba na? Si pa rin dito mo na. Murugun na si Tuyo na ako na. Importante tingali. Kaya kamay mo dito niya. Ah, ako saan ka na ugon?
2: Agoy, wara ba elevator? Hagdan lang dito ani.
1: Ah, sinya saan ako sa pari dito nga. Manaog ako.
0: Manaog ko!
1: Sinya saan ako. Obre,
0: kadiot lang!
1: Kana ugon ako. Was importante kay Tuyo. Buya, uy, nagkani kayo. Nakakalaro pa ako dito sa layo kayo, dito sa taas na pitre.
3: Ha? Ano nga, nagamit kayo teleskopyo?
1: Oo, maudig eh. Biliban ako eh. Yun na, ano na huwag mga ha? Sa may emergency ba?
3: Oo, pre, emergency kayo.
1: Ay, unsa man na?
3: Unsa oras na niya?
1: Alas 11 na sa unto.
3: Tipa ni unto ni Judeo, pre, ha?
1: Tekpaniod to ni God.
3: Kining, di ba? Happy to yung paniod to na.
1: Oo, lagi, happy to. Kining, unsa may problema, pre? Unsa may emergency, ha? May kingon ba?
3: Kwan, pre, kanang, wow, pataon. Happy to paniod to. Happy to alas 12. Wow, pa may paniod to. Wow, mastaw sa gatos, di ba, pre?
1: Ha? Maunay emergency mo?
3: Oo, pre, kaya na ako yung bisita. Si pari Joel Asido, si Maridixi. Mahulong mataon to, pre. Emergency taon kayo na, pre. Kaya happy talas dosi yun. Wapa taon ni wapami paniod to, ha? Happy dating paniod to. Nga, wapami bugas, fight kayo, ha? Wapamastag dosintos niya, pre.
1: Sige mo, ako.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa video kay. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be MX-traordinary with MX3.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Bayutron Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayutron Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bayutron Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Bayutron Herbal Capsule.
9: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.

0: gastritis yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Igala, nakakape na ka?
8: Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: Sige na taon, primluoy taon ka, pasmog yung labas ng kwan rin. Ha? Lababa, tadi ang doon sa ito, so di ko na mo pa amon. Wabi ka on.
10: Yahap, kapin. Kataas ako'y kinaugan, eh, ha? 11th floor. Unsi ka na?
9: 11th lagi yun niya. Kani akong alahapit. Masang 11th ka, yun niya. Happy na 12. Oo, oh, ba?
10: Kuyong tas taas, kuyong tas taas.
9: Asa man?
10: Santos taas, lagi, dali.
9: Abangas ka. Pasaw ay taas mo din yung trabuhan mo, pre.
10: Taas yung kayo, pre. Unsik ang dana, ha?
9: Daw ba? Krabi, hari. Unya, unsa naman, pre.
10: Ang unsa man, pre?
9: Ito ako magiging uli mo. Pagkabita, talagang sintos para pilit mo gas.
10: Kanto, no?
9: Taasar mo sakta niya, pre. Bida, eh. Sige na.
10: Mo ba, pre?
9: Sige na, tawad, pre. Kaya pitalas doon si, pre. Wap, amin pa niyo ito.
10: Pre, matay. Wap mong ko'y kwarta, pre. Ipasak ka talaga din sa taas, pre, para makakita din mo. Unsa kalawang tanawang dito sa ubos, pre. Ay, huwag unsa sa baon na ko ba? Ano ako sa taas sa 11th floor? Buwan na taon rin ako sa sudan, pre. Hawa. Hawa, pre.
9: Sa name mo, pre. Taas kayo yung mag-ipasakan ako niya. Unsa ka tanaw niya, wala yung kwarta?
10: Ha? Sige, pre. Tabla man ta. Ako bitaw, imumong kong ipakadaog dito sa ubos. Para lang matunoy, emergency mong ingon. Unya, mahuwam na dahil kagkwarta. Taas kay kong kinaugan. Mahuwam na dahil kong sagat to. Susintos.
9: Bida, wala ayaw ni mo eh. Huwag yung kay ayaw nga lawa.
10: Ay, pagyaw-yaw niya, pre. Kaya ako, wabi ko magyaw-yaw ngayon mo kung ipakanaog sa 11th floor. Kaya, alakaw na. Uli na dito. Uli na sa inyo. Huwag ko'y kwarta, dre. Uli na.
9: Pari, madam. Pero usap ay layaw na to, ano, pre. Basi ka namin mga bata din eh. Usapan.
10: Yabag ka. Ikaw may kaiso ka, musulti, ana, ha? Di na ginoon na mag-usap, babe. Usap ay layo ka na eh.

0: Ay, kuyawan ako. Isuga ko di mo tatong oy. Suko ka, kisa may kontra ni mo.
1: Ah, naglagot kong pari dito.
0: Ano man?
1: Gipadto ko, ha? Iyak kong gitawag, ha? Miyantong sa sagtrabaho anak ko.
0: Ha? Nag-usal siya dito?
1: Kisa may di maglagot, ha? Minaw. Dito ko sa 11th floor. Nalimpyo ko dito. Ha? Uy, kaunsik anda na akong gilimpyohan. Nakita ko ni pari ako.
0: Yeah.
1: Gitawag ko niya. Ngapaka naugun d'yo ko.
0: Mm.
1: Abi na kugunsang emergency. Kaingon sa emergency. Ha? Kay kamay ko kunyag mayo. Di, naog sa taong ko. Tayo lang kag 11th floor.
0: Unya, lagi.
1: Ako sa kanaog dito. Pag-abot ko sa ubos, ha? Nablaka lagi ko kung saan yung emergency ngayong tuyo. Kaya mamaysin niya
0: siya. O lagi, o sa mayang tuyo!
1: Manguha rin tawag 200 pesos para palit bugas. Kaya wak kuno sali para paniud to.
0: Ha?
1: Oo. Mao nga. Ipanalit ko niya kanaog. Kaya emergency lagi. Kaya maori, ay, hapit na lang alas 12, ting paniud to na, niya wak pa sali palit bugas. Hadlok mo, pas mo sila.
0: Kahanggaw ko niya. Mora ginayang, mora na giatto ginaya.
1: Mulang?
0: O niya, ang sabay pong niya. Imo mong kang gibalibaran.
1: Gibalibaran ako eh. Ang sabi ko yung atag niya.

0: Kisama ng motore mo kita.
1: Ay, kampari. Kampari makin eh. Ako nang gamit kay huwag mo ko nun niya gamita. Kay doon naman siya auto.
0: Amoy, kaya nisugot si Parimaki.
1: Nisugot, kaya ako umanggiabangan. Pero, unya nang bayad, dininig ulit na ako. Kaya mama, sa hero pa mako.
0: Buot mo yung wasabot, maghabal-habal ka?
1: Oh, day. Listen kaya itong kontrabaho nito eh. Nakumatang sweldo, pero delikado kayo. Kaya simba ko, bahog ko, madisgrasya ko. Patay! Sa'yo nang 11th floor. Wara ba yung insurance mo nga? Nakanoon na ako nga. May motor mas Parimaki. Nya, sugot mo siya nga kulong abangan, mao nga, ako na lang gidawat ang higayunan nga. Kwan, ah, sayang masal kayo, aniyam ko lisensya. O di, magamit ako.
0: Ah, mausa, takto ka, pero pag-amping ha, pag-amping si mong biyahe taon.
1: Oh, lamatay. Eh.

0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Oras, hatod kanato sa Camel Soy Sauce.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: na ay high cholesterol o diabetes?
1: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Zed Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney yun sa ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungungkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bisita.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
14: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
14: Oo.
2: Aha.
14: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
2: Ah,
15: asin.
2: Okay.
14: Uh-huh.
2: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
14: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
15: Oo.
2: Oo.
14: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
14: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
13: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay kablakaray, mag-amping ko sa tanang higayon.
1: Basig ka na kada magbinuang ha? Ingon na ba sila? Basta habal-habal driver, halinon kayo sa mga maestra.
0: Ha? Magturo na tayo, pero karoon dili na tayo. Dili na na mahitabo kay ang... Kami mga driver ron, ha? Mga driver sa habal-habal. Dili na mga maestra tirada ron. Principal na!
1: Uy, nag-upgrade eh mo. Pagtarong yun. Ako kausara pa yakong salig kong tao. Once binuangan na gani ko, lisod na kay ibalik ang mga bagsalig. Sama nga lisod na pabalikon ang tubig paingon sa bukid.
0: Ay kablaka dahi, ay kablaka. Kung nakabalak naman yung misis na ko, ay kablaka. Kining akong gugmani mo, sama ni sa usa karilo, nga ang tuyok niya, pakanan.
1: Ha?
0: Never nga mukaliwa.
2: Ha?
1: Huh? Ah, itong...
0: Bitaw dahi, no? Ato na ko, kay, kung saan rasa ron.
1: Ah, sige, sige dong.
0: Kay basig, init kayo. Unya, mga pasahero, init kayo.
1: O, lagi dong, amping!

0: Maar ze zal het net per se rood houden, hoor.
1: Mam, good morning, mam.
2: Oh, kailan pa ngayon naman sa airport, no?
1: Airport? Ikaw li bahala, ma'am. Pila may hatag ni mo.
2: Ikaw lagi. Pila yung pa ngayon.
1: Ikaw li bahala, ma'am. Agad ako na yung mo, ma'am.
2: Oh, sige. Bantay bitag mo reklamo ka, ha?
1: Ayay. Di ba ka di mo hatag lang 20 pesos? Murag may pagkatihik, rabag naong. Ah, sige lang. So good pa bitaw na eh. Ma'am, sige na sige. Sakay na, ma'am.
2: Nga, di lang dahil kunin mo pa sa ubog helmet. Ha? Basig madakpan ta, ha? Nga, ako mo'y imong, ako'y makaingunin mo, ana.
1: Dili mo mo'y. Bebe, ato isa loob ng helmet, ma'am. Okay. Kuwas agtang ba, ana.
2: Okay na, dong?
1: Okay na, ma'am. Larga na ta, ha?
2: Samang kugunit ni mo. Basig matagak ko ba?
1: Din naman na. Sa tabangan mong kulit.
2: Akin eh.
1: Ayaw na mo. Dili mo muna yung gulitan. Dili na magulitan mo.
2: Dili din ni Mao. Abi na kong mauna ni. Talinis man
1: gulit. Sige na, ma'am. Larga na ta, ha? Gulit, ha? Okay, let's go! Okay.

0: Okay, yan na tamam.
1: Okay. Sige, salamat. Keep the change.
0: Uy. Iga sa to babayaran na. Ay, keep the change man. Tuod, pero... Oh! 5 pesos ramay sukli. Pagkakiduhort. Sige lang. Ngita ko lang yung pasahero, be. Ay, ay, kiyak. Dakpan ka kuwani. Uy, lalala, inahak. Wag ko ka basada. No stopping, maning... Pag no parking, di ining ding napitap.
2: Kasi siya pala yung, be.
0: Sir, sorry taong kayo, sir. Huwag ko kabantay ng signboard ba? Bilim di pwede din niyang pagpark... Uy! Pwede daw! Ikaw na, pre!
2: Ako. Anong gulo naman kagsipay, ha? Ito ko ka rito kadakbon?
0: Pre, kuhaan mo?
2: Siyempre, ha? Nalimot ka? Giputol na nato atong pagkakinumparihay, ha? Katong dito ta sa elevator floor, ha? Abilis yun siya naman.
0: Pre, yung sa'yo, violis yun ako ano eh, pre.
2: Sabi dahil, lagi kong taugag, pre. Di nata kong pari, limot. Kasi buhat mo, nagpasaka ko atong taas ka ni mo niya. Ibalibaran ko ni mo. Dosintos, nagyulman ako.
0: Sorry, tawag
2: yun. Ha, naaarama din na. Ang iyong violis yun. No stopping, og no unloading. Nya, sleeper while driving. Probidasan mo. No helmet, pagyong ka.
0: Usay no helmet ko, pre. Hindi helmet, ah. Ano yan, oh? Helmet mo eh.
2: Ay, helmet. Helmet ka? Huwag ka pa sa standard ang imong helmet?
0: Oh, binuang ng imong
2: helmet. Resisting arrest ang imong gibuhat, ha? Siya, ganyan kang kaso, no?
0: Usok!

Daghan kay ko violation. Dili ba tungod kay naglagod na ko tong akong kumpare nga sa ka-traffic enforcer na? Unya, wala ba na ko magkiti ang ORCR sa motor? Gustong ipa-ipaon niya ang akong motor. Huwag ako minuangin nga akong kumpare nga may kalagot ako. Murda ang panimawas na ginayahan ako. Masa may akong buhatong daw na niyo. Palawag na pagkita mo ko ninyo. Usamang ko ka mong pasultihon, tatong.

0: Salamat sa mga pangako. Hi, Ate Pres. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Dong Pedro, good morning, dong.
1: Dong, good morning, dong.
0: Nakatang bisita ang atuang suod ng kumpari po si Pare Jewel Acido. Pre, good morning din mo diya. Are, are, are, pre. Sorry, sa kamay din, pre. Happy regards si Mami Biti, ito.
2: Good buntag, tanan.
0: Okay, good morning. Good morning, tanan. Barilik siya.
3: Kapayim kagsulti.
0: Murag ko nung pare. Pare on yun siguro.
3: Murag ko
0: kay bayo mo kay kamudaog. Basta pare sa una, pre. Ikaw yung tigdaan sa... Oh, na, na, na. Diba? Mayo kay kato, pre. Tungod kay seminaryo mo ko gano'n, no?
2: Ha?
0: Seminaryo.
2: Building ta?
0: Ipunangan mi siya ang papa tayo sa maon niya akong anak seminaryo. Sa sumun rin pabili. Seminaryo sa tatan eh. Nya, salamat kay Pre Jewel sa imong pagduo dire sa si Pre Junjun tumulak pod nga tuag suod pod diha sa Basak Pardo. Pre, good morning nimo diha. Adi amis Pre Jewel dire. Ikaw lay kuwang dire Pre Jewel, kapitan Junjun tumulak diha sa Basak Pardo. Ikaw lay kuwang musuroy dire. Sabo ja ta tulo ha. Ge. Sige, sige, sige.
1: Okay, bagwan pinumukahan si Muling Kanilyo, Maing Kanilyo, Ruhing Kanilyo, si Conrado Kanilyo, Dani si Kuya ug
0: sulutuan. Nang Maing Muntis mo gini.
1: Muntis.
0: Ah, kani Kanilyo, Kanilyo.
1: Kanilyo sila. Sumpo Pantrido, si Arnold Lister, Din Cabrera, Jaime Santon Nino, Boy Bajala, o si Idi Riabunasa.
0: Kring!
3: Kring! Kring! Kring!
0: Paldo, paldo. O sa tanan, tumukay sunan. Salamat kay inyong tanan. Sa Jijan?
4: Yes, kay Alan. Shout out sa ato ang amigo nga pari diha sa Talamban. Reverend Father Dondon Cedilio. Dangan kayo salamat, Father, sa imong pagpaminaw. Unya, magpasalamat sa kusakong iyaan diha sa Ulanggo. Si Wilma Yayoy Bagyo. Thank you, kaayo. O mga mama, thank you, kaayo, sa inyong pagpalit. Sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy. Permi ang mga bata. Unya, para sa mga dagko, happy na kin sila, Kuya Alan. Kay naanas ay Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sila sa Layamon Yema o Biyema Espesyal. Mupalit sila kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo. Salamat kayo ninyo sa tanang mga bata nga miinom sa tuwang Don Pepe Tablia. Kinalang miinom yung kabuntag niya. Buntag sa iyo. O dili, buntag sa iyo. Inig pa doon mo pamahaw. O diba, imunlinso at mo pamahaw. Samtang magkaon ka, murabag ka. Ay mong ikapi ba? Kanang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. Samtang magkaon ka, inigumanin mo kaon, imunday na nimo. At the best kayo mga bata, mao na yung buhaton ha. Buhaton ninyo mga bata, inigumanin nyo po mga inumday mo Don Pepe Tablia. Padong sa eskwelahan, kay kondisyon kay mo ana. Sa tanan na itong mga bata po, ugum sa mga OBM Special o Paulitos Macaroni Crunch. Kining Diamond Yema Special, mao na yung ugum mo na ito. Ang mga dago kung mag chat-chata or mag-bound-bound ta or madlakaw ta sa gata ta padong mga bata mag-bound-bound ta Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Kay maunay lami kay na itong bound. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Muria ka. Sa tanang mga tao nga migamit sa Miguel Fulyar Fertilizer sa Eagle Game. Good morning natong tanan. Kuya Ling Pipito, Dunong GR Pipito o si Ma'am Shin sa Brumits PH ni Muria Ma'am Shin sa mo mga tao nga miimong ipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. Kay maunay lami kay natong imnon padung ta sa ato ang mga gimbuhaton sa opisina. Tanan nga ipatrabaho na to. Kondisyon mo kayta. Mahuman nga itong trabaho. Nindot pa kaya itong pamati sa atong lawas atong Sid Panyawan Coffee Mix. Maunay ipainom ni Mang Shin sa iyong mga tao dito sa Bromage PH. Nga mo trabaho sa tanan nyo makinanglanon sa inyong panimay. Bisag unsa to, agal niyo ang Brumit Page, i-type na ninyo sa Facebook, inyo makita ang numero niya, nahala, ay inyo rin ang type po, niya, tawagan ninyo, or unsa, kamunulay magsabot ito. O niya, salamat po kayo sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Casper Araw, Kunsiya Lester Dan, Kunsiya Francis Spares, ngang ilang opisina ang ipagamit nila ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Ate Press?
5: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ron, Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas sa sugar. Ingon man, kinang bukul-bukul nato sa itong lawas ato na imnanod selpaniawan, herbal capsule kada adlaw, katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, o na kamukaw sa imong pamahaw, inom daan o sa kakapsula sa selpaniawan herbal capsule. Idik pa di uto ni mo maugyapon, o sa gyapon kakapsula sa selpaniawan herbal capsule imong imnon, una kamukaw sa imong paniudto. Sa gabi, maugyapon, sa di pa kamukaon sa mga panihapon, inom na po daan ang isa ka kapsula sa selpaniawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na na makatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ukod okay na, usana lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon lawas, mas kugon.
0: O sa tanan mo na itong mga kaisunan nga migamit sa tuwang double one nga plus ang sedilimit. Well, salamat kayong tanan sa paghimog number one kanunay sa atong tinuod nga mutabang sa panuot pamahol para kinsa kalawasan for Cosmins katul-katul-kutul sa bataan. Ilikay pagyunta sa dingdikon mga plus ta sa tuwang sedilimit. Well, pero sabota, anarata palit sa butika, di ba, Duwen?
6: Luna, sa butika rin kita mga palit, pero naagi Facebook page ang Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal. Inyo makita tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang, kaya hatun pa sinyo habang!
7: Good morning! Alangan ninyo diya, Charlie Rizon, Jana Rizal Prayulo, Ludi Hinaniban, Ludi Luz Rindon, and Engineer Pablo Otor, Tina Encinares, o tanang mga plumbers diya sa Busco Management and Staff, no? Muna yung ato ang cooperative sa tubig diya sa Uslub. Salamat sa inyong pag-monitor sa ato ang tulumanon. Ayoko makalimot sa inyong pagpangaligo sa iyong buntag. Sell Celebrity Gojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Aduna sa kanyang mga sangkap natural moisturizer para rin mag-dry ang inyong skin. Sell Celebrity Gojic Beauty Soap para magpabilan kitang matanoon younger looking cutis artista, cutis porcelan. Ano na ba itong mo imong naong murag na sunog? O doon na ba kayo ka ng mga kitawag nila black hits or white hits? Tanaw ni mo murag problema chuka napit sa imong aping o napit ba kasi mga gigising. Sell Celebrity Kojic Beauty Soap. Apan mo tanaw naman sa butika para original ang imong mapalit. Tanawa, siguro ah, Seed Marketing ang tatakmas diya sa iyong sudlanan, ha? Thank you.
0: Okay, yun yan, kita mong kaisunan, nasayod yun tayo, ang kinintoksin, grabe yun. Bisag asa ka pa doon, bisag unsay mo kan, un imnon, o unsa pa na diya, mahanggap ni mong amin, ang toksin, hangin, ang toksin, musuod yun na sa tong kalawasan. Nga, inigpundo rin ha, inigdagan ang toksin sa tong kalawasan, daghan kay mga sakit nga itong bakiyon, kay maumanin mo daot sa itong blood cells. Ang itong blood cells tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa itong kalawasan. Hindi ka daot sa itong blood cells, mustiki mula po tatunugo, masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Mung kinahanglan yung kaminom o genitox. Ang genitox, natural nga detoxifier, natural nga rin, hindi. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, kamay makapaligon sa itong vital organs. Ang ato ang paggamit na simple ra, usa ka kapsula, usa ka genitox. Murarag maintenance na ito. Kada adlaw, ginausa ka oras sa di pa kamukaon. Pero doon na kay balatian, kinalan katulok kay nung buntag o to hapon. Unya, kinalan yung kamo inong o walong ato sa dusi kabasong tubig matang adlaw. Busa, kung gusto ka mo, wagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan ng mga inungdan sa imong balatian. O garon ligon kanuna, yung ato vital organs, inong yung kamo matang adlaw. GD Tox Plus, herbal capsule ang pinakakusog. Kay number one, kining mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Press,
5: Okay, ang sendo dato ka rin dalawa.
0: Si Dudong Tatong Ate Pres.
5: Tatong?
0: O, kanis Tatong Ate Pres. Abutan, Miss Tatong niya ako. Anak ka di Pres, siya lang yun ano niya Ate Pres. Kaya katong pagdayong katapusan na yun siya yung istorya nga. Ang iyang kumpari nga si Dido. Katong wahulma niya pa hulmag kwarta taon dito sa kuwag ipasaka pa niya dito sa kinatas ang 11th floor. Niya, wanya pahulmag sintos, nahimong ko ng sitom, nahimong na traffic man. Enforcer, oh, na naman, himo namang traffic enforcer, mauton, na timing nga, sinadakpan, wag yun siya pa sa iluasa dati, pres, gikuha iyang ORCR, waa man siya ORCR, bawa na nga. Na isyuhan gid siya og daghang mga violation agi ingnan pa siya resisting arrest kay medyo murag disukol man siya unsaon niya ni tacha unsaon murag dama ni panimaos taon niya hanako apili og tambagi ko ninyo
1: si tatong sa gipkanaog masagod ni Dido
5: panimaos gid to Goliath
0: panimaos gid ta
1: gipkanaog
0: pero ako
5: aabi nimo usasan ang motor yang gigamit dili iya
0: oh kana mao na
5: diba sa yang amigo.
0: Ah,
5: oh, problema na pud laing problema.
0: Problema, duhan yang napaka sa lisensya. Amor na
1: asa. Na to.
0: Pero ang problema do nga ORCR, wa man imong kitay kay betang ramang tanag U-box, basig na ari dito silang balay. Mao na yan lang problema ro natin preso sa panimaos pag kunin panimaos gina do pero pasabtan na imong migo nga pre kumpare mo ta pre pasay do
5: alang wa. Na lang na niya.
0: Silo ang wato, pre, tinuod mo ito kung sulti ni mo. Akong baon, buwad na taon. Kuan, wato ko'y kwarta ito. Gayun na, unsar, mataw ay trabaho na ako nga. Kuan ako ko, tiglimpior yung taon na ng mga bildo niya. Unsa pa na niya. Unsa nga na niyong trabaho na, pre, kanang tiglimpios bildo. Murag sweeper, no? Dili, oy, janitor, lain mo na. Window cleaner na sila. Oh, mga
1: trabaho na sa Bromit Fitch, no?
0: Oh, Bromit Fitch na, ako na.
1: Trabaho
0: na
1: na.
0: Murag sila mga sweeper, ba? Inana. Mao na nga ka ng pasabta lang na si
1: ang yuwan ay mong kumpari bitaw mo.
0: Dido, dido pasailuan sa taon ay mong kumpari tatong.
1: Dido, ay wapag bitaw mo maguli ay kanding lang.
0: Bata bitaw kayo na imong asawa pre Dido.
1: Ang yahat ay.
0: Ay, kumidjar na ako ni Dido Han. Armas ni Dido na po yung ilang pre Jodjon tumulak.
1: Dido Flores?
0: Oh, Dido Flores. Soon mo na natong higala po sa una nga ng radyo po na sila.
1: Malagay.
0: Oh, ato mo ng mga barkada niya. Pre Jodjon. Atong kapitan niya sa Masakpardo. Soon mo ngayon kayo na nato niya.
1: Tumulak.
0: Oh, niya. Pre Dave, tumulak.
8: Speaker, bagay mo.
0: Bagay mo.
1: Ayaw eh.
0: Bagay mo. Ay, bitaw, oy. Pasabta lang na taon. Tong, bam, aribam. Sa mga kadya nga, di mong kabusulti. Basahin sini sila nga, nadakpan niya kuhan, be. Asam na sa Bible, be.
1: Babi lang nagkaumaglumbo, eh.
7: Ari tasa kisa tingan sa tong sinder.
0: Tatong.
7: Tatong, okay. Kung ani ka din sa panultihon, kapitulo
0: 13.
7: Okay, kapitulo 13, versikulo...
0: 20.
7: Kadit lang, ha?
1: Sayas kong tarong bang?
7: Versikulo, dili 13, no? Panultihon 12.
0: Yeah.
7: Proverbs 12, verse 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon.
0: Ha?
7: Kini sa chapter 12.
0: Ah.
7: Usbon. Panultihon, kapitulo 12, versikulo 28. Ang pagkamatarong mawang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon.
0: Ah.
7: Diso ugtas kapitulo 13. Okay. Panultihon 13, verse 2. Ang maayong tao gantihan tungod sa ilang gisulte. Apan ang mga malimbungon mangandoy o kasamok. Na kani murag naigo sa gamay ani, apan kani di as taas og imong i-condense imong tipuon, maurang unura. Maurang unura, dili ningon nga mamatay siya nga wala siya gininhawa. Ang akong butsabot, namatay ilang pagkumpare, unya, ang iya manggod, nga muhuwa mong dosintos, iya pagipasaka sa 11th floor.
1: Tulayo
7: ako eh. Pwede naman nung tato, naarabay panultihon diri sa kuan, dire sa Old Testament gihapon nga kun makapakaon kuno tagtao pagpapas kuno nas mga sa.
9: Okay, baba.
7: Oh, naa sa Old Testament na basa na nako. Pero ba na maghikay ka tol sa piyesta, napakaon ka mga tao. Agi kuno nas pagpapas sa imong mga sa.
9: Ana na
1: naba. Nga tikip kaon dakan tag napapas nga sa.
7: Oh, ingon ana.
9: Actually busy mo sila pagkaon.
1: Dili gibayran
7: man. Bayran man ha. Kana ba na ipi? Kakuan kas ka. Kakuan. Kamatikot ka ra katigwangan nga. Kuan katigwangan iko magpista mangon dayon nga. Oy Pedro, kanang walayin niya tako sa kabaktin para tagana sunod pista.
9: Uy, na pita ro bam no?
7: Oh. Okay, halaw niya.
9: Entonces. Bam, usab na entonces ba kada mga tala iko mo. Usab di saya na o kinatsila.
7: Kinatsila na oy.
9: Aha.
7: Oh, kinatsila.
9: Usab bisaya na.
7: Murag ka ng sa in English.
9: Pasidaan.
7: Pasidaan. Mao nga, mao tingal. Murag sa in English, murag therefore, ngana din sa English.
9: Mao nga.
7: Okay.
9: So,
7: katong nagpabuhi. Masimang man itong hisgot, no? Katong nagpabuhi pa ko sa ilang Congressman Cuenco, sa ilang former OIC Mayor Jose Boy Cuenco. May ngunto yung inahan nga si Dunya Milagros. Dunya Milagros Veloso Cuenco. Di no, libayad na ba ang apartment number 7? Wapan nyo ra ka ng ang number 5 or number 6. Entonces, doon na pa'y usang, wak makabayad. May nga naman ang mga dunya manulte. Niya inigbayad kay kapuyan man sa nagihap sa mga sinsiyo. Kanang kwarta nga na may sonar na may tibok 5 pesos nga katong green pagani.
9: Tupaga.
7: Yeah, dunay mga tibok. Dunay sa tag 50 nga puro tag 5 sa. Oh, imuhana na. Imuhana na mga sisiyo. Ato ani ang door number 7. Ha, di no? Ano man ang mga ko anong entonces.
9: Ada key barbaridad.
7: Murag
9: ko. Kikiri di sir. Ano ko?
7: Ko ana chaka na wasa ko yon. Wasa ko yon.
9: Kada key barbaridad.
7: Kamu kanang murabag kanang murag basdang balikan sa siguro pero akong lulang man sa kota karaho karamba
9: karaho
7: yun. Balik ta
9: karon
7: balik ta ang imong ginat nahitabo karing giingon dire sa linya ang mga maayong tao gantihan tungod sa ilang gisulti
9: karon
7: ang iyang gisulte nga muha mog 200 iya man nung gipasakas taas dayon dito pa niya ina nga way kwarta
9: wa gantihi ma'am
7: wa gantihi kay
9: okay, wa man niya
7: pero okay og ni pak ni na may uban nga wa mo kwarta kanay lang bugas di may usa ka saupan
9: dadala lang ni mao sa papa sa pre tanaw sa ubos pre dili kita nang ubos ya koy kwarta
7: dili kay gigutom bu nang way ka pa ni udto
9: loy kay
7: na ito abi ni mugulat na itabo na nako
9: ha
7: do na koy ka istorya ay ko nga kinsa ka to ka man kada bang sagadagan sa tumakailan niya timbayan tas karsada pepe kum rin mabaga ay kumusta na man kay kinsa sa among probinsya kinsa ka to ka pakabaktendang anak ito kong anak ito kong gulit oh amaw ba kanang dili kanang tigwango na taba dita kayo nomdom. Ano, kisa ka to ka, ma'am? Kung sa itubag, ano siya? Ito kami hapon sa amo, programa ninyo.
9: Ala, nalimutay.
7: May ganit ko, huwag lang ako magkaon.
9: Maraming, mao na, nana ba, may lang to si Mapusila, laayon to niya, gipipi siya. Kisa to kaya siya, gikugos ni mo akong kuwan ka ng atuwa mo.
7: Ha?
9: Ilan sa to?
7: Oo, niya gitawag ang si Ban, huwag mo yung munyag rin. Ang usa ra gyud sayop nimo kuan tatong mo to?
9: Tatong pasakan nimo.
7: Gigutom ang tao 200 raman kanang imo lang gibilibaran og tarong. Wa pa ta nimo gipasakas taas. Mao bitaw na usahay kulyat nga naay kingon bitaw sa Ginoo nga ang nauna karon mauwahe. Ang nauwahe karon mauna. Kaya ang katumong kong kahimtang di mo gud permanente. Usay maari kas taas, usay aton lakas ubos. Ingon ana ba di man gud ma di ba niyo matagaan ang panahon?
9: Natuyok bang kung natin pinabuhay, ma'am?
7: Amo sa lingan gulat, diba? Maligyan ko, hasta ko ng mga palanggana.
9: Ano ba?
7: Kaya naglisod na ko, no.
9: Mau ba?
7: Mga palanggana, mga kardiro, diba? Di lang tamang ilabot, no? Sa ako naging, ang atong kinabuhay, manggot ka na sa English, ka naging, atin bito may miss game, life is like a spinning wheel. Sometimes you're up, and sometimes you're down. Pero nindot ko nung may taas ta.
9: Ano ba?
7: Kita ko nung si Kihor.
5: Kala ko ang Puzzle Tihon.
10: Ito YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Ano ba ka, Angel? Wala ba tayong lapte, ha? Ambivalens makadungog, giunsa ta ka.
12: Maupit ako akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon.
11: Usa!
12: Sige na! Sige na!
13: Angel kay nakalimot.
12: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahon na lang nga daog-daogon yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa akong misyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
14: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
12: Hmm? Unsa di imong giampo?
14: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
12: Unsa?
14: Angel, dukay na kay kung na-inlove nimo. Will you?
12: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: Ibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
7: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
6: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
8: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, ug katul-katul.
11: DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha, ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
10: DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa iyong lugar. DTX 500.
12: Sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, lamat kayo sa
10: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
13: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: ang mga higala, aniya ang sumpay ning nang ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Drift on by.
1: Unsa man? Ana nagagamotoo sa tanan akong gisulti kun uwahin ang tanan? Kun usa ka adlaw ana, makahibaw na lang kang kaslo na saslain kay gikapoy na sa guko nimo? Mao ba na imong gusto? Ha, Angel? Nga igo ka na lang unya mo kanta og nang hihinayang? Ha?
2: Patuyang ra sa Kairin, uy. Kay ngano? Nanguyo baguna si Mervin ako nga wak man?
1: Ang
2: Pwede wa ka katingog, siradong bukong ni mo. Wa siya manguyab na ako. So, kanang iyang ipakita nga pag-care-care, o sa panadiha, naanda na lang nga niya. Part na siyang trabaho.
1: Part sa trabaho?
2: Oo, uy! Kay sukad-sukad, iya naman ang gidas yung pagkatao nga iya kong atimanon o protektahan. So, naanda na nga niya. Wa na'y mali siya. Wala ikaw kahulugan, ana. Kamu rin naghatag o kulor, ana.
1: Mao ba? So, nasayop rami?

0: Saya nasayup. Saya naandan. Saya way Malaysia. Ako mismo kahibaw, unsa ka in love si attorney niya. Uy!
1: Nga no? Ni angkon gid si attorney ni mo? Nilitok gid siya nga in love siyang angel?
0: Oh.
1: Nikumpisal ba siya ni mo?
0: Wa.
1: Oh, mauna di ha. So, sakto gid tingali si angel, nag-overthink lang ta.
0: Pero ang mga lihok ni attorney ha, ang iyang mga salultihan.
1: Pero wa gid siya mulitok nga nahigugma siyang angel.
0: Oh, wa.
1: Mangula gina di ha.
0: Pero...
1: Okay, ani na lang. Sige. Close naman gid mong attorney. Lalaki sa lalaki. Istoryahe sa attorney about ani.

0: Nag-away mo ka rin?
1: Water na eh.
0: Ya, yeah, ganun natin. Nate man ka na ako nini. Ang sari problema.
1: Ikaw, Torne.
0: Ha? Ako?
1: Actually, kamong duha ni Inju?
0: Ha? Taparagod? Tempa ha? Ano siya man pagkahitabuang ha? Dahil mo maminin yung problema?
1: Kuan. Ani nila, Torne. Si... Tubagan na lang ning akong pangutana. Unsa man? Nahigugma kang angel? Uwa.
0: Time para good, Ryan. Murag gamay pa man untang nainom nimo pero nahubog ka naman.
1: Papa ko mahubog, attorney. Klaro ba kayo ni akong paminsar? O gusto lang akong karuhon karon. Karon yung orasa. Gusto lang akong karuhon kung nahigugma ba ka ni angel? Uwa.

0: pues, kung nahigog man niya, panguyab niya. Kay niingon si Angel kang Irene nga, huwag ka manguyab niya.
1: Sakto ang gisulti ni Ryan. Unsa ang matuod pagkahibaw ni Angel sa tinuod akong gibati kung dili kong ingon niya?
0: Sigurista ang mga babae ato ni. Di na sila makontento nga lihok lang ang ipakita. Gusto niyo na sila makadungog mismo nga atong ilitok nila unsa nato sila kamahal. Ayaw huwata nga mapulaan siyang paabot ato ni. O mag-give up na lang o mangitag afam.
2: Willing mo pasaylo ni mo si Afam Richard kung makigminyo ka lang kuno niya, Angel.
1: Oh.
2: Maumpahin mo sila ni Higayuna. Kay way Pinoy nga mga sawa ni mo tungod anang batasan ni mo.
3: Ay, si Rona, nagpahinumdum nga. Kasalan niya next week. Ugpatungakon jud ko. Pakuyugon ko no ka.

0: na ako na ako magpanglimpyo eh. Lahirag yung ingon inirakadak ang bahay, no? Kaysa mansyon. Laay man. Matunt akong Irene, pero mingaw man. Pasig na tuog ang bata. Ang gawas pa. Wasa siya lang topic. Si Mervyn Ragyut. Oh. Speaking of Mervyn, wala ka siya magparamdam. Ikatwa na rin kaadlaw. May Ragyut akong gibadlong akong kaugalingon. Kaya hapit na baya sa di kumutuo. Nga may feelings cute siya na ako. Hala. Walipak. Nanawag. Ay, hasula. Ano man yun ni? Ano kikulbaan naman sad ko? Kinuwang ko na magiging ako eh. Kung ko lang yun eh. Kinuwang ko lang yun eh. Pero, di ko pa klaro. Paas if ragi kung wagi hapon siya ipin ako. Hello? Nanawag lagi ka?
1: Ay.
0: Animal, oy. Nga nung tinabog naman sa niyang tingong. Nga nung nanawag mong ka?
1: Nako sa gawa sa gate. Nagpaabot niyo mo.
0: Ha?
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
5: Jo! Kabinaw ako! Ayaw na magdagan! Jo!
6: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
5: Jo! Maluway ka! Jo!

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Abot man kada ko. Nagsabot pagod ay ta.
7: Pa, pero kuyog ta.
6: Ha? Asa man ta?
7: Basta. Magwat ako ni mo diri, okay?
6: Oh.
7: Di dala ko muso diha. Bye.
6: Hoy, hoy Marvin. Hello. Marvin. Oh. Nayabag. Asa Demi? Asa di ko ni Radon?

0: Marag, natuog man si Irene. Maong ako nalang gichap nga nilakaw ko.
1: Huwag ka musulti nga kuyog ta?
0: Ni sulti oy. Imo palang kong kidnapon. At least, matrace ko.
1: Si awag yun mo eh.
0: Ay, paniguro ramang good na good.
1: Sakto sad. Kasmart yun mo eh.
0: Uy! Ay! Ilong!
1: Ay, sorry.
0: Asa gina ita?
1: Mag-shopping ragod?
0: Ha? Ano mag-shopping man ta?
1: Di ba kasal ni Rona next week?
0: Uy, hala. Hala, tuod. Kasal naman dahil ni Rona. Dili na next week, uy. Karoon ang sabado.
1: O gani. O niya, Thursday maron. Ha? Pila na lang kadlaw. Wa patay sulubon, mao nga mamalita karon.
0: Kita?
1: Oh, di ba pakuyugon man ko?
0: Makuyug yun eh, Aika?
1: Siyempre. Kita pala mo niya itong afam nga. Gitap ni Rona ni mo, Mora.
0: Okay. Kuyog lang di Aita. Aron, di sad ko ma-out of place.

0: ini mga sininaawi.
1: Ako rin mo bayad, ha?
0: Hmm? Ano ikaw man? Doon naman ko'y kwarta?
1: Sige lang, God.
0: O sige, bahala ka. Mamili kong mahalon, ha?
1: Sure. Why problema?

0: kinikinahan ko ini. Nice. Ila gani niya? Oh, no. 7,000? Huh? Grabe. Sini na naman tao ni Wei? Kanya inahanay kamahal? Ah. Hong, noon. Ka-afford naman sa lunta ko ini. Pero, hindi ko ganahan mo gastog ino ini kada ko para sa sinina lang. Ay, pero, si Marvin, pangkuno ang mabayad. Oh, okay ra. Pero sayang nga rasat, uy, kausara sa loobon. Ah, kini ako. Ay, dili lang. Ah, kini lang ako. Ay, dili.
1: Ay.
0: Hoy! Sumukay butasan.
1: Ako ni palito, no?
0: Nya ako may nakauna ana, imo ra man nag-ilog.
1: Miss, ganihan ako nagtan-aw nimo no. Hapit usa ka oras sa kasigig kuput og tutok ana. Lay ra kang affordable dito di pita oh, dito ka.
0: So, buti mo ipasabot, di ko ka-afford.
1: Unsa pa man di ay? Ganihan ra kang sigig kuput ani?
0: Abi na.
1: Ah, bullshit.
0: Ay ko bullshit ha.
1: Kani babayhan na ay, mag una, iyang giilog ang dress na gusto na kong palituin. Kani gani siya, iyang giilog ang dress na gusto na kong palituin.
0: O niya, ako may nakaunain eh, pero imamang gilap ni. Ako raman nagibawi.
2: Please, mga miss, ayaw pag-away, ha? Kisa man gimapalit ani?
1: Ako!
2: Mga miss, kung kinsa lang gawin makauna, ha?
0: Ako lagi nakauna.
1: Pero di ka ka-afford. Kolo, ikaw, puwi ka ka!
2: Miss! Uy, si Kalay! Uy, please!
0: Nakadugong kasi gisulti, ha? Di ko na ko ka-afford!
2: Guard! Ari, amay! Uy! Nag-away mo na yung mga duha kami!
1: Klaro ko sa lagi ka-afford! Klaro, anak! Lasik ka sa nandang, puro ka ka-afford
0: ng ilang anak! Ako may nakauna, anak!
3: Hey! Kung saan ito mo?
0: Attorney?
3: Oh, architect?
0: Architect?
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
7: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
0: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Joe, pabinawa ko. Ayaw na magdagan, Joe.
11: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Joe! Maluway ka, Joe!

0: gala at angi ang sumpay ning naginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidale Yara Nakurda. Gidalit kaninyo sa RMN Drama. Your torch on the darkest night.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Isparis.
3: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat dyan ang gwarta sa mango! Patali! Ang gwardya! Grip! Ha!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
2: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika! Kinsay!
6: Down! Down!
2: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Isparis. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin news sa RMN Drama.
7: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
9: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
7: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
19: you need to toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
18: Max Alaga. Max Protectado. protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Oh, naman na makaginom tubig. Sa naman? Ha? Okay na ka?
2: Oh.
1: Ha? Imog yun ang tinudod. Putingon yun inumong lima katansan.
2: So, ayan ko lang, bainting.
1: Bayo, no?
3: Abel, Abel! Kaya mo!
2: Try lang nga ako, sir. Kining pawalan stress ba? Lingaw-lingaw lang ko. Patriling ba?
3: Okay, okay. Pero, pag-itura ko sila, pusanay.
1: Oh.
2: Oh, unsa, sir?
3: Mamaway ko. Mabusta ko.
2: Ayaw lang tingali, sir.
3: Ayaw, Abel. Gusto lang kong malingaw.
2: Sir,

0: spiso big humbug. Naghinom pa!
1: Rico.
0: Baya, nitindog ang balhibo ko. Ako mo, Tilia? O niyang iya, Tansan?
2: Ato lang tanawan, Federico, iyo.
0: Sumbrang hambog ba?
3: Oh, kumpadre, kumpadre.
2: Oh, kumpadre.
3: Atong postahan para malingaw ta. Mo posta ko ni Abel nga ang Tansan nga iyang puntingon lima kabuk iyang maigo.
0: Ha, mo ba? Okay, 1 million.
3: Oh, 1 million. Okay. Oh, 1 million.
2: Oh, Federico.
0: Ha, ba yan o? Ha, naunsa ka ba? Panauna dali. Mapunaan ang atong daog. Mapunang daog mo.
3: Lingaw-lingaw na rin ato, kumpadre. Okay?
0: Oh, okay. Okay. Wapay lang yung 1 million niya. Ha, sir? 2 million.
3: 2 million.
0: 2 million ta.
3: Oh, okay, pare. Oh, okay, rani mo 2 million.
2: Okay na, kumpadre. Okay, okay na, gyud kayo.
3: Oh, sige, pare. 2 million ang kasado ani.
2: Okay? Yes, yes.
3: Okay, sige. Diha kao na, kumpadre.
2: Hey, Federico. Kung ba sa imong isugal, ha?
0: Kamay lang imong punanan dali. Ha? Daog na ko gaog 700,000, di ba?
2: Pero dako kayo.
0: Ah, chicken feed, chicken feed. Di pa na makatibhang imong ka ng 1 million dali. Ah, 100 million din na makatibhang ka ng pilara, 2 million. Ha, katungan lang siyuta, di ba?
2: Federico.
0: Oh, dadi, wag kay kagulaan dadi. Wag kay kagulaan na nindi dadi. Di ka aming magul. Siguro magyod ka mo daog ka. Ha? Ang sita na umuha ng Abil. Ha? May kapasidad ba nga hanas na magunay ito garwas? Ha? Ba dadi, nalimot ka? Ha? Nga kasagarang gigunitan na mawang bumbas gasolina, dili armas dadi.
2: Federico.
1: Nagtuopat ka, Darlene. Nga dili makahimo si Abel na iyong buhatuan. Hambog lang ng iya.
0: Kaya nga!
1: Hambog.
0: Huh. Come on, tayo mag-uha na dyan.
2: Ay.
4: Kining, kuhan ba? Kining, mo-appel ko, ha? Mo-appel ko, ha? Don Rafael, unsaban, ready na nga itong sugdan. Sugdan na na to, ha? Ang buhato ni Bay Abel nga magpunti nga ng 5 katansan ba? Sugdan tadi?
2: Ready na kami.

0: Oh. Abel, siguro ataw na. Dako ba kay pusta si Sir Mangkaw ni mo?
1: Pila rin kipusta niya?
0: 2 million!
1: Dako ba?
0: Mao gani. Ikaw rin kuan. Ikaw rin bagay nagpasiugda ini. Nga mo challenge ka. May unta to butilya lang. Kay makaigo gid ka sa tulo. Pero sa man ang imong gibuhat? Ay tansan, imong puntingon. Ikaw ba hinambog sa nang imo?
1: Yung wamos ang umuagda nga pusta siya. Try-try, ramon nga ako.
0: Kapuya, sabi mo eh. Sure na itong butilya.
1: May hindi nga. Padaon na rin. Bye, yung sana naman. Subda na.
2: Bye. Oh, okay na, bye.
0: Okay
2: subda
0: na.
2: Subda na.
1: Kain na.
2: Kain na magkagtumin.
1: Okay na. Okay na ko. Ikaw na ko. Or?
2: Ikaw ba? Biliba, ginayong ingon ka. Di ka apil kompetisyon. Pero karon. Bida, halhapa sa demo eh. Pagbida. Lahab kay ka. Ang kang Federico, gagmayang butilya. Pero ang imo, tangsan. Tangsan man, porbida.
1: Daning hambog ba yung...
0: Hambog ni, hambog po ni Bayuta.
1: Why, sweetie? Kining ako, parang pangamong ni.
2: Ah, ano?
0: Huy, di ka maluoy ni Sir Mangkaw? Maamong anak imong kalaki, gara-gara ni mo.
1: Kaya nabitaw na ako nga yun, hindi na ko siya pustam. Pustam dyan ko siya, gusto mo ko siya mulingaw. Why, lingaw yung kwarta ba? Pustam magin siya.
3: Ay! Pasan man! Patayo niyo, dili!
2: Kabantay ka? Ha? Kabantay ka?
3: Kabantay ko!
2: Oh, badayon niyo rin daw, badayon!
1: Badayon, badayon.
2: Badayon, oy! Oy!
3: Oh, badayon, madayon. Dugay ba ni mo niya? Pasugi na yun!
2: Oh, sige niyo rin daw!
3: Kadugay ba na?
2: Taysa, ayun na, sa ko ha?
3: Gusto niyo makumpra!
2: Oh, ay, saan sabay niyo rin sa bahay niyo? Mga kaigsunan ako ni Nes Barangay Katugasan! Diya na! Usa kalaing kulbahin na mga kompetisyon!
3: Gini, niblayin niyan!
2: Okay, saksi ninyo! Kagalina inyo nakita ang tragsaong abilidad ni Senyorito Federico! Ang iyang ego gagmayang butilya nga iyang gipunting sa pagpusil! O karon si Bayabel ang iyang puntingon! Bawang tansan sa butilya nga gigamit ni Federico! Are you ready now?
3: Yes!
2: Yes! Yes! O karon Bayabel! Inom na sakbali kong tubig. Oh, inom. Okay, purba na, purba! Kada!

0: bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow. Itong
1: nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So ako i-try. Genitilo siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya ang makakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Naginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Anli Internet nga moabot og up to 300 Mbps at ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aro makakuha og free Anli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
7: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
14: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
13: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
14: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
14: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural at original.
14: Ay, sadili pa ni ay! Sadili pa na ako tiwason sa paghihap! At una, pasalamat atong main sponsor sa atuang sponsor. Tamag yun na sponsor. Ang miangkon sa premium ba? Shooting ba? Birbida? Kamu ba ilong mong reklamo? Nawa. Why? Naimli sponsor na to. Tinuon mo ni. Mauni sponsor sa itong shooting competition. Kaling shooting ang gamit na itong kaling armas ko buto. Siya ang may sponsor ni. O ang karaan nga kaning maong tirador. Duha ka buong tirador. O armas mabubuto. Siya ang may sponsor ni.
18: O, sumi na noy, sumi na noy.
14: Hanag sa... Alagay, alagay. Ay, probida. O, ato sa pasalamatan ang... Ay, nalaki, ay, may yung Craig. Sige, muyap na ko. Ready na, Bayamil. Ready na ka?
19: Ready na.
14: Okay, uno, dos, tres. linggo yun, duha na lang ko ang turbina!
2: Ni Abap!
14: Bah! Ah, ano? Ha, ha! Pederico! Murali ka na! Ninga nga si Pederico!
19: Bat na igo!
2: Giyatay na lang!
14: Ay, ay!
19: Turbina! Usa na rin ko ang Abel! Usa na lang! Usa na lang!
2: Oh, yes!
14: Oh!
2: Oh, kumpad! May binaw ko! Binaw ko!
14: Yay!
2: Binaw ka ko, kumpadre! Oh, niya ka si kumpadre!
20: Ay, oh, ha! Congratulations, Abel! My son!
2: Shoot! Chamba! Chamba!
19: Nego,
21: ayaw, Federico!
14: Sir,
2: chamba lagi! Chamba!
14: Masayo ka, chamba?
2: Dengay!
19: Federico!
2: Chamba ba?
19: Tanawa!
21: Neto si Rafael kang Abel. Ugto ah, iya kinigigakos.
14: Ah,
2: magkalagot! Magkalagot! Nakamantay ka na! Nakatsamba ang animal! Nakatsamba!
20: Oh, saludo ko kanimo, my son. Oh, great. Great.
2: Yeah. Chamba lang, sir. Chamba na to.
20: Nakita na ko ang talagsaon ni mo abilidad, my son. Sa imong pagpunting, saludo ako.
22: Kumpadre, kumpadre.
14: Sorry kayo, pero binaog ako. Ako na, son.
20: Okay lang yun, kumpadre. Okay lang yun kayo. Nalipay ko sa gipagkitang abilidad sa akong anak.
22: Yes, kumpadre. Huwag angay kayo, ngayon mo siyang kuha. Oh, naisipin mong body guard.
20: Yes.

0: Sana, ha? Hurot imo bilib, bilib imo hurot.
1: Oh, kas bayot no, nakaigo mang yoy da.
0: Ika ba yung bilo ko to? Kaya mo siya to? Bides, suwag, hambong ba yung bilo?
1: Di sana matawag nga hambog, kaya nakita mang yun na to, naigo mang yun inting.
0: Laban na dahi, laban na.
1: Di isa, doi, wapang paglawan, pero...
0: Sakto, sakto na dahi. Og lipay kay Sir Bangkaw, kabawi taon siya. Og, minaw pa siya 0.3 million.
1: Oo, posta man siya 2 million no.
0: Oo.
1: Unya, napildi man to siya.
0: Oh.
1: Pili siya 700,000.
0: 100, oh.
1: Karon, nakadaog siya. Amo na, ginansya siya 1.3, di ba?
0: Ganda! Yeah.

0: congrats, we! Congrats! Congrats!
1: Salamat kayo, Pai.
2: Congrats, Bayot!
1: Oh, salamat kayo, Charity. Salamat kayo, salamat.
2: Hinigua,
3: Abel?
4: Hinigua, oh.
3: Congrats!
1: Uy, salamat, Mamarga. Oh, hey! Sigang mata na.
5: Pita ni mo.
4: Hinigo kayo.
5: Supras ang hambog ni mo na.
1: Hinigo. Bitaw, Brad, no?
5: Bita. Sa hinigo. Hinigo!
1: Salamat, Brad. Salamat. Salamat kayo, Brad. Ha?
4: Bita.
5: Ayaw lang ikaw tawag, Brad! Litsay! Huh. Puyo ni mo. Doon na tayo. Sangkaan!
1: Oh, doon na tayo lang sangkaan, sir?
5: Oh! Saman. Inay mo nga mo. Gusto nga na i-Japon na. Gusto nga na i-Japon mo. Ha? Ha? Kining apple.
1: Apple.
5: Kining manzanas.
1: Kanay yung magigunitan. Oh, unsa may
5: ba? Ipaitsa na ko ni Ola.
1: Ipaitsa.
5: Ipaitsa na ko si Babaw.
1: Unya?
5: Unya, magtalikod ko.
1: Talikod ka.
5: Og si Ola.
1: Oh.
5: Dapit sa kuluyo.
1: Anas luyo?
5: Oh. Distansya og 10 meters.
1: 10 meters.
5: Tapos, sa niyan, mutalikod ko.
1: Okay.
5: Iyang iitsa ang apple sa Babaw.
1: Uh-huh.
5: Og akong puntingon. Igo na ko!
1: Iya.
5: Kamantay ka na.
1: Iyang matra.
5: Huh? Ana? Ingnay mong amo! 3 million!
3: Huh?
5: Deal!
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS, ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: My budget.

0: globegfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam sa.
10: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
11: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
12: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
10: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
12: Dito na buo ang confidence ko.
11: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
13: easy maging best me.
14: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
15: It's a belly

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay, baka ko na!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuwat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC-

0: Yan ang kape ngayon mong ipangayo, Clover, oh. Rigup na.
1: Ay, salamat, Nay. Agay!
0: Ay.
1: Ay, kainit!
0: Ay, naunsa ka ba yung mihigup man sa kaglahos nga init pa mangkay na? Nagasupa mangkay na, oh.
1: Ingon man ka nga higup, be. Tuusap ko kay masunuring umagad baya ko.
0: Onsa?
1: Umabot man kong uyab ni Piolo. Unya o man na mag-uyab-uyab. Magminyo naman unya ni kung makahuman na mag-eskwela. Dili ba, Piolo?
2: Ha? Ay! Agay, Nay! Ano siya magkaskilid na yun?
0: Kinood na, ha?
2: Agay, Nay! Dili, uy! To, mangga ng Clover, uy! Huwag magkumapila ng plano, ha? Absent ko, ana?
3: Pasensya na, ha? Pero, mubiya na ko, Clover. Naaman sila nga makaatiman ni mo.
2: Oh.
3: Wado na lang ko. Pangitaan pa na ko sa kapitana.
2: Mag-uban ta.
1: Dinira ko. Bunog ba yung ko?
2: Naas, nanay.
1: Dili na makawa si nanay ni mo sa akong bunog.
2: Siya may mahimo na ko na ng bunog ni mo.
1: Imong hagkan?
2: Kung siya?
1: Di ba, Nay? Kung madagma ang bata sa una, hagtan man na aron mawa ang yayay. Ang kisab ko.
2: Clover, ang taon, eh. Di nakabata. Aron nga hagkan ko ng bunog ni mo.
0: Iwasan ko baka ni bunog ni mo, Clover, aron makatog ka siya man. Siya man.
1: Nanay, oy. Sakit man gani kayo niya. Tiwasan pa doon ko ni mo.
0: Ay, nga nung nabunog man siya ko doon ka?
1: Pangitag kwarta.
0: Nagilog mong kwarta mo nang nabunog ka?
1: Katawaan na lagi ka, Nay. Dini, uy. Kung anman, Nay, foreigner man ang akong customer, Nay. Unya, ingon siya, you're pretty.
0: Agay!
2: Oh,
0: agay sa baghakang dako. Ganong bisag pa, mangko ni mo.
2: Clover, unsa ko na.
1: Demo, may tawag. Ano?
2: Demo.
3: Gibunog ka sa imong customer?
1: Oh, ma'am. Hinay patupir meron niyang sagpa. Unya, sa giganahan na git siya. Magsiki naman siyang panagpa. Unya, manluok pagyud.
0: O, misugot ka lang, ba o ba?
1: Aw, kabahin man na sa akong trabaho, Nay. Dili lang akong naong ubukton ang may mga bunog. Paminaw na ko, no? Nang lagom sa ding akong sampot sa sige niya gampak sa akong pagtuwa.
0: Ay, ay, ay, ay! Bayaini, oh!
1: Gani?
0: Ay, ano bang basta, mau na to. Ano mang may
1: tuwad?
0: Kada.
1: Kanaan, sagit siya mo to.
0: Ay na lang. Tiwas siya, Clover. Ayaw na lang.
1: Nalitok na nako. Hapdos pa magani ka. Ayaw hang tudron ang iyang hinampakan. Akadiyot ha, kay hubuon ako. Ako short, ha? Ito na, orang gugupyolo ko ng lagong.
0: Ay, santisim ako. Di mo bataan ka, Piolo. Piolo, lakaw na. O ba niya si Ma'am Denise sa pagpangita ni Kapitan kay murag lain na kining hangin din nila. Sige na, lakaw na.
2: Sige.
1: Ayun! Lagi ko biya, Ibo! Tanawa sa akong sampot ba? Hubuan sa nako. Lagi.
0: Ako!
1: Kabali ha! Unya hagki!
0: Alakaw na lagi mo, Piolo!
2: Tana, ma'am.
1: Piolo! Ay, ako biya, Iba! Ay!
0: Pagpuyo!
1: Uba na lang ko, Bi!
0: Pagpuyo! Bunog ka man gani kayo! Ano pang milahos ka man din, ha? Huwag man ka mulahos sa ospital!
1: Ay, makuha nung akong kita kung magpa-ospital pa ko. Ug usapan, Nay. Makita lang nako ang imong apo. Mahuwal sana ko.
0: Kung siya may pagtuo ni mong Piolo, tambal?
1: Labaw pa sa tambal, Nay. Siya ang akong future.
0: Unsa?
1: Nakita na ko ang akong ugma nga uban sa imong apo, Nay. Wa, Nay, mga kasakit. Pulos na lang palami.
0: Paspadyo ka magiging bakang bataa ka. Uy!
1: Okay. Magsige mang...
0: Sige. Lahusa. Lahusa ron. Lahusa. Kipitkan ko ng babaa. Di ha kauna ka magkuha kung makauni mo.
1: Nanay ba?
0: Bakmaya ay.
1: Ano kang sukunis na nanay si Tis? Tinuol sa bitaw nga pasmado ni akong baba kay sigera kong di makakaun. Pitkan noong ko. Ay, ag...

0: kahumok siyang gamot na akong gikuptan. Okay, ragi ko magsigimig lakaw. Bisag unsa pagkalayo pa sa magkupot na may permis sa among kamot. Makagunit lang ko siyang kamot.
1: Piolo.
0: Bisag pakukus pa ni siya nako. May problema.
1: Piolo boy, inakong. Layo naman tagdaabtan. Asa balita pa ingon nga wa man tay klarong padulngan? Asa ta?
0: Sa simbahan. Pakasla na tika, ma'am.
1: Onsa?
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige ka gawp, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kada

0: Saigon. 100% knockdown.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
4: Dili sipon. Di siguro ni matayon?
5: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
4: Sipon dayon?
5: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Mmm, tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado.
12: MaxFit Kargado.
2: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
14: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
16: Ang bota ko ipasabot ba nga kuan sa simbahan kining magkano na yan man dito si kapitan basig misimba usayo
17: dili na may mong gisulti kanina
16: ha ano sa tema ma'am
17: nga imo kong sige tana
16: magpakasal ma'am
17: unsa
16: oh, joke bisamot oh. Kag kagwapa ma'am nga mipuwa ka
17: ha
16: nakuan ka ng English gani ka ng chick blast. Ay palabi mamu eh. Samot ako ka in love ni mo.
17: Onse magingon?
16: Hi na to ma'am.
17: Katong?
16: Katong kuan ka ng ay palabi o pagwapa? Tinood man bitaw man mga kining gwapa ka ika? Ikaw natinghali ang labing gwapang babae nga ako nakita ma'am.
17: Piolo.
16: Tara.

0: Dali, ma'am.
1: Ni ano ta sud sa simbahan?
0: Nakasiguro ko nga ni ara si Kapitan din, ma'am.
1: Wa may tao.
0: Narao? Naghigda sa bangko suning simbahan? Nakatug?
1: Ah, si Kapitan tuod na.
0: Si? Dali, atong loolong.
1: Kapitan?
0: Shhh! Oh. Nindot nga yan katog.
1: Nganong ni Aman sa din ni matog?
0: Kaya ito pa mala nga magkapitan si Kapitan din eh, gikan sa iyang grahian sa mga sakinan. Bagsik lang kayong tanaw ning tawhana, pero relihiyoso ba ni siya? Buutan o makiangayon. Hinungdan nga sul sa pipila ka termino, midaog ni siya isip kapitan ning maong dapit.
1: Mao ba?
0: Hmm. Kagits ka ito akong isulti?
1: Oo, oh, nakasabot ra ko.
0: Okay. Pero, ang kanhing tinahod, ani ah, hinahinay na nga nawadaan sa iyang panumduman. Ugway kapamilya nga nagatiman. Ug tingali, tuyo sa Ginoo, nga mahiabot ka nining dapita, Ma'am Denise, aron may usa ka sama nimo, nga mahingawan niya.
1: Pukawan na nato siya.
0: Ayaw na.
1: Ha?
0: Ayaw na lang.
1: Pasagdaw na nato siyang matuhog na diri?
0: Ato na lang pabuton nga makamata siya.
1: Unsa?
0: Dali, ma'am. Lingkod.
1: Sige. Makamata natin nga linat siya karun taod-taod. Paabuton na lang nato.

0: Maura ni kwarta?
1: Udong, maura na.
0: Gumaya, good. Pila ka jeep ang ipadaga ni Lulo. Unya, maura ni kwarta din iska? Unsa man eh? Uy, may abang? O imong ibulsa?
1: Dong, wataw, dong. Ay, pila ko katuloy nga gisaligan si mga puhan din eh. Ugwagi may tabungan nagbinuang taon ko din eh, dong.
0: Unya nga nung maura lagi ni? Balik duhara man ni kasakyanan ang abang, ani?
1: Pagkukuhan, dong. Sa'yo magunbihan ni kapitan. Ug dirimit na kuang kwarta.
0: Unsa? Din si Lulo? Ah, binuang. Gangwaang mo naman ganito?
1: Ay, tarong man ikasultis Lulo ni mo, dong.
0: Ah! Ana, day na. Basta kwarta, tarong siya ikasulti. Ah. Deh. Kinali akong kwaon, meh.
1: Pero, dong...
0: Hampina! Hoy, huwag so good ka ron ba? Dili na ikaw ang mubantay din si Grian, ha? Ako na! Pulihan ta na ka, kitiguang sabga! Ako na yung mukupo sa tanang kita sa mga sakyanan ni Lolo. So good ka ron, adlawa!
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The wonderful supplement.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Headlines, ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nimando na pagdakop o pagbalhog sa mga responsable sa sunod-sunod ng mga hulga sa pagpamomba sa Dakbayan. Samtang Senador Rodante Marcoleta gikustudiya na sa mga otoridad, humani pagawas na ang Sandigan Bayan 3rd Division o warrant of arrest bato kaniya o laing tulupa ka mga akusado nga nagatubang o kasong plunder. Senador Marcoleta ay detener sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas dito sa Kauluhan nunod sa getubang niini kasong plunder. Physical attendance ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial magdepende pa. Kung unsay may tabo sa proceedings, matod sa iyang defense team. Samtang super typhoon nga dunay international name nga Bavi nga padayong gimonitor sa pag-asa, padayong nag-irog paduol sa Pilipinas, posibleng musod kini sa par ugma sa gabi o sayo sa buntag sa adlaw Miyerkules. Mao ra to ang mga headlines.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu.

0: headlines. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Best Way Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
2: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud o Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
3: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy.
9: Hello, Mommy.
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: You need toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max talaga, Max protektado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique
13: Max Alaga, Max protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ECS. Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
6: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
16: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
17: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
18: The Wonderful Supplement.
19: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
21: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
22: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
23: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
25: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
26: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
25: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
28: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
29: May buhay sa makabuhay!
30: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Goodbye!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala. Lala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
14: Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Nabihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
2: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay!
4: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
0: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape, nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus coffee mix, duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon, pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix karon makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Mami sis, famous lang na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offer sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
13: Oras sa DYHP, Aramensibo, alas 12.57 na.

0: Subo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Kini inyong radio man Marisa Abadesa nga ni Radio Man Ken Galinea. Kita unay mag-uban karon sa ato ang mga news updates. Ito ang Metro Ratsada ning adlaw nga Lunes. Pizza size na buwan sa Hulyo tuig 2025. Kadi pa ato ang mga balitang lokal dinhi sa ato sa Sugbo. Ato unang tagagpagtagad ang dugang mga updates dito sa General Santos City gikan sa ato ang mga kaubanan. Ato ang DYHP News Team ug IFM. Bahin sa pagpanghatag na o pag-apod-apod sa ato ang mga donasyon nga nalikom o nahipos gikan sa ato ang mga donors. Hatag na ngadto sa ato ang mga beneficiaries, mga miigo, mga apektado sa miigo ng linog dito sa Mindanao. Naka-standby na sa itong linya si Radio Man Ken Galinea. Radio Man Ken, kumusta din ha?
1: Kasama Marisa, mayong hapon. O niya, may hapon sa ito mga suki ng mga pagsigpaminaw. Kaganinang buntag kasama Marisa, tunghihin mo ang atong unang hugna sa distribution nga mao ang tag 10,000 pesos kada casualty nga charge assistance kasama Marisa Abadias. No? Mm-hmm. O niya, atong ipaklaro ni nga, dili per family ha, kung dili, ang atong pagyap is 10,000 pesos nga charge assistance para sa matag nakalasing tao na sinabuhi gumikan sa magnitude 7.8 nga linog na migo din sa General Santos City, sa Rangani Province, o guban pa mga lugar din sa Mindanao. Sa ganinang buntag kasama Marisa, ang atong entire nga programa sa distribution sa cash assistance, ipaygayo na ito dito sa istasyon mismo sa atong ituon nga sigaanan ang DSMD, General Arimen Jensan, dan IFM nga Jensan. No? O niya, dunay mga pamilya o mga tagtungo gikan sa lain-lain na mga lugar sa General Santos City, ngunit man sa Sarangani Province, para nikuha no sa hinabang pinansyal nga gikan sa mga donors nato nga mga listeners sa viewers sa DYHP o sa ingon man sa ISM. Ato lang i-breakdown ta sa mga Marisa no kay atong hatagan gyud no ang gitagan-an gyud nato og 10,000 pesos ang matag ang pamilya sa matag casualty o individual nga nakalas sa linog. So doon tayo na lista din hin, no, nga ikuha po na to ang data gikan mismo sa official giga record sa ilahang Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinagin sa ito nga rin ni Jensan o Dietan Jensan. So mo niyang breakdown sa mga casualties no, din sa Jensan o sa Sarangani. Sa General Santos City, doon ay 22 sa mga individual ang nakalas. O niya sa lungsod sa Glan, doon ay 31, o niya, 15 po sa lungsod sa Malapatan. Kiningglan ka sa mga Marisa o Malapatan, puro si sa mga munisipalidad sa Sarangani Province nga mituyo yun, no, o anha po sa station sa Arimen na Jensan, ang ilang mga pamilya para pagkuha silang assistance. Tapos kasama Marisa, no, murag na recall ang distribution kaganina, baka pa-recall po na to, sa itong experience din sa Northern Cebu, no, nga patunggi, tayong putag 6.9 magnitude nga linog nga dunay usa ka pamilya nga mawad-on og pipila ka mga miyembro. For example, there is a General Santos City dunay tay nawad-an sa Jensan og gumasa sa Sarangani Province dunay usa ka pamilya nga nawad-an siya og asawa og duha ka mga anak kasama Marisa kay nagatugan sa pader sa ilahang balay no dihang mitayog ang kusugay nga linog so naginusara na lang intaw sa iyahang pamilya. So in aning for example kining usa ka pamilya nga nawad-an og tulo ka members nila dunay tag 10 case so nakadawat og 30,000 pesos no diha dayon kunya duna puy lain nga pamilya kasama Marisa no nga Joy po kayo kay upat yun ka member sa ilang family ang nawagtan. Duha ni ini ang iyang igsuon o niya, both po ng ilang parents. So duha ka igsuon o ang mama o papa. Kay puro ni sila, kanabitaw mang manunog anang kupras. O niya, pag tayog siya kasutay nga lino kasamang Marisa, wa sila makagawas dito sa pugon o katong asa sila magluto sa ilang kupras. O niya, until now, apil po sila sa na-missing, no? O niya, so na luoy kaayo nga talan-aon. So nakadawat na og 40,000 pesos para sa ilang upat sa members sa family nga nawad-an sa or na nakalas ang sinabuhi gumikan sa linog. Doon po yung laing nga makatandog kayo nga istorya kasama Marisa kay dunay usa ka mama nga ni claim in Town Tarya para sa iyang anak nga bagong graduate han, ipasto lang atong April, no, sa nahuman na siya sa iyang pagtungha unya. Nagtrabaho siya sa usa ka mall din sa General Santos City. Ngadto nga time sayo pud sila nga nagready, no, kay para mubukas na sa ilang grocery apan appeal sa grabe nga na-damage ug appeal in Town sa dito sa Nacala. So bagong first day sa iyang trabaho pa sa mga Marisa, ha, imagine ka, may pagsud gid niya sa iyang trabaho kunya wa sad tay, no, kanang na-absent yun, no, sa kalamidad or trahedya mo na nga usa sa Nacala ang kinabuhi. Pasabang Marisa, dunay kaganiha dito sa distribution, dunay mga 62 ang hatagan yun kay personal tungod kay nakaabot ang ilahang pagsatag sa mga family o tagtungod. So, dahil nahabil ni dito nga opat ka envelope na dunay sulod na tag 10,000 pesos. Ato na lang gibilin dito, be care of na lang nato sa tuig-tuonsan na sibiana ng Armin Jensen o gaya sa Jensen kay para kung maabot sila dito kay wala na makaabot sa program sa ganina ni Atty. Phil, at least ready na tong financial assistance nga atong mahatag na nila. Na of course, at isang pasalamatan, no, ang atong mga donors, mga listeners, sa viewers sa DYHT, ingon man sa IFM. Unya, ato po din di kaabag po na to, no, para sa pag-anhi na to sa General Santos City, nga sakay, makasakay ka sa ilahang barko nga kanang ilalanggi free, no, kay tungod usapon sila sa nagsuporta sa atong Oplang Tabang, ang light ferry kung ang light shipping, na pinagi po silang owner na si Mr. Lucio Lim Jr. kasamang Marisa. So, nakupugayo sila og abag na to, no, kay para madalani na itong atong mga hinabang, o niya, makabot din niya ang team sa DYHP sa IFM para personal din na mutunol sa mga assistants. Karong hapon kasamang Marisa, no, kay break lang o namin para lunch, o niya, maupod din na kahigayon, o suroy din niya sa Malapatan o sa Glan sa province sa Sarangani. Nakita pa nato din ni klaro pa kay ang mga lama, no, gikan linog kay napaydagan ng mga balay nga wala pa nila may repair, presumably tungod kay magsige pa man sa dang after shop, sige pa sa daan lang una. Oo. Doon mga establishment, doon ay mga resort, doon sila mga infrastructure na ang damage po, no?
0: So, mas grabe diha ka sa Rangan, no? Ang damage diha sa Glan.
1: Mas grabe din ni ang Glan, no, o ang kining sa Sarangani kay naaman din ni ang mas daghan nga nakalas sa Glan o sa Malapatan. Unya na mo na gikahigayon pud nato og suroy din ni kauban ang taga IFM og Armin Jensen, no, kay latang gi suroy din ni sa mga napita nga murag makonsider nato nga grabe ang mga damages. Unya human ani mo balik na pud sa dito sa Jensen kay para na pud sa distribution. This time, kato na pong sa mga identified na mga beneficiaries na nilang madawat, bugas sumay o mga groceries sa mga relief goods sa mga Marisa, no? Ang atong target na matagaan sa mga relief goods, katong groceries o bugas sumay, maokining duha ka mga barangay sa Jensen, sa Barangay San Jose, ingon man ang Sinawal. So, target na to, na makasugod sa distribution mga 1 or 2 o'clock, depende sa pag-abot-abot o niya sa mga identify dato mga beneficiaries. So mao ni atong balikon karon dito sa Jensen unya turungin pud to nato ang uban sa mga lugar dito kay katong gipili, no, sa pinagi sa tong Armin Jensen na kay nagduha ka mga barangay mostly considered gid mga hardest hit, appeal to sila, no, sa mga barangays na grabe kayo na affected pud sa linog dito sa General Santos City. So, muna po na yung atong i-report unya once makasugod ang atong distribution or makompleto na para karong adlaw nga duha ka hugna, no, nato nga distribution. Una, ang financial assistance katag 10,000 pesos for each casualty, no, nga kanang biktima sa linog. Unya karong hapon mo ng atong goods, no, groceries, unuman ang bugas tumay. Ang atong distribution sa Bavarito, of course, ipanguluhan sa diri ang atong team sa DYH with ISM, sa atong station managers, Attorney Rufil Banyo o si Idol Boise or Brent Linios. Unya sa counterpart ko dato si Jensen, ang ilang station managers po na sila si Mang Ina David Borromeo sa Armin Jensen o si Sir Armand Enriquez po sa ISM. Ang ato mga kaubanan o sab nung naiasaron, kauban na to ang team. Pinangaluhan po sa, no, sa itong station manager niya po na itong program director o news director, Ma'am Aida Tampol. Unya, ang ato pong uban ng mga kasama. Ikaw na natin alin mo, acknowledge ko din na kasama Marisa, ha? Sa one pa na ito nga mga kuyog. Or para hinapos po sa atong report kay karong taon-taon, human lang, mundag lang dito ang kadali, balik na po sa dito sa Jensen, kaya ang atong travel time from Jensen to Sarangani, may take man po siya mga 45 minutes. O niya, iigo lang ta nga ni tanaw po sa mga damages dinhi para sa atong kaugalingan po nga mga posting. O niya, ma-update po na ito ang ato mga listeners. Kaya ang first gid ang report ani katumang pagkahumanggid sa linog. So karon atong gitanaw ang ilang sitwasyon kung doon na ba'y mga kalambuan, like clearing operations, kaya ubay-ubay rabasad sa nga naagian ng mga karsada din nga naka-experience ay og landslide, although cleared na, og passable na ang sanan ng mga karsada. So, karantantor, padong na po sa Jensen. Kaya lang una kasama Marisa, no, kay limited po ng ato nga oras. Live din yan, ano ka, gikan sa Sarangani Province. Ako po lang inyong Rabi Manken Dalinea sa Top RNN.
2: Radyo mo nationwide.
0: Dagang salamat Radyo Man Ken Galinea sa ato ang mga kaubanan din ha sa General Santos City. Live gyud ang report gikan sa mga area nga naitabuan, mga naapektuhan sa miigo nga kusog nga linog dito sa Mindanao ni atong Hunyo 8. Dagang salamat sa ato ang kinatibuk ang puwersa no sa DYHP ug IFM labi na nga gipanguhan sa aba ni Idol Boyki alang sa IFM Cebu. Ug sa ubang mga kaubana nato silang Radio Man Jane Gallardo, Radio Man Remart Pugoy, o ang mga driver sab kay di gindi sila maabot dito sa ilang naabutan ng mga lokasyon. Huwag mo maneho sa sakyanan. Jesse Sumampong, Radio Man George si Kuya. Nasab si Ruel Quirante RQ. Atong teknikal, ligid sa sila makatingog. Wa say abag nila nga Radio Man Quezos Mania o ga Radio Man Nems Quiñones. Anantanan nga ni abag sa ato ang Oplan Tabang dito sa General Santos City. Matadlas pa to sila sa Galan, sa Sarangani. Nya, mo adto pagyud sa Davao City.

0: Ngang salamat kayo ninyo o amping mo din ha. Mga ma'am o sir, Attorney Rufil o Idol Boyki, Ma'am Aida. Amping mo tanan din ha. O ang kinakusgan di ay oy ang King of Breaking News. Si Radyo Man Paul Lauro, di na to kalimtan. Mang luod raban eh. Pa ba ko'y nalimtan? Sir Arnold Bustamante. Ma-report man ni karong tataon. Tanan-tanan, unyan tataon sa di pa tapos sa ato ang news update sa atong pasalamatan tanan na itong puwersa sa DOH with IFM Cebu. Nga nilarga, nilupad, nilawig. Biyahe. Aron lang yun maabot ang mga hinabang mga kapan o mga kasama. Abot na to ang donasyon ngadto sa mga nanginahanglan dito sa Mindanao, ilabi na sa General Santos City, mga apektadong lugar, nagiigo sa maungkusog nga linog. Ari na ta sa to ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival imando na pagdakop o pagbalhog sa mga responsable sa sunod-sunod ng mga hulga sa pagpamomba sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: YHP. RMM Report.
2: Kining maong balita, hatod nga ito sa live extension, vitamin D3 ni Mando na sa Cebu City Mayor Nestor Archival pagdakop o pagbalhog sa mga responsable sa sunod-sunod ng mga hulga sa pagpamumba sa Dakbayan. Ang mayor wa mahimuot sa kasol nga natag nini sa publiko, igun man sa mga otoridad nga itubag sa maong mga alarma. Duha ka bomb threat o usa ka hulga sa pagpamusil ang itubag sa kapulisan o sa ubang mga responder sa syudad niya tumiaking semana. Matod ni Archival nga iyan ang itasar ng kapulisan sa Dakbayan pag ila sa mga responsable aron kini matagan o kinutuban. Ang mayor mapatawag sa tanang law enforcement agency sa alang sa pagtukod special task force nga mugukod sa mahimo og susamang buhat sa syudad. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sa di pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa nahibutang lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, Dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Arita sa laing tudling sa ito ang mga balita, ex-con nga nabaybas sa PDEA 7 dito sa North Reclamation Area sa siyudad sa Mandawi, kagahapon sa Kadlawon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
1: DYHP, RMM Report.
3: Ex-convict na ka-plea bargain itong 2017 na nanagpan kini sa Baybas Operation sa mga sakop sa PDEA, Mandawi team, uban sa Mandawi City Police Station 2, alauna 93 kagahapon sa Kadlawon sa Aboitiz Road, North Reclamation Area sa Barangay Sumangdako sa Surrey sa Mandawi. Ang suspitsado gilan ni PDEA 7 Director Juwen Plaza na si alias Bebong, 40 anyos nga nagpuyo rasam sa Bogor Fitna. Nasakpin sa PDEA ang 7 ka pakete sa gitong sabong nga matimbang sa 50 gramos nga doon estimated average market value na 340,000 pesos. Nagin sa nakuha ang usa ka smartphone, bypass money, motorsiklo, gumang ebidensya nga ginusod sa PDEA 7 Regional Office Laboratory. Samtang ang suspitsado ni Custodian na Sam sa inahang custodial facility. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7 nga usa ka buwan nila. Nagipaubos sa case build-up ang maong suspect. Kuman badawat ang informasyon gikan sa kasarigang tinublan. Gigo magkabaring ganig ka 200 at 300 grapos kaysa pumatang semana. Gikan siyang kilang na supplier. Masin na gimong background investigation na sayran na nanagpanan na itong 2017 ang suspect nga si Bebong sa kaso na nagagadulga sa panagagawa sa Rosab kung managkapli bargain kung magkini nagagawa sa libalik ni siyang naandan nga negosyo nga mao ang pagpamarigya o siyabo. Ganda ba ang kasong kalapasan Section 5, Article o Section 5 o 11, Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa 3-7, yung Radyo Man or Guzman 3YHP, Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide. HP abroad ngayon.
0: Atong balitang abroad atong kanato sa said marketing ang tigamaw tigapura po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin said liniment oil said celebrity beauty kojic soap said kugon nga epektibo alang sa UTI o ubang balatian sa kidney ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita ni sakapa nga to sa 3,342 ang gidaghanon sa mga nakala sa Migo nga duha ka mga kusog galinog sa Venezuela. Base sa awahing dato sa Information Ministry sa Maong Nasod, niabot na usab nga to sa 16,470 katao ang naangol sa Migo nga katalagman, samtang ang mga nawagtangan o mga panimay ni saka sab nga to sa 17,345 ka individual. Si Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez ni paibaw nga nindeploy na kini og security force ngon man ni umulo sa usa ka bag-ong military unit aron motabang pagduma sa mga emerhensya ug motumaw nga kalamidad. Katong mga balita o katong mong balita atod kanato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin said liniment oil said celebrity beauty kojic soap said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bag-ong herbal capsule mga kapanyawan nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mao ang numero uno wa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa bang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa inyong kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure. Lakip usab ang brain cancer og panakit sa ulo gikan sa kuwang og tulog. Makatabang sa ba ang said panyawan na garlic capsule sa paglimpyo sa dugo og circulation sa dugo. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Palit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: DYHP abroad ngayon.
0: Wala na tayong igong oras mga kasama. Sa di pa ko man namilit atong monitoron sa DI, no? Ang hagunta mo sa pag-monitor sa pagsugod na unya sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Dunay dagang development ron na mga kasama. Pinausab niyang pag-dakop na pag-aresto kang Senador Rodante Marco Leta. Posibleng i-detain na dito sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ganyang buntag. Abot si Marco Leta sa Sandigan Bayan aron mutambong sa iyang hearing sa giduso niyang tulo ka mga motion. Sa tinguha unta nga mapugngan ang pagpagawas og arrest warrant bato kani og masuspenso ang proceedings. Apan ang Sandigan Bayan ipakanaog og desisyon pag-issue na og warrant of arrest bato kaniya ngon man nila nga kani Kongresista Mike Defensor og sa mga negosyante nga silang Aristotle Viray og Joseph Espiritu. Mag-atubang sila og kasong plunder. Ato ning monitoron, ato ning sundan sa mga kasama. Samtang sa ato ang mga kaubanan dito sa Jensen, amping mo diha kanunay. Nagipanguhan sa ato ang station manager, Attorney Rufiel Fernandez Banyo. alang sa DYHP RMN Cebu o sa IFM 93.9 Cebu. Lagi ni Idol Boyki, Brent Plenios. Bansa to ang mga kaubanan din ha, Ma'am Aida Tampus, Ken Galinea, Radio Man Raymar Pugoy, Radio Man Jane Galliardo, Radio Man Arnold Bustamante, Radio Man Paul Lauro. Ito ang technical department, Radio Man Ems Quiñones o Jesus Menyas. O mga drivers din ha, amping-amping mo, tulog-tulog gamay, aron makapahuway ang mata, layo sa mga biyahe. Ilang Radio Man Jesse Sumampong, Radio Man George si Kuya. Kauban sab na to, kauban sab sa team. Ang gugmang laagan nga si Alan Tangkawan. Amping mo diha kanunay. Og daghang salamat sa ato ang mga donors of the day. Mood sa ato ang nahipos nga kapin sa 1.3 million pesos nga donasyon. Ato nagyurhimpit nga nahatag nato sa ato ang mga beneficiaries. Amigo nga linog sa Mindanao. Dayon ang ilahang pagpangapo na po dito sa General Santos City o sa Glan, Sarangani. Sa mga relief goods o cash donations. Alang sa mga nakalas o mga naapektuhan sa miigo nga linog sa maong mga lugar. Wala natin igong oras mga kasama. Manamilit na ko kaninyo. Musunod na ang unang drama sa hapon. Ini ang akong suliran. Nga ni Radio Man Ken Galinea, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Musunod na ito ang unang drama sa hapon. Oras sa DYHP, alauna 22 na.
4: Ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal.
7: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: Set Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
11: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
13: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang perminti. Kung madunlan ay nagkaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
11: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
12: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
15: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigid computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: No one ang nabaka-ugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
21: Mag DTX 500 na!
20: Ang DTX 500
21: at lay powerful extracts,
20: nga phytochemicals
21: ug antioxidants,
20: nga gigan sa palaya
21: ug desugared sugar cane,
20: mga organic compounds,
21: nga effective
20: batok sa sakit nga diabetes.
21: DTX 500
20: sa mga butika.
21: DTX 500
20: ang tubag
21: kontra sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500
21: epektibo
20: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
21: DTX 500
20: imo sa desugared sugar cane extra
21: ang anti-diabetic property.
20: Kikan sa palaya.
21: DTX 500
20: garantisado.
21: Highly recommended
20: sa mga eksperto.
21: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
22: Uyat ging ng kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
23: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na Sir Max?
22: Ah, lagi basiglas na ni.
23: Maunang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
23: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
24: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: Sa sige na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una na kagabi eh, halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta
24: sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
26: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
27: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon na. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
28: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
29: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
28: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
29: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
31: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
32: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
31: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
32: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
31: Heavy duty linis bawat pahit.
33: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
34: ACS. Maulan man? No worries na amoy kulubang damit.
35: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
36: Charm.
0: FabCon with BloomFresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
34: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
35: Pangong kumbaka plus sa char!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
34: ACS.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa iyo. Dili marimun nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dito kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw ni Ning Tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Doktor Rene Obra o Gator ni Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Dindo, 28 anyos. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong rights isip amahan. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ikaw po may nakasa. Ikaw po may makigbuwag.
1: Wa kay ebidensya nga nagbinuang ko nimo, maong ayapat kag yawit diha anang bakbak nimo.
0: Mudinay gihapon ka bisag nakita na ka sa atong silingan?
1: Ta uy. Taka mga silingan na to din yung mga chismosa kay uy. Diba man ko ba nga may kalagot na sila nako, maong ila ko mutang-butang ang studia?
0: Gusto ba yung rason? Ha? Gusto ba yung rason nila para maglagot sila nimo?
1: Ay sa pamanda hindi na suya. Mahimo ba din do? Dili na ko kinahanglan mo explain pa ni mo ikaw na masad ni padul nga ng atong relasyon ba? Makigbuwag ko ni mo. Og dadon ako ang bata.
0: Dili ko masugot.
1: Di ka makapugong nako kay kung buot ho naon-naon, wamasagay tarong nga sustentos bata. Usa pa, ako ang inahan, busa, anhin ako ang bata.
0: Bilan eh.

0: Daan pa bitaw ko atong kapuyo ni mo. Ginan bitaw tikang daan. Dili man gyud ka maminaw nako, God.
1: Ma, ayaw na lang gunipuning ako problema.
0: Ano yung saom na nanimong? Gidaman niyang bata.
1: Atuon na ko siya, ma. Makikistorya kong tarong niya aron nga mubalik siya nako.
0: Na, mayabag. Makigbalik yun ay kaato bisag ibinuangan na ka.
1: Ha? Ma, naanami anak. Usa pa. Basin tinuod nga siya si Mr. ang tanan. Huwa pa siya ibidin siya, di ba?
0: Nayabag, nagyud ka din do. Na, ambot lang ni mo, oy. Bahala ka. Total, dako naman ka.

0: Dili abi istorya ko anak nimo.
1: Dito pangyo alang ko. Bisag tungod na lang sa mo anak.
0: Kagahi bad mo ko. Di lagi sa abi istorya nimo. Anong mamugos ka man?
2: Pa. Oh, biyae lang sa mi.
0: Ah, sige.
1: Milani.
2: Asa pa may tuyo ni Madinhi?
1: Milani, maluwi ka. Balik na ko dahi. Bisag tungo na lang sa itong anak.
2: Ha? Nang sabang taon ka din doon?

0: Anong gani kahapit magkapalit o gatas imong anak o niya imo kung pabaliko ni mo?
1: Milani, nahibawgi ka. Pila rin ingkat man ako.
0: Ay gani, ang imong kita, paigo rin ni mo. Kuwangon pa magani o sahay? O niya gusto na hinun ka mo balik mi ni mo?
1: Milani.
0: Mom, please lang. Pahawa na din, he.

0: Kuya wagod niya. Bisan pagsiya ang inahan, dili na niya pwedeng buhaton nimo. Dako gihapon kag katungod tungod kay amahan ka.
1: Ma.
0: Ay, ikaw man sad god. Sa una bitong giing nanti ka nga tiwasa na lang yung pagtuon. Kay duha na lang katuig, unya mo graduate na ka. Wa, manggid kami agwanta. Kay gipili man mo manarbaho anang gamay kay sweldo.
1: Matiwaso iskwila, ma.
0: Nya?
1: Tiwaso na ako ang kurso nga education. Unya mo tayo kong let exam, hindi ko man. Ako magkidaon sa na ako ikagasto para i-fight ang ako katungod isip amahan.
0: Dindo!

0: Ma, ma, nakapasal ko. Usa na gid ko ka maestro, ma. Yes!
1: Salamat sa Ginoo. Congratulations, anak, Lindo.
0: Salamat, ma.

0: kungkas di ay kay maestro na gyud ka.
1: Salamat pre.
0: Ato ni pre ba? Nakabalita man ko bahin ni Milani. Naa man kuno siya gikapuyo ron. Unsa gyud kita nuod pre?
1: Unsa pre?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrols Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrols Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. Men's

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
3: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga nang humo ko til, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, humupong mo sa gmayo. Hindi na naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Lantan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa pareha. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula daadlaw, sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pamali sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Tado.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
16: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
17: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas mo si Ugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Kini si Max Urban.
17: Kini sad si Gulyat.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Sa tinuod lang, wala ko'y labot kung naman siya ikarelasyon ng akong ex. Ang ako lang ikabalakan, babae manggod ang among anak. O niya, nakigpuyo siya og laing lalaki. Tungod sa kadaghan ng binuang karong panahona, dili lang malikayan nga magkahuna-huna ko og bati. Og isip po sa kaamahan nga gipalayo na ko ang akong anak. Nanghinaot ko pirmi sa iyang kaluwasan. Og unya, milagro kay ikaw ang nakikita na ko ron.
1: Mag 7 years old na si Inday. O saan naman git ka kamaistro ka ron? Mangayot akog para sustento.
0: Unsa man ka tinuod nga na nakikaipon ka ron?
1: Ang taon naman ka, kilabutan na uy. Ang angay ni mong fokusan nga makasustento kas bata.
0: Wala ko'y labot na imo kung mag-unsa man ka. Ubisan kinsa pa ng imong gikarelasyon diha. Ang ako lang, dili ko gusto nga dunay laing lalaki nga motipo ninyo. Tungod kay babae ang atong anak.
1: O gusto may labot ni mo?
0: Kuhaon ko ang bata. Oh. Anhi siya nako.
1: Buong ka? Imo ipalayo na kung akong anak?
0: Dili na ko siya palayo ni mo. Ang ako lang, nga anhi siya nako kay mas safe siya.
1: O gusto may buti mo ipasabutan na pag-istorya ha? Nga di siya safe o ba nako?
0: Kung gusto ka mo suporta ko sa bata, kinahanglan nga anhi siya nako.
1: No, maistro ka lang. Kamao na kang manghadlok. Pasultihan ta ka. Wa ko mahadlok ni mo dindo. Kung kinahanglan kasuho ni nako aron ka lang muhatag og suporta sa imong anak, buhaton ko na.
0: Bilan eh.
1: Kung magmagahi gid ka, di ka na gid unya makabisita pas imong anak.
0: Bilan eh.

0: pastilan. Kalisod bag-utok anang imong ex. Oy, kung kasuhon yun gani ni hala. At bangi.
1: Ma. Pero, usamay akong baot, anak, ma.
0: Doon na. Kay amahan ka. Dako kag baot, anak. Usa pa, wa ka ni dagan sa imong obligasyon. Siya mo ay nagpalayo sa bata. Gikan ni mo.
1: Ma,

0: Ako pa ni mo, pre. Ipadaan na lang na imong suwat sa DHP, pre, kanang kining akong suliran. Kilibre man lang tambag sa imong pangutana.
1: Pagkutana ko na hona, pre.
0: Adto na lang ka dito, pre. Kay mo bayad kag consultation sa mga attorney. Mahal ra ba jud kayo?
1: Wade libre ana, pre, kung pananglit gusto kita nga naiabugado nga atong ika-istorya sa personal?
0: Kanang bahina, pre, murag dili sa ko sigurado, ana. I-appel na lang pangutana.
1: Sige, pre. Salamat.

0: Unsay but pasabot ini? Child custody dispute o visitation rights?
1: Sa ato pa, dili na gyud kaniya pabisitahon sa inyong anak?
0: Dili na ma.
1: Oh, naunsa man taon nas Milanioy? Di na mahimo. Pangitain ang paagi din do. Ayaw pagsugot nga pildihon ng kaatong imong ex nga way huna-huna.

0: Nakalitang gi ko sa dihang akong nakita nga naipapilparan ako o pag-ablin ako, child custody dispute o visitation rights. Ang akong mga pangutana, maukin ni mo sunod. Unang pangutana. Unsa may ligong basihan sa korte, aron kuhaan o katungod ang usa ka ginikanan? Pwede ba nga kuhaon sa inahan ang katungod sa amahan nga way court order? Sa wapami muabot aning bahina, kuan manggod, iyang gipalayo na ko ang among anak kay gamay ramanggod kog sweldo. Unya, ingon pa niya, dili ko no kapaigo ang akong sweldo sa pagsuporta nako sa among anak. Ikaduhang pangutana, muangkon ko nga doon ako'y nataligaman nga mga higayon nga wa ko makasuporta sa akong anak kay mipadayon ko sa akong pag-eskwela aron nga makakita ko og tarong nga trabaho o doon ako'y ikasuporta sa akong anak. Pwede bang gamiton sa akong ex katong mga nataligaman akong higayon nga wa ko makasuporta? Magamit ba ito niya as act of abandonment sa akong bahin sa korte, isip abahan? Ikatulong pangutana, sa tinuod lang, willing kay ko nga muhatag nagsuporta karon, pero ubos sa usa ka kondisyon. Gusto unta nako nga anhin nako ang bata kay wa ko'y salig nga naanay kaipon ang akong ex. Unya, babae pagyad ang among anak. Pero matod sa akong ex, wa ko ko'y labot kay ang angay lang kuno nako nga fokusan ang para sustento sa bata. Unsa may dagana nako inimbahina? Ikaapat o katapusan. Unsa may kalahian sa full custody o shared parental authority? Kung naamang gani bagong gikaipon ang inahan, pwede ba niyang ipadap ang bata nga way consent sa amahan? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dindo.
1: Mayong adlaw mga sukinting paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlawa ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Masig unsa pa ng mga punto ha guys, ay kagool amo ng paningkamutan tubagon medical nas Dr. Rene Obra, mga personal emotional na itong mga pangutana o mga problema, ipadagid ng inyohang suwat sa suliran _ 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaut-unta matagpaminaw ninyo? Inspired mo na may makutlong pagtulunan? Makasabot mo nga kinabuhi na to? Di yun na perfect. Nothing is perfect in this world. Di yun na pwede nga mahimong perpekto ang ato ang kinabuhi nga naman. Ana yun ng life, guys. No? Iman na ito ma-appreciate ug unsa ang naa nato, kinsa ang naas ato ang kinabuhi. Di na ito ma-filter kung kinsa ang tinuod. Di man na ito ma-filter, guys. Kana ganing galisod ta? Kana ganing walang-wala ta? Ya, naa sila? Kana at our lowest point. No? So, ayaw mong kabala ka kay kitang tanan na atay bago, gibago, na atay mga giagian. Importante taas nga ito ang pagsalig sa kahitasan, trust in the process, salig sa ito ang kaugalingon, og di mawagtangan, og pag-asa. Okay? Letter sender na ito karong adlawa, si Dindo, 28 years old, from Cebu City, tungod ni nga, iyahang katungod, isip amahan, no? Naanaman ti relasyon ng iyahang ex, ang iyaha is that nabalaka siya kay nakigpuyo man og laing laki, no? Ang iyahang kapikas didto unya ang iya pagyong katungod uban isip amahan ang kustodiya, medyo nagkagubot gyud siya, no? Kay nangayog called child custody og visitation rights mo niya mga pangutana. Unsa may ligong basihan sa korte aron kuhaan og katungod ang usa ka ginikanan? Pwede ba kuhaon lang sa inahan ang katungod sa amahan nga way court order? So wala pa mi moabot aning bahina manggod kay ilang gipalayo nako ang among anak kay gamay ra man kog sweldo ato unya. Unya iyang matud niya dili kuno kapaigo akong sweldo sa pagsuporta sa akong mga sa akong anak. Okay. Klarohon nato no nga kani siya wa ko ka ang inyong pagpuyo no murag wa man ni beneficious kasal sa ako ang pagsabot ha. But anyway, we will clarify and classify, no? Kung unsa gyud ang mga katungod sa usa ka amahan, duha manggod na ang classification. Magdepende kung minyo or di minyo. Aritas di minyo. We've been very clear nga kung ang bata illegitimate na anak gawas sa kaminyoon kay wa na minyo ang iyang mamagpapa, ang katungod yun or ang custody ngadto gyud sa mama. Ang naa sa papa ang iyang katungod atong tawgon og visitorial rights. Of course, kung maayo manggod ang inyuhang pagsabot, pagbuwag, no, nga magkasinabot lang mo nga, maski pag-visitorial rights imo, perhatagan ka og custody or joint custody, depende ra gyud nas inyuhang pagsabot-sabot, no? Depende gyud na siya. Apan, kung ug dili gani, if you need more, then pwede kita mo add to court, no? Mananghid ta, and always, tanawon manggid po na sa korte kung unsay makaayo, no, sa development sa bata. Where will it be more beneficial to the development of that child? Kay di na priorities bata, unsay inyong relasyon, ug nagka-husay ba mo, maayo ba mo pagpagkigsabot or relasyon after the relationship? Way labot ang korte, anak, uy. Ang iyan tanaw, no, ang unsay makaayo para in town sa bata. Okay? Now, kung ang mamagpapa minyo, then that's a different story. Ang custody gud anak joint unless the child is 7 years old and below. Pero kung mapamatud-an po again, no, balik kita welfare of the child. Dili po maayo, maski pag below 7, mas maayo ngadto sa papa mapunta ang custodia, then adto gina dito. But normally, joint custody gina mamagpapa. Ang paghatag og suporta, lahi po ning istoryaha. Because whether you are married or not, so long as you are the parent, pumaker kapag himo anang bata, na amoy katungod, dili katungod, obligasyon na ninyong duha. Guys, nga, muhatag og suporta sa bata, no? And ang support will always be dependent sa means of the giver, balansihon po nato sa needs of the child. Kaya ang mampod, no, kung ato apong paskwilahon ug international school ang bata, sukto natong papa ang sweldo minimum rank and file over rapod, no, ari rapod ta ka level sa estado, no, sa ato ang life, dili pod tag kabot mga langit nga di nato makabot, no. Ikaduhang pangutana mo, angkon ko nga do na koy na miss nga mga higayon nga wa ko makasuporta sa akong anak kay ni padayon ko sa akong pagskwela aron makakita ko og tarong nga trabaho ug mas na akoy means nga makasuporta sa akong anak. Pwede bang gamiton sa akong ex tong mga na-miss na ko nga higayon nga wala ko makasuporta? Magamit ba to niya as act of abandonment sa akong bahin sa korte isip amahan? Actually, no. Like I said, depende gud na sa means of the giver. Pero naadyog kay trabaho atong panahuna, no? Kinahanglan sa gud kamo tagana og certain amount para sa unta sa bata. Kay obligasyon man na nimo, maski pag naakay gibuhat na pagkabot sa imuhang damgo para sa imong kaugalingon na amang gudtay anak. Ato na yun nang i-appeal sa ato ang plano og sa ato ang budget. No? So, need yun na po na to unta. Pero it cannot be taken super good against you. No? Pwede na to itong mahimong rason, pero moving forward, dapat yun muhatag yun kag suporta regularly. Okay? Ikatulong pangutana, willing yun kaayo siya muhatag, no? Sa pagkatinuod lang, og suporta karon. Pero under one condition, gusto unta ko nga anhin ako ang bata, kay wala ko'y salig nga naanay kaipon lain ang akong ex, unya babae pag yun ang among anak. Pero matod sa akong ex, wala ko nukoy labot, kay ang angay lang ko nun akong fokusan ang para sustento sa bata. Unsa may laban ako aning bahina. That is correct, sakto si ex, kay lagi sa akong giingon nimo, the most that you can do is either fight for a joint custody, labi na kung minyo mo, pero kung di mo minyo, taman ramang gudas visitorial rights. Di pod na magdepende, di pod na to himoong kondisyon. Di pod yun ta pwede mo ingon nga okay ko one condition. Di man na pwede ingon ana kay ang kanang support, no strings attached, yun na. Wag yun na'y labot ng ingon ana, no? So, dili na pwede nga muingon ta nga buhatag ko, basta, mauni, no, ingon ana, dili pwede ng ingon ana, way labot, no, ang paghatag condition because the giving of support is not dependent on any conditions, way labot. Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may kalahian sa full custody o shared parental authority? Kung naa mang gani bag-ong gikaipon ang inahan, pwede ba niya ipa-adap ang bata nga walay consent sa amahan? Okay. Arita sa last question nimo. Ang last question nimo nangutana siya nga kung pwede ba ma-adap, dili pwede ma-adap kung walay consent sa papa, labi na kung sa birth certificate naa nakabutang angan sa papa o gi-acknowledge sa papa ang bata. Okay, so dili pwede na. It has to have the consent of the biological father. Ang full custody, nag-ingon nga, anhag yun ni mo or anhag yun sa mama, whoever has full custody sa bata, anhag yun magpuyo, Monday to Sunday, 24/7, anhag ni mo. Pero kung shared custody gani, magsabot mo. Pasko, Arinako, New Year na animo, Monday to Thursday, anhag ni mo. Friday to Sunday, Arinako, except ug unsa nga okasyon, kung birthday nako, unya matumong ug Domingo, ari lang gihapon nako, mga ingon ana. Nga depende kung magkasinabot mo, pwede ragin mong magpinermahay, nga ingon ana ang inyuhang kasabutan kabahin sa kustodiya. Pero maabot gani pod ang panahon nga pwede na mo pili ang bata, na apoy third party ang bata, dunggon po na paminawon o unsa po'y makaayo sa bata. At all times, it will always be the choice of the child or anything that will be for the welfare of the child. Ana, yun na, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa'yo ang kaagi ka ron? Mokiniyos sa kalalaki nga taga Tungkop Ming Lanelia, Cebu. Aga tumatatampo, nagdasingan nga Andrew.

0: in Newsbreak. Newsbreak.
1: Hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kaya sa SED Marketing. Ang tigamaw, tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, duha ka mga inilang mobile finance app ang nilaslas na sa ilang bank transfer fee gikan sa 15 pesos ngayon sa 10 pesos. Ang inilang e-wallet app nga GCash ni patuman na sa maong kalambuan sugod na itong Julio 4. Samtang ang digital bank nga Mayat mupaminos na usahab nga ito sa 10 pesos alang sa ilang fee sa InstaPay sugod karong adlawa. Una nang ipalantawan sa Central Bank nga dugang mga bangko gubang financial apps ang mo-adjust sa ilang intra-bank o interbank transfer fees. Katong mga malita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
5: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, uban ni sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ng tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Takoy kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid to rawat eh. Gani ay. Sabi nga, naghintin ko. Ano ay, tapos na iyaha.
16: Pwede lang, makakas. Bila
15: ko ito. Ano ka, 90 na ka?
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Seth, Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Mas ayaw akong tiyan nga grabe gato duwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayaw gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Maayo gani kay giubanan ko ni mo dinhi sa bahay.
7: Okay, ingon man ka ngay kurang usa. Pero unsa man ni tabo nimo? Ngano nagubag mo nang mata nimo?
6: Best friend.
7: Ngano ko uy? Di ko magkalit diha.
6: Buwag na mi ni Josh.
7: Unsa? Kadugay na ninyo nagbuwag pagid mo? Ug di ba engaged naman mo?
6: Oo. Oh. Kung ka na sa engage na mi, hindi pa siya nakahimog binuang na ako.
7: Ah, nagbinuang di ay.
6: Oo.
7: Away ayo. Hindi mo na akong nagkasabot na mi.
6: Sabot na unsa.
7: Boy! Di ba nagsabot na mata? Ngadiin mo pa si kita sa mi.
8: Bay, sorry. Natinta lang gid ko. Ay, kumala ka. Mamauwi ra ko niya.
7: Ayaw na.
8: Unsa?
7: Di na ko gusto nga magpaduol ka pa sa kong best friend, ha?
8: Oh.
7: Iksabot ka.
8: Bay.

0: Grabe. Pila ka buwan na ang nilabay pero huwag gid maparamdam si Josh na ako. Huwag na gindi siya pakialam na ako.
1: Ay, pagsigig kandom niya eh. Kalimti na itong waya, yun yung ex.
0: Pero best friend, love manggut kay na ako siya.
1: Masagi pa sakita na ka? Masagi binuangan ka? Love lang yapon ni mo? Some town ko, kamita sa karang utok ni Mumi. Dili puro kasing-kasing lang.
0: Kasakit sa di mo. Sinultihan na ako, best friend.
1: Maunay tinood, best friend. Isaada ko nga di na ka magpatunto atong tawana, ha? Di ko gusto nga masakitan pa ka.
0: Sakto ka? Sige. Akong isaad nga di na ko magpadani, Josh, kung mabalik man gani siya.

0: Sana mga smear. Kanina na lang pong nagpaabot niya din sa mall. Oh. Ay, nanawag ligit taon. Hello, asan naman ka?
1: By Andrew.
0: Oh, Diyos? Ay, kung may nagkupot sa cellphone ni May. Ha? Ngano? Ngano?

0: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o supplement kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Original.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagcremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Cremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Cremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: My body!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kutis sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Nakita mi ni Maybay. Gusto na mong ayuhon ang among relasyon.
5: Usa. Pusit.
6: Andro, naunsa man ka?
5: Huwag ko magkasabot, ma. Ganong lagi mga tao nga di ka maong muto managsabot.
6: Ngano, unsa man dahil nahitabo, sultihi ko.
5: Si May Munggun, ma. Anim gud ni.
6: Mora na hinungdan, mauglagot na kaayo ka? Nak, obvious ra kaayo ka.
5: No, saan man, ma?
6: Nga nagselos ka.
5: Ma, mora na ako gisun si May. Di lang ko gusto nga pasakitan siya.
6: Kay masakitan sad ka. O ba?
5: Oh, ma.
6: Nak, dili inamigo lang ang imong reaksyon karon. Klaro kaayo ka nga nakagusto ka ni May.
5: Unsa?

0: tool nga ingon ani man akong reaction. Libo na si Misi gibuhat. Dako na siya. Ugo sa kinahanglan ako. Mas may itong kapasagdan na lang ako siya. Hindi na kong hilabot.
1: Nagbalik mi ni Josh.
0: Oh, may nun.
1: Okay rin imo?
0: Imo mo na kinabuhi. Ikaw mo'y magbuhat ko nun sa'yo gusto na mong buhaton.
1: Best friend.
0: Lutano ko ha, napag-ibuhaton.
1: Oh,

0: Nakabantay ko nakba. Wa naman lagi mo ilaaglaag ni me. Nga naman.
1: Oh, naglikay lang ko ba? Di ko gusto nga magsige mi uban para di na ko makapanghilabot niya.
0: Anak, nganong dili naman lang ni mo tuganan si May sa imong gibati para niya.
1: Oh.
0: Ayaw kong ingda nga hangtod karun. Mudi na ipagihapon ka nga nakagusto ka niya.

0: Maayo kinisugot karon nga ubanan ko nimo.
1: Sambo kin sikuha na hula. Kinisugot ni mama daan. Nainlab na dyan ko ni Bihana.
0: Uy! Naunsa mong ka, uy! Nagidugtok mong ka diha. Okay ra ka?
1: Oh, nganong wak mali mo tawagis sa Diyos? Siya tatagi pa ubanin mo.
0: Nganong sila man, nga ikaw may akong gusto nga makauban.
1: Oh. Pagdali na. Pamili na diha kay may lakaw pa kuha man din eh. Sigurado na gyud ko. Huwag gyud masayop si mama. Nainlove na gyud ko ni May. Pero kung musulti ko ni Stinod, masigbawasin ako. O kung dilipog ko musulti, kinahalang barugan gyud na ako ang nagitago ko ng akong gibati para niya. Mas piliun ako nga itago na rin kaysa mawasin ako.

0: 악성으로.
1: 아이!
0: 어, 왜 이렇게 해놓을까?
1: 빨리, 생미, 도와줄 수 있나? 날릭선.
0: 오씨.

0: just ran.
1: Me.
0: Selamat. Selamat. So. Satanas.
1: Ina mo siyang tabi. Fight lang yun, ha? Fight lang.
0: Elena. Ako. Kaya.
1: May.

0: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Ang maski pa epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap mo ayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmay mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. O kikiyod ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
2: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
6: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber!
8: Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
9: Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
13: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
0: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: No, que tu mengahikalan ka agi ni Andrew, kata ka, tungkup milenial ya sibo, uban sa awit ngayang kipangayo. Awit ngayang kalohan, I love you na lang sa tago.
1: I love you na lang sa tago. Kikim-kimin ko nga lang kasama ko.
0: Ang mong kaagi, gibota na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaa. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: General Bart. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Medyo rong Gaspar. Dagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro. No!
4: Esquadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN Esquadro!
5: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulang sa...
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
13: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa pangon ng char.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakabloom sa charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
15: Sir, health testimonies.
16: Health testimonies.
15: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
17: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig kog dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalisan Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magud gibati nya ka antok karon nag minti nako. Antok karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo ni sa sinta nakapin. Sabay na bispa.
18: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: Sure, si by Sarge. Nawa gid kami magkaabot din eh, Mama Debe.
1: Kito, kuin taon eh, pastilan. Bisan og sahuna-huna lang wag ko magtahom nga makabuhat sila si Jam og Sarge sa pagluib ni mo, Misael.
0: May adlaw niya kung itagana aron paninglan ko sila, Ma.
1: Misael.
0: Dili sa yun ang akong gidagatan sa mga kamot sa kagaw nga opisyal. Og nahitabo tong tanan. Human ko nila gibaligyan ni Bay Jam.
1: Ay, si Jam. Hingpit na kayo ka nagpaulipon sa iyang giilang agaw na si Major Gaspar. Apan si Sarge na luoy ko kay labihan ang iyang pagbasol sa maugita po.
0: Wa ko'y kaluoy alang sa mga hudas, Madibi. Papahiron ko gid sila. Patyon ko sab sila.
1: Nakita na ko ang tumang pagbasol ni Sarge. Masailuan na lang siya, Misael. Ikalimti ang gitinguha ni mong panimaus.
0: Siya ang nag-ilad na ko. Aron madako niya dito sa dapit, kamoy gisabutan nila ni Bajam. Gilingla ko nila. Ang buhi nilang bakak, mo'y nahimong dangilag karon sa akong kasilag.
1: Bisag ni Sarge na lang. Dili mo ba di ay siya mapasaylo, ha?
0: Wa ko'y pasaylo nga ikahatag niya, Madipe.

Nilakaw yun siyang awak ko dada. May bawag yun unta siyang nasayod ang kagaw ng Major Gaspar nga bungit siya. Pero kung piyang sakit kaayo, hinaot nga okay lang yun unta niyang lakaw. Nga naman ko, grabe ang kapalaga nga kong gibati para ni Misael. Nganong ingon man ini ang gibati na ko alam ni mo, Misael. Nga hasta ko, wala gani magkasabot sa akong kaugalingon. Isip higala pa lang kahapning pagpatia. O, kikok man at ikaw. Diyos ko, naunsa di ay ko. Ano ko? Dili ko angay niya. Kay hugaw ko nga pagkapapay. Hugaw ko.

0: akong sayo sa kong gituan. Sabay misail ko itong diya sa bahay o gikasulti ni ng tipi. Uy, ganig eh. Huwag sa makabantayan ako rin eh. Oh, si Nang Dibi. Hindi ko masabay. Nang! Nang Dibi! Nang!
1: Sarge?
0: Nang! Nang Dibi! Gisultihan ba ni mas bay misail na nangayin akong pasailo nang? Kagibasulan o ginakuusa nga akong nahimo dito niya nang.
1: Kamong duha si Jam. Gidumtan ka mo ni misail. Kanina karaday dias gawas, ha?
0: Oo, nang. Walang kumuduol sa inyo, kaya nagtuom ako nga. Isa mo'y naa sa inyo. Huwag imugi kasulti.
1: Pastilag na kamay ong siya ni mo o sa imong motor. Siguro, yun ko nga mo, balik to o patyon ka.
0: Sa? Ginoo ko?
1: Lakaw na lang, Sarge. Sige na, biyak na dayon.
0: Nang Dibi.

0: babalikan ko pati nga nito. Murag siya by Sarge gito. Karon ka.
1: Oh, siya. Si Sarge gito. Pero tuan nakabiya na. Disab ko makatukot anak ko'y nga patyo ni mo siya. Masailuan na lang ang higala ni mo, Misael.
0: Masailu ako, ma. Apansag kikaingon ko na. Huwag ko'y pasailo nga ikahatag sa mga hudas.
1: Misael!

0: kayo kini ka na, Miss Ayla. Ni ang general. Na siya tuyo na to.
1: Kanihara ba siya?
0: Dili pa lang dugay. Nagsunuray lang gid mo. Miss Ayla. Kumusta ang imo lakaw?
1: Hapit ka magkakulo sa among Danny by Sarge.
0: Miss Ayla.
1: Higayon na gid ang tatong nga ikapanimaos na ko ang ilang paghudas na ko.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Newsbreak. Ayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaabot nga palambuon pa sa nasod ang pineapple exports ni ining ato sa Estados Unidos, subay sa pagpakigalayon pa sa duha ka mga nasod aron ma-finalize ang usa ka kasabutan nga mubukas sa tanang US ports alang sa presko nga mga pinya sa Pilipinas. Masaligon si Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban nga mahimo makabot ang kasabutan kon makompleto sa mga otoridad sa Amerika ang pagkonsidera sa mga komento gikan sa mga stakeholders aron maghatag sa nasod og mas lapad nga market access alang sa farm products. Sayo niini ni-request na ang naasing bureau sa US Animal and Plant Health Inspection Service pagtugot sa mga preskong pinya gikan sa Pilipinas nga makasud sa tanang pantalan sa Estados Unidos. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanailang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligon magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Pol 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umunta akong sigunda, ginuot ang doi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot-dangot sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Makabuhay! Oh! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul!
7: Na ikaw butangan!
6: bugas ug katol-katol.
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katol-katol.
7: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
8: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
10: Hello, Washi.
11: Hello, Mommy.
10: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang fried washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is pride. All you need is pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
15: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Ayaw kalimot. Imo kong tuong kamot. Busa, katimbang sab ko nimo sa pagpatuman o niya ng maong panimahos.
19: Salamat, Clina.

0: Sige na. Pangandam alang unya sa atong pag-exit. Kung imo almas, andam ang kanunay.
1: O, Miss Ayl. Andam lagi ko sa pag-backup mo kung magkinoon sa magani.
0: At tuon ko lang na imutangan sa mga kakaw.
1: Tuon ang iskwadro. Andam ang kung daanan akong kaugalingon.
0: Mga kagaw!
2: Yes, Adam!
0: Ako, ang eskwadro! Kada kang binulto ng mga drukas ang gihikyat nila anong lamisa. Mga kagaw! Hilak sa usag ka masusong na bata. Nagikan sa suod niya ng kwarto. Kaluoy paminahon sa hilak sa bata. Oh, babae?

0: Ang hilak sa masuso nga bata sa sa kwarto. Di na mawa sa kong nauna. Ingon man ang syagit o tiyabaw at itong babae.
1: Mulampos lagi ta. Kana mo yun nauna ah. Ayaw tulisok sa imong konsensya.
0: Glina.
1: Doon na lang ta. Mission accomplished gihapon ta.

0: makipatay ang akong mga sinaligan, nga tighog og mga binultong epektos sa mga squatters area. Sila si Ace ug Bini.
1: Onsa? Kinsa kay patay sa ilaha? Kinsa?
0: Bangeg sa ilong. Ang nitumaw karon nga riding in tandem.
1: Kinsa ka na sila lighting in tandem, ha? Kinsa ka na sila?
0: Padayon pa nga giila. Apan gituhuan nga bagong sulbong nga mga vigilante. Gamupatay og mga drogista.
1: Ikaw ka na himo paagi para ilahan kinsa ka na lighting in tandem, ha? Bahala kita gasto takakwalta. Basta kita kabaos pa.
0: Nakapatahap ni naku, Madam Jing. Darling palangga. Natingali og protektado sa mga kadagkuan sa police organization. Kining mga assassins.
1: Alon, wag pang kanatuda. Ikaw karahin mo imbestigal.
0: Oo, lagi. Akong panikamutan nga mailhan kina sila.
1: Ikaw na dali ila. Ikaw dali ilang sa ila, ha? Di ka na ako lagot na kayo ba? Kana lagot na kayo si ako ba? Ako ba? Aksa ako kamupa!
0: Oh, uy!
1: Alay, alay, alay, alay, kakit! Alay, alay! Pete, pete, pete!
2: Bulyat, ging nangkos, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
2: Ah, lagi. Basig glass lang eh.
3: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
3: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad, maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Seed Panyawan! Seed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Seed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
5: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama, Sig Unilab.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, anong, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lako ng umah. Karang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Ucho man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pobreng dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng dato!

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini San Sigulyang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakatagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kinahanglang mangandam tang daan. Abay, Mikmik.
2: Saon sa?
1: Karon nga, nagunitan na nila ang mga hulagway ni Lulupilo. Posible nga dunay laing manglungkab ug lubong sa umaabot diha sa Mindiryo.
2: Maabot ni pagtuon ni mo?
1: Oh, may Mikmik. Klaro kis naong ni Gaupoldo na kita ginang iyang gipanidaan sa atong lakaw dito sa lungsod?
2: Bitaw. Kitutahan pata nga nakapalto.
1: Buti pasabot nga nagtuog yun siya nga nakaprinda tag-alaha sa ponsya.
2: Mungkud! Anya, unsa ba itong pangandam nga buhaton?
1: Naguna-una pa ko.
2: Oh, wag yun tayo mahimuin lain gaw. Gawa sa pagwardya sa Mindiryo.
1: Oh, gusto ka. Atong batayan og maayo ang Mindiryo.

0: pinagtanong mo sa Leo. Ikaw, mission accomplished na ba ka? O sa may mong napanid-an nila ni Johnny? Sure, sabda ko yung muna panindaan. Uy, ansa men, nakaparindag yun sa nag-alahas?
1: Tingal eh.
0: Maupa? So, tinuod kita ay nga nakakuha sa lagmahalong alahas gikan sa gipanglubo nga dato inimenteryo.
1: Maunang akong pagduda. Kay gikan sila sa pawn shop, nangahaon bandayon sila.
0: Mm-hmm.
2: Waldo! Mayo kay ni Anika.
0: Imo na sang turno sa pag-report.
2: Musa, nangyantog yan sila og pawn shop.
1: Mao ka nang ko nakita, sir. Og pagkahuman nila sa pawn shop, nangaon sila. Kwartahan kayo ang purma nila ni Johnny.
2: Kaon mao na. Naprinda o nabaligya, naging tingali nila ang alas.
1: Posible, boss.
2: O siya pa'y imong napanidaan nila?
1: Maura na, boss.
2: Kaon mauna. Dali na ito magkuha ang maong mga alas. Ay tua na maghanis ahinsya.
1: O, boss. Mawagin ang ako pagtuo, boss.
2: Ano kuna? Aha. Sige, magkalagyaw ka na.
1: Okay, boss.
2: Bindo! Kamusta na ang pagsugat mo sa akong partner?
1: Kinsa baga ang partner nila sa negosyo.

0: Kitang duha gid unta ang dunay armas abay gaw. Jani.
1: Awesome sa tugloing armas abay eh.
0: So kapitan, magpasuporta tas kapitan.
1: Abay. Doon ako isultin mo.
0: Unsa man abay?
1: Dili maayo nga musalig tag maayo sa kapitan.
0: Unsa? Aba, ngan man.
1: Kung suhito siya ni Lolo Pilo, may mga gidudahan na gud siya sa lihok ni ini, di ba?
0: Na, samot nga kinahanglan doon na gud kay armas nga mubuto.
1: Di ko gunaan ng armas nga mubuto eh. Kulbaan ko na.
0: Oh, someday gusto ni mong armas, kanang jungle bolo or hunting knife?
1: Kulatahay rin nga ako.
0: Ay, bida ni mo abay. Ay, di na magsilbing kumo. Ay, kung mabutong imong kontro.
1: Maguna-una pa ko, abay. Ay, mas maayo good nga. Wala lang musuo din ni Smenteryo ba? Panahon sa kagabiun.
0: Anya, saan man na ni mo? Nga ubang tao, di man mahadlok o Smenteryo.
1: Pwes, kinahang lang mahadlok sila.
0: Unsay,
1: kinahanglan nga kahadlukan sa mga tao ining dapita kining maong Minteryo.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This Time Check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
4: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
5: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
4: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Igala, nakakape na ka?
7: Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape

0: Pinga para sa ikamayong lawas ni mo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Nangay vitamin D3 pa ka.
1: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Sa Janice, okay pa yung moment akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
4: Uyat, ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gaano nagkapi, magkaanang ang tamis, wala Sir Max?
4: Ah, lagi, basiglas na ni.
5: Maunang taas mo si Ogar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyaman Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
5: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Ako si Lady Ninta Mayreluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years. With proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Tunay, natural, at original.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Usubay buhaton na to, abay. Aron mahadlok ang mga tao nga musod din his minteryo.
4: Maghuna-huna tagmayo, abay.
3: Oh, mahadlok yun sila kung doon ay mga tao nga armado nga magpantay sa minteryo, bay agaw.
4: Di na ginamahin mo nga magagubot sa minteryo. Kay kwan, dugo kong taan na o mga tinugyanan sa balaod.
3: Unya lagi, unsaon man nato sa pagpanghadlok sa mga tao aron dili makasod?
4: Ang akong pagkaungo.
3: Unsa? Mamalbal na lang ka?
4: Aw, mawagin ang mahitabo. Mamalbal na lang git ko ini.
3: Saan na ni mo pagpamalbal?
4: Aw, ako na lang sundon si Lulo Pilo.
3: Nakakita na ikang lulo ni mong namalbal.
4: Abay, wa ko makakita niya nga kit-kit og tao. Pero, nakakita ko na magsigi siya uwang matagtaktul sa buwan diha sa ibabaw sa mga nitso.
3: Unsa?
4: Bata ba ko ato? Sa diyang ako siyang nakita nga ni Anis Minterio. Dinhis iyang payak. Unya, migawas siya nga.
3: Oh, bay dyan eh. Naunsa ka? Meteorok magot ka diha.
4: May utok masaday ko abay.
3: Oh, natural, abay. Doon nagit kay utok. Kay patay na unta ka kung wapak kay utok.
4: Diyan sa ka, ha? Diyan sa ka.
3: Sa man ka! Isa mo na, eh. Isa mo yung kuha-ulis ka bansi mong lulo?
4: Kini!
3: Ha? Saan mo na ni mong itom na panapton?
4: Ungo mag-o!
3: Maong mag-itom ka kay ungo ka?
4: Magad! Kinahan lang kahlo ka ng materyo sa panahon sa kagabiun.
3: Anya, matuo kang mga tao ni mo?
4: Nga, hindi ba sila matuo? Mahadlok mga nila sila ni Lulo? Mas mahadlok na sila nako kay Batanong-ungo, good ko.
3: Oh, sige. Onya ako.
4: Ah, okan. Ikaw? Assistant pa ka sa ungo. Kinahan lang, mura sa kagungo.
3: Oonsa?
4: Ah, sige. Ako pa ning habuao ng magamitin lulo, ha?
3: Abay! Saan mo ng mga garapa?
4: No? Karoon ba ko makabantay, Ida? Kining mga garapas kilid sa kaban?
3: Mura mo nag-garapas mga ungo, abay?
4: Ha? Ano di? Nadinig garapa ang ungo?
3: Doon naman ko na sila ilana, na ilang ihid-hid sa ilang lawas matagtakdol sa buwan.
4: Hala. Nakabantay mag-o sa una, abay. Kung muduol ko ni Lulo.
3: Ha? Unsa may imong nabantayan, abay?
4: Manimaho man ti siyang lana kanunay.
3: Unsa?
4: Hmm.
3: Uy, abay dyan eh. Chili ka tinuod nga. Ungo ang imo ang lulo, abay?
4: Unsa? Ala no. Aw, kontinuod siyang ungo. Musamot nga mahadlok ang mga tao din ni Sminderyo.

0: Boss Dindo. Mayo kay niya naka boss.
1: Oh, nga naman. Dulo ba'y problema din samtang wa ko?
0: Oh. Wa man noon boss, kuan lang mas mahadlok magkuan ng imong amahan kay nimo boss.
1: Tay paragon. Kumusta nang gisugo nimo sa kong amahan? Imo na tuman?
0: Oh, boss. Klaro kayo nga naprenda ni Johnny og Mikmik Tumboy ang alaha sa ahensya?
1: Mm-hmm. Kung mauna, doon nagibahandi ka ng maong mga lubong sa musliyo.
0: Ah, doon na yun ha, boss.
1: O niya, ang retrato nga nakita ni Milchi nga gigunita ni Johnny. Nakuha ba ninyo?
0: Wa, good boss.

0: 아, 여보. 아. 아빠 유일한 수능 나옵니모. 도착했다고?
1: 오, 아빠 또 뭔가 옹호 났고
0: 온수?

0: This Time Check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
0: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
3: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
13: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
14: Smart 2
13: pritong ulam na masebo.
14: Plato
13: ang kaldero.
14: Smart
13: tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal. Plastic number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
20: Zed Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
20: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
22: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
20: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
23: Bilang kilo sa karne?
24: 500.
23: Hulo.
24: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
0: out of control man ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one Monkey Magic sarap. Balit na.
1: Sarap magkasama.
16: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrak Casa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasumbungan.

0: nakos sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usa niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog tang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat ka nakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: Ora, satad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na big mati ka niyo. Pag-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dayon na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala ang imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anyang nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya og to mapa inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na paradis dila-dila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Oil ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
1: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.

Mga kasama, kumusta? Salamat. Kaysa magkausap pa, nagkauban na usap kita, alang ning lain na usap na sukilanon. Ngamong gilauman nga dili lang maghatag o kalingawan, uban na ang pagpangindahay nga kini, maghatag usab o pagtulunan. Apan niligid kita malimot sa pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom, nga maugyod ang tinubda na initanan. Busa, Ginoo, nagpasalamat yun kami kanimo. Hinaut nga abanan mo gihapon kami, ugiyahan ining inadlaw-adlaw na mong pagkinabuhin ining kalibutan, alang sa imo kaymayaan. Sa pagsugod ng bag-ot ng sugilanon, among ipahibaw nga kini, dili gyud tinuod, apan gibase sa mga matuod ng mga panghitabo. Busa kung adunay mga istorya nga susama nini, wag yun na mo tuyua. Kay bunga lamang kini sa halaw mga panghuna-huna sa tagsuwat. Niya ang unang panid ni atong pinakabag-ot ng sugilanon. Kung may luna pa ang panahon.

Salamat. Nauman na gigos akong pagluto o pag-andam para sa mong panihapon. Igo sam nga, muabot si Chelsea o banin ang gidinggi kan sa eskwelahan. Magkapanihapon na mi. Oh, ugasan ko lang una ni nga akong agi aron andamo na lang akong daan ng lamisa sa panihapon. Alang akong phone. Ay, manro na. Ay, pasilan. Ako mo dahil nang di-charge. Mm-hmm. Kisama nang mi-chat, uy. Oh. Uy. Milagro. Gika ni Eileen ng message. Pero, siya ni? Layo maning profile picture. Nag-swimsuit maning. May katapat nga. Afam? Oh! Wow! Isog-isog yun, ah. Diin man niya mabunalin yung afama ni. Taod-taod naman niya siyang wa maka-message na ako. Yun na. Hi, Besh Melania. Musta na you? Long time no see, ha? Pastilan. Gimorder pa akong ngaan nga, Melanie. Hey, Melania ka karun. Usa ko, asawa ni President Donald Trump sa Amerika. Ay, kriminal, gano'n mapayahan na da. Usa kayo nakaon inang igata ni ay, nakaroon pa man nakabalik og message. Dugay na cute ka ayo. Ah, akong replyan.

0: man siya nagpagkara ini iyang afam nga gitakintakin. Kayo wapag yun masini ang akong reply sa iyang mga message kaniya. Usa ni, araw nang gidi akong patanawon sa iyang post? Ang ikat. Siyaro, ang tutrun, huwag niya basahang akong reply niya. Uy, si James naman tingali nang naabot kikan sa work. Akong tanawon. Kapiin naman. Huwag pa man sila si Chelsea ug nang giting.
1: Well, Han?
2: Mami!
0: Oh, Han? Oy! Si James, cutie eye! Nag-uban sila ni Chelsea.

0: Awa man mo manawag sinanggiting Chelsea nga kinidaay si daddy ni mo James ang nikuha ni mo sa school.
1: Ingon man si daddy nga mutawag or mag-message siya siya ni mo. Di ba, dad?
2: nalimot ko. Sorry, han.
0: Ni mo James. Ngisi ka lang. May aksyon na ba ako kabalaka kung nga nung ngit-ngit na ha? Unya, wa pa sila sinanggiting. Ikaw sab Chelsea, wa sab gyud ka mag-message. Usa may kapasalanan sa imong phone.
1: Si Tati Lucky.
2: Ay nalimot lagi ko han.
0: Limot.
1: Ikaw ang nagit ka dad.
2: Ikaw Chelsea ha. Mangunay kang daddy ni mo ha.
1: Kuwang.
0: Na, pagilis na ka mo be kay nakaluto na ko sa panihapon. Aron mangaon na ta.
1: Human naman mit pangaon, ma'am.
0: Ha? O sa'yo man amog pangaon?
1: Bitaw, ma'am. Di ba, dad?
2: Sorry, han.
0: James?
2: Sorry. Saan mong nga na maraig maning atong baby Chelsea nga muit na kuno siya ka ng crispy chicken sa iyang paborito nga fast food chain.
0: Unya, o saan ko man ako niluto o giandam para sa itong panihapon?
2: Oh. Ang unsaon na di kanon, di ba Chelsea?
1: Yes, dad!
2: Oh, sige na.
0: Kasi nabot uroy ning amahan ug anak.
1: Mami, unsa day kiloto ni mo? Kikutom para pa ko, kay wak man kong mabustog sa among pagpangaon ni daddy sa kawas.
0: Ha? Hoy, Chelsea, dili na maayo nga masobra ang pagkaon, ha? Labi na kay gabiin, ha? O sa pa, glutonina na.
1: Wala kit ko mapusog, ma'am. Ang saday mong giluto.
0: Oh, chicken gihapon?
1: Yay! May

0: Ikaw ba, James? Nay, ang mga dress ni Chelsea. Nagsugo na ng panghuot, nagkachabi na ng atong anak.
1: Si Yaw-Yaw eh. Ano siya man gusto ni mo? Nga mapayatot na siya?
0: Ay, dili, mangkod. Ang ako
1: hindi
0: pa.
1: Hindi na tamo istorya, anak. Buhatan natog manghod si Chelsea. Alam, dili ka na magbagot-but niya. Si Yaw-Yaw eh. Daribi.
0: James! Uno. Uno, ha? Dos.
1: Siap, ya. O niya natin wasang pag-iap. Ikaw man nato. Manghura nato si Chelsea.

0: Newsbreak.
1: Ngayon nga po na kung si Radyoman, Juicy Falls, Jake Hugano, sa ito na news break, karoga po na, hanggang ito sa Data X 503, pinigang mamatanon, ang naanay dad mag Data X 500 ka. Ang Data X 500 ay mas superior, ade oxidants, nga maoy graputik na sa mga silyula, apel ng skin cells, batok sa nanamis ng free radicals, sa gibarabis sa evolusyon, iveris mabisyo sa mas pinong sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong berita, paskaraan ang kaso, karungan lawa ang suspect sa pagpatay sa iyaga kapoy o pag-ango sa Estefaner ni Ini dito sa may sityo Dapdap, Barangay Dumlog, Sudan sa Talisay. Ang suspect yung sa gitanggong karon sa Toledo City Police Station, ilhat kaya si Cyril Cabaluna, 40 anyos sa Paligon, o lumulupyo sa niskutad nga lugar. Siya mao'y kapuyo sa gipatay niya nga si Anantraya Manyak, hapon 3 anyos sa Paligon, o sa ama-ama niya iagibunalan nga si Pedro Madrid Rizal, sa 3 anyos sa Paligon. Ang maog nga suspek nga si Cabaluna, gipasgarang kasong murder o physical injury, umansya mao gitumbok nga suspek sa pagpatay sa iyang kapuyo nga si Banyakap o bibuna sa ama-ama ni nga si Rizal sa lasaran na basa sa Imbisyon sa Kapulisan sa Toledo, na kinigbaong suspek nag-abong si aga biktima tungkol sa pangabubo. Kahapon sa gabi, misuod kini sa kusina ang suspek nagdaang gunting o iyang gidungga makinang ngayon kinig biktima nga iyang kapuyo nga si kung kini si Manyakap pa. Samtang ang ama-ama ni gibunan sa bug putaw yun sa pagkaangol ni diyang gidas tabla kini nga iyang kapuyo nga si Manyakap way swerte kay gilikar kini nga patay na samtang ang iyang ama-ama na angol og nakaangkon og bun og makini gibunan og putaw gimo dai og imbestigasyon og gimo dai nahat po sa depression sa kabulisan sa Toledo City position og resulta sa pagasikop sa mga suspek kinsa git balhog na karon sa Toledo City Police Station. Patunong news, break ang karong kapuna. Patunong news sa Data X 500. Ang Data X 500 kampiyon ng infliksyon na 1.3 million aura units sa antidotans. Efektibo kini paundra sa mga free radicals sa mga oxidation. Sa Data X 500, atong panit pa taon, eternal organ na yun. Ang Data X 500, disibas sa Bethesda. Fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, akit pangis GERD. Ang Data X 500, ang sekreto sa magkuwapo.
0: RMN Newsbreak.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
12: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ahibalo!

0: paghayahay mo siya ikaw ay paglangan gasya kini siya kahitasan ang original Koy Herbal Capsule makaingon jud ka og sana all original Koy Herbal Capsule di mag-all sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Cruz, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: Goodbye, Zoe.
1: Hello. Good to see you, Nemo.
0: Chào mừng Gusto Nemo. Nhà mồi lá co.
1: Hello.
0: Siya oi. Musamot ka na siyang kagwapa kung mag-inig ang anak na siya ba? Medan ba?
1: Che?
0: Santig sa kundukan ba? Relax ta gamayar nga, hindi ka taon-taon mag-tekto ta.
1: Ilong dyan, James. Uy, tekto ka karun.
0: Okay. Yan siya may gusto ni mo. Tekto rin.
1: Ilong?
0: Dali ba? Santig sa kundukan ba?
1: Nagluka na yung inuod ko.
0: Sige lang, karong tataon. Tambala na natong yung duka ni mo.
1: Kara, James, ha? Trabaho ka para ba umuha? Di ka rin ba dahil makapangon o sa'yo basta mamuaw ka?
0: Oh, mo absent.
1: Hilong, uy! Absent ko taon.
0: Ito. Huwag pa makuha yung akong leave karong buwana. Huwag nga mabsin ko. Be, pag-aksahin mo ko, be.
1: Hindi, katiyot sa pa. Mag-istorya sa ta.
0: Istorya lang di, ha? Magmaniwala sa ako, dire.
1: Kagaraon yun ni mo, ha?
0: Istorya lang di, ha ba?
1: Katiyot sa pi. Katiyot sa pa. Uy, mag-CR sa ako. Katiyot lang.

0: Yan kamot mo eh, kadiyot sa ano. Nainumdum ka sa mong crush?
1: Ha? Crush? Ano si crush pa? Sa itong isulti na mo?
0: Wapit ako eh. Nainumdum ka ni Aileen?
1: Aileen?
0: Kato ba nga kung friends sa una nga nakalayak ni mo?
1: Ano siya kaya?
0: Siya eh. Ay lang, good kalain. Good. Kumitsara ka ni na.
1: Diyos ko, nainumduman nga Aileen eh. Nga akong crush.
0: Kaya isa mo din nga na itong imong crush.
1: Ha? Crush ba? Bisa ko saan mo rin masulsi mo huna-huna eh.
0: Ay, mag-istorya sa lagi ta pa.
1: Masa pa mo din eh. Nag-istorya naman ta.
0: Nag-istorya lagi. Pero, nagmaniho masal ng kamot ni mo diya o pangori-kori.
1: Sag di lang, good. Ikaw naman yung akong gikori-kori.
0: Bitaw, James. Si Aileen lagi pa nga akong friend sa una. Nga taon-taon na ang wa magparamdam. Ni-chat yun siya na ako kaniya before mo miabot sa Chelsea.
1: Hmm? Ano siya may kichat?
0: Marikit siya nagpasuya sa iyang afam karun.
1: Nagpasuya sa iyang afam? Nga namde? Asuya sa bleka, ha? Milan eh?
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong ka ayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
4: Para bang pinatawag ako ng daga?
5: Si Kai Montenola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
0: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
6: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: My body.

Mahigala at ang ninyo ang sunod na sumpay na atong bag-ong sugilanon. Kun mahilo na pa ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RRR.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imunig giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yukas sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! It's your hands!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod kang bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Zed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa o, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Zed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Zed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o o. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Zed Pharma.
7: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
8: Nawan ana baka og gana sa kama?
9: Basin og
8: may diabetes ka?
9: Ang TTX 500 na.
8: Ang TTX 500.
9: Adunay powerful extracts,
8: no phytochemicals,
9: ug antioxidants,
8: nga gigan sa palaya.
9: Ug the sugared sugar cane,
8: mga organic compounds,
9: nga epektibo
8: batok sa sakit nga diabetes.
9: TTX 500
8: sa mga
9: butika. TTX 500
8: ang tubag
9: kontra sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500
9: epektibo
8: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
9: TTX 500
8: imo sa the sugared sugar cane extract,
9: ug anti-diabetic property,
8: gikan sa palaya.
9: TTX 500
8: garantisado,
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Is that box really mine?
10: Surprise!
11: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you.
12: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
12: Borrow up to 90% of your savings.
10: No processing fee and get fast approval.
12: So you should
11: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
14: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangyadaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
25: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
24: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling for

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa aglaw.
1: Sige, palihog din lang ko arrange na ako mga butang ha. Kaya nalipong nasad ko ay, ingon ini yung magod ko no, basta magsabak.
2: Maoba, ambot lang sad, o mamang kumakasaway good.
1: Ay, so virgin pa dae ka?
2: Oh, ma'am. Oh, miga.
1: Hala, no? Virgin pa di ay ka?
2: Proud virgin.
1: Nag-insulto ka?
2: Oo, ma'am, uy. Hmm? Oh, miga. Diba, proud lang ko sa akong edad ka ron ba? Putli pa ko.
1: Okay. Imusad na. Kent, nganong gabi naman ka na uli? Hubog pagyod.
3: Nganong di amang ka?
1: Ani na kumupuyo, hangtod sa atong kasal.
3: Bullshit!
1: Kent, kibullshit ko ni mo? Kapastos ko ni mo?
3: Wala na lang ka makapaabot na ako ang mukuha ni mo sa inyo?
1: Ang imong maguwang ang nagkuha na ako.
3: Waunta ka mukuyog!
1: O ganun, imo ko mukuyog ni Hans. Nasiya man akong kasandigan karon ng akong pagsabak.
3: Pero ako magkayamahan na ng imong isabak. Ako unta magplano kung asa mo ipahimutang.
1: Ano? Magkahuna-huna ka nga paanihion ko din, he?
3: Dili!
1: O naaram man di ay na. Naniguro ko, Ken. Mao nga pag-offer ni Kuya Hans ni mo nga ani ko mupuyo sa inyo, nisugot gidayon ko.
3: Ang buti mo, eh. Sige! Kamuna'y pagbuot! Mutando na lang ko!
1: Ay, Kent! Kent! Kalma lang, Claire. Kalma! Ayaw una pagawas ang imong sungay. Martyr ka. Martyr ka!
4: Murag niibot ni si Kent, ma.
5: Aw, andaan muna na to ang iyang panihapon.
3: Isa kape!
4: Hubog na sad ka?
3: Anong daya kung hubog ko, ha? Naya problema?
1: Kent, sa may gusto ni mo, coffee or milk?
3: Ano nagtanga mo ka na isa? Sogo ni ka kape!
5: Kape ko na, uy, ay isa!
4: Black na iyang coffee, Mika. Kay pao ko. Sige, ako na ipahala din ni Ayasa. Ako na yung masilbi niya.
3: Ano ikaw yung masilbi na ko, ha? Tabang ka?
4: Naipaw ko nga dili ko katapang, pero umaabot ko ni mong asawa.
3: Oh, tuod. Pahawa na yun sa... Kisulbihan ko sa umaabot na kong asawa.
5: Dali na. Ay, isa! Wala ta kinhangla na diha.
4: Dali na. Dali na.
3: Kung saan may ibaabot ni mo? Sulbihin na mo kape!
1: Sure. Okay, Kent. Asa maka? Magkape makaka? Kent!
5: Shit. Kapanuway ini kinipuhi ah. Unang gabi ipalang ganit na ako din yung impyerno na.
6: Ayaw pag-surrender, Claire.
1: Hans?
6: Ipakita gina ni Kent ni mo ang tanan niyang ngilad nga batasan. Aram mo surrender ka. Kuna-kunaan na lang. Ang Kent nga imong nakaila sa unang mga panahon. Ang Kent nga nagmahal niya.
1: Hans... Di ko na mahimo, kundi apa si Ayasa dinhi. Papawaan na lang na siya.
6: Sa ako nag-ingon, ayaw hilabti sa isa. Ako na siyang property.
1: Oh.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Tofu sisig?
5: Pepeyo!
4: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Bilang kilos karne?
10: 500.
9: Hulo!
10: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
12: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
19: Property? Murag auto.
20: Oh. Murag pinanggang auto. Busa. Ayaw si Hilabti. Concentrate sa imong tumong dinhi sa bahay. Pasag din na si Ayisa.

0: Kumusta naman mo diha, ha? Okay ra mo? Ako diri. Okay pa gamay.
1: Ngarong gamay naman lang.
0: Nakakasasuok sa garden?
2: Yes? Yes?
1: Kung musaba ka nga ako diri, ipanglabay ko ng imo mga buwak yes. Sa pangpang.
0: Kumaldito na ba ni Mokya?
1: Butan nilang maglagot.
0: Kent, tarungan ang imong kinabuhi.
1: Tarungan ang kinabuhi nako. Inyo lang giguba.
0: Dili ni may akong gi-expect.
1: Unsa may mong gi-expect, ha? Nga magparte ko sa pagtipon anang bayana din, eh?
0: Gimahal ni mo siya sa unang mga panahon.
1: Gipatay niya among pagmahal. O dili na ni mabuhi pa.
0: May anak ka na.
1: Sagup mo na sa mayong laki na kong magwang.
0: Nag-rebelde ka ba?
1: Unsa siyang tanaw? Ha?
0: Hunungan na. Tarong ang imong kinabuhi.
1: Kamong tarong? Kamong yung gubain eh.
3: Ay, yes, ah. Nakakita ka ni Kent?
0: Diha man. Oh, ni si Kent siyang galing kurang suok. Diha naman to sa suot sa bahay.
3: Huwag man siya dito.
0: Oh, ano ba kung makabantay, Miga?
3: Mau ba? Ayasa, nabangi ko, B.
0: Ha?
3: BFF, mangit mo anang Kent. Tabagin na siya nga dili ko hatagan ang konsumisyon. Makadaot ba inis akong gisapak? Matod pa nila, basta mag-uulang inahan. Mag-uulsad ang baby ilam sa tiyan.
0: Ako lang niya siyang tambagan, Miga.
3: Hain man siya, uy.
4: Nabasin ang tuwa to sa rooftop, ma'am!
3: Ay! Oo, basin. Manang asun, kung manglaba ka pa, ang akong bulingon, tuara sa bangko sa kong kwarto, ha? Salamat!
4: Oh, ma'am!
2: Kent!
0: Dali ang nakasibat ni Kent, uy.
4: Come on, no. Mura baya mong uyab nga nagtago-tago. Ang usan nagbarog, ang usan nagpasook.
0: Ma, naniid na sad ka na mo?
4: Wala gintaw ko maniid. Uy, nalantawa talam mo ang duha dito sa labanan.
0: Ma, wala ko makasabot sa batasan ni Kent. Maldito na siya.
4: Da, gisapot lang lagi na siya. Di na maldito.
0: Pero...
4: Ay isa, musamot kag yung kaipit in eh.
0: Hingon bitaw ko. Murarabag ako ginagibasol ni Kent ining pagtipo ni Claire din eh.
4: Kay ikaw manggudbitaw ang angayang basulon?
0: Hangtod ba ikaw, ma?
4: Baka kun manggud ka. Di bang ka musulti sa tinuod ni mong gibati? Gusto ni mong uyunan permi ang gusto ni Sir Hans?

0: Nera man ka din sa rooftop. Nagunsa ka din eh, Kent.
1: Nagtanaw sa ops, Adlo.
0: Wow! Wow! Medyo puwa siya. Onya, on sa maimong na-feel nga nagtanaw sa nagkasawp nga atlaw?
1: Kaguol.
0: Nga nung mag-uol man ka? Nga kung masawp ang atlaw, musidlak man ni sa sunod atlaw.
1: Ang akong adlaw dili na musidlak.
0: Nga nung kung nakasulti ka, anak, Kent?
1: Kaya mauna ang akong gibati.
0: Kent. Kent, please. Hatagi kong kikayon nga, mapakita ni mo kung unsa masab ko nga mahimong asawa. Mahimo pa, bisag mag-pretend lang ka nga wa si Ayesa.
1: Unsa?
0: Kent, mo'y ibutang si mong una-una. Nga property na ni Hans si Ayesa.
1: Unsa si property?
0: Sama sa auto ko. Ingon ana si Ayesa kang Hans. Siya ang tag-iya ni Ayesa.
1: Wa sila yung relasyon.
0: Padugo na diya. Gamhanan ang tingog ni Hans na tukang Ayesa. Pusa mabuhat niya ang tanan niyang gustong buhaton ni Ayesa. Shit. Kung dili ni mo ibalik na ako ang imong pagmahal, Kent, mag-antos ka.

0: Dilim ako makatukoy. Si Mama Sad, toa sa rooftop, naglatag o kitaanan. Ay, makatukoy na lang unta ko. Ma! Oh! Kent?
1: Magsulti ta.
0: Kent! Wala tayo ang insultihan. Gawas! Masulang taon ta si mo kuya Hans, din eh.
1: Dili ko mong gawas kung dili ka magsulti, Stinod.
0: Unsa man?
1: Love ko ni mo o dili.
0: Kent! Naibawa na ka sa akong...

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilinga namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay sa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Birch

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa suspansya at vitamin D. Doa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, gooey lemon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Sweet! Sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
3: Maca Buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
5: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS!
8: Kini si Max Urban.
9: Kini si Sigulyang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Said Marketing.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
3: same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
4: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
14: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit Kargado!
17: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Naay high cholesterol o diabetes?
24: Oh no!
23: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
24: Yes!
23: Say yes to GlucoPro.
25: Use under medical supervision.
26: Unilab quality yan.
22: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
27: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
28: Unilab quality yan.
29: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

0: Ano baon bukas ng chicken ko?
1: Ay, este ng chikiting ko!
0: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo natuod!
2: Basta baon! Bounty Fresh!
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
0: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo.
0: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
6: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: I'm sad.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
5: Headlines.
6: Uluhan sa tuma balita impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado ni Buylo na karong hapon. Senador Cheese Escudero na hukman isip presiding officer. 6,000 ka mga pulis gipakatap sa Philippine National Police aron magbantay sa seguridad sa palibot sa Senado. Subay sa pagbukas sa impeachment trial. Samtang ikaduhang adlaw sa Oplan Tabang sa DYHP ug IFM nagmalampuson sa Sintay 2 ka immediate families nga namatyan na kadawat og tag 10,000 pesos. Samtang relief distribution sa Bukiran sa Jensen Gatusan usab kapamilya ang nakadawat og tabang. Samtang sa lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival mitudlo na sa iyang mga kauban nga nagpapili kuna nang apilde sa miaging eleksyon og nagkareya mga posisyon sa kagamhanan sa Dakbayan. Mokad to ang headline.
5: Headlines.
6: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Adlaong Lunes na sad mga kasama Hulyo 6, 2026. Sangan ni Rajuman Aida tampos kiniubos nga alaga da Rajuman RV Veloso. Maayong pagpaminaw sa tumakaubanan. Gikan sa Luzon, ingon man dinhi sa Kabisayaan og sa Mindanao. Diin na naasad ang ato ang mga kaubanan diha mga radyoman, pinauluhan usab sa atong station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ingon man sa ato ang news director kasama ang Aida Tampos, alang sa gipaygayon nga Oplan Tabang. Sa dili pa kita mo nga to sa lokal nga bahin mga kasama, nagsugod na ang giatangan nga impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte. Maabot sa 21 ka mga senador ang present o gibuhat ang ilang tulubagod isip senator judges ngadto sa impeachment court. Anaw sa bang habig sa prosecution ug defense panel alang sa preliminary discussion. Nasabutan sa House Prosecution Panel nga tukion ang giyong hulga ni Vice Presidente Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. o ang mga kaalyado nga mao ang usa sa impeachable offense. Atol sa pagsugod ibuksan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang botasyon alang sa pagpili isip presiding officer. Apang gikabalakaan kini sa mayagsuong kaitano og mibarog nga mas maayong sundon ang konstitusyon diin ang mahimo nga Senate President mao ang mo-preside sa impeachment court. Human sa botasyon, napilian usab nila si Senator Francis Cheese Escudero isip presiding officer sa botong 12 kuna 12 ang pabor o 8 usab ang supak. Sa dihang gipangayuan og reaksyon ang mga kaubanan sa Senado, nakita nila nga gisunod nila ang nangaging mga lagda. Apan hugtanong gikabalakan usab sa maragsuong kayetano nga wala gihatod kun wala gitahod ang mga framers sa Constitution. Wala man nitambong si Vice Presidente Duterte sa unang adlaw sa hearing, apan ana ang iyang mga abogado. Tindaghan na gyud abogado mga kasama. Dungan sa ilang paghatod, ingon man ang pagtahod sa mga prosesong himuon usab sa impeachment court. Subay ning uwahi nga kalambuan mga kasama, ni-adjourn na ang Senado Og ugma usab adlawa ipadayon usab alas 2 gihapon sa hapon. Atong atangan ang nagpadayon nga impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte.
4: RMN Radio Nationwide.
6: Samtang subay ni ining balita, mukabat usab sa 6,000 ka mga pulis ang gipakatap sa Philippine National Police aron nga moy mubantay sa seguridad palibot sa Senado. Subay kini sa naimong pagbukas sa impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte. Din matod sa tigpamaba ni ining si Police Colonel Alan Rico, kompleto og hanay na ang ilang komprehensibong security plan karong semana ha aron masiguro ang kahapsay og kaluwasan sa palibot sa Senado. Matod ni ko, padayon usab ang ilang intelligence monitoring batok sa bisan unsang hulga. Diin nipahigayon na sab sila og final coordinating conference ang tanang unit sa kapulisan alang sa katapusang preparasyon sa seguridad.
4: RMN Radio Nationwide.
6: Samtang sa laing bahin mga kasama gimugatan ni Davao City Representative og isuon ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Paulo Duterte nga gikinahanglang mapagawas ang kabatuoran sa nagpadayong impeachment trial. Iyang gidugang kinahanglang hatagan og pagtagad ang mga motibo sa pagpasaka og kaso batok sa igsuon o Vice Presidente Sara Duterte at ubangan sa impeachment court sa Senado og dili angay kining baliwalaon sa publiko. Ang impeachment o kuna articles of impeachment nagakusar kini sa Vice Presidenta sa culpable violation sa Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery ug uban pang dagkong krimen base sa gingong sistematikong sayop nga paggamit usab or pagpangawat o gidili nga regular nga pagliquidate sa confidential nga pondo nga mukabat sa 500 milyones ka pesos nga giingong gipagawa sa Office of the Vice President o ingon man ang 112.5 million nga gipagawa sa Department of Education atol sa iyang paglingkod isip hepe sa edukasyon. Lakip na ni ini ang giingong pagtigob ug wa matino nga bahandi nga klaro nga giingong di katimbang sa iyang legal nga kita ug kita usab atol sa iyang paglingkod isip usa ka opisyal sa publiko. Lakip na ni ini ang giingong kapakyasan sa hingpit ug matinud-anon nga pagbutyag sa tanan niyang mga kabtangan or iyang statements of asset, liabilities og net worth niya ng mga kasama. Naglakip ni ini alang sa tuig 2022, 2023 og 2024. Lakip sab ni ini ang giingong kapakyasan sa pagbaligya og hinuon na tinuyo nga pagpadayon sa tanan niyang mga interes sa negosyo atol sa iyang paglingkod isip Vice Presidente sa tuig 2022, 2023, 2024 hangtod na sa 2025. Ingon man ang paghatag og mga regalo o bayad nga kwarta ngadto sa mga opisyal sa DepEd aron lang kini maaghat sa paglapas o paglikay sa balaod sa pagpamalit o guban pang mga kalabutan sa Department of Education. Ayan, lakip sa niini mga kasama ang giingong hulga niini ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. o First Lady Liza Marcos. Lakip na niini ang kanhi speaker sa balay-balauranan, Late Representative Martin Robualdez, pinaagi kini sa paghimo og grabing mga hulga matud pa. Ugmang adlaw mga kasama, magpadayon ang impeachment trial diha sa Senado. Balik na to alas 2 ni sa hapon. Mapaminaw gihapon ni ninyo mga kasama diri sa DYHP RMN Cebu. Ingon man sa atong official Facebook page, DYHP RMN Cebu, all capital letters mga kasama. Ingon man sa Facebook page ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok mga kasama. Kadtong na ay legit nga verified check mark makasama mo inyong lantawon. Kaya doon na lagi ni daghan kayong mga Facebook pages nga gihimo ubos sa pangani kasama Atty. Rufil. O alang sa mga legit nga Facebook pages, akong balikon Atty. Rufil Fernandez Banyo, kakatong na ay checkmark verified nga account. O sa ato asab nga Facebook page, alang sa atong sibianan DYHPRMN Cebu, all capital letters mga kasama. Subay niini mga kasama alang sa update sa National Mobalhin kita sa laing update usab sa nagpadayong uplan tabang didto sa General Santos. Balhinta gikan sa Luzon nga balita mga kasama, balhinta didto sa Mindanao. Human sa pipila ka pahinumdum mga kasama, standby.
5: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
10: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
10: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
15: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
19: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
20: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
19: DGX 500.
21: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500 walang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
20: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan!
6: Oras, alas 5.27. Balik sa itong mga balita mga kasama, tabuk una ta dito sa Mindanao area. Mga itagdugang update sa ikaduhang adlaw sa Oplan Tabang sa DOHP ug IFM nagmalampuson. Sa 62 ka immediate families nga namatyan nakadawat kini og tag 10,000 pesos. Samtang relief distribution sa Bukiran sa Jensen Gatusan sab kapamilya ang nakadawat og tabang. Alang sa dugang update gikan ni Rajuman Aida Tampos. Maayong hapon.
22: YHP Tatak RMN Report.
23: Maayong hapon, Rajuman RV og sa ato mga suking tigawinaw. Yes, diri na katakaroon sa General Santos City para sa ikaduhan nato na stop din na afternoon session. Sa duha ka mga barangay nga mao'y target sa tuang relief operation sa DOHP Oplan Tabang and ISM Rajuman RV diri sa mga bukirang barangay sa General Santos City. Pumanta ka ganina dito sa barangay Sinawal o sa sitio Paupaw o ganoon, mabiling ta paingon sa barangay San Jose sa sitio Dakag Selban para iapod-apod ding 150 sa mga goods, groceries o bugas alang sa mga targeted beneficiaries nato. Kasi mga RV, kini mo'y gipili nato base sa occurrence inspection sa itong stress station sa DXMB, RMM Jensen o sa ISM Jensen. Bumikan kay lisod ka yung abdun. Lisod na tultulon. Kini mo ang mga ayaw, bumikan sa kalayo kasi mga RV. O gamulirin na maino na to na ma-isolate sila sa mga tabang ng mga madawat. Gumikan kay day, layo-layo man good niya mga area. Tulad na sa bukid kasi ng RV, no? Ang ato angi, bayan ang atong gilatas. Aron maabuta ni mga area kasi mga RV. So, karong taon, ipahigayon na nato ang pag-distribute alang sa 150 ka mga families. O, ingon man, kaganina nga buntag sa Radyo Mang RV, nagipag-recap lang po na mabot sa 62 ka mga pamilya or mga immediate relatives ato nakatagal o 10,000 pesos gikan sa mga listeners and viewers sa DYHT at IFM o gana nag-suma total yung kapin sa 618 pesos kasi mga RV na tabang na kan na to sa mga pamilya sa mga namatyan. Kaganina, bunagyo usa ka pamilya kasi mga RV na upat ka mga sakop ang namatay. Doon sa nakalawat sa 40 mil pesos. O nahitay lain nga pamilya nga tagaglan sa Rangani Province na tulog ka mga sakop sa pamilya ang namatay. O nahatagyan sa 30 mil pesos. Ang mga beneficiary sa ganina kasi mga RV sagol puno nga gikan sa Rangani Province o gikan sa General Santin City aron nahatagyan gina ito ang maong tabang sa mga RV. So far, duha ka adlaw, ikaduhang ka adlaw na offline tabang sa DYH to GFM. All systems go, malampuson ka sa mga RV. O yung fulfilling ang atong mission dito sa Mindanao o ato yung napaabot sa mga tabang na gikan sa mga listeners o viewers sa DYH to GFM dito sa General Santos City o sa Sarangani Province.
6: Yes, kasamang Aida, kumusta man sad ang nahimong reaksyon sa ato ang mga kaubanan diha nga nabiktima gyud sa linog nga gikan sa Cebu, gikan street gyud dinhi sa Cebu ang ilahang tabang.
23: So sa mga RV, emotional, kung sa kalipay, o bisan pa man tuod, no, may ingon na to nga, wapas lagi, mahintip nga, madawat ang hitabo sa ilahang mahal sa kinabuhi nga namatay, apan ang thought nga, na ay naghuna-huna para nila, na ay nakiramay, na ay nakisama sa ilahang pagbangutan o sa ilang kalisdanan karon dako kayong butang, dako kayong bili para nila. Maugani nga, gihangop nila nga all the way from Cebu, ang RMN DYHP o ang IFM Cebu, uban ang mga tabang sa atong ubay-ubay gid ng mga listeners si local and abroad, nalipay sila sa tabang atong ipaabot na personal gid mismo na gihatod nato si tama na nawagan sa DYHP o IFM o ato mga personalities po mo yung hatod mismo dito sa lugar na labihan nga naapektuhan sa linog sa mga RV.
6: Kasi mga Aida, pila pa man kabukid inyong tungasunon karon nga hapon naman, paingon naman gabi eh.
23: Layo naman din kasi mga RV. Eh, wala nito nakita gali din kuan. Basta layo na gigay yung mura.
6: Pero
23: pila na gito siya bukid.
6: Muna ay giingon nga, gikan yun sa diris patag, paingon yun mo sa kabukiran.
23: Maog yun. Oo, so hopefully, hapsay nga po na itong distribution or makanaog na yun. Kaya medyo landslide po ang area ito na himutangan kasi mga RV, no? O niya, ayuta din nga na kanin bungkod, na naadili kanin bungkid. Kaya nagdali mo nagbas. Hindi nagdali sa inyong nasulid. Kaya magtagat-tagat, talisa, mag-anam, dali sa uga, kanang ka-irog-irog. So muna klase sa yuta din sa kanin barangay San Jose kasi mga RV.
6: Ang agianan ka sa mga Aida, kaya naaman to'y mga nangaputol.
23: Nay mga rough roads kasi mga RV pero kani nga tong gisubayan diri sa barangay San Jose maayo ra og mga kalsada, so sago lang pero generally maayo ra ang kalsada diri gawas lang sa mga bungtod or mga bukid nga nasinati ang mga landslides. So patidhog na mi paingon sa barangay San Jose kasi mga RV unya balik ko rong taod mohatag tag updates pinagi sa ato ang Facebook live o ingon man sa tong DYHP digital para sa ato ang pagkadayon samtang paingon ang kagabihan kasi mga RV, libya na kagarin ng kada alas 4. Karon, lapas 12 oras na atong operation upon inunana ang pinood na subisyo publiko sa DYHP o IFM.
6: Daghan kaayong salamat, Rajuman Aida.
23: Salamat kayo sa mga RV. Update lang may alam sa dugang pa na ito na masalihukan karong hapuna o sa ato mga listeners diha sa DYHP News Update o DYHP sa Bunganan. Live, gikan din sa General Santos City, Radio Man, Aida Tampos, Tatak, Arimen.
22: MN, Radio Mo, Nationwide.
6: Daghang salamat kayo sa itong mga kaubanan sa IFM, ingon man sa DYHP, Arimen, si Hupin Angluhan, usab sa itong station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. O gato ang news director kasama ang Aida Tampos. Gikan pa gyud dito sila sa diris sa patag mga kasama. Nya ni tabok ni agi gyud og dagat. Nya ni agi na sad karon tuwa na sa kabukiran mga kasama. So ang DYHP wa ni siya maghunong lang diri sa mama. Itabok gyud. Nya ni saka pa gyud bukid mga kasama. Dala-dala ang ato ang mga donasyon nga natigom diri sa DYHP RMN Cebu ingon man sa IFM pinaagi sad sa inyong tabang mga kasama. Personal gyud gigihatod sa kaubanan nato sa DYHP og IFM. Ang ang mga tabang nga inyong gihatag dinhi aron nga mapadangat yud ngadto sa hingtungdan og sa labing nagkinahanglan. Ilabi na kadtong wa pa maabot sa mga tabang sa gobyerno man o sa pribadong sektor, kadto ang atong giuna makasama. Kaya nahibaw naman taanin nga panahon sa linog na sinati naman ni nato din sa Sugbo. Doon na yung mga areas makasama nga di maabot. Umikan sa siguro kalisod-sad sa agianan o baka logistics o baka watak kahibaw na hurot na basag kaha ang ilang panghatag. Wa patahi kahibaw, kahibaw ana. Pero kita sa DYHP RMN Cebu. Ingon man sa ato ang sister station mga kasama, nangunay paglabang nga dito sa Jensen aron nga idunol gyud mismo nga dito sa mga nagkinahanglan og tabang. Unya, pasalamat ta sa tanan nga mga listeners nato sa DYHP RMN Cebu. Daghan kaayong salamat mga kasama. Sa inyuhang padayon nga suporta o pagmahal, dili lang kanamo apan ngadto sad sa ato ang mga kaigsuunan. Daghan na kaayog mga di maayong balita karong mahigayon na mga kasama, pero usa ka maayong balita karon nga napaabot nato ang ato ang tabang ngadto sa ato mga kaubanan dito sa Jensen. Ang mga kaubanan nato sa Mindanao area mga kasama, ingon man sa Luzon area kung dunay mga nagkinahanglan, mga Pilipino rata. Bisan sa kabati sa balita sa matag adlaw, at least naatay makitang maayo. Naatay madunggan nga maayo. Samtang paabot sad nato ang ato ang pasalamat ngadto sa Light Shipping Companies na atong kaabag sab sa atong Oplan Tabang alang sa logistics o transportation, ingon man ang tanan nato nga mga supporters sad nga ni-donate sad sa ilahang mga donasyon nga gikinahanglan ngadto sa ato ang mga kaigsuunan na biktima sa linog.

0: Ayunan mga kasama, dili gyud ni siya usual. Nga kana bang linugon nga perting kusuga? Pero kita sayod gyud ta sa unsay nahitabo dito sa Bugos City, nga sa Northern Cebu. So kita mo bati gyud ta kung unsay mga panghitabo atong nasinati ngadto sad sa laing mga lugar. Kay dinhi sa Diway HPR Mensibuingin man sa IFM, atong mga kasama, usata pamilya. Ato lang iampo sad mga kasama ang padayon nga maayong panahon sa ato ang mga kaubanan dito nga ni biyahe ingon man sa ilang pagpauli. Mahimong hapsay sa ilang pagbiyahe ingon man na sa pagbiyahe na sad paingon dinhi sa Sugbo. Pero pila pa ni sila kaadlaw nga tumo kasama kay perti pa intawon nang layo ang tabukanan. Oh, moadto pa gitawon ni sila sa laing mga local government units o mga lungsod ug syudad aron nga ihatod ang inyong tabang nga gihatag. Daghan kaayong salamat mga kasama. Walay puas among pagpasalamat tungod sa inyohang paghigugma. Bueno mga kasama, mobalik kita sa pipila ka pahinumdum. Standby.
1: Balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix, aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix!
2: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa'y inigwihwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
3: The Original Koi Herbal Capsule!
4: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
5: Para nakainom na kapuy, ma'am?
4: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule!
6: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
0: Oras, alas 5.42. Balik ta dinhi sa balita sa dakbayan sa Sugbo nga kasama, Cebu City Mayor Nestor Archival mutudlo na sa iyang mga kauban nga nangapilde sa miaging eleksyon ug nagkadaiya maposisyon sa kagamhanan sa dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
7: EYHP Tatak RMN Report.
8: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Itudlo na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang nagkadaiya mga posisyon ang iyang mga kauban nga nakapildi sa miaging eleksyon. Kinitukod niya na pupustahan usa ka tuig gapani ni paghupot o katunanan sa kagamhanan. Lakip sa itudlo

0: Cheval mau silang kan ni konsyal Bab Kabarubias, kan ni konsyal Jun Gabuya, Raki Alcoseba, o guban pa. Kasagara hinong ninig ingon sa mayor, nga kuha o niyang mga konsultant, samtang uban pangitaan pagpwesto nga om sa ilang kasinatian.
1: Kaning uban, konsultant ni sila like si Bab sa DPS, si Raki Alcoseba sa sports, I think si Gabuya kung ganahan siya sa senior citizens niya. Kaning uban sa ilang mga expertise at itong tanaw niya.
0: Si Mayor Nestor Acheval, maabot sa 12 ka mga kauban sa mayor, ubo sa bando o smirnya, pundo kasuagag kung BOP kay nangapildi sa maging eleksyon. Naglakip din ang Mary Ann de los Santos o Bebot Abellanosa ng mga kandidato ni inipagkakongresista. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sa kini Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo.
3: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila ka painom dumakasama. Standby.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
13: May buhay sa makabuhay!
16: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
17: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
16: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Oras, alas 5.48. Baliktas sa lokal nga balita, mga kasama, gisaulog kaganinang buntag sa syudad sa Mandaue ang Nutrition Month, pinaagi sa usa ka programa sa City Hall Grounds. Gipasugdahan niini nga ang maayong nutrisyon dili lamang responsibilidad sa gobyerno, kundi usa ka hiniusang paningkamot nga magsugod sulod sa panimalay ngadto na sa lain-laing sektor sa syudad. Ang mga mitambong sa programa kaganina nga gikan sa nagkalain-laing barangay, gipanghatagan sa buog vitamins ug gatas. Lakip na niini ang mga mabdos ug mainahan nga nagpasuso. Aduna usay gipahigayon nga agri fair sa nagkalain-laing lokal nga produkto ug aduna sa one-stop health services.
13: RMN Radyo Mo Nationwide.
18: Paginom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kini og maayo, maka-produce kini og mga paragang, mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlaw gyud ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak nga vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre o quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City na animimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po'y Life Extension Clinic na animimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na siyong tagsatag sa kabanga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya'y kalimot ha, para makasigurado gin mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gin og tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gin na ni mo dili na waton or imong pangayoon ha. Katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay ni ka ba kanunay nga ma-constipated. Paginuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo damo ng Super Fiber. Kuha lang ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kang mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
13: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Balik ta sa itong mga balita, mga kasama. Ani ay school shooting threat sa Olango Island. Naghatag kini og kabalaka sa mga ginikanan. Kasama mo sa balita, Gabriel Masani, UV Communication Intern.
13: CYHP Tatak RMN Report.
19: Nakahatag og dakong kabalaka sa mga ginikanan og mga residente sa isla sa Olango sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang usa ka giingong hulga sa pagpamusil nga gipost diha sa social media nga giingong nagtarget sa Nemeseo Epifania Taneo Memorial High School kun NETMHS sa Barangay Tingo sa maong syudad. Nasayran nga maong post sa usa ka user karong adlaw nga migamit sa ngalang Leonardo Inok nga naghisgot sa baguhay pa lang nga pinusilay sa usa ka tungaan sa Tacloban City samtang nagpakita sab kini og kasuko tungod sa giingong bullying nga nisinati sa iyang igsuon. Tungod niini, nanawag ang mga ginikanan sa mga otoridad nga aksyonan dayon ang maong hulga aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og mga kawani sa eskwelahan. Mato ni Tingo Barangay Captain Audi Flores, nirespondi na ang kapulisan sa maong lugar og nagpadayon ang pag-verify sa impormasyon samtang gimbestigahan pa ang insidente. Dili hunungon ang klase apan magpadayon ang pagbantay sa mga pulis o mga barangay tanod aron masiguro ang kaluwasan sa eskwelahan. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, DYHP Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Dagan salamat, Gabriel Masan, atong UV Communication Intern. Sa laing balita mga kasama, face-to-face classes sa San Jose National High School, mibalik na. Ang DepEd mipasalig kini sa kaluwasan sa mga tinunan. Kasama mo sa balita, Franz Aberilla, atong UP Cebu Communication Intern.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
20: Mibalik na ang face-to-face classes karong adlaw Hulyo 6 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Pipila ka semana human sa pagpamusil nga mipatay og tulo ka estudyante ug nakaangol sa laing 20. Aron mapaligon ang seguridad, gipaubos sa inspeksyon ang tanang musulod sa tungaan pinaagi sa paggamit og metal detector ug uban pang mga security measures. Subay niini gidungagan sab ang mga security guards samtang nagpatigayon og regular nga pagpatrolya ang kapulisan sulod og gawas sa eskwelahan. Midungag sab ang administrasyon og 16 ka bagong CCTV cameras aron mas mahatagan og insaktong seguridad. Batod pa ni Nilo Eder, DepEd Tacloban Information Officer, among pagbalik sa face-to-face classes kabahin sa psychological recovery sa mga tinunan. Gipasalig sa DepEd nga magpadayon ang hugot nga pagpatuman sa seguridad sa tungaan aron pagpanalipod sa bisan unsang matang sa hulga. Kasama mo sa balita, Franz Aberilla, UP Cebu Communication Intern, Tatak RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Dagang salamat, Franz Aberilla, atong UPCOM intern. Samtang sa laing bahin mga kasama, babae patay human gidunggab sa iyang live-in partner sa Toledo City. Kasama mo sa balita, UVCOM intern Giselle Pagal.
2: CYHP Tatak RMN
21: Patay ang usa ka 33-anyos nga babae human kini gidunggab sa iyang kapuyo sa sitio Dapdap Barangay Dumlog Toledo City ni atong Sabado, Hulyo 4. Giila ang biktima nga si alias An-An samtang ang suspetsado mao ang iyang 40-anyos nga live-in partner nga giila sa alias nga Cyril. Nasamdam sab ang 63-anyos nga amahan sa biktima nga giilang si alias Pedro human kini misulay og tabang sa biktima. Base sa investigasyon sa Toledo City Police Station, gituuhang nakainom ang suspetsado og nasuko tungod sa selos. Gituuhang misulod ang suspesado sa balay pinaagi sa paguba sa steel grating sa kusina o giatake ang biktima hinungdan nga gidala dayon kini sa Toledo City Hospital apan gideklarar nga dead on arrival. Subay niini gilusa dayon sa kapulisan ang hot pursuit operation nga misangpot sa pagdakop sa suspesado sa barangay Kambangog, Toledo City ni adtong Domingo, Hulyo 5. Nagatubang kini og gasong murder o physical injuries. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UVCOM intern DYHP Tatak RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Dang salamat, Giselle Pagal, ato ang UVCOM intern.
2: DYHP, Showbiz, Showbiz, ngayon.
3: Alang sa ato ang Showbiz, mga kasama. Vice Ganda, ngadto sa UP graduates, gingong gamita ang tingog alang sa kamatuoran. Ania si Angel Roshana atong UVCOM intern alang sa Showbiz Balita.
2: Showbiz!
22: Giawag sa aktor o veteranong host nga si Vice Ganda ang mga bagong graduates sa University of the Philippines Diliman College of Media and Communication nga gamito ng ilang tingog sa pagpanalipod sa kamatauran o pagpakibatok sa sayop ng impormasyon, korupsyon o inustisya. Gihatag ni Vice Ganda ang maong mensahe atol sa recognition rise sa class of 2026 diin iyang gihimugatan ang dakong responsibilidad sa mga media graduates sa paghatag o gusto o matinud-anong impormasyon sa publiko. Matod niya ang edukasyon o impluensya nga ilang nadawat, kinahanglan gamiton aron mahimong kabahin sa positibong kausaban sa katilingban. Nang hinaot si Vice Ganda sa mga bagong graduates nga magpabiling matinud-anon sa ilang tahas isip magsisibya sa kamatuuran o hustisya. Kasama mo sa balitang showbiz, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP, Tata RMN.
3: Dagan salamat kasama nga Angel Roshana atong UVCom Intern.
0: TYHP Showbiz Showbiz Ngayon TYHP Una sa lahat Weather Update.
3: Sa dili pagkita mo ato sa unahan, mga kasama ato nang i-check ang ato ang Weather Update. Kauban ato sa Pag-asa Mactan, Evertinio, maayong hapon.
1: Yes, mayong hapon, mamug mayong hapon sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para karong mga orasa. Ang easterly, so ang init na hangin, ang padayong nakaapektar sa may eastern section sa central o northern Luzon. Samtang ang nabiling bahin sa nasod, padayong gapong makasinati sa mayong tempo sa panahon, na doon na lamay lumalabay ng mga patak-patak na pag-uwan, panugdugong kila, tungod ka na sa mga localized thunderstorms. Samtang nga itong ginomonitor na bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility kaganihang alas 3 sa hapon o lahikaning nasipyatan sa 2,120 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Kini si Bavi, yung international name na Bavi, adun nagyapoy kapulgon sa super typhoon category. O base sa atong latest na tropical cyclone advisory, posible kining musulod sa Philippine Area of Responsibility pag-abot sa ugma sa gabi or sa kadlawon sa Miyerkules. Sa oras na makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility, ato na kini siyang tawgon o Inday, ang atong ikasyam na bagyo na nisulod or napurma sulod sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga. Si Bavi or si padulong na Inday, iyang tahakon gihapon ang direksyon na kasadpan nga ito sa Amihan Kasadpan ug magtikaduol kini sa dinhi sa may Batanes Islands lahos kuduol sa Taiwan na country. Sa bagaron, wala kita'y nakita or ubos ang chance na anaa kini direct landfall labi na dinhi sa may Northern Luzon ug para kanato dinhi sa Visayas walay chance na mulanfall siya dinhi sa bisan asang bahin sa Visayas. Apan makasinati gihapunta sa madag-umong kalangitan inubanan sa mga kalat-kalat na pagwan panugdug og kilat ibay na pag-abot dinhi sa Miyerkules hangtod sa Sabado tungod kana sa paghuros sa hanging habagat or ang inhan southeast monsoon dahil sa pagbitad ni Bavi or ni Inday sa oras na makasulod kini sa PAR. Sa pagkaron, ang tibuok Visayas makasinati gihapon sa hinay ngadto sa kasarangan na paghuros sa hangin na nagagikan sa northeast hangtod sa northwest. Di na ngatong kadagatan aduna na po hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kitay nakataas na gale warning signal sa bisan asang bahin sa atong mga kadagatan dinhi sa Visayas. Para sa atong temperatura sa tibuok probinsya sa Sugbo ana sa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang masinati sa mosunod na 24 oras samtang ang atong dagat buhunas karong alas 9:09 sa gabi iog mo taob pod unyang alas 3:33 sa kadlawon. Philippine Standard Time ana nakita sa 6 PM ug sa 6:10 mo saw ang atong haring adlaw ug makita na to balik ug sa 5:28 sa kabuntagon. Ug kanang latest gikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Evergen Tenyo nagpahinumdum na sa pabago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug maayong hapon.
3: Daghang salamat to Sir Evergen Tenyo gikan sa Pag-asa Mactan.
0: TYHP una sa lahat. Weather Update.
3: Ang update sa kahimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y nagtapos sa ito ang mga updates karong higayuna. Apan sa lili pa, maayong pagpaminaw, Chacha Boyla sa Cheya Caberte Segundo, Simeon Estera, may pagpaminaw, Ruby Ducoy, Emerlita Mahilom, Wilson Manatad Benjola Agustin, Anes Pakira, maayong pagpaminaw, Ellen Ramirez Panilagan, Maria Luz Tapik Imelda Cabalquinto, ingon man si... Itong ni message kaganina. Nazareth Borja, maayong pagpaminaw. Balik ko na ako mga kasama, maayong pagpaminaw sa... Og daghan kayong salamat sa ato ang kaabag sa ato ang Upland Tabang sa logistics og transportation. Ang ato ang light shipping companies. Daghan kaayong salamat. Daghan usab salamat sa ato mga kaubanan sa IFM og RMN Jensen. Sa nagpadayon nato nga Oplan Tabang dito sa General Santos City mga kasama. Sa musunod nga mga adlaw na magpadayon gihapon ni sila sa pag-apod-apod sa mahinabang nga inyong gihatag kanamo dinhi. Inyong giintrigar o inyong gisalig dinhi kanamo mga kasama nga moabot gyud ngadto sa hingtungdang mga biktima. Bano mga kasama na pupo sa manang atong oras. Daghan kaayong salamat mga kasama. Sangan sa kinatibukang puwersa sa DWE HPRMN Cebu. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albio, singon man sa transmitter site, kasamang Robel Boyser. Gininyong ubos nga alagad sa nga ni Rajman Aida Tampos, singon man sa nga ni Rajman Benji Tanghian. Gininyong ubos nga alagad, Rajman RV Veloso. Dagang salamat mga kasama, stay safe and God bless you. Oras alas 6:03.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done to me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
5: now and at the hour of our death.
6: Amen.
5: And the Word was made flesh
6: and dwelt amongst us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ. Wherefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: kaninyo sa RMM Production Center.
1: Tata!

0: kumusta ka mo talaga yan? Dlaw ka rululis, mga bata, ha? Kumusta ka diha, Ma'am Jasmine, Mabini Navarro, diha sa Bunbun, Cebu City. Kumusta ka diha, ang pinanggasawa ni Sir Raul Alibio. So, kumusta ka diha, Ma'am Jasmine, sa imong mga tao diha sa Just Nab, Flower Shop. Kumusta yung kamunta na diha? Sa tanan na itong kaisunan nga namati na karoon, labi na yun sa mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer o Mega Plus. Sa tanan na itong kaisunan, kumusta kamunta sa akong mga suod ng mga pare, Father Jesuit Cadona, Father Tommy Ogpo, Father Dundun Barok, Father Randy Figuracion, Father Andy Satura, Father June Parajang, Father Ray Mamalin, og si number one Father Shadow Obod, og nini Father Darwin Gitgano, kumusta? Kamunta na diha sa tanatong mga kaigsunan ng mga pare. Kumusta, kumusta, kumusta? Lalalala. Mga bata, inumudod pipitabli ha. Asamtang sugdan ako akong asoy ninyo ni si Manaon na nga naguluhan. Patay nga! Why kamatayon? O saan mo lang pagpatay nga? Why kamatayon? Ang patay nga di mamatay. Maura ng istorya ha mga bata. Nalalikod-lingkod, inom doon pipitabliya. Alang sa unang adlaw sa akong asoy ninyo ni si Manaon na nga naguluhan. Patay nga di mamatay! Why kamatayon? Okay!
1: Halilang lang.
2: O saan naman ang gipabuhat ako nilang Bubit o Grikes?
1: ako pa silang kontakon lang.
2: Oh, kontake, kontake.
1: Oh, paluapon pa na ako sila lang.
2: Gusto na ko mo pa uli di Aspinas lang lang. Huwag kita na ang magtipon sa mas magtiayon.
1: Bantay ka. Oh, lang lang. Ako po, excited ang kay kong mahita po

0: Poin sana. Kumusta na inyo lakaw, Bobet?
1: Awa na. Ha! Bugto na imong bana, Deprida.
0: Unya, asa man ninyo gilabay ang patay niyang lawas, ha?
1: Aw. Tuwa sa bukid. Sa may sityo kanaas. Gipaanod na mo sa sapat.
0: Buangan ninyo eh. Waman mo pahibaw daan nga karon din ninyo buhaton ang plano?
1: Na, ang ag. Unya-unya, umba na mo. Nga amo naman na dawat ang advance. Saan ka,
0: Beth, huwata-huwata lang sa ha. Kaya ako pa magtawagan sa mando dito sa Tupay. Kaya akong pangayuan.
1: Namuray gidangat. Has kang lawgawan mo, Prida, eh. Bidab. Nangitam si Lugag ikaisunod na mo sa iyong bana? Nga si Hermes?
0: Ay, sada na, Bobet, eh. Maroon kang di parinti, eh. Ayaw, anak, good. Bayran lagi ka. Huma na lang kay manawag pa man kong mando ron. Magpadara lagi to dahiyon.
1: Basta, basta ha. Siguro abegin na ha. Kanturbas by Rex, nga akong kauban. Nagpanila pra bagitong nakakita si mong paa. Tingalig iparipti ka ato. Unya, pat yun.
0: Oy, sad anak, good. Mubayad lagi ko skuwang. Ugma na lang. Kinagasto na ako. Tukhinking parcel na nangabot. Unya, pildi pagit ko smadyong.
1: Ah, sige, sige. Ah, parinti man ta. Sige. Balik kong tika ugma. Aron paninglon.
0: O, lagi, oy. Mubayad lagi ko sbalansin ako, ugma, bit.
1: Sige. Timan eh, ha? Timan eh. Mapakyas gani, unya ka, Frida. Bisag parinti pa ta. Ipalapa tagyugang Rex.
0: Ayaw, good, anak, good. Bubit sa doon.

0: At yabaw na daan yun. Kaya ni Ana din hipahingo ng polis nga nag-imbestigar sa kaso sa pagkahanaw ni Hermes. Ay!
1: Sorry, sir. Pero nabalaka naman kung gay ko para sa kumbana. Ikatulungan lang na rin siyang paggawas.
2: Sarili pa kung padayon ng mga bata pa inumdum sa ta.
3: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
6: Akong bugas-bugas,
7: akong katul-katul,
6: na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul, DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500! Mabalik sa pinakatul ng butik sa inyong lugar. DTX 500!
9: Ako sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, kinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
10: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayong gani. Kaya adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you.
9: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
9: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
9: So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
3: This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon Food Favorites. All day, every day. Basta Baon, Bounty Fresh. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
11: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Ay! Ako bang naminaw sa imong pagtiabaw ba? Ay! Gilasan ko, murag nalimbaot, gira akong balibo. Ay!
1: Uy, muding, ba't ni mo ha? Sipit ka kanina. Ikaw lang.
0: Ay! Nagmatngon sab ka ako, no? Ay! Magyot kayo kang mudrama. Ay!
1: Andam na kong buhaton ang tanan mo, ding. Aron pagtapon sa dako na kong kasalanan.
0: Ay! Sayop magito, Dayfrida, oy!

0: Imong nakuha ang ipapas na ko o panagakwarta, Langlang?
1: O, Langlang, nakuha na nako. Salamat, Langlang, ha?
0: Si Bumit, imo na bang nakontak?
1: O, Langlang. Og, wa na, sir, miss. Milampo sila si Bumit o Rex, Langlang?
0: Aka na. Mungka na balita nga gusto na kong mabati, Langlang. Namahanaw na sa hingpit ang akong karibal sa gugma diha.
1: Love kita kay kunin mo, no, Langlang?
0: Kabantay ka na.

0: 么大，欧巴We are amazing.
1: Kipatay ko nila. Gilabta nila ang malinawon ko na untang kinabuhi.

0: musti siya sa imong gidangatan. Panimasli sila, Kuya Hermes. Panimaus.
1: Kinsa ka? O ganun na kay kao maaron tawgon ang akong espiritu. O hatagan o celestial life.
0: Kitokyan ko ni mo ang celestial life nga alang unta na ko. Kaywa naman ko'y lawas. Ikaw na apaman. Maong gamita ka na aron gugton ang mga nakasak ni mo.
1: Magbayad sila. Ipanimaos ko ang ilang pagpatay na ko. Ipanimaos ko ang nahiaguman kong kamatayon sa ilang mga kamot!

0: Lola, si Papa Hermes, patay na ko na kung Papa.
1: Tutong, Jervy. Ano na itabo magkini sa inyong pamilya?
0: Lola, ganun rin na matay mo na kung Papa. Isang mali ko na nagpatay niya, Lola.
1: Ambot. Huwag ko masayo, Dodong Jervy.
0: Lola. Lola.
1: Karun pa lang, dawata na ang kamatuuran. Gawa na si Papa Hermes ni mo. Nga patay na siya.
0: Papa Hermes.

0: Kirby, bag mata.
1: Kinsa ka?
0: Ako si Twinkle, imong amiga.
1: Ha? Twinkle? Akong amiga?
0: Oo, amiga ko ni mo. Dahil mao ka, pinangga paya kayo ka sa imong Papa Hermes.
1: Huwag naman akong Papa Hermes. Ingon sila, kaya namatay na ko na ang akong Papa.
0: Magkita aral lagi unya mo si Kuya Hermes.
1: Ala, nakailagi kasi ko Papa, Miga Twinkle.
0: Basta lang, nakailagi ka ayok ko.
1: Bad kay sila? Gidagit man nila si Papa Hermes unya, ila ko nung gipatay, Miga Twinkle.
0: Ayaw na og kaguol bahin sa kalit nga pagkahanaw sa imong papa, Miko Chirpy.

0: pagi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita atog ganato sa Said Marketing ang tiga mauting para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugong epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, cleared na ang isugit nga 727 milyones pesos nga balugano na Sitio Coto Taltal Farm to Market Road gikan sa DA Philippine Rural Development Project. Ang maong kalambuan ang marka kini og usa ka dakong milestone alang sa pag-implementar sa usa sa mga labing dako nga rural infrastructure projects sa nasod. Katong maong balita, ihatod kanato sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang Said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang Said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa Said Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kanianto, Said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sab alang sa Said Kugon. Samtang ang Said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing Mark. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Said Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
10: Gigutom na ba?

0: ngayon ang pamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Cheeks 22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang

ang inyo mga mga batang supay sa kung aso ninyo ni Sibinaon ng reguluhan. Patay nga di mamatay, huwag kamatayo ni Pataya. Dili lang sa mga aso ni Kuya Gulit, kinita ng sinuwat ni Kuya Marvin Caballero, mabulot ng konsehal sa Ilihan ha, ato na sa Kaguyong, ana din na, parang kay Kaguyong, or asa ni siya mudagan, basta si Kuya Marvin Caballero, may ang nag-writer ani ni Karon. Niyang atong directest, di mo na mapulihan, si Ate Martes Parba, Alboronis, manang yun ha. Sa tanan atong mga aso, siya may directest, yung atong soundman, wailan ang tagiya sa bangisin, oh, that's watching liquid, si Kuya Ricky Bangis Garing, ang ato ang factory, ana, naraluyo sa Ace Hospital. Oh, nani niya. At tuwalo ninyo, kung ganahan mo, kabarato mo, kinarto niyo paliton dito, dali ra kayo na ara dito dagan. Ilahang Kuya Ricky Bangis Garing, atong spinner, si Kuya Joel Binse, ang manager sa Bien Aqua, nga kinalimpihang tubig sa babag. Oh, niya, babag, lapu-lapo. Niya, atong audio editor, si Kuya Randy Tayad, si Kuya Lloyd Gabiana, o gingunban, ang tagiya sa King Building and Roof Installation, si Kuya Ariel Mangkaw. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong permit, atop. Mga ceiling o gingon man mga glass window niya, window glasses o gingon man kanang door glasses, ayaw lang yun mo kabalaka na kay na King Binding and Roof Installation. Tawagan na ninyo na nasa Babag Naga, Lapu-Lapu City. Na yung numero niya sa Facebook o sa ato ang YouTube. Kinitanan, dalit ka na to sa RMN Drama!

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagi ko na rin ba? Pahit ko kayong pagkari.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naaloy din yung lab.
3: Sure ka?
2: Magkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
1: Bagong bayani ng sandaan. Bagong bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera, music Randy Tayan, soundman Alduin Nacorda, recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
8: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Askoff.
7: Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Again, correct.

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na juga magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon juga og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagid akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Nepasalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Sa anak, mag-negosyo ka?
1: Opa, namgong ko'y naibawal nga supplier o mga spatos nga ukay-ukay. Sugdan lang ko na anak ko o sa kabandol.
0: Mas mayo kung pagkaon ang imong ibaligya, anak. Kay ang mga tao, mukaon man yun na.
1: Ay, sus, magbuot, malinoon ka pa, oy. Ay, pasagdi ay lang kung akong negosyon. Ako bitaw kaugaling ang kwarta nga akong gamiton. Di ba kumangain ninyo?
0: Nak,

0: Sakto kayo mong nauna-unaan nga dinigawa sa inyo mag-display kay daghan man ang moagi.
1: Oh, mao gani, ako pa. Ya, saman, babies. Nabutan nga na ba ni mo mga presyon tanan?
0: Oh, babe, umana.
1: Sure ka, ha? Di ko gusto nga doon ay palpak sa opening lang sa akong negosyo.
0: Okay na lagi. Mura magkagway salig na ko, eh.
1: Oh, gusto lang ko nga perfect ng tanan. Kay opening na ba yan ako, ugma?
0: Ay, kabala ka, babe. Muklik lagi ni imong negosyo.

0: Sige, sige, sige. Pinilin mo niya mga boss. Ah, barato lang yan, ha? Mga barato lang yan, ha? O mga nindot pag yung kayo kwalite. Nanadigin mo magbahay na.
1: Upay-upay ganun ta sa imong opening run, babe. Makahapi ka ayo.
0: Gusto mga gabi ni.
2: Uy, limpakyo.
1: Ha?
0: Ikaw ay mo asis mga tao rin to. Ay, sige, tabi niya.

0: Paman mabalik sa papa nga nangitag kwarta. Di ko mahimutang nga nila. Na ako din eh, og si Bayniko ra nagbandis nilahan.
1: Nak.
2: Oh, pa, saan naman? Kakita ka?
1: Huwag yun, doy. Huwag may magpahuham na ako.
2: Yung saan mo na doon?
1: Basig, pwede ko makahuham una ni mo, nak.
2: Na, pwede kita nga ta ni Ron. Kibawan lang siya nga, nagpatkwan pa ta rin, nagpalambo pa ta sa negosyo.
1: Pero,
2: pa,
1: nak.
2: Dilibuti pa sa bot ba nga, abikay, maayo ang dagas sa kong negosyo, pangayuan ko ninyo. Imo na responsibilidad, eh, ba naman ka?
1: Rubin.

con mi motoganita. Papito mong matas mama, muli sa ko. Mubantay ko sa kundinahan. Pero kisam sa'yo mubantay ka ni mama.

0: sa imong mama diya sa ospital?
1: Oh, huwag gulay mga bantay ko. Kinala ko bubantay sa tindahan.
0: Babe, hibaw ba yung akong nag-duty ko?
1: Kinala sa mama ni mo karun.
0: Sige, ako'y puli ni mo bantay sa ospital.
1: Sige, mula ka na ko ah. Hindi lang kung mapabot ni mo. Lakaw na yun.

0: Migani kinabot kami. Di na ko maato ang tanang customer, oy. Daghan kayo.
1: Daan paligay ko. Sige, ikaw na i-assist nila dito, ha. Ako na i-bahala, Dineska, ha.

0: Ah, bay, tumbaga sa kanang cellphone mo. Kanina raman nagsigi ka rin.
1: Ah, niya na. Wala ko sila kung mga customers kayo, mamahawa niya ni.
0: Ah, sige.
1: Hello, pa.
2: Nak, karon pa lagi ka nito, bag.
1: Oo, oh, okay. Busy kay kustinahan, good. Nga naman.
2: Si mama ni mo, ni mata na. O, nangita ni mo.
1: Na, inala nga, di pa kumakan na, oy. Busy kay ko pangwarta dire.
2: Nak.
1: O, inala si mama pa nga, maningkamot siya nga, mamayo na yon para dili magdagan ang bayaran na sa ospital. Di na ba siya mubayad na na?
2: Ruben.
3: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagway, Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Makabuhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandi sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney niya do ayo akong kilid nga nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan nga kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung batin. Nakaantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabi na bisita.
3: Gigutom na.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: lain man paminaon pesela. Pero ingon anak ko, nga mutubag sa kong mga ginikanan. Dili magkukustong labdon pa ko sa laing butang, samtang busy ko pangita o kwarta. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw, ang laing sumpay ni so at tampo ni Rubin, tinining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kundunay kamo'y sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pag-paminaw.

0: Asa ang taan niyo'y? Murang nagsingin man tagbalik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy! Ay, kung inang gimino ta.
2: Hello, oy! Nga ano na di ay ta? Nausal mo na itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Panginoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen! Ni anak ko sa maninindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Pwede uton sa kong ipanulti ni ng tersila, Krisha.
1: Nagkabati mangkot ko sa ipanagsultihan nilang inahanog anak. Huwag yun paminawan ni ng tersila si Prena nga may pasabot bahin si mong punto, Jom.
0: Pwes, kung nasuko siya na ko, muprang ka siya na ko.
1: Jom Marie.
0: Ikaw mo lang pang misulti pinasikat sa kong nasayran sa balaod. Unsa may dautan niya na?
1: Sabto na lang ko datos ng tersila, bisag makalakot.
0: Ah, okay.
1: Ako bitaw? Kay bakit ka bitaw? Nga kaniadto pa kong naglagot anak niya. Ka-remember ka niya tong unang pag-abot na ko dinhi?
0: Oh, nainomdom pa ko, Krish. Magdita pa ito.
1: Pero sugad na kailan ako si Brenna o nagkasuod mi. Hinahinay kong mi-adjust akong batasan. Nakat-on kong musabot bisan pa man sa mga sitwasyon. Nalisod pa rin ako ang pagsabot.
2: Ako na mga ayaw upasaylo sa gipakitang batasan ni Mama Tarsila, ha? Jo Marie, Miss Krisha.
1: Sorry, huwag masabto na ko tuyo ang makadungog ko, Bran. Natimingan lang yun nga mo at tonta ko na mo sa inyo, pero sa may pultahan pa lang, nabati na na kong nagyaw-yaw sa mama ni mo, Tarsila.
0: Ato nakalimtan ka ng bahina, Bran. Kaysa akong bahin lang, di na bag-upara na ko ang batasan ni ng Tarsila.
2: Bitaw, gidawat naman lang kanin ako nga ingon anak gina siya.
1: Bran, ha?
2: Kinahanglan kong mo-adjust. Kay inahan man ako siya.

0: Maayo ka nagkontak paghihapon ako ni karaang numero ni mo sa cellphone, punyo.
1: Nanawag ka man ko na ako, Tarsila. Gimingaw ka na ako, no?
0: Hinom! Pakauaw ka na buktuta ka.
1: Hangtod ka ron, ingon ka lang gihapon ni Ana.
0: Hainin niyo, Dad as Erwin.
1: Tarsila, si De Lorena ngayong asawa, maoy pangitae.
0: Gipangutada, gago. Gipangutada. Pero wasa siya kasayuran kung asa ng iambana.
1: Magitangan kaya nito, Stirong.
0: Ay, kung bugal-bugali, ha? Sufron niyo?
1: Wakang yung ikalainan sa inyong supremo. Minos ka ayong pangartiyo.
0: Hoy, tarantado nga sufron niyo. Muangkun man mog sa dili. Wa kamila ang ginudahan nga may responsable sa kalit kay pakahanaw ni Erwin. Kamura, si Barsino.
1: O niya, Tarsila, unsa pa yun?
0: Iuli ninyo si Erwin siyang pamilya. Papaulian ninyo siya.
1: Di akang napitan na sa'yo. Kaya ang amahang Barsino, dako kalainan sa inyong Minard Buenavides.
0: Wa ko maghiskot ang komparison tali kanilang duha.
1: Pero gisulpihan talang ka kay si Amahang Barsino bata sa tanan ining mga desisyon. Lahi sa inyong supremo nga paturagas lang.
0: Ha! Baya! Ang nanaway! Kani ato sa dini palabiya nakatila para lang tagaag pabor.
1: Kung may pabor man nga gihatag kanako sa diha pag-uuban kaninyo. Kanaangay lang kay kugi o sakripisyo mo yakong gipuhunan o dili sip-sip o ligoy-ligoy.
0: Iman ini, Sofronyo. Inig-abot unya sa gikatak ng panahon. Tikatan tagil unya ka.

0: Unsay mo na sayran, Maki?
1: Kuan ba? Ang ginganlan ba og Irwin? Akalit lang nahanaw. Ni Otto din sa karaang simenteryo na nangadlawan. Murag, no, ako no'y giatngan.
0: Oh, ha? Kinsa mo sa kay iyang giatngan?
1: Matod pa ni ng tali, nga tindirag tuba, silingang Pedro, nga, ni anak ko ng mga alas 8 pasando sa buntag, nakitaan man ko niya si Irwin, nga nagbarubarog sa may karaang simenteryo, nagunit ko nun yung cellphone.
0: Nag-unsa gyud ka siya dito?
1: Ako no? Mutuo ba yagyod ko kay agianan man ang karaang simenteryo kung muato na sinang tali sa iyang tindahan og tuba?
0: Doon ay misteryo nga nagpaluyo ni ining kalit kayong pagkahanaw sa ginganlan og Irwin Maki. Doon agyod.
2: This Time Check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ko to mapag-inom na pod ko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
9: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay.
10: Pwede lang makasak.
9: Magrapagin ko ato mga gulo yun.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, Bila-Bila.
12: Paragis, Bila-Bila.
11: Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Polycotton, Samanchat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Mura dark spot siya, ana.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kun mo lakaw ka, Jo Marie, muuban ko. Kuyugan ta ka sa tanan ni mong mga lakaw. May labot ang imong misyon.
7: Salamat, Krisha.
8: Kano, Giyod? Walang iwanan? Matirang matibay?

0: Naglakaw na sad ang mga kanahan. Unsa na sa kainahuna-hunaan nilang buhaton ay. Asa na sad ka to sila paingon. Pusit mga tao ka na.
1: Mamatar sila.
0: Bena, may tuyo ka.
1: Ako'y naikubahin sa mga pagyaw-yaw nga nabatian di ay ni Miss Grisha.
0: Ay sus, di ko magyaw-yaw, uy. Kung wala pa ko'y kasuko.
1: Dili day ka na makakontrol, ma.
0: Ay sus, problemahaw na nanimo sila.
1: Ang-ang, nga agahan man nato si Jo Marie. Ug si Miss Grisha sab nga yang hinikog, ma.
0: Time para good, Brenna. Purik ikaw naman lagi hinoon maywa mo sa bot nako.
1: Ma,
0: maugading sila. Maoy mi adjust ta kung kina iya kami sabot sila nako.
1: Pero ikaw murag
0: maywa, Brina.
1: Mamatar sila.

0: Manghinaot lang ta nga makasuta sa pikas kalsada. Lapos nga to sa luyos na kong bukit.
1: Hinaot pa na, Padre Fete.
2: Pero private property ka niyong lugaran. Tingaling makasuhan ta trespassing sa iya ini ha?
1: Aw, mubalik lang doon yata sa itong agi kung pabalikon.
0: Gusto ka, Jumari. Usaon nga, gisirad alman ang publikong kasada nga mo'y naanda na itong agianan.
1: Magi, paunungan niyong sakinan.
3: Odong Jumari.
0: Jumari, nganong gipahulong manin po ang sakyan?
1: Dili ko mahimong masayop. Ang limusin ni Sir Varsino kanang nagparking sa unahan da Prince Krasada.
2: O niya?
1: Buot bang ipasabot ini? Nga iya ha kining maong property?
0: Gipadulan gyud niya ang bukana sa tira di Sur.
1: Padre Ferte.
0: Disidido gyud kayo siya nga maoy malag-iya sa misteryosong dapit sa yuta sa atlaw. Kung kira, Tiso.
1: Mga nauta, mag-iistorya ta ni Sir Varsino.
0: Dilingo ni anak kasayon ang pagpakikinabi niya. Apan, ato lang suwayan.
1: May niyabos sa gamay gate na to ta.
3: Ala, Dong Jumari. Naamalagin na diha ang gipangita na lang nahanaw si Erwin.
2: Nakakita naman ko anak niya sa karaang bahay sa mga Buenavetas.
3: Ay, hala, husto toon. Ako, sad. Nakakita ko niya na itong adlaw nga nabalita niya pagkahanaw. Dito man siya gud nangita ni nang Tarsila. Buntag tong sayo.
2: Musab ka naging kayo na nga nakita na ako ng tawhana.
1: Daan pagilagi ko. Nga naagay misteryo nga nagpalayo sa kalit niyang pagkahanaw.
3: Unya dong Jumari. Mupadayon patado.
0: Jumari, mamalik lang tas agi. Kay nagbaon ra basab nako si Varsino nga dili ko papadayon no sa pag-uban nimo aron pagtaas sa Tierra del Sol.
1: Unsa?
0: Mao di ay nga gipadul-an niya kay kapita. Namalit siya og mga property. Kay buka na man di ay kini paingon sa misteryosong dapit sa yuta sa atlaw.

0: mismo nga agi, Sir Valseno. Niya na kami sa karambay sa mga Benavides.
1: Wa kagyudi ay mutuman sa akong gibaod batan ong Benavides.
0: Tungod sa dako na akong tinguha nga makurhian ang nahimog sayop sa akong mga katiguangan. Ug sa kasaysayan nga gisugdan pa sa labing una ng mga ginikanan, Sir.
1: Benavides kagyud! Mas sinupakon!
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman. Ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipo ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahapa ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Star!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Unsa? Uya mo ni Art?
1: Oy, tay.
0: Bangag sa ilong.
1: Nga na da ay, tay.
0: Magkwintas kagbukog, anak.
1: Grabe asang tatay Peter, ah.
0: Samtang uya pa mo. May pagbuwagan na ni mo si Art, Junit.

0: Klaro na lang. Wa, makagusto na ko ang imong papa.
1: Makagusto man siya o wa, ako may makiktipo ni mo. Kita may magkadayon.
0: Sato pa. Wa ka mo tuo sa gisulti sa imong amahan, ha, Juliet?
1: Yan ako mo tuo, Art, oy. Kung mahitabo ang gikabalak ang Papa Peter, bahin ni mo.

0: Kusaka!
1: Oh, ay, sa, ha, diba? Sorry ha, pero nakalimot na kunin mo.
0: Ay, naku naman!
1: Eh, sorry, yun, pero nakalimot yung kunin mo kinsa ka.
0: Pare,
1: sino gani ka?
0: Sino gani ako, ha? Ako ito, si pare kuy-kuy ni mo, ha? Kalimot ka, ha? Si pare kuy-kuy ito.
1: So, inundom ka kung sino ka.
0: Ah, wag namang sinuka, pre. Nakakadiri yan, sinuka.
1: Ikaw pala ito, paring Gikoy.
0: Mabuti na kilala mo na ako, pare.
1: Tempa.
0: Oh, ano?
1: Bakit nagtagalog naman ka? Saan ka galing?
0: Sa Bangag sa Ilong. Sa amin.
1: Bangag sa Ilong.
0: Pare. Pare, may abangan ba tayo mga, ay may kaupahan ba tayo mga babae dito? Mga bahay ba? Bahay? Ha?
1: Sinong,
0: may kaupahan ba tayong bahay?
1: Ha? Sinong mo abang?
0: Sinong mo abang? Pero ako pare, ha? Alam mo naman doon sa Manila, marami ako giupahang babae dito.
1: Ha?
0: Oo, antira ako, ikaw, ako ang titira, pero hindi ako ang titira. Ako ang uupa, pero hindi ako ang titira.
1: Ano? Hindi kita ba inindihan?
0: Ako ang uupa, pero hindi ako ang titira. Hansada. Ha?
1: Nalibugan ako.
0: Six to pare, galing Bidanao.
1: Six? Ikaw sa manani mo?
0: Kusin kayan.
1: Ha?
0: Kasintahan.
1: Yeah.
0: Pero may asawa na, paring Art. Tinago ko lang muna sa'ya dito!

0: Buta na gud nimo art. Gibutangan lang gyud nimo og division ng atong kwarto aron mahimo ning abangan sa uyab sa imong kumpari.
1: Ay niyang man guday. Naluoy mo kugo.
0: Mao ba?
1: Ay kabalaka, Day Juliet. Kay mihatag nagdaan da abang daan si Parikoy balig. Kabaw ka? Usak ta yug.
0: Ha? Tagpila mo imong paabang sa kwarto?
1: Tag 2K kada buwan.
0: Okay, dako agoy. Uh-huh. Sa ato pa, times 12 months equals 24K.
1: Oh, 24,000!
0: Ambil ang kwarta, be.
1: Ah! Kang-kang mo na yung kamot!

0: Halo, nga na misuot ka din ni Art.
1: Ay, saboy. May bungutan na lang kunin mo. Kinsa imo nga?
0: Grace.
1: Ah, okay. Nindot na nga. Dugay na mo ni Parikoy?
0: Dugay na.
1: Nibaw ka nga. Ninyo na siya?
0: Oo. Uwama siya kilimot na ako.
1: Oh, mauba. Unya, pananglit, dili nakabalik kun din ni Parikoy. Unsa imong buhaton?
0: Dili na siya mabalik din eh.
1: Ay, pananglit lang ba?
0: Oh, naa naman ka.
1: Ah, bangag sa ilong. Minyo mong guy. Balita na ba ng akong kasawa? Itiyahan na tag-iring.
0: Ay, naanad naman ko nga may uyab nga minyo. Okay na kung itsahan sa kong iring. Ikaw yung isaw sa iring, Arta ha?
1: Oy!
2: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
3: Lindo tag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
4: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
6: Ang katingot sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
0: Jesus, the P.E. Papamuuli si Art. Tuka na ko. Tuog na lang ko eh. Mintay? Nadi ka di ha? Kus dito eh? Ah, nibaiid man na noon ka na ko, Mintay. Kaluoy ba? Idali be. Nga naman ka? Mara magdunay gisumbong na ko si Mintay. Diha lang ka, Mingkay. Ay lang kawasa kay duka na biya kay ko. Matuog na

0: kawa sa dini ay kimasakpan kasi mong asawa.
1: Shhh! Asa, wan amo tingog ang among iring nga si Mingkay. Nagpasabot nga, natuog na si Juliet.
0: Nga nang dili man ka mukawas dini, ani ka matuog?
1: Aw, kana akong okay ra ka, Grace.
0: Aw, bahala ko eh. Basta isahan gani kong iring ni Juliet. Saw agit uji ha? Aw, art ha?
1: Uy.

0: 怎么论？没得巴蒂克萨明该。
1: Ngayon lang natukin nakamata si Ming Kay ay si Juliet.
0: Nakamata ho? Ay, madami na.
1: Apinago. Apinago.
0: Ayoko. Ayoko ang anga ba? Ayoko ang anga.
1: Ay, daling punta ni Kay may isang hantag iwing. Dili niya takasaw.
0: Shhh! Ay, sa tingog Ming Kay ha? Kay may panidaan ta. Hina lang.
2: Hala?
0: Ay, mga animal! Nagpatong ka pa ni Grace, animala ka!
3: Ay, pasapton, teka. Juliet, ha?
0: Pasapton! Ay, Mingkay!
2: Ay! Sao, OG!
0: No, ala silang

0: Mao na'y pago ni mo, hilig magkagbabae.
1: Ay, nagugsirmon ni ma. At dos kay kinarawasan ni Mingkay.
2: Ha! Mayra! Bisag unsaon ka, art hangol kag yung unod.
1: Lain mo po sigir kung kaog tambok. Makahimlan magod na.
0: Agliho ka, gitabalan pa na ako ng kinaurasang Mingkay.
2: Ay, ay, ay, ay.
0: Yes! Mga law, manigsamara ni mo, art. Na! Kuyaw, kung mamatay ka, kay mas lako nun ang rabi sa iring kaysa sa irok.
1: Unsa ma?
0: Arthur!
1: Ayun mas Mingkay.
2: Ha? Ngunong ita magkasiring? Pakauras kag usab?
1: Dali, sige kaya.
0: Mayra ni mo ay.
2: Nagluya ra ba to gani has Mingkay? Nga akong gilawgan. Luya kay Mingkay. Kung mamatay to, mamatay sa bong duha ni Grace. Ay!
1: Unsa? Lord! Patawad!
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

Kuyawan kong maayo nga niingon si Juliet nga nagluya kunos minggay. Nakasaad na ko sa kong asawa nga kung mabuhi lang ko, di na ko maghinangul og unod sa babay. Tambok na lang ako ah. Si Juliet na lang yun. Kuyaw ning sigihan tag itsahan og iring.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
2: Saan
1: ito po naman? Maninda ko liha. May asaan sa bukat. Dahil palingki.
2: Agri na, palingki.
1: Oo, maligi ako liha.
2: Ano ang palingki? Ano mo na eh?
1: Mais.
2: Sweet corn. Yung asa ba ako nung sa kwan ay sa naminaw ka ron ay sa inyong isimula sa inyong natin na nawala inyong matapin sa panawas din sa itong produkto mo?
1: Katong ako makasulayan eh. Sulay mo, di ba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nangumah. Hindi po iyang ginom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Huwag ganyan yung pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
0: Busa sa unsamang badatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
3: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. Ingon na.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma, ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Malarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili. Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
6: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bulbul o pipinka!
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magtibway ni kanang?
7: Pahitigo! No. Banda!
5: Bati asa ni mong naumuhilak. May oy, masakang sa tagay mo!
7: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan ka ron, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing patay na!
7: Dugo!
8: Pacheco. Pero, pagkasliyo na ko. Gato na agad ka.
9: I'm sorry, Palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
8: Bunso?
9: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
10: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
9: O Takla, maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong agabhiun tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko.

0: Bot og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dinila ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oh.
4: Okay, kung tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, hello, hello, hello. May kala, kumusta? Mayong adlaw. Ah, may nga lang na may buntag, may ngunto, manihapon naman noon. May buntag, may kadlaw, natatanan. Yala sa higalas kang inang rare, liyan, umas kong guwapong partner. Wala yun si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Pirmihon o kadaadlawan dyan na to sa pag-inom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o palaopan sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Ay sa kalimot mga higala sa atong Paragis Bilabala Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalangsig na pampagal na pa. Uh-huh. Okay, shoutout tayo mga higala. Shoutout diyan ni Sir Richard Lopez Diaz sa Cahil Bourbon. Sa Tanan Stop Diaz sa may PC Diaz Mandawi. David Brigoli Diaz Kawayan, Matina Davao City. Nancy Abordo Sonio. Jilin Gitis Bacayan Diaz Davao City. Marivic Gary Tidor. Aston Gray Katubig. Ila Rakasa, Remali Garas, Bung Hanoi de sa Davao City, si Jorwin Tison Calvo de sa Inayawan, og ni sa atong pinanggang manager si Nilo Tadio. Gikan gini sa atong BC founder Bangag sa ilong wailay ko ng atong writer director Oji Kumpok Rakasa. Laing shoutout des Toledo City mga bumbero, April Ray Pungasi, Topper Labaho, Dave Jones Buhawi, si Patrick Laudi, Emre Pungasi, gikan gini ni Pedro Pungasi. Okay man dia sa Junior ni Junior Albarracin, dia sa Labunturan Davao de Oro, Virgie Abuda, dia sa Lower Yati Giyot Cebu City, Lucia Buloy, Lita Gripo, binidalis na dia sa Dilaro sa Calatrava Negros Occidental, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. All right. Pwede mga ikala dito maglangan at today hilumduman ang nangagi, nagikilig o nadasig si Jigo sa mga po nga nabati niya gikan ni Takla. Napahigayon yun pagkaumba ang ilang kasal, apan kalit lang nga bibabag si Lalat o Bugart sa kaminyo nila ni Jigo Lalat. May nagani kay na si Reyna Tara o Kibos lang baki. Kamalasa, nga nabitaw nito. O niya, napadayon yun ang ilang panaghiusas kaminyo ni Jigo o Takla. Nadayon yun ang double wedding nila ni Jigo o Don Arturo. Humaan silang kasal, ingon ni ang naitabo niya na nalasumpan nga itong sugilanon, nining naghinapos ng sugilanon, budbod o bibingka.
2: Oy! Ang langgam ng tabian ay!
3: 9.0! 9.0!
2: Ati,
4: ati. Balya. Ti, ti. Pagod ang langga.
5: Ako si Hercules. Ako ang
4: pinulipo ninyo.

0: Asa ta jekong?
1: Ato tas yuk rintak la.
0: Ha? Yuk rintak? Magunsa man ta dito nga doon na may gubat nga naitabo dito tali sa Russia o Ukraine?
1: Ato na to ipahigayon ang atong honeymoon.
0: Unsa?
1: May dito kay doon ay gubat. Ah. Kunya kita sa magubat-gubat na style ito. Arong nagpato nag-apo si Daddy Arturo o Mami Maria Pica.
0: Ganahan ko, anak Jeko.
1: Captain Alan Malaran, ilaos Miss Airport sa among private jet plane. Kay mo ilaos Miss Ukraine.
0: Unsa ka na naapa doon din itong gisakyang helicopter?
1: Kugwa! Sus, ugwa ko mo sa'yo. Ang kusog kayo ng pwersa sa gahong sa kangiti. Maigo, kinihilikopter nga itong gisakyang!
0: Oh.

0: Siligan ko kinindak kong nataran yung panimayan nila ni Miss Lalat. Wala naman ko. Mura man ko gimino. Murag nabalik naman yung mga panghitabo sa kuna-una. Laki pa mga atop ng panimayan ni Miss Lalat. Ako si Ligan. Kadaghang layang mga dahon.
1: Dali na pagpanihing ni mo di hatakla. May hugasan ka pa uglap nun. Pandali.
0: Oh, Miss Lalat.
1: Hindi ako na ha. Kay magpamanicure, pedicure ako.
0: Oh, Miss Lalat. May motor na may unong. Si Bogart ka na ang partner ni Miss Lalat.
2: Ah, panglipig yung takla. Lakip ang nataran sa mga silingan. Og dan, ganang ilang mga dan. Hala, pilas magsilig dito.
0: Oh, Bogart.
2: Si Lalat.
0: Magpa-manicure-pedicure ko no siya, Bogart.
2: Amay noon. Aron limpyo siyang iyang mga kamots pagunis sa hamis nga panit na ko. Asuman siya?
0: Toa sa kwarto.
2: Ah, labing mayo. Kaya doon ako importanteng ipabuhat niya.

0: O lalat, maong ayaw yung kumpiyansa. Aron dili makuha ni Jigo si Takla. Hmm? O kamog yun ni Jigo magkarayon.
1: Who's the couple, Kite? Ako'y bahala ni Takla o sa batang abnormal.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot namin mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pag dito ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paradis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pug ko 3 times ini kapi jud ko na paradis nila dila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Oil ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili nga ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon. Gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian katong wala pa ka gamit sa atong kape?
7: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, Hello, naman kayo mo. Niya makasaka ko. Kalabasan. Ang bukid doon. Ganyan. Nag...
6: Ha? Bukid sa kulian?
7: O kato ganing ama nga morda.
6: Bukid sa...
7: Ganing. Oo. Niya, o sa uwap ako nagamit. O magsangka ganyan. Maglisyo.
6: Pagka na sa bukid, ikigil ka saka?
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pati na iya.
6: Pwede na. Makakat ka tayo ka sa bukid.
7: Makakat ka to ah. Tanong mo yung... Magrapag ito atong mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Oh. Salamat.
6: Pili pa kanan ni Mulay?
7: Siyon.
6: Lido.
7: Alberto.
6: Pili mo ito.
7: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
9: Unsa gud ni Miss Lalat? Gitiunan magud mi nimo si Gian og kutsilyo.
10: Ba't ka, Miss Lalat? Ba't ka yung Gian?
11: Dili! Oh. Kuyog mo lang ako sa kwarto. Dali mo!
9: Oh, Miss Lalat. Ayaw lang itong pasakiti ang bata, Miss.
11: Pagdali mo! Dusla akong dumaran!
9: Oh, Miss Lalat.
10: Miss Lalat!

0: Nakita yun na ko ang pagmaltrato ni Lala Titakla. Di yun ang si Bajigo ni Lala.
1: Nga nung niya kag baktin?
0: Ah, ako may mo kipasabot og baktin?
1: May lain pa ba di ay? Nga ikaw ra may dakog tiyan.
0: Oink, oink, oink.
1: Sba ay, nga nung niya ka?
0: Asa sila sa takla og tiyan?
1: Plano kong palayasan sila.
0: Akon mao. Di ni mo madawat ang home showcase nga gihatag unta ni Bajigo din eh.
1: Home showcase?
0: Hmm. May dako mga appliances. Lakip gani mga hayupan doon ako da.
1: Oh, tinuod?
0: Gusto kang ibidin siya? Kay patingog na ko.
1: Abi ko na pi.
0: Oh, manok. Tingog manok. Pabo! Tingog pabo!
1: Paborito ko na kalaklak! Napa? Napa?
0: Naapag yun!
1: Ano na pa di ayon sa man?
0: Baboy! Tingog baboy!
1: Hala no? Gidasa din imong imong mga igsuon?
0: Nagtuho kang maura na. Naapa man.
1: Ay, naapa cute. Ay, samay.
0: Kanding. Tingo kanding.
2: Kalabi. Kalabi. Kalabi.
1: Kalabi. Kalabi. Ah, tingo gilang kanding. Pero kanahan ka ng kalami.
0: Naapa cute lahat.
1: Ay, naapa cute. Uy, sa naman, Sam.
0: Dinosaur. Tingog dinosaur!
1: Oh, grabe yun!
2: Hindi ko kumawala nun!
1: Bangag sa ilong!
0: Basta kayo mo nagkatugtan na ang lalat. At ima na lang kung panggaan sila si Gian o takla. Kay, muanay ito nung si Jigo? Mamisita?
1: Muanay si Jago? Ang gwapo kay adunahan ka ayo?
0: Ayo din gwapo! Kay adunahan man!
1: Ah, kaya gwapa siya kwarta niya, tindiro lag budbod, bati nagnaong noon, nagkalagom lang na, luod pag yun.
0: Ginawa yun! Pe-pe-pe!
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usilingan na mo ang nagagamit ang parating skina nila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mag-uko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kapag maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

May kalahatang iyang uban pa mga sumpay ni naginapos ng sugilanon. Bodbodog bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa radio gumbo sa direksyon ni Oji Kumpuk Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Galit ka ninyo sa RMN Drama!

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot ko sa lawas, giyod, buminaon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, giyod.
2: Sa ito pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita, giyod akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% giyod sa akong ibati, giyod. Wala, giyod siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ano ay maing balita? Kaya available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
5: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

0: Vitex Nigundo L. Gundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Lindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
6: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. Ang sarap.

0: Negundo Ella Gundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
6: Sa Janine, okay pa yung mga menstruation din gaspat-spat lang, hindi kaayo. Ipatay ko sa

0: 500.
1: Bumali sa mga butika.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Bakit RiteMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
15: No one ana makaugana sa kama?
16: Basin ug
15: may diabetes ka?
16: Ang TTX 500 na!
15: Ang TTX 500!
16: Adlay powerful extracts,
15: nga phytochemicals,
16: ug antioxidants,
15: nga gigan sampalaya,
16: ug desugared sugar cane,
15: mga organic compounds,
16: nga effective,
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: TTX 500!
15: Sa mga butika.
16: TTX 500!
15: Ang tubag!
16: Kontra sa sakit nga diabetes.
15: TTX 500!
16: Epektibo!
15: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
16: TTX 500!
15: Ibo sa desugared sugar cane extract,
16: ug anti-diabetic property,
15: gigan sampalaya.
16: TTX 500!
15: Garantisado,
16: highly recommended
15: sa mga eksperto.
16: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
0: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
8: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
7: Atong pag-isgutan na to karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
8: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
7: Oo.
8: Baka, kabaw, kabayo, ayaw, kanding, ug uban pang sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
7: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
8: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug kagakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
7: Correct.
8: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug DTX 500 og MyTC.
7: Mauna.
8: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
7: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
8: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og GTX 500 og Mighty C kung sige mang yung kagkaon og karni, aron matabangan sa superior antioxidant aning GTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
9: Correct.
10: GTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
10: GTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
7: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives. Mm.
8: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo, kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha ni mong mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
7: Pwede ra.
8: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
7: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
8: Na, kining tanan, Sir GP, makuha, baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
7: Pwede rin di ay utan, ano?
8: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inong po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inong po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
10: DTX 500!
13: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong kung mama, DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumargod aning Mighty C, ma. Semana lang. Balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud ka.
10: Mighty C,
12: pumali sa mga butika.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay.
8: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals. Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
7: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
8: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
7: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
8: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na nga tumak. Sobrang mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang tabang sa imong atay.
9: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
9: DTX 500.
15: Pabalik sa mga butika.
7: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
8: Ang ALT usa na ka liver enzyme sir GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
7: No,
8: gamit yun ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
7: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
8: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
9: DTX 500.
13: Si Annabel, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500.
15: Pabalik sa mga butika.
9: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Kada isi siya nag-voice window. So, na-permit ko ga pangluya ka ng murag copper kayo. Hindi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang MyTC vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
9: MyTC!
15: Sa mga butika.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
8: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
7: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
8: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
7: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
8: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
7: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, watay panahon para mag-exercise.
8: Inom ka og extend food supplement.
7: Ay, perfect!
8: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
7: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Naipakapinoon frontal effect.
8: Hala? Tay, pwede ka na.
7: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
8: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
7: Aha.
8: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
7: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si misis. Kalami.
8: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
7: Gusto.
8: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
8: Katong mga kwartaan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
8: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
16: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usap ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na ginako ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
15: Kapalit sa mga butik.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Magutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
7: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
8: Naapay monolaurin.
7: Mga medium chain triglycerides.
8: Check. Plain D3 ikis.
7: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
8: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
7: Kung kainom kag D3 Bio.
8: Check. Ordinary D3, walay MCT.
7: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
8: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede nimong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmog nimo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
7: Ah, wala.
8: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
7: Unya, ang D3 Bio, makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
8: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones.
7: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
8: Magkataas ang imong metabolism.
7: Correct.
8: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
7: Gusto. So sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala, Jod. Ikis na po.
16: D3 Bio!
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawa. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio!
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir JP.
7: Gusto.
8: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
7: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
8: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
7: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
8: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
7: wala.
8: Wala na pod.
7: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
8: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
7: Correct.
8: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio, nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
18: So,
8: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
18: Supporting actor ra.
8: Mm.
18: Oh. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
8: Yes.
18: Oh, ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan.
8: Mm.
18: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
8: Mm. So, yun na nakanindot ang D3bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3bio, relax ang imong immune system.
18: Correct.
8: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3bio, gwardya og pulis.
18: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
19: D3 Bio!
20: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat na inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
19: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Linda. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom time sa daily na jug ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kayo ang Mighty C.
19: Mighty C!
21: Mabalik sa mga butika.
8: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
18: Mm.
8: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
18: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
8: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika di Ofresh.
18: Kayang-kaya,
8: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
18: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
18: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deofresh.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
18: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
18: Exercise sa kama ba, Doc?
8: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
18: Oh,
8: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
18: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
8: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
18: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seed.
19: DTX Coffee Mix!
23: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag natubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix!
21: Mabaka sa mga butika.
18: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
18: Of course. Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
18: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
8: Mm.
18: May kamala kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
8: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, na-i chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
18: ga-detox ka pa!
19: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gitmasawan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi ang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix!
21: Mabasa ang butika!
0: mga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
8: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
18: Sige.
8: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
18: Wow.
8: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
18: Correct.
8: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
18: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa Dok Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
8: inya,
18: kung, active cases.
8: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir GP, makaulaw no? Kipang tabi jud ka? Si Dok Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
18: Madlok na sila Dok, paduol nimo.
8: Apektado jud ang imong social life.
18: Bisag pagan imong pamilya Dok, madlok nimo kay basta naakay TB.
8: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo
18: sto.
1: D3 Bio.
2: Ako si Dimita Gandalaw na ay Edliston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
21: Ang Visio
1: gamay D3.
21: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
18: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
8: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
18: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
8: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
18: Correct.
8: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
18: Yes, of course.
8: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyo aning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
18: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
8: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
18: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
8: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
18: Husto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
8: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
18: Correct.
8: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
18: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
18: Ayaw abusuhon.
9: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
10: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
25: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
26: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kala kumustag maayong gabi eh, kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. July 6, 2026. Like, suwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, og Francis. When you stand by Francis, alang sa imong suwa. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ang epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuk Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tudkaron, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Usbong is standby, alas sa sumatampo atong paghatagag pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun. Sensory, Ate Arlene.

na siren ko, ate. Nasadyag ipanganak si Jenning Kalibutana. Gibiyaan na siya sa iyahang amahan. Og dili pa daw niya mablame ang iyang mama kay lagi

Pareho pang 40-year high school na tuhiga yun na iyang mga ginikanan. Wapay hinanawan sa panginabuhi. Busang iyag yung namataan nga mga ginikanan mao iyang mga apuhan ate. Ginikanan sa iyang papa. Kay dito mangpod siya gibilin, Ate R. Hangtod. Nga nagdako siya. Nagpabilin gihapon siyang Lolo's girl o Lola's girl, ate. Kay lagi na minyo naman ang iyang papa o lain. Wa na pod siya. Nag-effort nga pangitaon pa iyang tinuod nga inahan. Kay dili na pod niya gusto nga bulabogon pa ang kinabuhi ni ini. Abi mo ate, mas aware og mas nasayod pa ko sa tibuok nga pagkatao ni Jen. Kumpara sa kong asawa. Magtiayo na mi og pila ka tuig. Apan, muragwa pa kay nako siya na ilhan. Kay mag-usab-usab iyang batasan. Karon maayo og madili. Disusama kang Jen. Na consistent kini ate. Itago na mo ang among relasyon ni Jen. Amo kining giampingan nga di mahibawaan sa uban. Nagpadayon na ang among relasyon ate. Hangtod na nagmabdos kini. Diri ko nakadesisyon ate. Kinahanglan kong panindigan. Ang gimabdos ni Jen. Okay lagi ate. Mora man mig-iring og iro sa kong asawa. Nagigsulti ko nga ito kaniya. Nga mas may patingali. O magbulag na lamang kani. Gusto kong mo-file og annulment ate para hatagag kagawasan ng among kaugalingon. O gusto kong makuha ang custody sa among tulo ka mga anak. Apang gikatawan lamang ko sa kong kapikas. Dili og dili siya mo perma sa annulment. Di ko na siya motuo nga wa ko'y laing babae. Matod niya ate. Musugot lamang siya nga makigbulag ka na ko sa kondisyon nga ang tanan kong kinitaan ihatag na to kaniya. Lisod alang ka na ko, ate. Abi mo, wa ko'y mahimo. Mahinungdan, wa gid mi nagkabulag ni Olive. Nihigayon na mas nagbantay mi pag-ayo ni Jen. Nga di may bawaan ni Olive ang among relasyon. Nasayod ko ate kung unsa ang dagan sa utok sa kong asawa. Skandalosa kini. Kung nasayod ko dakong gubot ko iyang may bawaan ang kabahin na mo ni Jen. Kini ang rason ngalong din ni Kaimi magkita ni Jen ate. Giantos na mo ang kamingaw sa usag-usa. Hangtod miabot sa panahon ngayang gihimugso ang among anak.

ate. Nakurat kaayo ko. Sadyang ako nakita ang dokumento. Nagigamit sa pagparehistro sa among anak. Pangalan ni Olive. Ang pangalan sa iyang mama. Namugnaw ang tibuok kong kalawasan, ate. Mura ko gibubuan. Ugo sa kabalde nga bugnaw ng tubig. Daw di ko makatuo. Huwag ko magdahom nga nailambigit ko sa duha ka babae nga konektado sa usag-usa. Huwag dili lamang ordinaryo nga koneksyon, ate. Anak ni Olive si Jen. Dugay ko nakabalik sa kung saktong panguna-una. Naging komplikado gyud ang tanan, ate. Mas naglagot ko kang Olive kay gitago niya kanako ang iyang kagahapon. Abi mo, ate. Kumisulti lamang si Olive. Nga doon na siya anak sa pagkadalaga. Tili unta kini mahitabo. Tili na ako ma-imagine nga ang laing babae sa akong kinabuhi igsuon sa mga anak. Sa pagkakaroon, ate, wapan ako sutihi si Jen sa akong nasayran. Na-confirm ko lang nga si Olive ang iyang inahan. Tungod sa iyang lolog lola. Gipangita ko ang saktong timing, ate. Tungod kay gubot ang akong nahuna. Ako masayod sa ngayon kong pagkabuhatan. Huwag ko masayod kung asa ko magsugot. Kung unsaon pagsulti sa duha ka babae. Ang tinuod nga sitwasyon. Huwag mo kininong dan, ate. May padangat ko niya akong kasinatian. Pamasin, inyo kumatabangan sa konsolirahan sa pagkaroon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay hinay na wala na sa dang iyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ko makuha ng sabay akong ibati. Noon nga, na nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na. Ang sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kadang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhang, akong ibati na yun nga, lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

salamat ka ni mo, Francie. Isay mo babadang ati mo sa watampo ni atong tulumanon sa sensorly ati Arlene. Dakong problema tinu na imo nasudlan. Pero sa pikas bahin, nagsugod pa lang mo sa imong kapikas nga si Olive doon na nai mali. Tungod kay wanya gisulti ang iyahang tinuod nga kagahapon. Okay, diri una kita sa itong mga text messages. 0917-159-5812.

0: RTR para sa Lord Sender. Once and for all, iyahang istoryahon yung asawa ate. Pangutan-on niya, kinsa si Jen sa iyang kinabuhi. Bahala na. Ug masayra na kamatuoran ate, diha maginapaingon. Elena of San Carlos City, Negros Occidental. Sana di mo binabale wala. Ate R, at first, sakto siya, gihimo riyang rason ang kinaiya sa iyang asawa. Apan ko sa sinugdanan pa lang ate, doon na nagitago ang ihang kapikas, dili tinuod maayo, Joy of Busay, Mualbol, Cebu. At yan, relate ko siya magibasa nga sulat. Bisan kinsa naman tingali ang nasa sitwasyon ni Olive. Kung gusto niyang kalimtan niyang daotang kasinatian sa batanon pa siya, dili na lang niya ang katon ate. Mo siguro na'y rason nga nung iyang gihilom ang iyang kagahapon. Rose of Gihulgan City, Negros Oriental. ATR para sa Lord Sender. Kinahanglan na niyang sultihan si Jen sa kamatuuran ng iyahang inahan mawang asawa sa Lord Sender. Vilma Bunga Elaya Hagna Bohol. ATR para sa Lord Sender. Naghihapon siya'y mali. Pulato na lang niya ang saktong panahon ate kung kanus mabuking ang ilang relasyon ni Jen. Fe of Nailon, Bugo City, Cebu. Okay, taga patag mga text messages. Sa pankulang naman ang atong oras, ato na lang i-greet ang atong mga entry. Hi to Gerald Basok Apale of District 9, Barangay Tabalong, Dawis, Bohol. Mercedes Purissima of Barangay Macapso, Valle Hermoso, Negros Oriental. Telma Raidel of a West Poblacion, Garcia Hernandez, Bohol. Jinky Edulsa of a Poroxiete, Villa Aurora, Antiquera, Bohol. Anabilia Intes of Campiso, Hinatilan, Cebu. Peter Paul Dijos of Tungkil, Minglanilla, Cebu. Nelson Bentolero of Kalangag, Bacong, Negros Oriental. Pedro D. Bourbon of Lower San Roque V, Rama Avenue, Barangay Calamba, Cebu. Crescenta Ian Biliran of Buktol, Hagna, Bohol. Gondilina Baguhin of Buoy District, Tagbilaran, Bohol. Sofia Santing of Barangay San Isidro, Jaro, Leyte. Alfonso C. Eben of Ilihan, Toledo City, Cebu. Thomas Aboy of Kalindagan, Dumaguete City. Rizel Jamil of Cambagay, Batuan, Bohol. Jefferson Ducay Caratao of Ilagan Extension, San Carlos City, Negros. Sandro S. Tagulabong of Humay-Humay, Gihulgan City. Ninita Cabalida of Porocaimito, Barangay Quezon, San Carlos City. Angeline B. Kagandahan of Sabang, Sikihor, Sikihor. Vespi Dinulan of Poroxinco, Maslog, Cibulan, Negros Oriental. Jonah V. Cababat of Palaypay, Sabahan, Baye City. Abigail B. Garlet of Liberty Hills, Barangay Mabigo, Canlaon. Maria Emily Dingal of Barangay Gilingaon, Sitio Hayugan, Siato, Negros Oriental. Mirasol Baobao of Tanday, Baclayon, Bohol. Junisha Aranjuez of Porocuno, Biking 2, Dawis, Bohol. Rosie Daragosa of Alibabay, Mabigo, Canlaon. Marisa Simi Harris of Pulo, Santa Filomena, Alegria, Cebu. And Lucila A. Lopez of Adao District, Tagbilaran City, Bohol. And this time, ato ng tuyugan, ato ng biolo. Kinsa ka ha ang swerteng mananaog sa itong 25,000 pesos. Congratulations to product code number MGCP 26-78387CC. Os ba na ko? Ang product code number MGCP 26-78387CC. NCAP 26-3057-30HZ. Tagansyag product is sent. And product code number UA 26948 14ZJ. Ayan. Congratulations taga Toledo Road, Barilla, Cebu. Users sa atong Nance Capsule, U8 and Mega Man. Congratulations Rinanti M. Ogsod.
1: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Osbon ko Rinanti M. Ogsod of Toledo Road, Barili, Cebu. Ingatong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations!

much, Francis. Sa ibo papadang ating maswat tampo ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Well, wapa man na sayre ni Jen o ni Olive ang tanan. For the meantime, stipot ka una. Pasag di lang usa. Wa manggiyoy aso makumkum. Masayran manggiyod ang tanan. And that time, pwede ni mong isukmat sa mong kapikas. Ngano sa sinugdanan pa lang. Iyang gitago, iyang pagkatao nga anak kanimo. Tinood lisod alang sa usa ka lalaki. Apan, musugutag sa dili, nakasagag gihapon sa imong kapikas. Sumurag amanos. Kaya lang, lisod alang kanimo ang pagdawat na sa sinugdanan pa lang, doon na diay. Anak, ang imong kapikas. Una naging kamo. Butang ayang gililong anak kanimo. Apan, anaagyapong kanimo ang pagdesisyon. Usbon ko, ayaw lang una pag una-una. Pasag di lang una nga magmalinawon ang kinabuhi ni Jen. Ug umabot na ang saktong panahon. Ayha nimo, desisyonan ug unsa ang pinaka-best pero para kanako. Pangito na unaon. Ang imong ipuli sa imong kapikas, iyara pong anak. Una sa tanan kung gusto ka, konsulta. Ipaagi sa legal. Tungod kina sayod ko, may mahimong null and void ang sa kasal. Kung pananglitan sa sinugdanan pa lang, dunay bakak. Una kini natigayon.

Apan sa bigas bahin sa matang desisyon ngayong pagabuhaton, remember, doon ay tulog ka anak nga mapiktuhan. O dapat imo kini considera, Francis.

0: Again, thank you so much sa imo papadangat imo sa matapon ni atong tulumanon. Sa engineer. Oo, lagi. Ang pinaka-best usbon ko, take two. I-refer og abogado. Kung gusto gudya og mahuman ang maong problema, diha palang daan, mamahin mo na kining grounds tungod sa ang wala pagsulti sa iyang kapika sa iyahang pagkatao una sila napakasal. Love you so much, I'll never let you go. Bueno, standby ka lang, Todd. Medyo kahinuktok po si engineer og apil. O ni comment ka siyang apil. Panagsarigin na mahitabo ba? Standby ka lang, Todd. Alas sa Health Education Program at Doc Jen Paul de Asis. Sagya po ganyan si Ate Arlene Ayon. May nang salamat. Bye-bye. I love you all. The beauty in life that's meant for you
1: and me. Let us... This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Cavioid Capsule, nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag UID capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag UID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag UID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Cavioid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ko sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko-observe sa nagamit na ko sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Oh, syempre mga igala, alam sa itong Health Education Program ng Adlong Lunes. July 6, 2026. Dok, nakaduol na yun.
1: Gani.
0: Nakaduol na yun ang July 14.
1: Duol na yun.
0: Okay, Dok.
1: Yes, Atarlene, and welcome, welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: Excited ako sa birthday ni Dok. Aha, kami, ane pa ingon ba?
1: Yes, Atarlene. Excited na po me, no? Sa ito ang mga medical mission team, mga kanan. So, sa next month, mga August, sa third week, mga kanan. So, okay. Naanapod tayo mga ipatigayon ng mga schedule. So, dili yata na area sa Cotabato, mga kanan. So,
0: Kadapawan, wait lang. Bansalan, Tagum, tama ba?
1: Yes, so, wait lang ka mga kanans, no, sa mga area para i-confirm na to.
0: Oh, yes. Okay. Ate Arlene and Doc Jen, ako si Carlita B. Paderan, taga Hinaplanan, Claveria, Misamis Oriental, 15 years old na ko. Ate Arlene, wa pa ko makagamit sa Nans Corn Coffee. Dili ko makatulog og tarong. Nya, dili, sad kayo ko makabawas kada adlaw. Pero sukad, kami gamit ko sa kapingan Nans, kaluay sa Dios, nasolva yun akong problema sa pagkatulog. Ayan. So,
1: yes, Ate Arlene.
0: Kanina sa experience ni Mrs. Carlita B. Paderan. So, user siya sa ato ang Nans Corn Coffee. And in fact, na diri, nasend niya ang iyahang code number. Thank you so much. So, possible nakuha na ni sa ato ang mga staff para sa ato ang ano. Anyways, kini siya pipila sa mga nakapadala sa iha mga text diri sa ato adok. Ate Arlene, Carmelita Flores Mangyuwa, taga Upper Maayong Tubig, Dawi Negros. Sige, rakog inom gyud sa inyong product kay dali ra kaayo ko maulian sa akong sakit. Mibalik na ako lawas sa dati. So, kini sila dok mga testimonya sa mga nakagamit sa atong product. Kini, Ate Arlene, nandok dyan. O sabay akong buhaton. Kanunay manggiyod nga maglabad ang akong ulo. O niya, kalit lang ko nga kulbaan. Oh, maglabad yung ulo niya. Kalit ko kulbaan. Kadyat lang. Hangano na wala mo na itong background. Kadyat lang. Okay. Maglabad ang ulo niya, kanunay makulbaan, Dok. Unsa
1: okay,
0: man ni siya?
1: Okay, mga kanans. No, taas ang iyong possibility, mga kanans. Pwede taas ang iyang uric acid. Taas ang iyang triglycerides.
0: Uh-huh.
1: Or pwede po taas ang iyang sugar, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, maokin ni siya yung isa sa mga hinungdan nga nung mutaas yung blood volume na to. When the time na mutaas atong blood volume o to nun, magkaroon tayo ng mga palpitations. So, when the time na mutaas ang ato ang blood volume, corresponding po na siya na mutaas ato ang BP. Pag mutaas ang ato ang BP, mga kanans, na yung mga tendency na yung vascular resistance, grabe kaayo kakusog yung resistance sa ato ang mga kaugatan.
0: Mm-hmm.
1: So, na yung mga tendency na pwede siya magasgas ang lining sa ato ang mga ugat.
0: Mm-hmm.
1: Una sa atong ulo, makabantay ka, grabing pitik-pitik.
0: Okay.
1: Intalag sa makabantay ka, na medyo sakit na siya. Kaya tungod ang gasgas atong mga kanans, no, mauto siya makakose sa pain and din nagkaroon siya ng inflammations. So when that time magkaroon siya ng inflammation, makompromise na yun yung blood flow. Una sa atong ulo, mga kanans, makabantay ta, nadali na mamuy-puy, haway, di mo nagkatulgo na dayon kita.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa atong mga kamot ug tiil, dali lang siya manghaway siya. Dayon parang bugat ang ato ang paminaw sa ato ang panglawas, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So sa mga inani mga kaso, mga kanans, no, kinahanglan nato makontrol ang imuhang blood volume,
0: mm-hmm,
1: lalo na makontrol ang imuhang cholesterol, uric acid, o imuhang sugar. So of course, yung sa mga pagkaon, iwasan mo na yung mga fatty foods and dairy products. Iwasan po yung mga taas og uric acid, sama sa mga ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagong og mga parat. And then, ginahanglan po nato, no, na i-repair kung unsa yung na-damage sa sulod sa ato ang panglawas. And then, kinahanglan nato, ma-lower down ang imuhang cholesterol, ang imong uric acid, pati ang imuhang sugar or ang imuhang triglyceride. So, I recommend sa imuha, inom og Nans Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, then you eat 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. So, sulod ka na siya, no, sa 15 days. And then, kung pwede, iwasan mo na yung sigig bilar.
0: Mm-hmm.
1: Then, iwasan mo na yung mga stressful activity.
0: Mm-hmm.
1: Then, of course, inom og enough na water. Mga around to 8 to 10 glasses of water per day. Then, early in the morning, 2 glasses of lukewarm water. Then, bago ka matulog, another a glass of water, warm water siya, mga kanans.
0: Ayan.
1: And then, of course, Nans Liniment Oil. Importante ka na, no, na para mahaplasan ang ato ang mga kamot, ato ang mga tiil sa ato ang ulo, kay para ma-relax yung mga muscles para mas gaan ang ato ang paminaw sa ato ang panglawas.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, ako si Freline Gabriel. Sakit ang akong hawak o buson, unya ginagmayra akong ihi o sa paggamit sa NANS and U8.
1: Okay man kanans no kung naa kay mga symptoms sa UTI kay kadalasan anan ho yung UTI or urinary tract infection mo na sa no yung banakit ang imuang puson then kung manghi ka medyo init siya yung isog yung color sa imuang ihi na medyo ano din siya parang foamy siya duga bula-bula siya ba acidic kayo siya then talag sa mo konektar na siya sa imuang likod mo na talag sa imuang pagliuk-liuk mo ano siya maka-feel ka og pain mga kanans para sa na yung mga UTI take U8 1 capsule 3 times a day, then NANS 1 capsule 3 times a day, good for 7 days ang pag-inom. Then ang water, kung pwede no, around mga 10 to 12 glasses of water per day. Then sa mga pagkaon, iwas muna tayo sa mga acidic na mga pagkaon o mga ilimnon. Halimbawa, yung mga noodles, mga instant, yung mga junk foods, iwas muna tayo. Then yung mga instant coffee, iwas muna tayo mga kanansa. Kaya medyo isog ka na siya sa tuang kidney. And then sa mga juicing, mas nindot na imnon, yung mga apple juice, orange juice, calamansi juice. So, mga fruit juices nindot na siya para to improve sa atong i-acid ash diet na to. Kaya ang acid mangudgikan sa prutas, nindot na siya para mupatay sa bacteria or viruses paingon sa ato ang kidney. So, yung acid nagikan sa prutas, friendly ka na siya, dako ka na ikatabang sa ato ang panglawas. Pero yung acid nagikan sa mga process, mauto siya ang makadamage sa ato ang kidney o makapalala kung naakitay UTI mga kanans.
0: Okay.

0: Okay, at Arlene and Doc Jan. Unsa man ni akong gabation nga kung kaadlawon kanang gabakod na ko mag-gram kini akong tiil. Gapuli-puli ra ning wala og tuo. Kulang siya og
1: okay mga kanans no, di ba kaagahon siya?
0: Oo.
1: So meaning kung kaagahon siya masina yung blood circulation. Plus tungod kaagahon siya mas bugnaw ang panahon.
0: Yes.
1: Hina yung movement siya. So mo na sa yung movement sa ato ang blood flow mas hinay siya. So kung kung taas ang imong cholesterol, kung taas ang imong uric acid, kung taas pud ang imong sugar, mabatyagan mo kini na mga symptoms. So ang atong
0: dili ba pud siya kulang og vitamin D or something? Kay mo pud siya usahay ang kanabang mga side effect.
1: So ang vitamin D mong gud Ate Arlene makuha ra man gud naton as siya through exposure adlaw. Sa adlaw.
0: Pero may mga tawo hindi nakabulat sa init doc.
1: Pero as diri sa ato sa Philippines dili na kayo malalis kay mas kusog yung ano kumbaga yung adlaw din kumpara sa uban bitaw no. So importante lang at least magpakita lang yun kami mga 5 to 10 minutes lang ko sa sinag sa adlaw. And then importante yung kidney nimo is nindot siya. Kay useless man imo ang vitamin D kung luya ang imo ang kidney. Kay ang imo ang kidney manggod siya pa na mo ano i-convert niya into active form ang vitamin D nagikan sa adlaw.
0: Okay.
1: So, kung luya imong kidney, so na yung mga tendency. Then, kung luya po din imong kidney, na yung mga possibility, pati ang imong electrolytes, dili niya ma-regulate in sapto, lalo na yung potassium. So, potassium po, mo po na siya na medyo muluya ang imuhang panglawas. So, sa iya, sa ato ang texter, sa gabi, is OP siya, inom siya og warm water, yun, bago siya matulog, ha? And then, haplasa niya og non-slenement ang iyang mga kamot o iyang mga tiil. Then, pagmata niya, dapat tapad niya yung non-slenement oil. Kay para ihaplas niya. Pag ihaplas manguna niya, mudilate ang mga kaugatan. Dun, ma-improve da yun yung blood circulation. Kay para nakita yung immediate action or mga remedies na pagkabuhaton pagmata niya mga kanans. Kaysa tindog pa siya, muna ingon ba, sakit na magani, patindubon pagyud nimo kay para ipahat compress. So, itapad na lang yung haplas kay para makabutang niya ay butay niya sa inkamot, i-rub niya and then i-massage niya so mas immediate yung action niya no. And then kinahanglan po nato i-lower down ang iyong cholesterol, ang iyong uric acid ba o iyong sugar. So I recommend to take non-serva capsule og UAID 1 capsule 3 times a day. I-try ni mo na siya imna, sulod lang sa isa ka semana, makita mo yung difference na matingala na lang kapag matani mo sa buntag na, uy, dili lagi na ako ma-feel na kumpara before. So try non-serva capsule 3 times a day, then you either ba capsule 1 capsule 3 times a day. Kay kinisiya isa sa mga makatabang sa imuhang sitwasyon.
0: Okay. Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dr. Chan.
2: Yes, sa tarde og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot may nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa na binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
15: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Pindutag awrawan, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
18: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
21: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
23: Mula noon, hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Goodbye.

0: matag-usa nga nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaog-daog, ilabi na sa mga kabus nga lilupigan. Andam Mo Barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahingan. Tahingan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matod og pagkakabig sa silaw sa salapit may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanatong tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon, atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tanga to nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain sab nga adlaw. Linasab nga gayon sa itong pagpadayon, sa tuang nga pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, beach sa size na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga sukindig paminaw, ito mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Salang tatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa itong Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan yung radio man Benji Ulpos ng Hian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makikisunod itong mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Adiri sa Dakbayan sa Sugbo, kumusta kamuntanan? Ato mga pinanggantig paminaw nga mga Sugbo anon. Adiri sa Dakbayan Sugbo, probinsya sa Sugbo. Alawigan sa Negros Oriental. Ato makikisunod usab diya sa Negros Occidental. Diya sa Sikihor, sa Bohol, sa Leyte, sa Marugubang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisunod mga pinanggantig paminaw usab diri sa Luzon da area. Ang mga Bisaya nga maayo nga pagpaminaw yung tanan di ato makaigsunan ha. Kana minaw nato ingon man usab dito sa Gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers sa maayong pagpaminaw ninyo di ha ato makaigsunan. Ang naminaw nato karon kumusta mong tanan? Anining adlaw nga Lunes mga kasama. Aniya sa mga senior citizen nato nga naminaw. Ato ang mga lolo, ato ang mga lola kasama nga Jerome. Ang naminaw nato karon medyo bugnaw ato ang kagabion. Atok daw ang atong kagabion o niya. Ato mga lola, natural dali man kaayon ni silang matugnawan kasama Jerome. At bukot-bukot sa habol, ang uban po nagtanday-tanday po. Na? Ato ang makaigsunan itong mga pinanggantig paminaw sa dhang mga nanikay-sikay. Samtang na dunay mga gipang trabaho, dunay mga gipang buhat karong mga orasa, dunay gikuri-kuri diha kasamang Jerome. Naminaw dere sa tuang programa, samtang nanikay-sikay, may pagpaminaw ninyo diha. Ato magisunan kanunay nagsunod sa tuang programa karong gabi una. Salamat kay ninyong tanan og maayo nga pagpaminaw.
2: Straight to the point.
1: Arita sa tuang misgutanan sa karong mga orasa. Arita makasama sa tuang misgutanan sa karong orasa kay Jesus. Pagkadaghan ba kayo nga mga panghitabo makasama diri sa tuang nasod? Onya labi na ning isgutanan karon sa impeachment. Batok ni Vice President Sara Duterte, tungod kay unang adlaw sa impeachment da batok ni Vice President Sara Duterte. Nagkainitay dayon ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte og ang mga prosecutors nga mga abogado na mao ang mga congressman.
2: Straight to the point.
1: So dito mga sukindig paminaw nagkainitay dayon murag og kana bang sa suknaanay ba? Sa suknaanay panimro nagkinauhatay dayon kasama si Jerome. Sa entrada pangganidaan, sa ilaha pagganing opening statement mga sukindig paminaw, sa ilahang kuan dayon na kanang naang sa ilahang before silang opening statement ang ilahang file dig motion si Congresswoman Jervil Luistro usab makasama unya wana kinusnitay dayon sila sug naduol pa to murag paminaw ako magbinugnuay gitingal. dali kayo nagkainitay kasama nga Jerome ang mga sa side sa defense team nga mao ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte og sa mga prosecutors no nga mao ang mga congressmen ang gipanguluhan ni Congresswoman Gerville Luistro. O niya, naa po dito skillet ang ilahang mga private lawyers, ang ilahang mga private counsel o kaning ilang counsel kasama ng Jerome. So naa sila dito kaganiha o niya medyo aligre kayo ni kabat mga sukindig pa may nagtulog ka oras kapin ang maong trial, no? Nindot yung nindot yung paminaon, nindot yung tanaon yung trial. Kaning impeachment ba, nindot yung aligre kayo. onya si Senador Atis Escudero mga sugindig paminaw maugyod ang nahimo nga presiding officer maugyod ang nahimo nga presiding judge.

in Godzilla. Amora, mga sukindig paminaw, o ganang na ang bata nga nakasa, nga diyan nagpauliping na lang sa kilid, ha? Ah, nagpauliping na las kilid? Ah, dito, nagpauliping na las kilid, mga sukindig paminaw. Ah, si kanang na ang Senador Win Gatsilya. Ah, ganuman, tungod kay kaganina, gidivide ang house. Ah, dunay motion, mga sukindig paminaw, gidivide nila ang house para nga mag-elect og presiding judge, presiding officer. So si ang kwan unta ato nga ang Senate President mao makasama mo imo kwan, ha, maing gabi ini mo di attorney, ha, antas kwan attorney Buen nga kwan siya kanang naa nga maing gabi ini mo di, ha, so mag-elect unta dito kasama Jerome ana, ha, akan ga-elect jud sila o niya ang pero na kwan pato ganina gyud na agi paglalis, ha, na agi pagburuka, mga sukindig paminaw, kay ha dili unta mo sugot ang minority nga ang mahimo nga presiding judge dili ang Senate President, ha, so si Senador Alan Peter Cayetano o si Senadora Pia Cayetano gusto nila, mga sukindig paminaw, ha, gusto nila nga ang mamahimo nga kanang na ang presiding officer kanto si Win Gatsilian, Senador Win Gatsilian, kay siya man ang Senate President. Magid on that way, dapat kasama Jerome. Ah, pero kay dili man abogado o niya si Senador Win Gatsilian, mura man pong nagkanga-kanga po gani dito. Ah, so wa pagani magsugod ang trial, mga sukindig paminaw. Mura naglisod na siya sa, ah, mura gihang script nga gihatag ni Tito Soto nga script, mura magnawagtang tingali. Amo na nga din eh, kapila na nato na gibalik-balik, ha, sa tong programa makasama. Nga angay ug mataro nga kanang himong presiding judge, ha, ikaw good mo presiding judge, ha, kinahanglan doon na kay background sa legal nga aspeto. Ha, di ba, ingon ta na gabi eh, ingon ta na nato, miagi pang mga adlaw nga kinahanglan na kanang mo preside, kinahanglan abogado, ha, og dili manggaling si Senador Kiko Pangilinan, si Senador Chis Escudero. Kay duha ra man kabuk abogado ang naa mga sukindig paminaw sa majority. Ha, duha ka mga abogado diha. Dawas lag arikas minority unta kay daghan sila. Ha, dire's minority. Onya kay saon man nga kanang naa nga naa may bag-o nang Senate President. Ha, onya si Win Gatsilian mo na nga kay balo si Senador Win Gatsilian ba? Ha, kay balo siya nga kanang naa nga nagdulong ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, o niya, nganong nagpasapol man siya, nganong nagpaalig-alig man siya pagka Senate President, ha? Wa na to underestimate, ha? Wa na to underestimate si Senador kanang naangwin Gatsilian. Kay Senador, dogay sa ninahimong Senador, pero imong tanaw, nag naminaw taga niya kasama ang Jerome Uraga, kuan giyot, lahi ragyod mga sukindig paminaw, ha? Lahi ragyod ka nandun na kay background basa kanang naang sa legal giyot. Ha? Bisan og dili kay background pero og kanang bisag wa kay background unya pero ang lisod kay bisag kanang binasahan wa man gud ka nakatry dito ganto dito sa korte gud ba ang kanang naanga mo kwan gud ka kanang practicing lawyer gud ka mun ninot kay kani gani si Kiko pang Senador Kiko Pangilinan murag dili man kayo gay ni practicing lawyer na nakaagi ba ka nag practice ka ha? Nga dato no may daan no practice ba ka dato no man ka ha maglabad-labad lang kasi imong o aso mo na nga kaganiha, ligre kayo. Ah, ligre kayo mga sukindig paminaw. O niya si Senate President Win Gatsilian. Dito lang in town sa kilid. Ha? Dito lang taos kilid ni kanang naang Senador Chis Escudero. Si Senador Chis Escudero maumoy na butuhan nila nga maoy gi-elect, no? Isip presiding judge. Ah, pero tanawon pa ni, ha? Kay, ha? Tanawon pa ni kay ang pag-preside sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte makasama posible kini nga muabot dito sa Supreme Court. Na tungod kay matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano ug Senadora Pia Cayetano nga ang mo-preside gyud dapat mao mga sukindig paminaw ang Senate President. Ha? Pero mo na nga kanang na ang wala gyud specific bitaw des nung batakan balaod ba kasamang Jerome. Ha? Wala gyud specific pero ang ilaha nga why specific nga

0: nag-ingon nga ang Senate President maugi mo preside sa tanang impeachment gawas las presidente.
1: Straight to the point.
0: Pero ang ilang ipambasihan kadtong mga daan nga mga kasos impeachment. So dunay prejudice ka sa mga Jerome ang ilaha mga sukin dig mawinong ipambasihan ba nga ngano man nga kinahanglan man ang Senate President. Ato ni hatagag pagtagag uban gud nga mga Senate President sa una. Katong nga mga ni preside mga sukin dig pamilong abogado manggut. Mga abogado ba sumuna nga kani saan man ron nga di man abogado ang Senate President muna nga nagpanglingo-lingo si Win Gatsilan pero wala ko ni dawatan ni trabahoan. So kaning ni kinahanglan ni nga ayuhon diha sa kanang naang impeachment court na kay posible man ni nga ipasaka dito sa Supreme Court. Posible ni nga masaka dito sa Supreme Court ang kanang naang pag-elect ni Senador Cesc Escudero isi presiding officer. Kaya ni question man si Senador Alan Peter Quintano niya doon naman sila gipang basihan sa si Senadora Pia Quintano abogada. Si Alan Peter Quintano abogado. So doon na sila yung magipang basihan. Mabitaw to nga ang majority gani ha. Barog na ganis Alan Peter Quintano Senadora Pia Quintano ang majority murag kanga-kanga sa sila ha. Ang mo kuan ra gyud ang uri battle ra gyud kasi man Jerome ang abogado sa kanang na ang majority nga si Senador Kiko Pangilinan pultito ninduta gyud unta kaganiha kun si Senador Marcolita diha pa ha kun diha pa Senador Marcolita og Senadora adi si Senador Bato de la Rosa kay bisag dili ito abogado mga sukin dig paminaw si Bato ha mo kuan man gyud to ha kanang do na man gyud to siya po eh. Kanang iyaha pod mga sukin dig paminaw argumento. Puti ninduta ginunta galing kay saon ta man gi papriso man si Senador Marcolita.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtaga do na diri sa to ang pagkulo kabildo mga sukin dig paminaw. O niya si Senador Dante Marcolita og si kanhi Congressman Mike Defensor og kauban ni ining gipasakaan og kasong plunder. Gipriso na mga sukin dig paminaw sila karon dito sa New Quezon City Jail tungod sa kaso nga plunder nga gipasaka sa ombudsman.
1: Straight to the point.
0: Dali ang panghitabo. Grabe kadali kapaspas mga sukin dig paminaw. Grabe kapaspas. Adto lang Huwebes or Biyernes. Kuno ako masayop. Gipasakaan og kaso mga sukin dig paminaw nga plunder si Senador Dante Marcolita. Pila ka adlaw ra gud o. Sa ato pa ang Sandigang Bayan nag-overtime mga sukin dig paminaw ni anang adlong Sabado og Domingo bisag way opisinas gobyerno ni sud gyud sila para mga sukin dig paminaw mapakli ang mga reklamo nga plunder ni Senador Dante Marcolita. So naka Biyernes gi-file ang kaso pagka Lunes ingon ana kadali nga nigawas ang warrant of arrest.
1: Straight to the point.
0: Mayo untag uban nga mga kaso. Dunay uban nga mga kaso diri sa ato mga kanang naang municipal court, sa trial court. Manginaw ta ingon ani unta ka paspas. Niara man dai ni paspas kaayo. Ang uban diya, dunay mga kaso nga rape, dunay kaso nga murder. Kani mga kasuha nga mga murder, rape. Nga kana mga unsa pa na mga kaso, naay mga kaso nga mga civil case lang. Dugay kaayo. Nga ma-resolve, dugay kaayo mga sukin dig paminaw mo gawas ang waran sa akusado. Pero kani o, basa politiko gani, basa gukdon kay sa administrasyon, ha? Be, why solo Sabado, dulo Domingo, oy? Grabe ka paspas, ha? Grabe ka paspas. So muna nga, si Senador Dante Marcolita nakatulo yun ang luha. Nakatulo siya sa luha niya ganiha, samtang suod sa sakyanan sa pulis mga sukin dig paminaw nga gidala sa dito sa prisuhan. Sumala niya siya pa ang nangusog aron pangitaon patubagon ang tinuod nga nakadawat sa malita ang tinuod mga sukin dig paminaw nga nakapaldo sa flood control. Pangitaon ang nakapaldo sa flood control nakadawat sa malita siya mo inaningkamot usa sa mga naningkamot nga unta mataral sa hukmanan ang responsable sa malita pero siya pa noon ang unang napriso.
1: Straight to the point.
0: Grabihan ang kalakihan, no? Ikaw ba nga kanang do na concern ka sa mga tao, mo barugyo ka sa imuhang kasaman Jerome nga kanang naa nga baruganan sa imong prinsipyo, apan ikaw noon mga sukin digpaminaw ang makaluluoy pag-abot sa panahon. Ha? Grabiha, pero muna nga sige lang si Rodante Marcoleta, Diyos noon mga pananglitan o giusgahan ka diresyuta, apan ang Ginoo na sayod kung pananglitan, limpyo ang imong konsensya.
1: Straight to the point.
0: Ah, grabiha, so muna nga ang kanang na ang kukuan gidin daotan, no? Kanang na mulampos gidin daotan. Eh. Samtang sa laing bahin, Congresswoman Luistro Gerville or Gerville Luistro, nagpasiatab, ha? Nga madaugon sila sa ilaha nga unang adlaw sa impeachment nga mao kunoy gipangandoy gyud sa taong bayan. Ha? Matod ni sini Luistro mga sukindig ba madaugon kuno sila oy. Nagpahigayon sila press con after sa kanang naang sa trial. Ha? Nagpahigayon sila ganiya mga sukindig ba men sa madaugon kaayo pagpasalamat gyud mi kay kaning among gihimo para gyud sa taong bayan. Ha? Kunang kana kasaman jiro. Tako no sa taong bayan, ya kato imong laway day nga nagtapok si imong baba para to sa taong bayan. No, so, pagkaluod atong tanawon na Luistro. Si Jokno, wag yun nakakuit. Si Jokno ni mo nga imong baba nagbula-bula na sa imuhang laway. Samtang sa laing bahay, natong hatagag pagtagad kay di ay mag-uuma. Agidunggab sa katagay nga mag-uuma usap atol sa usa ka selebrasyon sa birthday sa ilang silingan.
1: Straight to the point.
0: Sa mapunin tao ni ang mga mangumbirahay. Sa mga pariho ng mga ganang naang mangumbirahay o niya nag-aunay. Nalandig mga sukindig paminaw sa Tambalanan dito sa Dakbayan sa San Carlos City, Negros Occidental ang usa ka lalaki nga na biktima sa pagpanunggap.
1: Straight to the point.
0: Dito ni mga sukindig paminaw sa Kuan in Town na kanang naang barangay Kudkod, San Carlos City na hitabo. Ang kining ni ang biktima mao si Antonio Hagukoy Kaniete, 42 anyos usa ka mag-uuma og taga didto ra usab magkasama sa barangay samtang giila ang suspek nga si Rafi Amaliciano Pamor, 25 anyos minyo mag-uuma ra usab ha. Tao na na-murtdi, sa may na-murtdi sila unya nang lalis, ganun nagalalis mamo kay basin og kaning gasunod ni sila ba unya wala mang nalin og panit sa litson ng biktima. Ay mo pagkaulaw oy pareho mong nanang na, kanang naang nangumbirahay niya magdinunggabay pamugahom. Samtang sa laing bayan ato hatagag pagtagad kay Siliman University dito sa Dakbayas Dumaguete nakadawat og bomb threat ha. Dunay bomb threat mga sukindig paminaw ang maong Siliman University kaganiha nga buntag.
1: Straight to the point.
0: Sumala pa sa nadawat nila nga information gikan sa email. Sa email gyud mga sukindig paminaw, ha? Duna kunoy lima. No, lima ka mga or unom ka mga bomba. Matod pa rito sa email nga gi-email dito nga imo kumpiyansa ha kay duna koy gitanom nga bomba. Unom ka mga bomba naa sa Siliman University. Matod pa sa nadawat nga email mga sukindig paminaw unya. Kuan ko no, matod pa niya nga bisan unsa kunong orasa, mubuto kuno kining maong nga mga bomba.
1: Straight to the point.
0: Nakurat in town ang mga estudyante, mga sukindig paminaw, o mga tao dito dool sa maong tunghaan. Labi na mga sukindig paminaw, town ang mga kabataan na ito, mga estudyante. O sabi, nagkadaghan na ba ni in town? O nagkadaghan na ba ni masigig pang kanabitaw, sigig bamthre, tawa, pangyapoy, kasulbaran. Muna dakong hagit sa kapulisan, ha? Labi na sa tuang cybercrime, sa tuang NBI, dako kining sagpa sa inyong kaugalingon. High-tech na kayong panahon ron, dili pagyapon masakpan. Ha? Grabe ka, high-tech naman ang panahon karon. Hindi magyapon ni masakpan. Ha? Ang Facebook, pwede man nato mapatawag dito sa Senado. Ha? Pwede nato mapatawag dito sa Senado, sa Congress, or dito sa Senate, ang kaning ni ang nag-operate sa Facebook, arong mailhan ka ng mga dummy account, kana nagamit sa email. Ganon di man nato ma sa to cybercrime. Ha? Kadugay na aning problemahang ingon ani doon ay mga bomb threat, doon ay mga mag-post og dummy account. Ganon di man makuha na to nga. Wala yun mga makakuha na ni. Wala makauna-huna unsaon pagpalambo ang serbisyo cybercrime o gatong NBI. Kadaghan na kayo. Dili sa Cebu City lang. Daghan na kayo nagsigi o kaning bomb threat din eh. Doon na ba yung nasakpan? Wa! Pagkalawgaw ng kalaki. Kung naluoy. Sumuna nga ka na manghinaota ha, manghinaota nga kaning ni ama sulbad ni onya mapangitaan taw nagpaagi oy ha, mapangitaan taw nagpaagi mga sukindig paminaw sa kanang naang atuang gobyerno ha, kay aron nga makuan in taon kay sus kabulos magsigun tag ingon ani onya ha, high tech ayo nga tong gobyerno ni gastog pila ka milyon ha, anang naang atuang mga kuan diha ato mga opisina onya dili makuanan data kanang mainto rata aning mga tao nga mga away kuan sa way alimuhag ha. Kaya kini bahin nasad magkasama hatod ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule magkasama maayo kay ni ha. Alang sumagsuna mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit og balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule may na sumakaigsunan nga mga dunay mga sakit ha. Kaya katosang adunay hubak ayaw kabalaka. Kaya nga tuang nga Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama makatabang para albihuan ang hubak o ganin dali kang kapuyon na dali kang makutasan pag Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients. Kamay gikinahanglan sa tuang lawas. Ang tong lawas makasama kon puno ganis mga vitamina, makasiguro tanga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit og balatian. Unsa pa inyong gihulat sa panyong gipaabot diha, palit na ta sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Mapalit sa Didings Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, paguban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Amay gabi kasamang Benze Bitaw sir, useless ra agyod ang pag-register sa SIMPA kay dili man gihapon mahibawan. Malagi kasamang Jess Anthony Sukalit, dako kay gastong gobyerno ana. Dako kay gastong gobyerno unsa man ning naang di man tinud-o nila. Amo na magka-kwanta ba makapangutana ta unsa man ni sila nga gitininuod ba ni nila ilang trabaho or mag kanang naang maglingkod-lingkod ra silang tugtog spansitan. Balik ta karon to taon makasama human sa mga importante kayo o ni ato ang balikan no karon to taon inyo hang mga pa shout out diha ha inyo hang mga komento og uban pa nga mga isugutanan nato karon to taon untop nang alas 11 sa gabi.
2: This newscast is brought to you by Magmax Vit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nangirahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay ang internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adto ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free ang internet for 7 days. Palinya na!
5: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
2: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
6: Naay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex with inertin vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Is that box really mine?
10: Surprise!
11: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you.
12: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
12: Borrow up to 90% of your savings.
10: No processing fee and get fast approval.
12: So you should
13: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex with inertin vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado!
8: MaxVit Kargado! Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex with inertin vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
21: Yeah!

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: kahit na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ato ang atak na alas 11:30 na sa kagabion. Likta makasama dire sa tumbag kulo kabildo karong gabionan. Straight to Pania sa mga naminaw na tuha ayalan sa mga katulog diha ha. Ay sa mga katulog diha kanang naang kuyog ratag katog. Pagadungan ratag katog niya kasama nga Jerome ha. Ah, naminaw sa dato karon dahil kasama Joel Andales ha. Musta na mga kasama Joel?

0: Ania na minaw o may pagpaminaw sa anila ni Zario Ika Bandi Junior, ha? Kahit i-impeach man ninyo si VP Sara, namin may basti Duterte pa rin kami, ha? Taas kayo o gano'y, taas kayo na imuhang kanang comment kasamang Joselito. Ay, Efren Suaso, meron pas basti, meron ko ng spulong, ha? At ang kakapal na talaga ng mga mukha ninyo. Kung mga mpaniya kayo dito sa Visayas at Mindanao, ha? Madun ba kasamang Joselito Suaso? Amang gabi, kasamang Benze, dili man to laway ni Luis Troy. Mura man to kanang naang kiki man to. Adiday ko no to laway kasamang Jero. Dagko bitaw no, ha? Abis Luis Troy nga. Upo sa kabanta, iyang staff di ay. Upo kabanta, iyang staff tingali ato. Okay, arisata sa tuang mga reports makasama. Sa di pa tamo ato sa tuang mga isgutanan sa garon, ha? Arita so nga mga report usab, no? Update po tas Bagyo karon kay Angkan Laon City, mga sukindig paminaw, dito sa Negros Oriental. Ani, suspenso na, no? Sa ilahang klase, on sa mga eskulahan, nabi? Kaning ni Angi, suspenso, mga sukindig paminaw, sa anang naang Angkan Laon, no? City, mga sukindig paminaw, ilahan ang gisuspenso nito. Ang ilahang klase ug mapuhon hantod sa pizza utso tungod sa maong bagyo nga si Bagyong Inday, ang super typhoon da Inday makasama. Okay, arisata sa tuang mga detalye sa tuang mga balita. LTFRB nagdili sa mga PUV drivers sa pag-vlog samtang nagmaniho. Daghan na ba kay mga vlogger ron, ha? Ayaw lang in taon nang basta magmaniho. Ayaw lang na in taon apil-apil, ha? Atong kuha ng kumplitong detalye sa report sa tuang UVcom intern Angel Rosiana. DYHP
1: RMN Report. Gidili sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang mga drivers sa public utility vehicles kun PUVs sa pag-vlog o paggamit sa social media samtang nagmaneho sa sakyanan. Ang mga driver nga masakpan nga makalapas sa mahimong mag-atubang og silot o penalty nga moabot sa 5,000 ubos sa memorandum circular nga gipatuman sa ahensya. Matod ni Vigor Mendoza II, chairperson sa LTFRB, anaa na ang katapusang hugna ang mga memorandum circular og mahimong epektibo man makompleto ang tanan legal nga proseso. Giahawag sab ni Mendoza ang mga POV operators ug driver nga tumanon ang mga lagda sa kaluwasan sa dalan aron mapanlilipdan ang mga pasahero ug mga publiko sa kadalanan. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UVcom intern, DYHP, Tatak RMN.
0: Samtang adugan tudling sa tuang mga balita, DSWD7 mitambong sa global consultation sa inter-country adaptation o alternative child care. At ang kung kumplitong detalye sa report sa tuwang UVcom intern Giselle Pagat. DYHP.
2: RMN Report. Mitambong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 7 sa Global Consultation and Inter-Country Adoption o Alternative Child Care nga gihimo sa Lapu-Lapu City aron hisgutan ang mga lakang sa pagpaligon sa maong programa. Gipanguluhan ang maong kalihukan sa National Authority for Child Care kauban ang Regional Alternative Child Care Office 7 diin nagtigom ang mga opisyal eksperto sa pagpanalipod sa kabatanunan o mga partner agencies gikan sa nagkalainlaing nasud. Naa sa kalihukan sa Lapu-Lapu City Congressman Jonard Chan ug Mayor Cindy Chan, samtang nagpadala og mensahe sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. og DSWD Secretary Rex Gatchalian nga nagpasiugda mahinungdanon nga family-based care. Matod ni Shaline Marie Lucero, DSWD 7 Regional Director, padayon ang pagpaningkamot sa ahensya sa pagpanalipod sa katungod sa mga kabatanunan. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UVcom intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang sa laing bahin, Arita makasama sa tuang paugnat sa kusog sada. Kamon kay Pilipina tennis player. Ang si Alex makasama, ha? Duol na sa makasaysayanon nga yahang duwa, no? Atong kwao na gublitong detalye sa report sa atong UVCOM intern gihapon nga si Gabriel Masan. DYHP
3: RMM Report. Mihimo og kasaysayan ng Filipina tennis star nga si Alex Ayala human napili ang defending champion nga sa Agashuatic sa Poland sa score nga 7-6-9-6-2 aron makaduol sa iyang unang Grand Slam quarterfinals sa Wimbledon. Sunod nga makisangka si Ayala ni Jasmine Paolini sa Italy karong adlawa. Diin tinguha niyang mapadayon ng iyang 2-0 nga record batok sa world number 7 human kini niyang gipildi sa Dubai Open sa iyang bahin ning tuiga. Gitinguha usab ni Ayala nga mahimo unang Pilipino nga makaabot sa Grand Slam quarterfinals sukad kang Felicissimo Ampon ni adtong 1953. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang UP Visaya sa Giila, ang Osaka, Giila nga Osaka Fisher Folk Leader, isip pa commencement speaker. Atong kwao nagoblitong detalye sa report sa tuang UP Cebu com intern Franz Abirilia. DYHP.
4: RMM Report. Ginganlan sa University of the Philippines Visayas o UPV ang usa ka mananagat nga si Pablo Rosales kinsa presidente sab sa Pangisda Pilipinas isip commencement speaker sa graduation ceremony karong Biyernes sa UP Visayas main campus Miag-aw Iloilo. Pinaagi sa pagpili kang Rosales gipakita sa universidad nga ang kaalam ug liderato dili lamang masukod sa taas nga edukasyon kundi usab sa tinuod nga kasinatian ug pagalagad sa komunidad. Isip dugay nang nakigbisog alang sa katungod ug panginabuhian sa mga mangingisda. Si Rosales nga adunay bililhong kasinatian nga ikapaambit sa mga mugraduar. Kini nga anunsyo nakadawat og positibo nga komento gikan sa publiko nga nag-auhag sa ubang mga institusyon nga mosunod sa maong panig-ingnan. Kasama mo sa balita, Franz Abirilia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.
0: Okay, salamat sa tuang mga atuang macom intern gikan sa UV og sa UP Cebu. Kini bahin asad magkasama hatod kana to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot si City ka mga prutas sugutan na gisagol sa tuang kape. Panyakining atong kape mga sukin digpaminaw maikay ni ha. Kay 17 ka mga prutas sugutan na gisagol gyud. Giusa sila sa usa mga sukin digpaminaw. Aga kape mo na nga makasiguro ta nga duna ni maayong benepisyo. Hatag sa tuang lawas ha. Muna, ngayon sa panyong gihulat, di makasama to mga pinanggan di paminaw, ha? Kato mahiligon kay og kape, inom ta sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? Ang EXL Makabuhay Coffee Mix, makasama doon ay sagol ng Rose Hip. At doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, ha? Nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ha? At ang magsuna mga pinanggan di paminaw, doon na sa Nisiyay. Dunay kamunggay, dunay mangustin, naunya dunay bayabas, dunay tapol nga Bisaya nga mais, aduna say luya, dunay dulaw or kanin turmeric. Aduna say bayabas, dunay insulin plant, aduna stevia nga may gapalami sa tuang kape, adunay barley, adunay arabica, at kanin dota gyud. Aduna pagyoy ginseng, ang ginseng makasama labi niya ang Korean ginseng nga naa sa tuang kape mga kasama. Nindot kayo ha. Alang sumakisunan mga pinanggan digpaminaw. Ang atuang kape kay do na kompleto gyud ni siya. Muna ang arena tas tuang kape ka ang ginseng makapa-updates to ang panglawas busa makalahutay ta matag-adlong panikaisikay kon kita kanunay nga nakainom sa kape nga EXL makabuhay coffee mix ha. Onya kato may sona na to mahiligon sad og haplas o kato mga nangitag haplas diha. Ayaw na paglangan diha. Diyan na tay haplas nga maayo kayong gamiton ang EXL makabuhay oil. Ang ato ang EXL makabuhay oil mga kasama may kining haplas at lang sa ang panglawas ka nang ito magkaigsunan nga naminaw. Dali kayo nga manakit ng kalawasan, magngulngul ito mga lutahan, panakit sa buko-buko, alip-ip, at dali nga supos panuhot, panglailas mga lutahan, ayaw kabalaka. Haplasi day na sa EXL. Makabuhay oil mga kasama. Nga ito ang EXL makabuhay oil. All-in-one, pasabot dalatanan niya skincare oil pagyud ka sa Manjerome, ha? Ato ang magsuna mga pinanggantig paminaw. Abo sa ato ang nanaantimanan basta haplas gani EXL makabuhay oil. Mang haplas ka ni dili ka paakon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dengue. Mapalit ang EXL nga kape o EXL nga haplas diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, onya arita makasama sa tuang mga isgutanan sa da onya. Arita sa mga isgutanan usab karon kay kaganiha sayod ta nga ang impeachment mga sukindig paminaw di ani gyud dagsugod na. Onya unang adlaw unang higayon nga dunay vice president nga gi-impeach. Onya karong adlaw may unang higayon mga sukindig paminaw. Ha? Unang adlaw sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So kaganiha, ato nakita nga kanang naang medyo aligre gamay. Ha? Aligre o niya kanang naang at least nakakonsa no? O kanang naabang ang atong ato ang pangtanaw aning abogado nga mga abogada abogadong gikuan ni Vice President Sara Duterte murag kuan gyud ha musuli musukol gyud ha mutusik gyud ba kay balo sa tingali sila nga si Vice President Sara Duterte isog sad gyud ah kay ganiyap sa ilaha pa lang nga pagsugod pa lang mga sukindig paminaw medyo ha oh, nagkalami-lami dai kay paminaw oy. Aligre kayong paminaw. Oh. Pero karon totod, ato asa nga, karon totod, sa itong pagbalik na lang tingali kay Saman Jerome, ato itse, karon totod, ang pag-asa, no? Sa itong pagbalik na lang makasama, no? Okay, ato ang kanang naang tanaw. Tanawag ka gani, ha? Kaning ni ang kuan na kay Saman Geraldo, na? Kaning ni ang sa kuan? Kaning ni ang itong paminaw ning kaning ni ang Senador Alan Peter Quetano ganiha. Ha, nagkakwanay sila po. Nagkalantugi ay sila o niya medyo gisaway si Senador Win Gatsilian kay iya mang gisapawag istorya or tabi si Senador si Senador Alan Peter Quetano. Ha? Kay gusto ni Win Gatsilian nga mag-voting na. Ha? Gusto niya nga mag-voting na, dili na sige daghag pangutana diha. Mag-voting na ta sa presiding officer kay murag muraog ka nang nanghawal kayo o muraog ka nang mahadlok na ko diring mo preside.

0: Tanawa ha nga. Kani Monisha kasama nga kanang naa nga Jerome ha. Ato kanina pingon nga. Ha? Doon na may motion nga mag-elect sila o presiding kanang naa nga judge. Ha? Ingon nga, dili man na pwede. Ha? Dili na pwede kay naanay mga nangagi ana sa una nga mga impeachment. Ha? Ang kanang naa nga mubarok isip presiding judge, ang Senate President gyud. Nawas lang kung presidente ang i-impeach, mao na nga ang Chief Justice. Maoy mo, kanang naang mo judge, presiding officer, rather. Apan, kanang Chief Justice, pag-abot na sa voting na, dili po na pwede nga makabutar. Ha? So muna nga, kanang gaganiha, si Win Gatsilian, wa niya paminawa si ha? Senador Alan Peter Quintano kay lantaw niyang magpapuli na lagi sa siyang gilingkura. Abi ko na ito paminaon sa God, beto paminaon ha? At paminaon kasama ang Gerald, beto na ito ko na ibalik, beto na na, nawa, nawa ha?
1: Objection, Mr. President, and may allow to...
2: We proceed.
0: Tanawa.
2: From Taguig, if he is objecting to this position. Yes.
1: I'm objecting that position and will call for a vote. May I explain? I think under the rules, I can explain why I'm asking
2: for a vote first. Mr. President,
1: under the rules, I can explain why I'm calling for a vote first so that I can convince them to vote for me.
2: No, under the rules, there's an objection. The vote will proceed without any explanation.
1: No, Mr. President,
2: and after that, we will allow the gentleman from Taguig to explain his vote.
1: Mr. President,
2: we call for a division of the House. Mm-hmm. So those who are...
0: Awa na paminawa niya Senador Alan Peter Quintano.
1: Mr. President, when you object, you're allowed to explain your objection and state
2: Senator
1: your objection.
2: Senator Lacson is recognized.
0: Dito na si Lacson na gitawag. Awa na paminawa si...
3: Pursuant to Rule 2.
0: Lacson. Papaspas mo kay Lacson.
3: Trials as amended. I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court.
1: Objection, Mr. President, and may I allow to...
0: Object na yun.
1: Objection, Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection.
2: You are allowed to object, but we will proceed with the division of the House. Mr. President, point of order.
1: Sir President,
0: dito na yung voting dayon. Gidivide ang House na yung voting dayon.
2: We will vote by raising of hands. So, those who are in favor of the motion of Senator Lacson electing Senator Chis Escudero as the presiding officer, please raise your hand.
0: Isa na.
2: The clerk of court is directed to...
0: Ang tanang majority.
1: No, in our rules sa parliament.
2: And may I ask the gentleman from Taguig if he is objecting to this position?
1: Yes. I'm objecting that position and will call for a vote. May I explain? I think under the rules, I can explain why I'm asking
2: for a vote first.
1: Mr. President, under the rules, I can explain why I'm calling for a vote first so that I can convince them to vote for me.
2: No, under the rules, there's an objection. The vote will proceed.
0: So dito nagkuha na sila, nagkanang lalisay sila, o niya, wag yun paminawa, mga sukintig paminaw, si Senador Alan Peter Quintano. Ang gusto nga, ambot masabot ni Senador Alan Peter Quintano, nga, mo explain ko daan sa conside, dahil usa ta mag-roll call, usa ta nga kanang naang mag-roll call naman mo, call for a vote, no? Usa ta magpa-voting, mo explain sa kudaan, bulahan, masayod mo, ug unsay akong explanation. Usa ta mubutar. Ang kawin gatsalian, lahi mubutar tadaan. Usa ka mo explain. Ang gusto di ay ni Win Gatsalian nga pulihan na siya diha kay muraga gilaay na tingali siya o baka ha kay murag di pud sa kamao nga mo preside. Maling-aling kabitaw diha. Tanawa, nagpaalig-alig siya nga siya mo'y mahimo nga Senate President, wala siya mo object nga siya mo'y gipili, ha? nga siya mahimong Senate President bisan og duna nay naka kanang umaabot nga impeachment trial. Oh, pag-abot pa di karon, ha? Ah, bahala na ka kana, bahala na ka Senador Alan, oy basta kay mag-voting mi dire. Di nako ganahan dire kay mura og lain kay sunan ka makita gud ka. Kita ka diha sa mga taong Pilipino. Kita ka sa mga kay suuna nato nga tos gawa sa nasod. Ha? Unya mura kag kana na nagkanga-kanga ka sa pag preside diha. Adi, kain ka nga, kain ko din, aril ako skilid, be. Balik na ka ng taon magkasama, sanbay lang sa kadali, ha? Alas 11.34 na sa gabi.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: sa Visayas, makasunati gamunta o fair weather condition, mayo atong tempo sa panahon, pero nagamunta yung mga isolated ng mga rain showers o thunderstorms, gamitin na yung mga localized thunderstorms. Samtang sa kay samtang hinay ato na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa amihan ng silangan nga doon sa amihan ng kasadpan ang paslabi din sa tibuok Visayas birang balod sa tuwang karagatan hinay ato na sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa Sugbo ang atong dagat mutawag alas 3:33 ugma sa kadlawon muhunas ugma sa alas 9 Bisaya sa buntag sunrise nato dinhi sa Metro Cebu ugma alas 5:28 sa buntag ugma lang kanatong latest kini si manager nagbay may gabi sa tanan.
1: Sir John, kaning ni ang dinhi sa Visayas, labi ni sa Western Visayas or sa Western Mindanao, layo ra sa tsansa nga doon na tayo iisa diha nga wind signal, sir?
0: Yes, sir. Kanang layo man siya noon, naroon siya sa Northern Luzon, so layo ang tsansa nga mo raise flag signal na morning sa asang part sa itong Visayas, dinhi sa Visayas. Pero posible ta nga baluro na tong kadagatan no, especially sa Thursday Friday.
1: Mhm.
0: Ang baluro na tong kadagatan ana dinhi sa Visayas. So kaya to ang hangin ana do layo kay siya, pero yaning hatakon or birahon kining habagat which is mo ni magdalag mga pag-ulan dinhi sa mga Negros Island region ug dinhi sa mga Western Visayas especially karong Webes and Friday mo nang pinaka crucial nga adlaw no, mo na siya peak gyud sa tuwang hangin.
1: Mm, so muna nga nga to ang makadagatan, medyo baluron, sir.
0: Yes, sir. And possibly sad na mag-issue tagil warning, no? Din sa dagatan sa Visayas, especially pa doon dito sa mga Cagayan area. Dili sa may kadagatan, dili sa may southern portion sa Negros Occidental, or dili sa may western Visayas. So, padayan lang, no? Nga mag-monitor sa mga ipa-issue na mo, mga gil warning o mga weather advisory.
1: Mm-hmm. So, kanin sa kadagatan sa Mindanao, no? Mindanao to Cebu, sir. Kaning mga kaning alaw dire okay ra, way problema sa atong gale warning.
0: Yes sir, mo na ang pinaka crucial no diha kay open sea naman na.
1: Okay.
0: So kay do layo ra siya pero kaning habagat lagi yahang birahon. Yahinhan so mo na magdalag ng kusog na hangin o baluron nga kadagatan. Labi na kanang magpadulong sa Cagayan area, diha padung sa may Dapitan or kanang padung sa Sikihor. Diha pud sa may Iloilo, padung Guimaras. Or pa doon dali sa may Dumaguete to Liliwanport and Cebu to Panglao or Cebu to Leyte or Ormoc. Diha po mga posibleng hadna nga baluron ka ng mga dagata.
1: Pero mga Sabado o Domingo, sir, medyo okay-okay na diha dapita ang itong kadagatan.
0: Yes, sir. Medyo okay-okay na, no? Sabado, Domingo. So, ang crucial lang yun. Ika-Sabado, sir. Baluron gabon na, pero ika-Domingo medyo okay. Yes, sir. Thursday, Friday, atong crucial. And improve na sa Sunday.
1: So there is Visayas, sir, there is ato sa Sugbo, Bohol, Negros, Cebu. Wala ratay kabalak-an nga dunay kusog nga uwan ugma sa hapon or ugmas gabi or sa Miyerkules sa kadlawon.
0: Ayos sir, wala ratay kabalak-an nga ugma or Miyerkules dire na ta sa Thursday Friday which is na siya sa minor east portion dire sa ato dire sa Pilipinas.
1: Okay.
0: May enhance. Diha na siyang portion, i-enhance na niya itong habagat. Kaya na naman siya sa tumoy sa ito ang sa Pilipinas.
1: So ang atua, kasagaran na ito masinati din is ato, uwan lang ang hangin, medyo dili kayo.
0: Dari sa Metro Cebu, sir, at ka-webis na awareness kusog yung itong hangin.
1: Okay.
0: Pero in terms sa ulan, di ragit siya ingon nga kusog, no? Light to moderate lang. Kusog lang nga ulan, ana, ika-Thursday, Friday. Posible diri sa may Negros Island region o Western Visayas, diri sa may Antique, diri sa may Negros Occidental o diri sa may Southern portion sa Negros Oriental.
1: So maoy hangin o uwan, kusog-kusog.
0: Hangin o uwan, sir. Yes, sir.
1: So kanin siya kanana ang kumusta pag-asa, sir? Labi na ato ang diya sa Negros, labi Oriental o Occidental, advisable ba nga i-suspend ang klase na ugma or Miyerkules or Huwebes?
0: Di mi ka decide na sir, no? Kaya ang DepEd magigilang naay ko na na. Ilang ulan yun na basta mo alang kay kaning mga tagamig mo ang mga weather advisory nga kaning ulan ang mo ani kadaghang ulan ang mo tagak or mo kuan anang area. So possibly by July 9 Wednesday sa gabi yan to na sa kuan kusog daghan-daghan yun or 50 to 100 nga ulan posibleng mubuhos ang area diri sa Negros Occidental.
1: Kusog-kusog gid sir, no?
0: Yes, sir.
1: Sige. Sir Manny Jan, salamat kay Sir Hasse mong ihatag ang panahon diri sa DYHP og bayang gabi ini mo, sir.
0: Yo, Miss Payan.
1: Okay, sumuto makasama no si Manny Jan Agbay gikan sa Buhatan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo ha. Ato ang mga personnel sa Pag-asa nang bisag gabi mamukaw ta makasama mo naagyod no mo tubag. Salamat kay ninyo. Sige lang total magsinamok romanta og naay bagyo sad. No? Salamat an la sa mga Jerome no nga motubag sila no nga muhatag sila update kay aron sa nga makahibalo masayod ato makaigsuonan alabi na nagmonitor na to kro asa naman ng bagyo asa man namuagi ang bagyo so muna ang kusog-kusog nga ulan masinati sa Negros island region niya sa Miyerkules og Huwebes no. So, diri sugbo, mga sukindig paminaw, anitas mga Huwebes na na or Birnes, nga lang kasama ang Jerome. So, muna nga, pero natay hangin na bagyod po. Gusto po na hangin nga ato masinati, no? Pero may nalang gani, kay kining maong super typhoon dito ra sa Luzon o niya na midpid sa dagat. Kining ni ang maong bagyo, mga sukindig paminaw, bagyong Inday, nga musulod karong gabi, ugma sa gabi. No, ugma sa gabi or sa unya na kadlawon sa Miyerkules no. Okay, kining bahina sad makasama hatod ganato dai sa DTX 500 ang ato nga DTX 500 bang kasama kampiyon nga proteksyon kadto nay 1.3 million orac units nga antioxidants epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation ato makaigsuonan mga pinanggantig paminaw kadtong adunay mga high blood, dunay kolesterol, taas og blood sugar, maga DTX 500 na ta. Ang DTX 500 makasama, may sab kayo ni Hakay. Ini sumakingsunan, dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at sumakingsunan nga adunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, ayaw kabalaka na anatay DTX 500. Mapalit makasama silang clinic, nga mo ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, na nahimutang sa Unit 102, Marjoy Building, Hakusalim Street, Cebu City. Diha atbang sa The Freeway Super Building og Loyo sa Gaisano Main. Ha? So diha lang mo ha, unya libre silang medical check-up. Gikan sa adlaw nga Lunes, hangtod sa adlaw nga Biyernes. Si Mark Linel pa Padisyo. Makaingon man sa tag haraw pang larason na bagyo nga Inday ang tanang involved sa flood control scam kasama. Kitaon ha. Kasamang Glinda Masong, Lagos, og si Rodmar sa Arginilio, ha? Oy, makiksuna na to, dahi ha, katong mga dunay problema sa diabetes o katong dunay type 2 nga diabetes, ayaw makasama kabalaka kay naan na tay Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, mayo kayo ni para sa makiksunan nga adunay diabetes, ha? Ani, ang tuang Life Extension Vitamin D3 mapalit sa nasa may Sibudok Building, Boyons, Yasminia Boulevard, Cebu City. Dito sa Consolacion, naka sa Atbang, sa Jollibee, Padong, Kasod, sa Merkado. Dito sa Negros Oriental, na magkasama tapad sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Ali aras tong oras. Oy, naunsa nga, ha? Ali itong oras. Eh. Ginhawal nga ni Tagamay. Wa na, alas 12 na sad. Ha? Saan ito paghisgot aning ato ang kanang nang hisgotanas impeachment nga kanang na ang kuan man sa dali ramag itong oras no pero sige lang nga ugma pohon magkasama ato ang paspasan no tungod sa itong oras importante sa gayo kay nga tuagod nga mga pahinumdum unay munay muna pa, mga imig pasinsa ninyo ato mga commercial ato mga pahinumdum mao tanay gabuhi taw namo ha. Kay mentang nakadawat patas mga malita kasamang nisdo. Mo na hanga kanang naang ato mga commercial mo nang ato amo agyong gipangga nang ato mga kliyente taon. Sige unya mo sayo tag kanang naang panamilit makasama tungod kay daghan pa ta kayo nga mga importante sa kayo diri nga mga angay ninyo madunggan sad ha. Ang kawan diri master control si kasama nga Nisor Romesilio kasama nga Jerome Yap, diri speaker lawa kasama si Ral Albiosa. Si Oliver Atis o Grubil Boyser ato ang chief technician. Kung nalang yung boss nga lagad sa kahanginan, inyuhang Radio Man, Benji Olpostanghian, ang manamilit kinapinis pag-ingon ang Diyos magauban ka natuntanan sa tananapit o sanang panahon. Tatak RMN.
2: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
3: Maulan man, no worries na amoy ko

0: Oliver ate sa Grubil Buser at ang chief technician. Kung nalang yubos nga lagad sa kahanginan, inyuhang radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kinapinis pag-ingon ang Diyos, magauban ka natuntanan sa tananapit ng sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Maulan man, no worries, naamoy kulubo.

na nasab nga kita magubad-uban nasab mga kapanyawan sa dili pa nato ipadayon ang ato hisgotanan ato man ipadayon ang ato hisgotanan bahin sa kuko mangumusta una ko ninyo ha mga kapanyawan ana naman sa binuon ko ani mga kapanyawan oy nga mangumusta ko ninyo ba matag sugod sa atong programa gawa sa atong pag shout out sa atong mga suking tigpaminaw oh bueno kumusta ho nato ang inyo ha mga kondisyon din ha kumusta mo din ha mga kapanyawan nakita sab nako ang kaimportansya sa pag kumusta kaninyo mga kapanyawan nga moy akong paagi pagtugbang usab sa inyong ipakita nga suporta kanunay sa atong programa ang kasika sa kabuntagon dalit ka nato sa Said Marketing. Kumusta man mo? Manginaot ko nga sama nako mga kapanyawan. Okay pa sa alright ang inyong kahimtang diha karon. Magpakalig-on lang gyud ta ha mga kapanyawan, taliwa sa atong gitubang nga mga hagits kinabuhi, problema og bisan unsa pang mga kalamidad, dili kalimtan ang pagsangpit sa kaitasan nga mao'y labihang gamhanan og nasayod sa tanan. Atong isalig kaniya ang tanan mga kapanyawan. Shout out ta kadali sa atong mga suking tigpaminaw, atong mga kapanyawan nga wagi absent sa pagpaminaw sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Nagmatanaw sa iyo aron makapaminaw sugod sa alas 4 kadlawon matag Martes, Huwebes ug Sabado. Shout out sa tanang tindero ug tindera sa Carbon Public Market ug diha sa Tabuan Public Market nga sayo kayo magpatukar sa ilang mga radio ug DYHP gyudayon ang paminaw. Sa mga labasero ug labasera, kumusta man atong dagans negosyo diha? Hinahinay lang ha aron di maalkanse. Ninyong tanan mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw, pagsuporta sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa Said Marketing alang ni ining programa ha. Ari na ta sa atong hisgotanan mga kapanyawan kay atong tiwason ang atong nahisgotan kabahin sa atong mga koko. Ang saktong pag-atiman niini ug ang angay himuon aron mabiling healthy ug strong atong mga koko, makamot man o dinhi sa tiil. Karong adlawa atong sayran na unsa ang mga pagkaon nga mahimo makabenepisyo sa atong mga koko aron healthy kini mga kapanyawan ug pabiling ligon. Ang pagkaon di ay og nutrient rich diet mga kapanyawan. Ubanan og protein, biotin, vitamins ug minerals mahimo makapaligon sa atong mga koko, makapaminos pa nga mabrittle kini ug makapromote og healthy growth o healthy nga pagtubo niini. Tagsa-tagsaon ta ni mga kapanyawan ha. Ari ta una sa protein. Ang atong mga koko mga kapanyawan made of keratin kini. Usa ka klase sa protein nga nagpasabot nga kon igo ang imong protein intake, maghatag kini og kaligon sa atong mga koko. So mahimong mukaon og protein rich nga mga pagkaon sama sa isda, mahimong salmon, itlog, yogurt og lean meats. Kini mga pagkaon mga kapanyawan, maghatag manggood kini og high quality sa protein nga gikinahanglan sa atong mga koko aron kita healthy, aron healthy sab ang atong mga koko. Ang biotin o vitamin B7 makatabang sab kini paglikay nga mabrittle o manipis ang atong mga koko. Pinaagi sa maong klase sa bitamina, makapromote kini og kabaga sa atong koko. Makuha kini nga bitamina pinaagi sa pagkaon og itlog, mani, labi na almonds, ingon man whole grain nga excellent source gyud alang sa pagpaligon sa atong mga koko. Dunay vitamin A og beta carotene sa mga kapanyawan nga importante sa pagtubo sa atong mga koko. Tungod kay essential kini alang sa keratin production og cell growth. Ang mga pagkaon sama sa kamote, carrots, ug utanon mahimo maghatag kini og beta carotene din ang lawas mahimo mo convert ngadto sa vitamin A. Dakong tabang gyud kini mga kapanyawan alang sa pagpalig-on sa atong mga koko. Atong ipadayon kini impormasyon mga kapanyawan human lang niini pipila ka mga pahinumdum.

0: said Health Report. Health Report.
1: Si Rachel Marian, adunay allergy o guba, mitumag sa Sed Panyawan Plus Capsule.
2: Kung gamit yung Sed Panyawan, kay usap ko masakiton, kay kanya ito, pahubak ito nandiyo ko. Kanya ito, itong wala pa ko, nag-pam dyo ko. Sadyang, kung nag-mintin ko Sed Panyawan, na takotas ko ito sa haba, na hindi na ko mag-grabe yung guba. Ito ka kung hubak, munta ko ito hapon ko inumon, pero kung wala akong hubak, mag-mintin ako sa...
3: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kalig-on sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol,

0: arthritis, rheuma, ang sidle ni Mito Wilray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, sidle ni Mito Wilray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa sa sidle ni Mito Wil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, sidle ni Mito Wilray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuhigan. Kanunayag yun ang paggamit sa sidle ni Mito Wil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.
1: Balik ta mga kapanyawan sa itong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka na ito sa SED Marketing. Duga mga vitamins ug minerals ang mahimo makasuporta sa saktong pag-atiman sa atong mga kuko. Ang vitamin C makasuporta usab sa collagen production nga maoy mo palig-on sa atong mga kuko. Good sources alang niini mga kapanyawan mao ang citrus fruits, strawberries ug bell pepper. Ang vitamin E maoy magsilbi isip usa ka antioxidant aron maprotektahan ang mga kuko gikan sa oxidative damage mga kapanyawan. Mahimong makuha ang maong bitamina gikan sa mani, seeds ug spinach nga maoy abunda kaayo sa vitamin E. Magkinahanglan sab di ay ang ato mga kuko mga kapanyawan og zinc ug iron nga labihan ka importante alang sa growth o pagtubo niini ug malikay pata sa mga white spots o ridges sa kuko. Makatabang ang pagkaon og red meat, poultry, legumes ug pumpkin seeds aron mo supply kini o minerales paingon nga to sa itong mga kuko. Doon ay gitawag usab nga selenium o copper mga kapanyawan nga mao ang mga minerales nga mo suporta sa integrity o kaligon sa itong mga kuko. Ang maayong kanon aron makaangkon og minerals nga selenium ug copper mao ang seafoods, nuts o mani ug whole grains nga mga pagkaon nga labihan ka beneficial gyud alang sa ato mga kuko. Sayran pa nato ang ubang mga pamaagi sa pagmaintenar sa kaligon ug kahimsog sa ato mga kuko sa atong pagbalik mga kapanyawan human lang nining buluwanong pahinumdom.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
0: Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. Miinom sa SED Panyawan Coffee Mix.
3: Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Something 180, nagre-range sa ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako. Ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old.
0: Basta tatak, SED Marketing, tatak kining magaling!
2: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Kini ang SED Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.
4: SED Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City. Daghana ang gibatik ng mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa SED Liniment, dali rasang maulian.
5: Mabati rin kong pamanhod o laylay sa akong mga PL batiis o usahay mang laylay po na kumbuko-buko magsakit. Mga po akong gamito ni haplas. Ay kaloy sa Diyos kay mawala, mampudayon ra. Siol-siol ng mga tiyan. Nalamuray.
6: Kung siya gamitin mga produkto, ma'am?
5: SED Liniment. Bisag unsaon pa, sir. Mga orag ini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayog yun para na ako. Mao na ginisumpay sa uginabong isip.
4: SED Liniment. Epektibo. Garantisado. Makaayo. SED Liniment. Mapalit sa mga butika.
1: Naminaw gyapon mo mga kapanyawan sa paborito ninyong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Dalik gyapon ka nato sa Said Marketing. Ang ubang practical tips alang sa pagcare sa atong mga kuko mga kapanyawan naglakip sa pagkaon og prutas, colorful nga mga utanon nga adunay multiple vitamins og antioxidants, protein rich meals og seeds alang sa minerals og healthy fats, maayo usab ang pagkaon og isda o plant-based omega-3 sources kung mahimo kapila sa usa ka semana. Ang bioactive compounds nga anaa sa olive oil, salmon og mga mani o seeds maka-nourish kini sa cuticle skin og nail beds. Dili usab kalimtan mga kapanyawan ang pag-maintain og hydration sanglit ang tubig makasuporta kini sa flexibility sa atong mga kuko og malikay sa brittleness. Pinaagi sa consistent nga pagkaon sa maong mga klase sa pagkaon nga lakip sa inyong diet, mamahimong natural ang pag-improve sa kalig-on sa kuko, maminusan ang splitting og makasuporta sa overall health and wellness sa atong mga kuko. Maura gyud ay ni sekreto mga kapanyawan aron pabiling healthy ang atong mga kuko. Kinahanglan masayod kita unsaon pag-boost sa atong nutrisyon din maapil na usab nga mapalig-on ang atong overall health and wellness sa atong lawas dili lamang sa kuko. Ang balance nga diet nga puno sa protein, biotin o vitamin B7 o omega-3 fatty acids maoy natural nga mosuporta sa kalig-on sa atong mga kuko. Sama sa akong naisgutan sa unang bahin niini atong topic mga kapanyawan, ang ay hatagan og break ang atong mga kuko. Kung regular ka nga nagpabutang og gel polish o acrylics, gahin nilang una og pipila ka adlaw nga makaginawa ang atong mga kuko og i-restore o balik ang natural niining moisture balance. Dugang niini, likayan usab ang sobra nga paggamit sa mga chemical sama sa acetone-based polish removers aron dili madaot ang atong mga kuko. Bisan makonsidera nga importante sab ang external treatments o care sa atong mga kuko, ang pagpadangat o paghatag og atensyon sa nutritional deficiency sa kuko o pagsiguro og well-rounded diet labihan kini ka crucial alang sa pag-improve sa kahimtang o kahimsog sa kuko gikan sa sud ngadto sa gawas nga bahin. Pinaagi sa pagtutok sa mga importanteng nutrients mga kapanyawan nga gikinahanglan sa atong mga kuko, mahimong mausab ug ma-transform ang atong mga kuko gikan sa pagpasagad ngadto sa mas humok ug healthy na nga mga kuko nga mahimong magsalamin sa matag inner health ug vitality. Laing episode, laing pagtulun-an na usab ang atong nasayran. Unta dili ta maghuwat mga kapanyawan ha, nga madiskubrehan nato ang mga sakit o kakulian sa lawas pinaagi sa atong mga kuko. Nga usahay, mao'y maghatag natong impormasyon, sintomas kung maayo pa ba ang atong lawas o dili. Wala na tay igong oras mga kapanyawan, manamilit na ko kaninyo, ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadias. Ayaw gyapon kalimot mga kapanyawan ha, sa pag-inom matag-adlaw sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, lakip na ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin o Said Panyawan Garlic Capsule maukini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ako gani, kung magpislango na ko, maglain na akong pamati sa lawas tungod nining dilip na to malikayan nga daghang trabaho, ma-stress ta, maglabad atong ulo, wala gyud ko ilaing imnon mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa Said Marketing, ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin og Said Panyawan Garlic Capsule. Gawa sa simple lang ang sipon, hilanat, ubo, labad sa ulo o guban pa, ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin makatabang sa pagbatok, sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makatabang sa pagbatok, sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure usab, brain cancer o panakit sa ulo tungod sa kuwang o tulog. Busa ka mo diha mga kapanyawan, kung doon na mo'y mabatsyagan ng mga balatian sa kalawasan, mamild man na o kanunay na ninyong masinati, hala, imni dayon na sa itong produkto sa Said Marketing, ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin o Said Panyawan Garlic Capsule. Dili mabalak ka kaya ang mga produkto sa Said Marketing mga kapanyawan mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. Sa sunod na usab natong episode mga kapanyawan, mag-uban-uban ta matag alas 4 sa sayong kabuntagon matag Martes, Huwebes o Sabado. Dinhi lang sa paborito na ninyong stasyon, DYHP RMN Cebu. Dagang salamat kaninyo mga kapanyawan. God bless ka natong tanan. Maayong buntag o amping takanunay.
2: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on gatulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sad Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadyes. At ang ilang yapon kini gatulumanon sa sunod ngayon gayon sa samang takna o samang istasyon dinhilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa Senpanyawan. Tulungan ang mga hatag o impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Senpanyawan. O garon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B. o Sir John, alang sa hugyawan sa Senpanyawan.
6: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw and welcome again sa ato ang tulumanon ang hugyawan sa Sed Panyawan. Ubanya po na ito kining atong partner sa itong health nga maghahatag og paghubad sa mga nagkadayang mga klase sa mga balatian and of course paghatag og information para nga makaangkon kita sa mas maayo na itong kalawasan. Ang itong kauban gyapon sama sa nanda si Sir John. Sir John, maayong adlaw na kanimo.
7: Yes, maayong adlaw na muna kay Sir Rick. No, tanan na itong tigpaminaw ko sa kamutanan.
6: Sa ato mga listeners and viewers, ang ato ang hugyawan sa Sed Panyawan sama sa naandan pinaluyuhan sa mga nga, sa mga produktong herbal nga dunay pagtubag sa mga balatian. Ang ato ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, ang kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug panyawan herb, and of course ang ato ang Sed Panyawan with garlic, ang ahos nga napamatud-an nga makatabang batok sa high blood pressure o usab sa ginatawag na ito nga pag-angkon sa taas nga bad cholesterol. And of course, ang ato ang Sed Kogon Herbal Capsule, ang ato yung katulong nga klase nga kape, nga di na pamatutan nga mo kaning klase sa kape igsoon, nga dunag yung mga pagtubag sa mga balatian. Labi na kung kini urinary tract infection, aduna yung problema sa mayoma, no? Aduna yung mga problema sa prostate sa mga kalalakinan. So, nindutan yung kayo ang ato ang produkto nga Sed Kogon. Pag-usap niya na mga igalig so, na doon na po kita ay mga haplas or doon na kita ay haplas nga napamatundang makatabang ang Sed Liniment Oil nga napamatundan nga 100% gayon nga doon na mga pagtabang sa masmayan na itong kahimsog. Ilabi na gayon kung kita doon na mga problema susama pananglitan sa pag-angkon o balatian sa or shall we say ka ng mga problema sa gikatawag na ito nga kanibitawang arthritis o baka rayuma. And of course, ang atong kape, ang Sed Panyawan Coffee Mix, nga nindutan kayo nga makatabang sa tuwa, no? Gumikan kay ang kunini, ang upat ka mga sangkap nga napamatundan nga maayo kaayo alang sa paghatag o kahimsog sa atong mga kalawasan. Bueno, Sir John, padayon gyapon kita sa mga pagpaila-ila sa mga myth or shall we say ka ng mga tinhuan natong mga Pinoy. And unsa may atong mga views ani, no? Nga usagay kay mga kalambigitan ini. Ang atong isgutan karon Sir John, kaning matud pa nila, ug basa ang imong buhok, bawal kang matulog kay makabuta. No, nakapaminaw na kada nakadungog na kinan.
7: Yes sir, yes sir.
6: Katigwangan nga matud pa nila, basta gali ko no, basa ang buhok, then maligo, I mean matulog. Nagitan si nga madaot ang mata. Sige, tagay ko no tag pagpaila-ila ni ana nga miss ug unsa may kamatuoran na. Nabagyo yung kalambigitan, Sir John, nga kung matulog tanga basa ang itong buhok, no, mabuta ta kadugayan. Kung paminaw ni Sir John. Sir John, go ahead.
7: Kaya, Sir Rick, no, ako yung kain na o kanang layo kayo, no, ang application kung sa theoretical to practical. No, kung basaon ni mo yung buhok, matulog ka, yeah, maapektuhan ang inyong mata, no, pananaw. Kaya, no, dugay na sab kay na nga gipasalin-salin gikan sa tuong mga katigulangan, no, so cultural na gyud kayo no siya. Actually kung wala na usay magigayga na lang gani siguro ano no, nga say mo yung nga siguro dili mo sugod si mama sa una nga matuog mi nga basa ang buhok kay tungod kay kasi mapasa ang unlan niya, mabaho ang unlan, no,
6: nana kana no mo sugod kay ana.
7: Oh ano no, so ug ang kalambigitan sa imong paranhaw, no, kaya sa imong buhok is wala yung say connect, no? So tinuod nang gineng ono na sama sa kong iyaan ingnan ko nga wa may mawa kung totoo, no, tinuod man na. Pero ang aron nga atagan nato justisya, no, tong pagsabot ba nga diya sa ato ang mga kaisuunan nga atud karon no nagatuo pagyapon niya na nga kana siya walay kalambigitan, no, ang unsabay unsa walay connection medically ang basak nga buhok, no, bisan yan atong buhok, no, protein na siya, sana keratin, no, based na mga kuana parte sa tong panit, no, kining buhok nato ya, yeah. Asa well, di na ko siya makonek kung asa padulong tong basak nga buhok padulong dito sa iyang pananaw, no, sa iyang vision, no, if either makadaot pa siya sa mata o dili, no, ang sa medical nga side, no, is ginadibang kinato ni siya nga ginayong ginato nga kiningit pagtuo dili gyud ni siya tinuod, so kana siya sa Rick.
6: Sa to pa gid ay dili gid ay wala gid ay kalambigitan, no, ang ginatawag nato nga pagkatulog nga basa ang buhok sa pagkadaot sa atong mga mata. Mm-hmm. Kay matod pa rin nila, Sir John, kay sa unang mga panahon mo, magin yung mga tinuhuan sa mga katiguangan nga basagali, basa ang buhok, ilabi na sa mga kababayanan, nga pag matulog gani, ug basa ang buhok, madaot yun ang mata. Well, actually, kung mata ang atong pag-aisigutan, Sir John, nainindot kayong produkto sa said marketing nga makatabang sa retina o sa mga parte pa sa atong mga mata. Nga, usay, mamay mo yung hinungdan, no, sa pagkadaot nini. Kaling atong said Panyawan Plus Mangustin. Ang mangustin ay, Sir John, napamatudan nga na din siya pagtabang, no, sa ato ang mga mata, ilabi na sa mga lenses nini. Kaling ginatawag na itong retina. Kaya aside sa makapahinlo siya, makatabang siya sa pampahimsog sa mga gagmay kaayo nga mga klase nga mga kaning ginatawag na itong mga ugat-ugat nga gagmay pagali sa strands sa itong mga buhok, no? Hinana sa gagmaya ang itong mga ugat-ugat sa utok and then utok sa itong mga mata. And mo nang usahay po, kaya ilabi na kining mga diabetic patients, pagka taas kayo ang sugar, musulod yun sa kaning mga gagmay ng mga ugat na sumata, hinungdan nga doon ay pagpang kanami itong labo, no? Nga malabo ang itong pananaw, mahanap. And particularly, kung medyo sobra na yun kayo, muna ginaingon nga diabetic retinopathy, nga diin naigo na yun ang mga kaugatang gagmay sa retina, hinungdan nga di nilingin ka makatulog. Kana inoon mo to kung ang sugar, posible pang makadaot sa itong mga pananaw.
7: Yes.
6: Pero kaning pagkatulog nga basa ang buhok, murag dili. Ang usa lang niya na, mahimong mabasa ang imong undan o mahimong hinong mabaho. No, kay syempre basa man noon, dili man na siya usually gyud nga ginabulad nato, no, kay pag kumagkatulog, ito man siya hipuson. Ang tendency na ni noy pag smell, no, ni pagbaho ang ato ang unlan, pero apekto nini sa atong kalawasan, murag wala man. Pero mas maayo gyud po siguro nga before you pag matulog, manarapo kasi mong buhok, no, imong yung paningkamutan nga mauga, kay mas you know, mas komportable ka ba nga matulog ka nga uga imong buhok, and of course mas hinanok po ni noon kay presko ang imong paminaw. And by the way, mga kaigsunan, speaking of sleep, ang kape na to, ang said Panyawan Coffee Mix, sa kanikanindutan kayo nga klaseng kape, nga na pagtabang sa atong pagkahinanok sa katulog, gumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga makatabang. No? Ilabi na ang said awang Panyawan o kaning mangustin na napamatudan nga makahatag og mas hinanok ka katulog. Dili ta mabalaka nga mapareha sa uban nga matud pa nila, basin ko nung ma-insomnia na yun kay nagkape. Kani siya nga klase nga kape herbal man kini.
8: Wala kini siya epekto sa tong lawas nga makadaot kung dili lamang pagtabang. No? Munang pati pa pagkatulog, mas nindutan kayo. Sir John, wala naman kita igong oras ug panahon. Salamat o sa gihapon sa kahigayunan nga nagkauban kita nining atong tulumanon karon.
7: Salamat kayo sa Rick, no, sa another chance na po doon. Unta po na yun pag-iapon sila sa pagsubaybay na itong programa.
8: Sa itong mga kaigsunan diya karon nga doon na pa yung mga problema sa ilang mga panglawas. Gusto ba ninyong makaangkon og depensa, paghatag og alibyo sa mga balatian? Aduna kita yung mga produkto herbal sa said marketing na pamatudan. Ang said Panyawan Plus Mangustin, ang said Panyawan with Garlic, ang said Kogon Herbal Capsule. Mga kapsula kini, nga ngayon natong pilihan depende sa itong panglawas og mga balatian. And of course, kaning tanan, aduna yung gahom sa Panyawan. Munang makasiguro kang aduna yung kini siya pagtabang sa atong kalawasan. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw. Maukad to ang atong hugyawan sa said Panyawan.
9: Be inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa San Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa San Marketing, ang San Panyawan Plus Mangosteen, San Panyawan with Garlic, San Kogon Herbal Capsule, San Liniment Oil, San Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga San Celebrity Beauty Soap ug San Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa San Panyawan. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad, at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
8: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
8: Pangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
0: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa. Unique.
16: Max alaga. Max protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ACS.
0: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
17: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig ko'y kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila ko'y. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anong idang iyahang ka ng pamati sa ko'y, mas lagsik yun siya. So di mo ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila ni mo kuy, basta may mga pamati na nila.
19: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og kuy na product. Sigang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
18: The original Koi Herbal Capsule.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget. So

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
3: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
2: So, anak ko, no, binta na ko.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Oras sa tag 16 minutos, ipapagalang 5 sa Gabuntagon.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Gising na! Bangon na! Sa unang radyo, unang balita. Headlines karon.
5: Mayong buntag, ito ang mga headlines sa itong mga balita. 16 affirmative votes ang kikinhanglan sa Senate Impeachment Court aron makonbikto si Vice Presidente Sara Duterte.
7: Silyado nga kahon nga giingong anaasod ang tax records ni VP Sara ipabalik sa Impeachment Court ngadto sa BIR.
5: Defense team ni VP Sara Duterte nagtinguha og acquittal taliwa sa pagsugod da sa impeachment trial niini.
7: Samtang Vice Presidente Sara Duterte dili mahimong pugson pagtambong sa iyang impeachment trial.
5: Samtang balitang lokal, pag-isabilisar og Pitt Memorial Park sa Dakbayan sa Sugbo gigahinan na og 10 milyones pesos.
7: Seguridad sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Mandawi gipahugtan pa human sa naitabong shooting incident sa Tacloban nga mikalas og tulo ka mga tinun-an.
5: Samtang balitang abroad, Russia nilosad og strikes ngadto sa Ukraine. Taliwa sa gitakdang pagtambong ni US President Donald Trump sa NATO summit.
7: Samtang sa negosyo, mixed movements ipatuman sa presyo sa lana karong adlawa, pansagan sa mga oil companies mo pa aumento sa presyo sa ilang gasolina o krudo.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Malipayo, Gadlaong Martes, Sugbo, Cabezon o Mindanao. Mitchell Sete na sa buwan sa Hulyo tuwing 2026. Sagan sa kinibukang gapersa sa News Department din sa DYHP RMN Cebu. Kami yung mga tigbalita.
7: Sangani Radiman

nyo, karas-karas pa itong ganun, morang namin kay ikuat ng tunga, bug ka ng init nga tuba. Bago na! Morning na! Morning na Cebu! Cebu province, ha? Province-wide, nationwide, worldwide! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta ang muntun nato, maginang ispanay, bango na, manikay si KC, kayo na to, sa iyo sa kabuntagon, ha? Kaya handa mo na to itong mga pagkaon para sa itong mga banang mo trabaho na, sa itong mga anak nga mo iskwilan na, hala, kanang lamik nga pagkaon ni Anda, ma! Kanang makakuang yun, makapakutaw sa utok, bitaw. Okay, hala, itong mga kaigsura, mga follower, mga listeners, sa probinsya sa Sugbo, mga sikmat ka probinsya, kumusta, kumusta, kumusta mong tanan? Dahil sa pinag-adlaw, o gatong ibangon, o manikaisikay, o gatong atubangon, ang wa dito, ang dinig mga problema! At itong mga eksyonan sa kabukiran sa usapan na niya, ha?

Atoga baga, gengsuran baga, estudyante ha, bangona, bangona. Tabangis nanay, tatay, papas, mama. Aron, andam na ang tanan, kaya alasay, sagat na ba mga klase din sa Metro Sibug, Cebu City, mga ila, alasay, magsugod na. Ipato, pare sa Amos Provinso, alas 8, mapamang iguan ka ron, lahat na mga takahanan ng mga estudyante, magona. O nang sayos, buntag, hala, manghimuta na, mangilamos, maligo pa, mamainit o mamainit. So, sa klaseng painit, painit sa Tiano, painit sa Lawas, ha? Kanang painit sa adlaw, mga nindod kay sayos, buntag, ang enerhiya, wa. Mutagay day sa itong mga kabukugan, sa kalawasan, sa kaunuran o sa uban pa, ha? Atong answer to win promo sa kani. Mga kuandri na yun. Sa atong ipangutana sa atong mga kuang na nagmina ron. Ito. Ang simpo na unta. Lagkomin nga akong gawin ako mga pangutana ron. Mga restriction mga pangutana. Akane. Atong answer to win promo. Hala, andamang inyong mga tubag di ha. Kaya kung kamo ang swerte nga magkatubag, doon na mo'y 200 nga GCash ha. Wala, panudan o kung ka pamugas. Kan 100 para bugas niya, sudan para, kan 100 para sudan niya, ang 100 bugas di ba? Kumbati na o'y. Okay. Teka na, Bekin. Isayan lang kaya. Atong na, klagin na. Atong gi... Atong sa atong headlines, ha? Ani, ang dakbayan sa Subo, ang Cebu City, Maigala, doon ato'y istabilisar nga Pate Memorial Park, no? Onya, gigahin na ni Og, pila mong kamilyonis? Kanila, kanila. Kaya murag, murag akong kita rin sa kunahon og sa akong mga panumduman. Okay. Atin ko na rin sa Bekin. Kailangan naman nag-yaw-yaw dali. Bes, atong answer to win promo, ha? Pila ka milyones, be? Ato may nakakuha ganina, ha? Na headlines may ganina. Bego na, be. Doon ay establisar nga Pate Memorial Park din sa Dakbayan sa Subo. O niya, ang Cebu City Hall mugahin og pila man ka milyones, be? Ganang milyones nga ito. Ito na ako ganina ba nga pila ka milyones, be? Kaya ito naka-abti kay maminaw sa itong headlines. Ama, ito na yung makatubag, ha? Kaya kining akong gipangutan na headlines naman sa ito man yung mga balita. Aron, saya na kayo ba? Kaya kung naminaw mo, nakatutok ka muli, ha? Og 24 oras. O nakauna mo paminaw sa itong headlines ganina, makatubag na yun mo. Be, pila man ko ng ka milyones, be? More than 5, more than 6. Dala, mukhang mga klon ninyo gamay, ha? Basta di kabot og 8. Ano? Di kabot og kuan. Kanang, di kabot og kuan. Basta di kabot og 11. Ubus-ubus gamay. Ubus-ubus gamay sa 11. 12 na. Ubus-ubus gamay sa 12 og 11, ha? Mauna! Ha? Kana! Asawas ka no! Kene! Kabits ka no! Ha? Kana!

0: Wehe! Ala, pila man! Api di mo magtag-tag na mo rin. Pila na, ana ba? Mukha mo mag 5, 9, 10, ana. Basta mo na, 10 milyones ba? 11 milyones? Or 8 milyones? 9 milyones? Basta milyon? Basta doon na kay milyon. Milyonary yun naman kaya. Para nang doon na kay half million. Milyonary yun na kaya na. Oy, nana, di ay atong guwan, ha? Ang atong bagong gibugkos nga kasing-kasing. Mingo lang ko niya, congratulations, Inday, ha? Inya, welcome to the club. Welcome to the club. Sa mga club, dili bikini club, ha? Dili nga na, ha? Yeah. Kumukha lang ko ninyo, kumukha lang ko gatimbaya, no? Congratulations, no? Ni Idol Tweety og ni Kenta. Ilang gibugkos na ilang kasing-kasing sa Himaya og sa Kalipay. Ha? Magyayong ha yun. Ang duha. Sa kanta naman ng samta ko, may kinabuhi pa. May no, di tabaglangan. Ato sa taon ng gawas gabahin, garo baga orasa. Unsa na ka ang sitwasyon sa gawas, labi na ni mga orasa sa Yes Kabuntagon. Kayo man atong market reporter dere kay Tua Rosbindanao, narabay ko ano ito, nag-uyog-uyog rabay ito gahapon na liday, no? Narabay ko ano ito, no? Sa ito, doon ay 5, no? 5 some, point something, no? Kamusta ka itong King of Breaking News? Ala, kailang, ha? Amping lang mo di, ha? Ang kuan, ang team sa DYHP o Gaya FM, ha? Amping lang ta, no? Niya, ampo lang ta. Mawag na, ampo, amping lang gina. Mawag niya itong hinagiban na ng mga trahedya, mga talagmal, mga ikala. Pero ito, diba ito, giron, ang gawas, gabay, ito sa taong gawas, gabay, giron, mga rasa. Ang unsay mga sitos, giron, pinagis itong bagong kasal. Wow! Kasamang radyo man, Idol Tuwete. Yes, Tuwete, kumusta niya? Idol Tuwete!
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Day.
2: Radyo
0: ay! Nakondisyon! Nakondisyon!
2: Nakondisyon!
0: Nakondisyon ka kaday.
2: Radyo man, Jakey, mayong buntag.
0: May buntag!
2: Sa mga suking tigpaminawa. It's a Tuesday, choose us. Pero pero may mantang pili o na Radyo man, Jakey, mo nang dilir kita angay mag-uol.
0: Hugot gamay na.
2: Hugot gamay kay Muraga. Maragalaw man kayo imuha mga Bisaya din.
0: Lili, katulad sa kanta to dahil kasam na ako may kinabuhay pa dahil. Ang lyrics na.
2: Ubay-ubay yung kagda din ha ba?
0: Da, saan sa man?
2: Ubay-ubay yung kagda din ha ng mga pagtulunan.
0: Tulong. Kata.
2: Naun sa mani ato ang messenger, nagkabuang mong pagdari Radyo Man Jacob, pero
0: pero gwapa man ka dahil, basta kabuang sila dahil, basta gwapa ka dahil.
2: Oo. Ako rin nagbaras-baras gawas nga bahin na medyo dili pa maningon ana kabisi ang atuang trapiko karong mga oras sa Radyo Man GQ. Apan doon na natin mga nakita ng mga ginagmaya ng mga nanikay-sikay na po da karon sa Youth Kadlaon kay lagi tingklasin naman po Radyo Man GQ. Ang uban na itong mga ginikanan mangumpras carbon, mangumpras sa mga satellite market aron pangandam po da sa ilahang mga anak ilahang mga pangluto na sa pang-adlaw-adlaw uga buntag po da. Munang karon Radyo Man GQ kagahapon na kasi natin matagpag-uwan-uwan apan there is gawas nga bahin kaya wala man tay nakita noong nga pagpanag-umog doon naman tay nakitaan pangabuan din ni Radyo Man GQ ginagmay nga mga bituon dili man pagpanag-umog nakita mga bituon naman muraga maka sinati na kita pag init-init karon na pandigi hapon ta makampante Radyo Man GQ kay di man gid na matag-an ang panahon no sayo uwan usahay pod, mo init pod mo nang kinahanglan gid ta magdaka nunay sa tuang mga payong, mga raincoat kung asa man ta moadto kay maulagi na og maabtan ta sa uwan sa kung asa ta moadto lisod kayo kay uso karon ang ubo sipon og hilanat pod Radyo Man GQ na magamping gid ta kanunay and so far Radyo Man GQ wala ra pod tay na dawatan nga disgracias kadalanan hopefully og praying nga dili lang pod ta makasugat pod Radyo Man GQ kay lisod kayo ni Permit na makasugat og mga disgrasya. Oy, kaya na pang grabe kayo ng mga disgrasya ba? ilapin na sa kanang dinis may SRP kanaging patak para sa pagkakanda na to ang oo kanang pasutoy gid kaayos tanan maabot ra man unta sa to ang mga destination na pandipod nato sila ma ma-blame marriage man dito kaya basin po da, nagadali po sila sa ilaha pong pagpanikay-sikay. Pero mag-amping lang yun ta kaya mabot naman po ta sa itong destination, Roger Manji.
0: Oh, okay. Yun. May importante. Hinihinay lang.
2: Oh, man ay pinaka-importante.
0: Sinihinay lang ba sa kanunay?
2: Pag Roger Manji, maskin pag wala pag tutaligsik o pag uwan-uwan dari sa gawas nga bahin, medyo bugnaw yun ang panahon na kaya na may paghangin-hangin po tanga. Na sinati po din he. Manang iigyod ka kung piyansaan ang panahon karon.
0: Maugyod.
2: So far, Rajaman JQ, muna kumahatag nga paghulagway po dari sa gawas nga bahin na mag-amping-amping lang yun ta. Kayo, umabot ang pagiging alasay sa medyo traffic-traffic na sa katong mga estudyante nga mga natulog pa, naghagok pa, Rajaman JQ. Kaya ito, anong pangpukawon kay lagiting klase na pudra ba? Sayo kayo sa nana ang atong mga maestro o maestro sa eskwelahan na munang kita magsayo lang po diod ta o gato sa atong mga eskwelahan kay ating sakay na raba kung alas 6, alas 5 buntag munang para malikayan na to ang paghuot po sa kining mga sakyanan na sayo lang po diod ta mumatay manikay sikay.
0: Oh,
2: so far, Rajaman JQ, muna nga to ang latest update rin sa gawas nga bahina. Muhatag lang po tagdugang pang-update sa to ang mga police reports. Karong taod-taod, kaubay na nga to ang mga kaubanan sa DYHP o sa IFM. Kini ang Idol City sa IFM 93.9 o DYHP or Mansibu Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Salamat ni kasamang Rajuman Idol Tuwete, no? Sa IFM sa 99.3. Ano ba tayo mong magkubanan taon dito eh, no? Sa Mindanao? Ito sila dapat sa Maykuan, Jinsan, ito sila sa Cagayan, pero ang doon naman tayo ng Sarangani. Sige lang. After shock naman, hindi naman ginagawa. Pero ang 5.3, kung ngayon mo na, nalilitaan na ba? No? Tagsa tayo magkasinati, ingunan lang ang mga katalagbang linog ba? O karang bagyo kay mga char-char pa na ito. Gamay kay linog din tayo. Bisag magnitude 2 na gaya na. 2 point something na. Or 3 point na. Kus-kus lang. Basta muyo gani. Paet pas. Kuan paet pagit. Mas na paita. Huwagkan tagsukoy-sungkoy. Nang atong ko lang nga ginang lang kita no nga mulakaw ta mo ko ang tanga ampo lang kita sumao na atong nagiban na to ha ampo lang tanya mo amping ta kanunay niya sa kuan sab kaning diri sa po sa dakbay subok kaning si aw masani ang kuan kaning ni ang sani ang mga disgrasya in town ha ang kuan mga vehicle accident basta ingon aning oras sa gani ako lang sudyo sa mga motorista o katong magmotor perme. Risgo gining mga alas 12 itong gabi, alauna, alas 12, alas 3, alas 4. Risgo gina. Amping ita na nang doon mga traffic light na diskinesin na di, ay, basta shooting mong panaga na ito. Mugwa, mag-while, pikas, daan nga nagdagan itong shooting sa nga. Uban na lang, nakainom. Labi na nga mga ras, alas 12, alauna. Uban na lang, nakainom. Gikan pa na naginom-inom. Gikan pa sa birthday. Gikan pa sa kwan, bunyag. Gikan pa nagsusunig, banding-banding sa mga barkada. O niya, nakainom. Sakto ang kainom. Yan. Kamu sa makainom sa kinang na sa kitao nga presence of mind. May mugkuan nga nakainom mo, magpagalagara sa mo niya. Madisgrasya ka na. Agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, tabang, help, help! Listen na ha. Wala nga kung makainom sa mo, ay sa mong pastoy sutig ba nagagara sa niyang gibate. Kaya sa natong kinabuhyo ay. Wala nga pingang ginato. Yang risko sa nang karumang oras ha. Mingaw gani, kinahanglan nga tanaw mo sa eskina, tanaw mo speakers, ay lang, tanaw nyo nga, bisag, stop ang traffic light, di, nagpula pa, hala, diretso, niya, nanday nagkusugal na speakers, eskina. Di, on siya may resulta, dili, maayo. Ang resulta, ato na, agaw, yayayayay na, pingit-pingit lang na, di na masusi, tapos kasakit sa mga pangusugo. Naman, okay, rin, pangusay, mahiaguman, o mga kwan, pero kung, killed ka, ah, wala. At ito nakasakuan sa kapahulayan na yan. Madaga na yung mga condolence, rest in peace. Oh, na, wala ka, ilakita. Diba? Yeah, ang kuan sabday, no? Ang mga treatsad sa eskulahan o mga sabasminto din sa ato. Kaya ito nag-over ko sa IT Park di ay. Ah, yung sabato sa IT Park. Yeah, na ang sa to, na-disturbo ang mga tenants dito. Pila to kumok tenants dito sa Osaka Mall. Ah, na-mention naman eh. Ito pag ato na kuan sa itong mag-mention, kaya lagang magtao dito niya. Mapanag kita sa itong live, ba? Labig di which, pingapating mil-milyon na ka mga follower ang ni Adrian niya. Nag-live, Rabocato, may gani kay Guan, gipagawas niya. Dito na ko ni-mention sa mall, ha? Nga, gipagawas sa tanan. Niya, mga customers, mga tenant, no? Gipagawas na sa mga police. Dito na ko ni-mention kay Katoy Gayon na nga, napaydagang tao, mga customer pa, niya, live-live, kaya, nag-imog i-mention ang mall o sa basement ngayon mong nakuha nga doon ay treat, bomb treat, na kuyawan sa guban, mabalaka, mga kuyawan ta, basa mga tabog mga kuwaliha. Matay mga ito mga kuwaliha. Ay, hindi lang talato ka na. Hindi natin siya sa unahuna. Daw talang tagunahuna. Mauna, niusos natin. O, iskilahan. Itong miyaging adlaw. Dahil pagdari sa kwan. IT Park niya. Doon sa Talisay City. Doon na sa, na itong Talisay City. Gipus mong ito. No, ang iya matupasabot nung gibuli ay gizoon, ha? Pagbantay ko na, pamusil na mura. Liman mo, ana. Kanya ka ng post, may gala, public. Public name mo yung post. Dagahan kayo nagkabasa. Manang ala, sa kwan ito, katay-katay. O, oh, nanay, nidaog na eh. Kana, kini. O, kano. Okay, stay. O, oh, na. Nabiyat ko nung tanawon, be. Kasi daog, be. Aron mo kanawon isang Gcash nga 200, be. Kaya basig, wasay baon siyang anak ron. Man, iya ibaon ng si Quinta. Niya, ang si Quinta Bugas. So, ano nang rin. Kamali, bahala niya. Ang nidaog! Sa itong answer to win promo, yung answer, 10 million pesos. Yehey! Kumbate, ha? Kumbate na. Maose, Jik-Jik Villa Hermosa. Congratulations, Jik-Jik Villa Hermosa. Sir Jik-Jik, thank you, ha? Pagkadawat ka unya, i-chat lang sa DWS Vitamin Cebu page ang imong kuan, imong Gcash number na yun, no? Para sa Gcash, o, kana, ha? Ang imong numero di, ha? Kidang lang ito, ano? Kaya ba si, kadawag kag 10 name sa di, ha? 10 name lang, napo lang kaim ba? O, dili, million, napo lang kaim. Okay! Thank you so much, so, Jik-Jik Villa Hermosa, may atong winner karon, kadawas sa 200 pesos, pinagig Gcash bagay gala. Ha? Oras tatag, 5 minutos pasado na alas 5 sa Kabuntagon.
3: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500 kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation sa DTX 500 ang atong panit pabataon internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
8: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
9: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Miti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one way, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahandog karon ng minute na ko kuwanto karon ayon ako unikan sa kogo ng panyawan Pablito Simudlan amon isa sin tanakapin sa buhay na biska.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
16: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
17: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
18: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
17: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Taspang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog na butikin sa yunggan. DTX 500.
20: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
19: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika.
22: Bulyat, ging ng kusdoktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
23: O gano nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
22: Ah, lagi. Basiglas na ni.
23: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
23: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
2: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
21: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
24: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
25: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
26: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
25: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
27: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng
28: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
29: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
28: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
29: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
28: Heavy duty linis bawat pahit.
30: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
31: ACS. Maulan man? No worries na amoy kulubang damit.
32: Charm! Fab! Con! Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng charm!
33: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
31: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
32: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
33: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
31: ACS.
34: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
35: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
36: Rexido Forte!
37: Mas paspas, banat sa upat!
38: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
39: Unilab quality yan.
38: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
40: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
10: Oras, gihatod kininyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
40: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Biodraw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biodraw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Biodraw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
0: Biodraw Herbal Capsule.
2: Dayandat, nganong masulubo ang magkanang naong nimo?
3: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang sakit.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oras na tag, alas 5:19 na sa kabuntagon. O garon sa mga detalye na sa itong mga balita-balitag nasyonal, gihimog na ta, gihimog atan ni Senador Chase Escudero ang presiding officer sa Senate Impeachment Court nga decides ka affirmative votes sa senator judges ang gi-require aron makonbikto si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial nini. Sa iyang pagpasabot human ni Asumer sa posisyon ni si presiding officer sa impeachment court, insister ni Escudero nga ang konstitusyon naglatid nga way makonbikto o nga way concurrence sa two-thirds sa tanang miyembro sa Senado. Ipadayag kini ni Escudero subay sa pagdakop ni Senador Rodante Marcoleta alang sa gitubang ining kasong plunder o sa nang labay nga baga simana diin gidakop usab si Senador Jingo Estrada alang sa kasong plunder o gisuspenso usab sud sa 90 kaadlaw. Samtang nga si Senador Bato de la Rosa kinsa dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC padayon gyapong wala igkita.
15: Samtang subay sa mong balita ni Mando na ang Senado nga nagsilbi isip impeachment court pagpabalik sa silyadong kahon nga giingong adunay sud nga mga tax records ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa Bureau of Internal Revenue kun BIR. Kini inumanan sa pag-insister sa impeachment court nga walay bisan unsang direktiba pag turnover ni ini ngadto sa korte. Matod sa presiding officer sa impeachment court nga si Senator Judge Cheese Escudero. Ang BIR box, giturn over kini sa Senado isip kabahin sa mga dokumento, lakip ang articles of impeachment. Apanidugang kini nga ang korte wala pa sa custodial legis sa maong box, subay sa pagkonsidera nga wala pa'y lawful order, nga gi-issue ang korte alang sa maong kahon nga iturn over sa Senado. Tungod ni ini ipabalik ni Escudero ang silyado nga kahon nga to sa BIR, nga kasamtangang anaa sa Office of Senate Secretary o Impeachment Clerk of Court Renato Bantog.
14: Alas 5.22 na sa kabuntagon, laing balitag nasyonal, gagawin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Senate Impeachment Court pagkonsidera na tugutan sila ang Senador Ranty Marcolita o Senador Jinggo Estrada 15 pulos gipreso alang sa kasong plunder na makatambong sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ibinayag si Cayetano atol sa pagbuka sa trial nga angay tugutan sila ga Marcolita o ga Estrada tambong sa proceedings batok sa Vice Presidente tungod kay mahimo sila ga mubutar kon mabasura ang ilang mga kaso o kon mahatagan sila o kahigayunan nga makapiyansa. Si Senador Ratchez Escudero ga napili isip presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara i-acknowledge sa request ni Cayetano o ni Pahibao nga mangun sulta pa kini sa mga kaubang senator judges labot sa maong hangyo. Samtang senador judge Rafi Tulfo, isugyot nga tugutan lang ang duha ka mga senador nga magmonitor sa trial pinagi sa telebisyon. Apan gimugatan ni senador judge Robin Hood Padilla, ang hangyo mao ang physical ang magpakita o pagpakita din sa impeachment court isip observers.
15: Samtang gitinguha sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte ang pag-acquit niini sa getubang impeachment nga alang kanila nagtinguha lamang pagpalagpot sa Vice Presidente's katungdanan. Gitawag sa lead defense counsel, Attorney Sheila Sison, ang articles of impeachment nga produkto sa impermissible intrusion of clear constitutional boundaries. Kini numanan saya pagpasabot nga ang impeachment case batok kang VP Sara, tuyo ang pagpalagpot niini nga gipili sa 32 ka milyon ka mga Pilipino. Sa iyang opening statement atong pagsugod sa impeachment trial sa Vice Presidente kagahapon, gimugatan ni Sison nga ang burden of proof anaa sa prosecution. Umanan sa pag-insister niini nga angay ma-acquit si Duterte kon mapakyas ang prosecution pagpamatuod sa ilang kaso. Alang kang Sison, ang impeachment case ni VP Sara namansahan na kini sa constitutional violations, nagaligar nga ang House Prosecutors mihimo og mini-trial batok sa Vice Presidente nga mo hinungdan nga nahimong halapad nga fishing expedition ang gialigar nga ebidensya nga dili kabahin sa impeachment complaints.
14: 24 minutos na pasado alas 5 sa kabuntagon do gagawa balitagal nasyonal. Imong accessible sa Senate Impeachment Court ngadto sa publiko ang electronic records impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte pinagi sa website sa Sindado. Ipibaw kini sa presiding officer sa korte nga si Senator Justice Escudero. Inimando kini sa Clerk of Court paghimo sa magkikinhanglan nga web pages alang sa pag-upload sa mga pleading memoranda motions o ubang filing sa mga partido. Kini inubanan sa iyang pagpasabot sa Constitutional Policy of Public Disclosure kung maglabigit na sa public interest ang journal sa proceedings sa i-upload kini kung mahumana ang aprobar sa impeachment court.
15: Katapusang balita gikan sa kauluhan, giinsister sa tigpamaba sa Senate Impeachment Court nga dili mahimong pugson si Vice Presidente Sara Duterte pagpatambong sa iyang kaugalingong trial. Kini tungod kay aduna siya right against self-incrimination o self-incrimination o mahimong irepresentar sa iyang mga abogado. Nagkaroon si Attorney Reginald Tungol nga magdepende na kan Duterte kung gusto siyang voluntaryong mutambong sa impeachment trial apan walay bisan kinsa ang mahimong makapugos kaniya pagbuhat ni ini. Ang Vice Presidente kinsa giakusahan og culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery o bribery and other high crimes, wala mo tambong atol sa unang adlaw sa iyang impeachment trial kagahapon adlaw sa Senado. Apan girepresentahan kini sa iyang defense team nga gipanguhan sa lead counsel ni ini nga si Attorney Sheila Sison.
14: Oras tatag, alas 5:26 na sa Kabundagon.
13: Inaakong nga papanuguman, may galagi pa lang taas sa rabantog ng herbal capsule sa kabisan ni Mindanao, ang Koy herbal capsule, suplementong agikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, kami mga tayo may galagaling sa lamas, kaligon sa atong immune system, margarita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw, karoon batasan na may galang paginom sa Koy herbal capsule, kimuwag lang ni sa mga balitian, sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga atay. Ug man pang may mga sakit, may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mabato sa may gala sa may isang kamatang sa virus, labi ka na may gala ng luna na naghuga na itong virus, kini may gala ang COVID-19. Huwag laing variant mga kasama. Ginikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Ginikan sa mga vitamina nga nanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Kamuhatan ng may kalagkaligun sa kalawasan. Ang Koy Herbal Capsule na promaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika. Nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, tanang branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
16: Taas ba ang presyon sa imong dugo ay kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapaghahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX-500 na matag-adlaw. Ang DTX-500 adunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kububo ang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX-500 matag-adlaw makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX-500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
17: Sumahas sa eksperto, sa edad 50 pataas, mas muli nila ang abilidad sa atong lamas na batukan ang sakit. Pagabot sa pagkaparigon sa resistensya basin ginangda nimo ang masalbaw pa sa vitamin C lamang. Tumara sa Centrum Silver Advance kung nakinig ka mo immunity protection na mo tamang suportahan na paggama o antibaris na mo batok sa infeksyon kauban ng regular diet o saktong exercise. Tabangan nga magpabiling protektado ang kasing-kasing sa edad 50 pataas. Mag Centrum Silver Advance. Pwedeng basahan ang label sa lipa mo gamit. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. Kung ang sintomas magpadayon, ikonsulta sa inyong doktor.
18: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kinyong maayo, makaproduce kinyong mga paragang. Mapatay kinyong sa mga viruses sa dili pa kinyong makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kinyong sa mga medical doctors, 100% kinimo sa Amerika, sa Life Extension Foundation, number 1 kinyong atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimay mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po'y Life Extension Clinic na nanimay mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na sa iyong tagsatag sa kabanga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. O niya ikalimot ha para makasigurado gid mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gid og tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha kontakto yung dunay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabay ni ka makanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung dali sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic.
19: Mga kasama, di ko na ito mapunggan na mutaas ang itong edad. May na ito nga edad na ta, kay na naman tayo nga masinati ng mga sakit sa lawas na kanyan ito sa matanong pata. Wala na ito batyagi. Musakit na itong hawak, sakit na itong likod, dinilaligo na itong panahon. Sakit ang tangkugo kay taas na di ay itong blood pressure, sakit na itong blood sugar. Hanap na itong pananaw, sahay, sakit na po na itong mga nutahan. Tinitama kanyan ito nga sa matanong pata, kay gano'n na ito na ang taas na hagdanan. Unya, mapiktuhan na magiging may galang itong mga bulo ito si Balay, kay na naman tayong ipamati sa lawas. Pona nga, pag kinahanglan taong kinili ang tambal o maintenance, di pa lang dugay, masagay na ito mga makasinati o pangurug o pagpaminhod, bisan sa mga sinting bulo ito nato kada adlaw. Ingon yun, siguro kung nga nakaedad na, nabi na kung doon ay ipamati nga kondisyon sa basa diabetes o high cholesterol. Paong inibadan sa akong na maintenance, meds, nag-take ko, sab ko o nga manular. So kay doon na kini 5B vitamin sa taas ka level. B1, B6 o B12, tabang para sa nerve repair o ga protection. Doon ay additional B2 o ga B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inumaran sa saktong diet o exercise. Aron parayon nga paglihok. Parayon na paglihok, di ba? Paong napangutan ang inyong doktor kabahin sa manular. 23 pesos lang per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin D complex is the generic name of manular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
20: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
21: That portion was brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
23: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
24: Idagan ako siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pamipuan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Three times a day gina ko siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kalawin sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
23: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabang.
25: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
26: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
25: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
28: Gipahibalo karon sa DSWD7 nga giwagtang na og giwala na ang Set 12C og Set 12D nga mauntay basihan sa mga potensyal nga mamahimo nga mga benepisaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace. Kini ang gibutyag ni Joan Florabel Felicio, ang Regional Grievance Officer, ug ni Kerwin Macupia, ang for Peace Information Officer sa DSWD Central Visayas. Sumala ni Felicio nga ang gipuli karon sa Set 12C ug Set 12D mao ang CBMS nga gikan sa gipahigayon nga census sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Dugang niya nga adunay posibilidad nga ang uban nga mga naapil sa Set 12 malakip sa CBMS. Si Kerwin Macupia kopya sa iyahang bahin na ngayo siya og dispensa sa mga naapil sa Set 12 apan wala maapil sa CBMS tungod kay iguro sab sila nga nisunod sa bag-o nga mga patakaran og palisiya sa programa gikan sa kauluhan.
27: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
28: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Fried! All you need is Fried!
1: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
2: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS.
7: Uyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
8: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Max.
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
23: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney, yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mawatong nakadungkong kuha sa radyo ng kogon o panyawan, ipalit na yung kuha. Ah, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin. Sabay na biska.

heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Cruz Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
2: Nakatilaw na babuog kape nga doon native purple corn? Kung wala pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agyanan sa dugo.

0: kay purple corn, doon nasab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, malunggay, kanela, bayabas o grosi, puro sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyod. Kapi na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Oras tatag, 12 minutos di pabaglasay sa Kabuntagon.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadla og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sunod sa Sugbo, naanin nimutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, dool sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugda ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape, Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal, Gavitamin D3. Samatag sa shray sa Vita D Plus Coffee Mix, adun ka rin 200 ayo nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mas from extract na dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag ikinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Murang atong sugaton ang atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy og daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
1: Oras sa tag 10 minutos sa pabaglasay sa Kabuntagon.
3: Ronda Presinto. Ronda Presinto. DYHP. Police. Platter.
1: Diay nang hikap ug sampot. Dadakpan. Ingon sa Tagmirisi. Kasama mo sa balita, Radyo Man Idol 2. Yes, 2. Kumusta na?
3: TYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Radyo Man JQ, nagtingkagol sa lakap sa Dayana Police Station. Kiningusa ka 36 anyos nga lalaki, human kinigipasang inlan nga nang hikap. Og sampot sa 26 anyos nga tindera, dinis may sityo, Mansanitas, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Nailan na kinimong dinakpan nga si alias Vin. Nagpuyo rapod sa naasuring nga dapit samtang kining biktima at walang aliasan og si Anna. Silingan rapod ni sa mong suspetsado. Sa investigasyon sa kapulisan, matod pa samtang naninda lang ang biktima og mangga. Nagsigi na og labay ang kining maong suspetsado sa iyang pwesto. Din matod pa kalit lang gihika pang iyang sampot nga walay pagtugot. Galing girespondehan sa mga taga BPSO human nila madawat ang maong reklamo gatol sa iyang pakiginabi sa sospek o pagpangutana ni ini kalit lang maning nanumbaga. Inunggan nga gidala kiniya sa buhatan sa Belyana Police Station. Magatubang nahinoni o kasong may kalapasan sa acts of lasciviousness o direct assault ang kining maong suspetsado. Kiniyong Idol 2D sa IFM 93.9 ng DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
5: Samta ang pang-establishar og Pet Memorial Park sa Dakbayan sa Sugbo, gigahinan na og 10 milyones pesos. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulunos.
3: DYHP Tatak RMN Report.
6: Gigahinan na og pasyon ng 10 milyones pesos ang pag-establishar og Pet Memorial Park sa Dakbayan.

0: Κουμπού. Την εξοκύψα προπόστ 2027 Budget Department of Veterinary Medicine and Fisheries του DVMF. Μα τον σαλαμπάω σαν DVMF, Director Jessica Maribohok. Για κανένα άγγιο που σπορτά στην ουχά είναι Mayor Nestor Archival. Για τον ελουγκάναν σε μαγάιο που ανσουδάν. Υπεβάω είναι Maribohok. Για κανένα προπάντου να σα σημούσε τη Development Council κουν CCDC.
1: Το CCDC να πρόγραμμα ναν κατ σεμετέρι, κατ Park. So, γιαφίλ να μου σαμόν budget for next year is 10 million initial.
0: Si Dr. Jessica Maribohok, ang Pet Memorial Park, posibleng ana i-establisar sa barangay Guba o sa karaang Cebu City Zoo, may noon sa barangay Kalunasan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
3: Ang atong balitang abroad, atod ka na atong sa said marketing, ang tigamauti ka purapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan o said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuang balita, gigo og deadly attack ang capital nga syudad sa Ukraine nga mao ang Kiev gikan sa Russia usa ka adlaw sa dili pang itakdang pagtambong ni US President Donald Trump sa NATO summit nga ipaygayon sa Turkey. Nasinati ang pagpangulbo human ni Tayog ang mga ballistic missiles o drones sa pipila ka bahin sa Kiev nga mikalaso 15 ka mga tao og dunay laing unom saba ka individual sa silingang mga rehiyon niini samtang adunay naangol usab. Pipila ka mga residential buildings ug ubang struktura ang nakaangkon usab og mga danyos sa upat ka mga distrito sa naasong syudad. Ang mga panghitabo mitumaw sa dili pangitak ng pagtambong o pagtambong ni US President Donald Trump sa critical nga NATO summit dito sa Turkey ni imposibleng mahisgutan ang nagparayong tensyon tali sa Russia o Ukraine, ingon man ang tinguha pagtapos na sa ilang gera. Mga to-to ang balitang abroad, atong kanato sa said marketing, ang tigamauktiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ni ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga balatian sa lawas. Sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang nakapamatuod o nakaipo sa kaepektibo sa og natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang og tulog. Makatabang samang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa atong dugo og circulation sa atoang dugo. Busaon sa inyong giwat mga kapanyawan, balit na sa tanang produkto sa said marketing na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Oras na ta 4 minutos di pabagalasay sa kabundagon.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life Extension, Vitamin D3. The Science of a Healthier Life.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasiman ang uwa ko kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Oras na tak, dos minutos di pa mag-alasay sa kabundagon.
13: Magandang araw mga kasama! May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis paniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nang-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa. Daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o panga maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
14: Kumusta sa tumang kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa? Nagandam na si Bukadlaw na sab nga pagpanarbaho. Ilabinig katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiun bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristiil pod burag dunay magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabin na kung dili magwanta ang sakit. Dili po takafocus sa atong gibuhaton. Mong diniangay nga baliwad un lang, ha? Busa sa mga kugihan ato din nga mga listeners. Nakabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igong B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras na tagka, 2 minutos na pasadalasay sa kabundagon. Dugang nga mga balitang lokal, alayan sa mga sakop sa duha ka partido sa konsiyo sa siyudad sa Sugbo, gingong nagpabilin pang intak. Kasama mo sa balitang Radyo Man, Eli Bulonos.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Kining maong balita, hatag nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nagpabilin pang intak ang alayan sa duha ka partido sa Konseho sa Siyudad Sugbo. Kinibis man kung usahay magkasungi ang baruganan sa mga sakop sa Team Rama o kusog panaghiusa koalisyon sa City Council. Labing awahay nini, mawang pagpabor ni Konsehal Philip Safra sa Team Rama sa proposal ni Vice Mayor Tomas Osmoy niya pagbasura sa BRT realignment. Samnang supak usab si Konsehal June Alcover sa partido kusog nini, ingon man si Konsehal Harry Iran sa Team Rama o ang ubang sakop sa alayan ni abstain pagbutar sa nisgutang proposal. Apan matun sa maturity floor leader sa City Council kasi Council Dave Tumulak sa Partido Kusog nga may pabilin pang intak ang ilang panaghiusa.
15: So, magkaroon sa ako ang initial nga nakita intak pa ang alliance.
0: Si Council Dave Tumulak ang pumayag ni Tumulak ginasunod usab sa President Pro Tempore sa City Council nga si Council Safra.
16: As far as I know, intak pa. Pero ako, I'm always an independent-minded individual. But sa pagkakaroon na ako, identified ko with them.
0: Si Council Philip Safra, may bawang hinon ning adlawa kung wapay kausaban sa pamahayag nilang Tumulak ug Safra at sa electoral section sa konseho unyang hapon. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
17: Radyo mo nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Ato balita negosyo tungod kana ato sa said marketing ang tigamaw tiga pura pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, pipila ka mga kumpanya sa lana mo patuman sugod karong adlawa ug mixed movements sa presyo sa mga produktong petrolyo. Apan base sa gitakda nga price adjustment sa Department of Energy, sagad sa presyo sa lana ang musaka karong adlawa. Ang Sea Oil Philippines ug Shell Pilipinas ipahibaw na nga mo paumento sila sa ilang presyo sa kada litro sa gasolina ug balik 25 centavos kada litro. Musaka usab ang presyo sa krudo ug balik 3 pesos o 30 centavos kada litro. Dako-dako gyud ni kasamang JQ. Og 1.75 kada litro sa kerosene. So samang price adjustment ang ipatuman sab sa Petrogas og Uni Oil gawas lang sa produktong kerosene. Kinumduman nga ni ato miaging semana, dako-dako usab ang pagtaas sa presyo sa lana din niabot kini sa kapin sa piso kada litro. Katong mga balita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Dugaga mga balitag lokal, pildirong mga kauban ni Cebu City Mayor Nestor Arcival sa miaging eleksyon, itudlo na niini sa nagkaliyang posisyon. Makingatag, wow! Happy na, sa katulog na kapine. Kasama mo sa balita, Radyo Man, L.A. Bulonos.
17: DYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Itudlo na ni Cebu City Mayor Nestor Arcival ang nagkaiyang mga posisyon ng iyang mga kaoban nga nangapildi sa maging eleksyon. Kinitungo niya na pupustahan usa ka tuig gabani ni paghupot o katunanan sa kagamhanan. Lakip sa itudlo ni Arcival mao silang kanhi Konsyal Bob Cabarrubias, kanhi Konsyal Jun Gabuya, Rocky Alcoseba o guban pa. Kasagarang hinunini giingon sa mayor nga kuhaon niya mga consultant samtang uban pangitaan pagpwesto nga haom sa ilang kasinatian.
18: Kaning uban consultant ni sila like si Bob sa DPS, si Rocky Alcoseba sa sports, I think si Gabuya kung gana ginahan siya sa senior citizens niya. Kaming kumbang sa ilang mga expertise at itong panahon niya.
0: Si Mayor Nestor Achival, maabot sa 12 ka mga kauban sa Mayor Ubo sa Bando Osmeña, Pundo Kasuagan, kung BOPK na napildi sa maging eleksyon. Naglakip niya ng Mary Andrew Santos o Bebot Abellanosa ang mga kandidato ni inipagkakongresista. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balanas, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo nationwide.
4: Boy no! Niasa ta sa pahalipay kay ang atong magubanan sa Resorts Department naglaglaag garon. Nangita akong kinsay makapaldo. Kinsay nasakpag kang naminaw garon sa DYHP Arvin Cebu sa Yus Kabuntagon. At huwag paminawang gribe kung kinsay ning palaran o nasakpagin sa akto. Kanang naminaw gud ha? Di ba yung naminaw na? Kanang naminaw gud nga sakpan ni Julius Balili. As ka napita sa din, no? Yes, kasamang Julius, kumusta niya? Kinsay na ang nasakpan yung naminaw!
19: DYHP Tatak RMN Report.
20: Good morning!
4: Good morning!
20: Good morning! Kasama Marisa, lahat sa karunodak na yan sa Cebu, huwag yan na, natin natakpan, lami kay Kingsley. Ay!
4: Siya, so, murag promo sa sakuan. Oh, kanan,
20: ma'am, may buntag. Oh,
4: may buntag, ma'am. Good morning! Magagawa pa si buntag, eh.
20: Evangeline Labra!
4: Evangeline Labra! Mga Labra man, mga Labra, mga guwapa, gini.
20: Mga guwapa po din sa tanat.
4: Mga guwapa, mga Labra. Social po Labra. Naku, classmates ako na si Iguan.
20: Minyo daga.
4: Ha?
20: Minyo na.
4: Ah, minyo na. Pila, pila ka buk anak? 18 ka buk. Wow!
20: Yan na wala mo lagi ba yung tenga po. Ana, happy na, mabros na ang luha.
4: Ha? Ah, grabe ha, oy. Kabihan, mamoy. Ma, ni sakto, ha?
20: Kusog mo gamot yung kaliwatan.
4: Mahog yan.
20: Kusog mo gamot kay mga Labra man.
4: Mahog yan. Basta mga Labra. Mahog yan ng mga Labra.
20: Unsa man yung rasa yung mong radyo nagtukar? Alas 4, tukar lang. Sugo lang yung radyo. Ando sa gabi, alas 5. Berikut dahil sa mga nolong. Minaw pa di kagkuhan. What's the time? Minaw, kayo kay anak. Makadagag-anak. Maminaw sa yung nana. So, kaysa man natin nasakpan kasi mga GK magdawas at pahalipay sa DYHP.
4: Wow, Paldo.
20: Okay, ikaw tayo nakadawas sa mong pahalipay yung text natin mo sa DYHP. Dagan salamat sa DYHP, number one sa Cebu. Okay, yeah. So, number one overall. Naminaw na, paabot lang ka muna mo. Basin ka muna sa sunod ang magdawas sa mong mga pahalipay. Paminaw lang yun, buntag, hansut, kabi. O, ato din yung grip. Birthday man din yung kasamang kikyo. Kapilang edad din mo ron? 62!
4: Mo ba? Birthday niya karon?
20: Wow.
4: Man, nabiti size pa yung taon.
20: 63 na na. Grip na ko akong bana yung si Romeo Labra.
4: Ah, si Romeo niya ay. Niya pa, Evangeline ka, Evangeline na. Hindi ka Juliet niya ay. Juliet, tanda ka. Okay, yes. Okay na.
20: Okay, so kauban ako din, no? Sa mga lailin na balisikadas of si Double D sa 93.9 FM Cebu. Kininyong kasamang Julius Balil, DYSP, Tatak, Karemen.
19: Radyo mo nationwide.
14: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mandili ka regular nga makapagawas si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magbutunag imong tiyan, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag-inom at agadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Gatong nung i-check itong magubanan sa Mindanao, eh. Kung sa sitwasyon sa update dito, padungan sila sa Davao Garugabaga Orasa, no? At ito ba minaon, si kasamang Radyo Man, Kane Galinia Isa. Day, kumusta niya?
19: DYHP Tatak RMN Report.
21: Yes, kasamang JQ, alas 5 pasado sa buntag. Unya, kay niaman sa General Santos City, kasamang JQ. Niagot na, huwag na to si Piatas ang pagduaw sa Fishport din sa General Santos City. Kay, para makita na to ang sa tagso. Murag mga higanti nga mga tuna.
1: Wow. Oh, kita kayo na eh. Lamia, gigoto mo. Lay, lay, ay sa tag. Gigoto mo nang kung nagtanaw sa tuna, day.
21: Grabe ka sa mga JQ. Kung saan sa sinasasibo, kasi rin makita, kining mga panga, mga tuna belly.
1: Lambi ng panga.
21: Kung yaka ng ang iyahang ikog, baka ha. Pero din eh, fresh na fresh, no? Gikan sa ilang fish port, kunya.
1: Maupag
21: hindi siya karong sa bilaw, nakadunggo ng ilang dagko kaya mga fishing vessels na maoy mulawig sa karagatan, panahon sa kagabion, kunya, as early as 2 a.m., doon na sila'y dala nga inaani ka dagko ng mga tuna kasabang JQ. No?
1: Wala yung isda, tuna raman? Sa,
21: aha,
1: oh, okay na yun. Puro sa tuna daday, wala yung isda.
21: Wala yung isda, no? Tuna region. Kaya kini ni Jensen, mamani ang tuna capital of the Philippines. Mm. Napo din ni ang lain-lain na din sa kasama JQ na ay katong big eye nga tuna. O nga nasi katong yellowfin.
1: Yellowfin,
21: oh. Medyo mahal-mahal. Mm. Okay. Mao din sila ang quality nga pag-export nga klase sa mga tuna kasama JQ. O nga, na-amaze kayo sa diri. O, tarawa na good ning usap kasi gitimbang. Dire na pita, gitimbang.
1: Pila kang kilo na, no?
21: Ang kwa, no? O, naay tuna din rin nga mo, timbang og 40 kilos, 70 kilos. Apan kasama JQ, na ako ni panahon yun, nga 40 kadagko ang mga tuna nga ilang makuha. Nga mo, vary nga to sa tag 150 to 200 kilos.
1: Oba.
21: Imagina, nga kung nakasama ang JQ.
1: Kudako eh.
21: Puro maligbutan din na siguro kadagko tunahan, no?
1: Lupig maligbutan
21: din. Sa dinisin, sa dunay individuals na mamalit, no? Kay lutoon, or diba kay mga okasyon sa lantag-satag sa mga balay. Pero usually, ang mga umpregid ka sa mga JQ din is ka nagdunay mga fish carrier, kana mga truck bitaw nga para para planta na ikon na. So, dito na na sila hiwa-hiwaon. And then, mauna po na sila ibaligya sa mga stores o kasaka itong mga dagko, ng mga restaurants nga mo supply sila. So, alasayt pa lang gani, hurot-hurot na mga tuna dito sir, kasama JQ, no? Kay, makita niyo dito sa akong right side o dunay mga fish carrier na. Ako man ani, agamiton local pero kasagaran di an no ingon sa atong station manager si Sir Arman diri sa IFM Jensa nga kanaghanan tang export so atong ato ko ni interviewon kada ni si Sir Arman no Sir Arman kaning ilang mga tuna nga pagadagko naman ani eh ato gay nakita usually ni mga 40 to 50 dari ko nakita gaganina nga 70 kilos pero usahay maabot og 200 kilos. Asa man ni paingon ang tuna gyud Sir Arman?
6: Okay na yung mga quandary mga dagko nga mga fishing. So ginauban na ni gina-export dito sa Japan, US. Ania mga na-classify pa ni before ipadala sa gawas na first class hangtod sa local market ni siya.
21: Okay. Namin nakita gaganina Sir Arman no, nga dunay 260 ang kilo, 240 ang kilo. Pero medyo ang mahal-mahal kato kanong first class pang export isang 280 ang kilo.
6: O na, pa-Japan na siya, pa-Japan, US, nga mga kuhan ng upan, himuunog ang katong mga wa nakapasar, i-process na siya, himuunog na siya o katong canned goods.
21: Which part man din sa General Santos City nga dagat nato ni nakuha ang mga tuna?
6: Ato bang ang Pacific Ocean?
21: Oh, okay.
6: Oh, dagko oh, diay. Diri. Nya Indonesia. Guam. Nya Papua New Guinea. Mo nang dagko kayo ang shoreline diri. Mo nang dagko ang catch nga mga isda diri.
1: Tinuod, tinuod.
21: Pasamo dito naman ni Pastro Fish Market pero variety of fish no ang mabaligya. Dinya sa ato is tuna ragyod.
6: Tuna ragyod.
21: May lain klase.
6: Tuna, may malasugi.
21: Ah,
1: oh, malasugi o kana.
6: Nagkukot kayo mo malasugi diri.
21: Kagina na ako inadunggan diri nga tangigi. Ano? Pero parang sara tuna gid kadaghanan. Okay. So para mailukay lang ni kasama kanang manager Radio Man Arman no para mailukay lang sad mi kato labi na first timer diri sa Jensa labi na din sa Fishport. So kani siya gabi sila mulawig dito sa kadagatan pagbalik din ni ikakadlawon as early as unsang orasa nga pwede nang makakumpra din ng tuna?
6: Ang mga mananagat na mo din mo spend of tag 2 weeks, 1 month para mo catch. Eh. Pero lay mo sugat sila ha. Para kung ako nilang catch. O, mo nang daily. Mo nang nailain mga broker din mo nang makakuan.
1: Pila kasi mo na, no?
6: Ang negosyo din sa tuna industry din, buhay good kayo good.
5: Ha? Serious, so, nalinugan pa niya?
21: Oo.
5: Nalinugan pa niya mo fishport, pero grabe nga po nang kuhan, catch.
21: Okay. Salamat kay Sir Arman, no? Si Sir Arman kasama JQ, matong station manager sa ISM Jansan. Unya, although si Attorney Rufio, no, di man yung first time na nakaduaw din sa tuna fishport, village sa General Santos City na nagsilbi na lang sa rin siya guide na ito din rin, no? Kaya nakasuroy naman ni Atty. Rufil, no? Kung dito sa ato, Kinilaw, igabot na ito, nagbasa na yung mga restaurants sa mga seafood, mangita na yung tag panga,
1: panga.
21: Tuna belly. Pero panga. Ikaw, Atty. Rufil, no? Kanang, unsay pag-describe ni mo sa tuna fish port, no? Nga, so you visit karon diri sa Jansan.
8: Labi ka malabuon, hindi kayo, no? Una ako, igubit sa Aida ba? Saan ka nag-interview ka ba? At kung pinimbang nga, diri ni Aida, oh. Saan yung niga? So muna nga, mga labuon niya, kundit ang merkado. So, amazing kayo, dagko kay mga isda, nakita ta tuna, de mga malasugi, nga, na yung mga kuwan, nga, mulag kuwan di kayo, no? Nga, tuslukon di siya na hindi kayo, no? Tuslukon siya, aron niya, may bawaan kung first class, ba di ay? Kada ito na first class, second class, ang ang yan sa simi ba, no? Kaya kung unod anak nga mo, ting-ting, mano yung first class?
21: Tuna na, ikot sa ikot sa tuna.
1: Nagipasan mo. Tuwag to, no?
21: Nagkuhan sa mga ikot din ang
1: sabi. Gipasan, ako na ko gito.
21: Salamat kayo sa Attorney Rufin. Lingaw kayo ni Rino nga, nakakitaan ng dagko kayo ng mga tuna. Tanawa na ko ni kasabang
1: JQ. Oo, gipampasan tayo.
21: Sa mga tubangan, Moradyog ka ng nagparada ng mga tuna, no?
1: Oo, gyo,
21: no? Unya, tanawa ragod niyo. Na'y mga markings ang uban, nakakita ko gaganina diri, unya, para ang pagkumpra nila mo, ana siya, asa man itong pang-sashimi, ana, asa man itong katong...
1: Sa ilang tultulon.
21: Egg slice, para panga, para grill. Kani, sir, imong gitoslok. Unsa man ang
1: gitoslok?
21: Unsa man niya, unsa pa maagi, ani, pag-determine na ito para first class, second class.
1: Amao na ang kwan?
21: Ah, okay.
1: Sabi na kung lubok ba ulampas?
21: Sir, nanguryoso lang ni sir, para unsa man niya. Kaning imong gidala nga na, ata, sir, hindi na siya, akong kasong klaron kasama, JQ, hindi na nitoslokon. Uy, unsa na pag pamaagi, sir?
1: Aron unsa ba dai? Aron may bawaan unsa dai?
21: Para may bawaan kung first class or kanang second class ba. Pero sir, once to look na to, meaning sigurado na kita mo palit ana.
8: Dili, kani mo tell dire. Ang pagpalit dire wala to sukay.
21: Appeasing.
8: Appeasing na po din to pan.
1: Duto so, ipamagi
21: na ito din ang highest bidder maoy makakuha sa kanina na naglaray nga tuna.
1: Siniguro na yung kwarto paldo paldo ginang makuha ng tingin niya o tuna.
21: Ah, nangumpara na po na si sir, no? Paaling mga tuna. Oh, nasa'y career yun. So, sasa pa kasabang JQ, una ka makapamalit na ibiri mo agi sa kagbidding. Ang highest bidder maoy paralitan. Muingon ang tag-iya, 250. Muhanas ka sa mga Aida, 260. Muhanas ka sa mga Jane, 280. Bili na masagin mo abot ang 300 kilos. So, kasong 280, pinakataas na price, dalhon tanan ni kasamang Jane ang tuna.
1: Ayay. Okay. Dalhan.
21: Magdamo. Magdamon.
1: Magdagil mo, ha?
21: Grabe. Kasi magpalit ka kung sa katuna, kay 40 kilos man eh, pwede na kanyang magtuwak. Unyang kini mga pangay mo, isugba.
1: Oh, dagang mga kwan, putahe.
21: Oh, kinilaw.
1: Kinilaw.
21: Pwede sanin mo siya katong kanang kinilaw o inununan. So, depende lang. Amazing. Kaya,
1: lami magiging na nagtuna. Isa ang pagluto, lami magiging
21: na. Lala, sige ka. Okay, kasaman JQ mo na eh. Oo. Okay, karong taon-taon sad mo padung na mi dito sa lain na sad nato nga buhaton dinhi sa General Santos City kay karon bang adlaw mo padung na punta dito sa Davao kay kabaw naman ta nga ang dunay ang Davao region dunay po daghan nga mga victims no sa earthquake tumao na nga tuon po dito kasaman JQ gamay lang gyud kaayo okay so sir kani dai siyang imong para tusok igana didto mukuha siya gamay unod kasamang JQ unya ipagawas niya diha na nila ma determine kanang gi
1: first class o second class.
21: Kani sir, sa nga class si sir. Local nga tuna.
1: Local ka na. Ay, amin ako, lampas ba ni Orob Lubok ba ni mga ili di ay?
21: Kaya na may usahay, ani, medyo pula-pula, no? Palitan pula-pula, mama na siya ang first class. Ah, okay. Kung, dara, gitasingan ka sa man, JQ, dara. Gitusok, yan, gawas ang unod sa tuna.
1: Alami ang unod, amurag first class na day.
21: Local gihapon. Okay. Pero lamasa, ani, eh.
1: Local gyapon.
21: Ah, okay. Sumao din ni kasama ni Jake, wa pananggahon din ang mga gwapa jud kay nga mga tuna nga katong.
1: Mao dai mahibaw-an din nila oh.
21: Kay nagbidding, kani siya pang planta lang ni. Oh, kani nga ato mga nakita dinhi. So ay daghan kay tanan dito nga porting dagkuha nga tuna. Nami nakita an diri nga 70 kilos porting dakuha kasama ni Jake. Okay, so para di na mo maibog kayo din ha, no?
1: Kada
21: na mo na mo ilmitas diri sa Tuna Fish Port sa General Santos City. Kaya ang General Santos City kasama ang JQ, mama sa datong giila nga Tuna Capital of the Philippines. So mo na na ilmitas kasama ang JQ kay... once again, natin ipakita dito. Gibit-bit ka na ko sa tuna. Gibit-bit. Lalaki. Okay, kasama ang JQ live din sa General Santos City sa... Tuna Capital of the Philippines. Ako ang inyong baba na to diri ang Tibok Timpon sa DYHP kalangwan ni Attorney Rufil kasamang Aida, Idol Boy Kiyo ang atong Tibok Team o Gustav ang atong mga idol diri sa Arenan Jensan o ISM Jensan no? Nga, ang ilang station manager dito si Ma'am Ina David Borromeo o si Sir Arman po sa atong ISM Jensan. Okay, kasamang JQ, one day latest diri sa General Santos City. Ako sa mga inyong radio man, Ken Galinea, Tatak Arinen.
7: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
1: Salamat kayo ni kasamang Radyoman Ken Galinea o magkawana, no? Gipulo sa itong among station manager kasamang Radyoman Attorney Rufel Fernandez Banyo kung sa among sister station ang IFA bagay gala. Bate, nang rin ito. Gutom. Manaminit na nalimay kay iglami na mga ikaog to na. Sabi na pangao. Kanang pangao may akong favorito yun sa tanang isda. Bisa kung sa isda sa pangalami yun na. Lami kiyo. Bueno, matay kong oras sa itong kapanagawa sa itong tulabaron ng unang radyo, unang balitas kagaling alas 4:30 o gangtong garbang rasa sa Kabuntagon. Musunod ang tulabaron, straight to the point. O ba ni kasamang radyoman Benji Tangian o ni kasamang radyoman Attorney Rafael Fernandez Banyo. Sa kanis, hindi mo kagapersa sa News Department din sa DYHP RMN Cebu. Kami yung mga tigbalita.
9: Pakasala ni Radyo Man Ken Galinea, gini yung Radyo Man Marisa Abadies.
1: Sa kanis, kasamang Radyo Man Arnold Bustamante. Ako si Radyo Man Josephus J.Q. Kiano. Nagkasalamat yung pagpabinaw. Dalago ng Diyos, Tatak RMN.
22: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangustin fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cuff, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
23: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
24: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, balat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain sirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibes.
12: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
14: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
16: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabi?
22: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong salamat sa iBerry.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
25: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
27: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:26 na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
26: Straight to the point.
27: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maimbuntag ka natong tanan. Usa ka mong tanan og welcome sa tuang pagpanag-uban sa tong pagkulo kabildo karong buntaga. O nasa tanang pasalamatan na nga to ang buhay nga Diyos sa paghatag niya kanatong lainasab nga adlaw, lainasab gigayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigwisok.
26: Straight to the point.
27: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, pizza city na sa bulan sa Hulyo, tuiga 2026.
26: Straight to the point.
27: Kumusta ito mga sukindig paminaw, ito mga pinanggantig paminaw karong mga orasa, o ni sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyo, kamay regular anchor no karong buntaga sa iyahang programa. Ako man yung kasamtangan nga makauban Radio Man Benji Tanghian. ang kasamtangan nga makauban ninyo mga sukin digpaminaw. At tungod kay matag karon og unya musoda si Attorney Rufil, amo hatag ra mga sukin digpaminaw sad sa iyahang programa no, apan karon giplastar pa nila dito sa Mindanao, dito sa Jinsan mga sukin digpaminaw, dito sa Rangani province aron nga pag-sit up nila sa ilahang pagpadayon, sa ato ang pagpadayon sa paghatag og mga hinabang nga sa makaigsunan nato in town na apektado sa linog.
26: Straight to the point.
27: Ato ang makaigsunan itong mga pinanggan digpaminaw nga naminaw karon na sa Facebook, sa YouTube o sa DYHP application. Maayong buntag ninyong tanan o ni agwantahalan sa ako ninyo ha. Karong buntag mga sukin digpaminaw. Kita mo ay mo temporaryo nga mo dumala sa tulumanon. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
26: Straight to the point.
27: Arita sa ito ang misgutanan sa karong buntaga, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagahapon. Nahimo na nga init o gatinsunado. Atol sa pagsugod pa lang, nga diha nga gisugyot. Atol mga sukin digpaminaw nga gisugyot ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, ang pagbutang kang Senator Judge Cis Escudero is a presiding officer sa Senate Impeachment Court.
26: Straight to the point.
27: Ainit kayo in town kasama nga Nestor Moranda, nagsinikhanay mga sukin digpaminaw. Nagsinikhanay ang atuang mga senator judges. Nagsinikhanay labi pang nagkunisnitanay ha. Ang atuang mga ang defense team ug ang prosecution team ha gahapong adlaw. So muna nga atuang mga senator judges kay balota mga sukin digpaminaw. Ang sila kauban diha mga senator judges pero managlahi ang ilahang mga prinsipyo, managlahi mga sukin digpaminaw ilahang paglantaw no. So muna nga kagahapong adlaw tinuod ako nakita mo mga kasama murag nindot kaayo nindot kaayo nga kana bang imuha nga kanang naa nga tan-aon ang ato ang mga senator judges ha. O niya muna nga senator Alan Peter Cayetano ni barog sa isip diri sa minority ha. O niya muna nga si Senator Dante Marcolita kuno pa lagi pa preso ha, murag duha gid unta to sila magtubag-tubag mga sukin digpaminaw. O niya, di ang atua mga sukin digpaminaw nga atagwagtagad karon kay nagkatinubagay no sila ni Cayetano og ni Senate President Sir Erwin Gatchilian diha nga gihimo na ang butasyon pagbutang akang Escudero is a presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
26: Straight to the point.
27: Ato ni hatagag pagtagad baka sama kay muna kagahapon gi-question ni Senador Alan Peter Cayetano nga base sa yaha mga naobserbaran base pod sa gikuan sige takdas balaod og sa mga nangagi nga mga impeachment trial kasamang Nestor ang Senate President mao magi mo preside. Ang Senate President mo yung preside sa atong programa kanas magabi sa kanana ang magprogram ta magabi unya sa Attorney Rufil sad sa iyang programa dinhi. Ang pintok ang among baruganan no nga kanang na ang pagbutang og presiding officer or kanang senator judge ha makasama kinahanglan unta nga kun mas maayo na may mga abogado nga mga senador kana mo itong ibutang. So sa majority nga habig duha kabuk ilang abogado si Senador Cis Escudero og si Senador Kiko Pangilinan. So bisan asa unta nila pwede nga himuon mga sukin digpaminaw nga kanang naang presiding officer. Pero mo to gi-question ni Senador Alan Peter Cayetano gahapon og ni Senador Rubin Padilla nga puslan man nga ang atong himuon nga sinit kanang mo-preside. Kanang mo-preside mga sukin digpaminaw. Ang presiding officer, si Senator Cis Escudero man ato na lang siyang himuon nga Senate President. Himuon na lang nato siyang Senate President. Nga naman nga, kanang mag-voting man ta din nga ang naandan giyot din mga sukin digpaminaw sa impeachment trial, ang Senate President mo'y mo preside. Gawas lang kung ang presidente mo'y i-impeach, ang presidente mga sukin digpaminaw mo'y i-impeach, ang nga igmatarong nga ang Chief Justice diha Supreme Court maoy mo preside. Apan ang Chief Justice nga maoy mo preside sa impeachment trial sa presidente dili siya makabutar sa voting kasamang nisto. Igo lang siyang mo preside pero dili siya makabutar, dili siya maapil sa kwintada sa two-third votes mga sukin digpaminaw for conviction. Oh, so muna nga gahapon Senador Erwin Gatchilian in town dito ras kilid town. So nakuan man gyud gi-divide man ang house, wala pa minawa ni Erwin Gatchilian si Senador Alan Peter Cayetano. So gi-divide ang house ni call for a vote kasamang nisto. Dayon gi-divide ang house, nag-voting sila pagbotasyon mga sukindig paminaw. Ah, dito, mas daghan, natural ang majority, daghan man yun, mas daghan ang nipabor ni Senador Chis Escudero nga maoy mo preside. Sa moto nga Senador Chis Escudero, pagkahuman sa botasyon, ni sakada yun dito sa lingkuranan mga sukindig paminaw sa presiding officer. Pagsaka niya dito sa presiding officer, si Juan Gatchalian, di rin naskilid niya kasamang miso, nagpaulipin na lang po in town, way tingog-tingog. Samtang sa laing bahin, presiding officer, Senate Impeachment Court, ang sa presiding officer, mga sukindig paminaw, nga si Senator Judge Cis Escudero, ni pahibalo nga nagkinahanglan ang korte, ha? Og 16 ka mga affirmative votes aron makumbikto si Vice President Sara sa giatubang niini nga impeachment.
26: Straight to the point.
27: So, ang baruganan, mga sukindig paminaw, ni Senator Cis Escudero, ha? Senator Judge Cis Escudero, nagpabilin nga nakalatay gihapon sa atong batakang balaon ang giingon nga dunay 2/3 kay ang katumagong uban nga mga senador labi na katong sa side mga sukindig paminaw sa mga congressman nagdahom ang mga congressman kon na priso na mga sukindig paminaw ang uban nga mga senador pasabot ana nga ang ihap sa mga senador nakuha ana og 24 so sa tuwa nga doon na tayo 24 ka mga senators. Unya, 2/3 ana mo nang 16. So bauna ang 16, maunay mo kumbikto. Ni anang naang impeachment mga sukindi. Naana, to impeach, moro mga ina, to convict or to acquit. So pananglitan karon pila na lang mga kasenador. Ipapriso naman nila si kananaang si Bato, ilaha mga sukindig mo ipadakop sa ICC. Onya kato si Senador Jinggo Estrada gipapriso. Onya karon mga sukindig paminaw ila na sang gipapriso si Senador Barkolita. So tulo ka mga senador ang posible nga dili makatunga mga sukindig paminaw sa trial. So kanan tulo ka mga senador kwintada ba na aron nga makuhaan ang 24 ka mga senador? Pagkahuman nga dili na ma-intact ang 24, makuhaan ba pod ang numero sa for conviction o kanang na makabutar? Makuhaan bang makabutar? Ato ni hatagag pagtagad doon, mga sukindig paminaw, pero ingon si kanana ang Chis Escudero, 16 good, oy, bahala o pila na lang kabog senador ang mabilin as long as nga wapay finality sa ilahang mga kaso, mga sukindig paminaw, pabilin yun nga 16 ang kanang na ang numbers para mga sukindig paminaw ma-convict, no? Ma-convict mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte.
26: Straight to the point.
27: Asilyado nga kahon nga giingon nga sod ni ini mga tax records si Vice President Sara Duterte og sa iyahang bana ipabalik no dito sa ipabalik karon sa Senate Impeachment Court ngadto sa BIR.
26: Straight to the point.
27: Imando kagahapong adlaw ni Senador Cis Escudero ang Senator Judge Escudero nga kadtong kahon nga green nga kahon nga matod pag isudlan sa mga tax records ni Vice President Sara Duterte og sa iyahang bana. Mo ni gidala sa mga congressman sa mga prosecutors dito mga sukindig mao sa Impeachment Court isip ilaha ko nung mga ebidensya. So niingon ang mga prosecution nga kinahanglang ablihan gyud ang box. Niingon karon ang kanang na ang Senate President Senator Judge, no? Ang presiding officer Chis Escudero niingon sa makasama nga kanang na ang dili ablihan kanang box tungod kay makalapas kita sa balaod do kinahanglan na kana nga box ibalik dito sa BIR. So muna ito ni hatagag pagtagad, mga sukindig paminaw, ha?
26: Straight to the point.
27: Samtang dito sa laing bahin usab, House Prosecution Team, nga gipanguluhan ni Congressman Gervais Luistro o nga Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Nga gipanguluhan ni Attorney Sheila Sison, nagkainitay o nagkatinubagay kagahapon kabahin sa ilahang mga argumento atol sa ilahang nga panagatubang sa Senate Impeachment Court. Bisan wala pa sila makahatod, sila natagsa ka mga opening statement.
26: Straight to the point.
27: Ligre kayo mga sukindig paminaw, ha, muna nga gisungog sa mga tao si Congressman Gervais Luistro nga naunsa man ka, ha? ang karindi ang naunsa man ka, nadugay nimong istorya, ang kuha naman, ha, kanang na ang nagbuwa-buwa, ba, kasi mo, buwa-buwa, ba. Ah, grabe mga kasama, wa pa gani makasugod sa opening statement ni Kuan Dayon og motion mga sukindig paminaw si Congressman Gerville Luistro, ha? Siya maoy lead prosecutor ni ining maong impeachment mga sukindig paminaw. So ni Kuan sa Dayon dito og motion niya kadtong nga motion gitubag mga sukindig paminaw sa lead counsel no sa defense team sa abogado ni Vice President Sara Duterte, ha? So moto nga pagkahuman ana natubag mga sukindig paminaw na sango si Gerville Luistro. Ah, nasango siya o ni ang yahang motion gibasura mga sukindig paminaw sa presiding officer. Ha? Gibasura mga sukindig paminaw kay natubag man, maayo man pagkatubag sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
26: Straight to the point.
27: Ah, nagsinikhanay hoy. Muna nindo tinuod. Motong nga si Vice President Sara Duterte, wag yun sa mo atubang dito sa House. Hasta iya mga abogado, wala niya patungaha dito tanan. Nga naman, kaya kung adto ka dito sa balay mga sukindig paminaw sa mga congressman, wag man kay mahimo. Ha? Wag kay pailog adto dito kung saon ka paglato sa mga pangutana. Kung adto ka dito sa ilaha, sa mga ilahang mga investigasyon ka sa mga minister, wag man kay mahimo dito. Ila ka to nga ground, dili, neutral ground. Ha? So muna nga, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte o si Vice President Sara Duterte mismo, ningon siya nga kani, ila kong pakaulawan dias ilang balay. Unsa may kuanhaon di aron maghikog kung ana ko sa ilang balay, mutubag ko. Ari ko diri sa neutral ground nga mao ang Senado dito sa trial court. So pagtunga dito gahapon, bloodbath gitinoo di ayon. Ato ni hatagag pagtagad ron mga sukindig paminaw kay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magpadayon karong adlawa o gipaabot nga ipresentar unyang hapon sa trial ang duha ka mga NBI officials nga gipatawag sa impeachment court.
26: Straight to the point.
27: Aso di ana no kay karon murag mga witnesses sila kasamang Marisa no. Aso sila mga witness sila na ipresentar na ang witness ha kay gahapong adlawa gihagit ni Attorney Sheila Season. Ha kanang si bakwan ni Season no. O, Attorney Season yahang gihapon ha. Naduga yang giingnan nga asa maron? Asa man yung witness? Ipakita niyang witness kay andam namin nga tubag ha. So muna nga karon nila ipakita mga sukindig paminaw ang ilang nga witness karon nila ipresentar ang duha ka mga opisyales sa NBI samtang Senator Judge Alan Peter Cayetano ni hangyo sa Senate Impeachment Court pagpatimaw nila ni Senador Dante Marcolita og Senador Jingo Estrada sa impeachment trial aron usab makabutos og makaobserbar man lang sa pagtaral sa Vice Presidente sa nasod.
26: Straight to the point.
27: So gahapong adlawa mga sukindig paminaw no kanang naang bisan og gidakop si senador Marcolita kay senador Marcolita gidakop man gyud unya ni hangyo si senador Alan Peter Cayetano nga patambungo na to sila bisag online nga makakita sila online baka or mas labing maayo kun moadto sila dito sa impeachment court dito Senado sa ilatong hangyoon ang sandigang bayan nagkauyon sila kagahapon mga sukindig paminaw o niya nga ilang hangyoon ang sandigang bayan nga tugutan si Senador Jingo Estrada ang Senador Rodante Marcolita nga makatambong ha kay kaniwa pa man pwede ragud unta sila mo tambong anak kay wa pa may kanang finality nga kanana natangtang sila pagka senador ha kay kaning ni ang mga gipasakang kaso mga pasangil man lang ni.
26: Straight to the point.
27: So angay ra nga patambungon oy pero murag paminaw nako di na musugot ha. Musugot baka ha ang Malacanya nga patambungon ang duha ka mga nangaprisong mga senador. Pananglitan og senador Rante Marcolita na priso na imong patambungon di nya hatagan nimo chance maka istorya. Paka man sang agi ato. Abogado mga sukindig paminaw. Ha, pintok sad nga pagkaabogado, delikado man sad og kanang naa nga mawani ang majority ato niya. Ha? Aso mo na nga si Senador Dante Marculita, grabe kapaspas mga sukin digpaminawong ang ilahang agihimong proseso. Atong Biyernes, ipasaka ang kasong Plunder. Pagka Lunes, nigawas ang arrest warrant. Gidakop dayon. Gidakop dayon sa aron dili makatambong gapos hapon. Plunder case ang gipasaka, way piansa. Ang gitugot mga sukin tagpaminaw ang korte aron nga temporaryo saya makasya makagawas. Grabiha, no? Ang uban ng mga kaso na abdan na lagsiyam-siyam diha. Manginauta ka ning uban ng mga kaso nga magdagan susama ana nga panlitan dunay akusado, dunay suspect, labi na heinous crime. Nga mo gawas dayon ang warrant. Pero ka, basta gukdon kas gobyerno, no? Basta mag tagawtaw kas gobyerno mga sukin digbang plastang dali aray mong warrant. So gabong adlawa nakahilak si Senador Dante Marculita, oy. Nakahilak siya kay siya maoy usa sa mga mugukod or nigukod mga sukin digpaminaw sa mga kurakot sa mga malita boys apan siya pa'y unang napreso. Unay pinakapait ba? Ikaw ka sa mga nistor nga wa ka nagpadalas mga malita boys. Wa ka nagpadalas mga hunghong spanuay. Ikaw mo ay nakigbatok sa gahoms kangit-ngit. Ikaw pa hinuoy maalaot. Muna nga si Senador Joel Villanueva, bahala og Dios nun kaayo siya, pero tanaw niya nga, kanang naon sa man, tuog yung ka Ginoo, Senador Joel, kani tuog ka Ginoo, dili yung ka mo, dili yung ka nang matarog sa mga pagsuway og sa imong baruganan, pero mura

0: Asamtang presyo sa produkto sa petrolyo ni uminto na usab karong adlaw.
1: Straight to the point.
0: Anlain na po mga sukin, di ba yun ang pasanunon sa tuang magkaisuna motorista. Samtang Department of Energy ni Pahibalong ang tanan nga major power grids sa nabalik na sa normal nga status.
1: Straight to the point.
0: Kini naglakip sa Visayas grid nga na stable na ang estado ni ini. Samtang super typhoon nga adunay international name nga Bavi padulong. Padayon nga nag-irog padulong na sa nasod. Napipila kabahin sa kasadpan parte sa Pilipinas. Gipaubo sa yellow alert tatungod sa nasinati nga mga pag-uwan. Gumikan sa pagpalambo sa hangin nga habagat.
1: Straight to the point.
0: Ang maong nga bagyo posible nga musulod sa Pilipinas karong gabi eh, or sayo sa buntag ugmang adlawa og tawgon kini nga super typhoon da Inday.
1: Straight to the point.
0: Amang hinao taunta mga sukindig paminang pinagisto mga pag-ampo kining maong super typhoon ang mamidpid ra mga sukindig ani Ernest dagat sa intawon o bakaha mo hinay no ato ning iampo nga mo hinay ni kay magdala ra manig hangin og uwan hinoon diris ato mga sukindig paminaw ha dili man ang ayang kabalakan kay wa may giisa nga mga wind signal no diris ato adumnis kaulohan mo agi pero dili mga sukindig paminaw rasad mo ha landfall kining maong bagyo apan tungod sa kakusog makasinati gitag mga hinungaw no niini nga maong bagyo.
1: Straight to the point.
0: Samtang Kapitolyo konsiderar ang pagpatuman og temporaryo nga pagban sa mga buhi nga baboy agikan sa Negros Island Region human adunay natala nga mga kaso sa ASF sa duha ka mga lalawigan sa Negros Oriental og Negros Occidental.
1: Straight to the point.
0: Wala kong problema ka sa mga nestor kay dili na pwede makasulod ang baboy gikas Negros paingon sa Cebu. Amo na nga mumahal ang baboy din sa Cebu mo barato dito sa Negros tungod ni ini nga ka ning mga sakit sa baboy nga ESF.
1: Straight to the point.
0: Kanaguban pa nga mga isgutanan karon to sa pagbalik mga sukindig paminaw standby lang usa. Abalik ta karon to dot ato ang mga idol sub dere sa IFM sa 93.9 the IFM. Alas 6:48 na sa buntag. Sanbay.
1: Straight to the point.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko.
10: Syempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites, Mickey Fried Chicken. Chicken, meals in minutes marinated chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
11: Basta ba on Bounty Fresh.
12: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
15: Maayo na lang. Nanay, iBerry Gold with lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
16: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
18: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Be MX-traordinary with MX3.
21: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa

0: epekto sa diabetes sa imong pananaw.
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Straight to the point.
5: Ato ang attack na alasay 51 na sa kabuntagon. Palikta makasama diri sa tong pagkulo kabildo karong buntaga.
4: Straight to the
5: point. Ato hatagan pagtagad, no? Kaning ato ang misgutanan sad makasama kay gahapon unang adlaw gyud sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Onya karong adlawa magpadayon ang impeachment trial. Pero gahapong adlawa palang daan, ato mga sukintig paminaw nang naobserbaran ba ang lihok sa defense team nga mao ang grupo ni Vice President Sara Duterte og ang prosecution team nga gipanguluhan makasama ni Congresswoman Jervil Luistro isa prosecutor. Onya si Vice President Sara Duterte wa gihapon mo tunga didto makasama sa impeachment court. Ha? Apan legal ba nga dili sa mutunga nga siya may gitara ang tubag dunay basis? Pwede nga dili makatunga ang usa ka impeachable official dito sa impeachment court apan pwede siya nga mutunga pinaagi siya mga abogado. Motoy gilalisan mga sukindig paminaw kagahapon ni Congresswoman Jervil Luistro og ni Attorney Sison. Grabe sa Attorney Sison kasamang ni Sir Blended account na kasi kuan ang buhok niya gan. Rebanded, ha? Rebanded ba kay buhok? Pagkatuski gabi tag buhok po niya buyag sa abogadong Sara. Tinuod bitaw, karong tawad, ato itse, karong tawad ha, ato sang dawaton si Idol Tweety ha, kay 50 gramos nga gidudahang sabo, ha, nasakmit Idol Tweety, ha, kadang nang sa imuhang report.
4: DDYHP, the top RMN report.
6: Radyo man, Benji, nasikop pag-usaba, kining usa ka 40 anyos nga lalaki, nga giatuon nga high value individual, nga suspect sa droga nga na kaniadto nakasulod na ni siya sa ka plea bargaining agreement. Ya dayon na nadakpan ni siya Rajman Benji human gibigay ng Barbas operation sa Mandawi City sa iyo sa Kabantagon. Ang ining suspect na ilan lamang sa alias nga Bebong o kasamtang nga anana sa kustodiya sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas sa Lahog, Cebu City samtang giandaman na og kaso batok kaniya. Ang kining operasyon gihimo pasado la una 23 sa kadlawon sa North Reclamation Areas Barangay Tumangdako sa mga operatiba sa PDS Mandawi City Team o sa Mandawi City Police Office Station 2 matod sa PDS 7. Ang kining suspect wala ni siya'y trabaho niya residente sa Barangay Tumangdako. Nasikop humanggingong na maligyaw og illegal nga droga sa ngadto sa usa ka undercover operative. Na-recover atot sa operasyon ang 7 kapakete sa gituwang shabu nga dunay gibugaton na mukabat sa 50 gramos o gimanabanang dunay katedad nga 340 mil pesos. Ang gituwang shabu gidala sa PDS 7 Regional Office Laboratory alang sa examinasyon o tukmang disposisyon tumala sa PDS 7. Ang kining operasyon na gipasiugdahan sa base sa impormasyon gikan sa usa ka tinagong impormante og resulta niini sa ang kining resulta sa usa ka buwan gyud ni nga pagtigong pod ebidensya og pang-imbestigar ang gihimo pod sa mga operatiba batok aning illegal nga droga sa gingon sa basa mga imbestigador nga kining suspect na maligya og nagapot-abot ni siya og 200 ngadto sa 300 gramos nga gituwang shabu matag simana ni siya Rajuman Benji sa wala pa niya wa pa ni siya masikop gibuti ang pud sa PDS 7 nga ang kining suspect na sikop na ni adtong 2017 tungod sa illegal nga paghupot og kaning illegal nga droga subo sa Section 11 sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matod sa ahensya, nakasulod siya sa usa ka plea bargaining agreement sa wala pa siya gingong nibalik na pod sa illegal nga negosyo sa droga. So far, Regiman Benji, muna ito na puhagikan mismo sa Mandawit City, kini yung idol to Desai at 93.9 of D-Way HP, or Mansibutatak R. Amen.
5: Okay, salamat, Idol Tweety, sa imuhang report, no? Idol Tweety sa 93.9 IFM. Now, atong balikan, mga sukindig paminaw, ha? So, gahapong adlawa, sa wala pa magsugod ang trial, ha? Kay, muta naghulat-hulat, mangguta kung kinsa gimo preside. Unya, niingon si Anang Birnes, Anang Huibis, ningon Senador Win Gatsalian nga, siya ray mo preside. Pero, mga 2 weeks before, or 1 week before makasama, niingon na si Win Gatsalian nga, dayong si Tito Soto o si Ping Lacson, niingon na nga magpili ta o mahimo na to nga presiding officer. Nga naman, wa sila'y salig ni Win Gatsalian, ha? Ah, pero nga no, bitaw nga, si Win Gatsalian ba? Ah, wala man nato siya gi-underestimate no, siyang capacity ba? Pero kanang naanga, kaning sa impeachment god, husayanan kini o istoryahanan kini sa abogado. Ha? Ah, kinahanglan nga, kanang mahimo nga presiding judge, dunay background sa legal nga aspeto. Ha? Ah, kinahanglan nga abogado ka, kasamang nistor unta gyud. O gili magaling ka abogado, apan, pero mas may ginabugado aron na ka, nakatry baka practice dito sa, dito mga sukindig paminaw sa court, kay kanang naang, kuan man, ha? Isigutanan man is partis balaod, unya ang maminaw ni mo, na ay mga abogado nga naminaw, maminaw ni mo mga sukindig paminaw ang mga law students, ha? Naminaw ni mo ang mga nag-eskwela abukasya, ha? Mga bago nga nakapasar sa bar, unya naminaw pod ni mo ang tibuok, katauhan anak kay ma open man sa public. Ha, sumuna nga kinahanglan dili ka masayop sa imuang pag-preside. Pero di gyud ay kasarang si Win Gatsalian no kay gahapon ka nga ganga bisa pud gahapon. Ha? Oto naglalay sila si Senador Alan Peter Cayetano. Bigra atong kan tanaw ha. Wa pa sa kuna gisapawan nila maayo si Senador Alan Peter Cayetano. Wala maka-insister gyud. Ha? Kinsa po tingali nagmando ni Juan Gatsalian kanang naa nga Win Gatsalian nga ayaw og paminawa na lang dito na lang si Muhang ko. Ano minawa? Bigyan na kanay-kanay tanawa. Bigyan na tanawa ha?
7: He is object position of the chair. My humble position is that this matter should be discussed during plenary when the Senate is convened as a legislative body. And may I ask the gentleman from Taguig if he is objecting to this position.
8: Yes. I'm objecting that position and will call for a vote. May I explain? I think under the rules, I can explain why I'm asking
7: we'll
8: for a vote.
7: We'll call for a vote first. Mr. And then
8: President,
7: we'll allow...
8: Mr. President, under the rules, I can explain why I'm calling for a vote first so that I can convince them to vote for me.
7: No, under the rules, there's an objection. The vote will proceed without any explanation.
8: No, Mr. President,
7: and after that, will allow the gentleman from Taguig to explain his vote.
8: Mr. President,
7: so we call for a division of the House. So those who are...
8: Mr. President, when you object, you're allowed to explain your objection and state your objection.
5: Huwag yun maminaw si Win Gatsalian. Si Win Gatsalian, huwag yun si maminaw. Mr. President.
9: Pursuant to Rule 2.
5: Ipabarog ang iyong tao.
9: On impeachment trials, as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court.
8: Objection, Mr. President, and may I allow to...
7: We proceed to...
8: Objection, Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection.
7: You are allowed to object, but we will proceed with President, the division
8: Mr.
7: of
8: President,
7: the House.
8: Point of
7: so
8: order.
7: Point of order, Mr. President. Those who are in favor of...
5: Tanawa, kaniyot sa kasama ni Stor, ha? So, doon na mga secret, ha? Doon na yung nomination. Pero prior sa pag-nominate, ha? Ni Senator Judge Ping Lacson, dito ni Senator Judge Escudero, niingon si Senator Alan Peter Cayetano nga we have to call for a vote pero ako sang i-explain daan. Usa ta magbuting na explanation. Ang gusto ni Win Gatsalian nga magbutar usa ta daan, usa ta mag-explain, ha? Pasigi alimutan na tingali swin gatsalian siyang gilingkuran ba nga daghan kay nananaw god o niya kanang naang usahay kanang masigwa kay katukato sa niya. Ano paalig-alig man po, ha? Aso ka na si Senador Alan Peter Caetano, abogado ko na. Ha? Abogado ka sa mga mistor, apanwa niya paminawa. Ha? Ningon sa nga, ningon Senador Alan Peter Caetano, nga sige, karon, mag-voting ta karon. Ha? Mag-voting ta karon, pero mag-explain sa kudaan, bulahan, nga nung kinahanglan mo nga, mo pabor, or mo buto, pabor sa ako, ha? Iniguman ako explain. Ingon Senador Alan Peter Caetano, wa na, explain. Murabag ka na bang kwan nga, ha? Murabag ka na pares ubang pulis ba nga? Ay, dada, ayaw na explain diya. Kasi kanang gidakob ka kasamang minister. Kibalok ka. Unsa may kunsa, sir pulis? Ha, sir pulis, may kunsa, imamukundakpon. Ingon sa pulis nga, ay, dada, ayaw na explain diya. Sa pulis ka na, sa presinto ka na magpaliwana. Ha, sumuto nga, wag yun. Ha? Gisigig sa pawan ni Senador Win Gatsilian. Ha? Ni, si Gatsilian, mga sukin, digpaminaw, iyahang gisapawan, gyud si Senador Alan Peter Caetano, wa maka-explika. Ha? Dayon ni, kwan dayon, ni barog dayon si Ping Lacson, niya kauban nila sa majority. Ni barog dayon si Senator Judge Ping Lacson. Pag barog niya dayon, kwan dayon, nominate siya dayon. Pag nominate niya, Senador Chiscudero, ginominate niya, nga maoy presiding, ha? Judge, mga sukin, digpaminaw. Ha? Pagkahuman, di doon na may nomination, di ni object, ni object Senator Alan Peter Caetano nga Mr. President, na objection, I object. Ayan na, object niya, ay largo na. pero mo na nga angay rapod nga kanang na nga dili sa may preside kay basi og angay rapod nga si Senador Trisha Escudero maoy presiding judge ka sa mangnistor kay abogado mangod ka maog yun si Senator Chris. Ha? Kaso lang, dunay mga technicalities makasama nga gitan-aw ang grupo ni Senator Alan Peter Caetano. Kani nga technicality nga ilahang gitan-aw karon posible pa ni nga maabot Supreme Court. Ha? Posible pa nga maabot Supreme Court ka sa mangnistor. Oh, so muna nga, kaning niya, nagpadayon ang trial, nagpadayon nga si Senador Chiscudero ang ni-preside. Apa ni ingon si Senator Alan Peter Caetano nga, sige ipadayon tani, pero dunay pending nga protest. Dunay pending nga objection. Ha? Kay muna nga, kwan man, kinala ang Senate President, maoy mo decide, maoy mo preside rather, maoy mo preside siya sa impeachment, tanang impeachment, gawas last presidente. Ha? Sumuto nga ilang gisayit na ang konstitusyon nga wa may specific words diha sa tuang batakang balaod sa tuang nga 1987 constitution nga ang Senate President yun. Ha? Pero inon si Senator Alan Peter Caetano, doon naman sa sila mga bases nga sa mga nangagi nga mga kaso, sa mga nangagi nga mga kaso, wa yun na hitabo nga adunay Senate presiding officer nga dili Senate President. Ha? Aligre kayo bitawon. O nga, kay dili man ka paminaon, si Senator Alan Peter Caetano, dili paminaon. Nga naman, alakansi sila sa numero. O magbutuhanay, alakansi man sila. Ha? Alakansi sila sa butuhanay. Mauna, nga wag yun tayo padaog, kadiya ka sa mga nistor. Apa, naningos ka sa mga nistor, o nga, guwapa biya itong abogadong Sara, no? Ha, karuntang tao, dasa to. Ha? Aki, kung ano man dahil ka ng RMN Manila na magkasama, ato ni balikan karong abogado ni Vice President Sara Duterte kay kuan oy kanana ang kuan sa kayo manubag isog sad mga sukin digpaminaw. Ha, karon taon-taon sa tuang pagbalik at tuasang pasudlon ang tuang RMN Network News mga kasama. Standby kay nana speakers linya. Alas 7:05 nas buntag.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: Sihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan.
12: Iginipa ng depensa na nakadepende pa rin sa Senate Impeachment Court ang paghatol sa Vice Presidente kahit pa maraming ebidensya ang inihanda ng prosekusyon.
13: Sa bawat paglilitis, ang isang individual ay nahaharap sa malalim at napakalaking makinarya ng buong estado. at ang tanging sandigan lamang niya laban sa anumang pang-aabuso ng kapangyarihan ay ang kanyang mga batayang karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating salikang batas.
12: Yan po ang mga pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro at Defense Lead Panel Attorney Sheila Sison. Formal na rin nagpahayag ng kanilang entry of appearance ang 11 House Prosecution Team at 14 na private prosecutors kung saan hindi naman present si Attorney Arnold Labay. Pinangunahan naman ni Attorney Sison ang entry of appearance sa panig ng defense kasama ang 14 nitong kasamahan.
14: Isasalang po ang mga unang testigo ng prosekusyon sa 2nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya. Unang haharap si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Kalilong sa pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Ang 2 NBA official ang nagpatunay na lehitimo at hindi edited ang video sa Facebook live stream ni Duterte noong November 23, 2024 kung saan ay isiniwalat nitong may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Noreen House Speaker Martin Romualdez. Inihahanda naman ang prosekusyon ng hiling nilang Sabina sa Anti-Money Laundering Council at ilang bank records ni VP Sara. Ito ay matapos i-defer ng Senate Impeachment Court ang ruling at nagkasundong bibigyan muna ng kopya ang kabilang partido ng lahat ng hiling ng Sabina.
15: Chair hereby directs that all motions for the issuance of subpoena ad testificandum subpoena duces tecum filed by either parties be furnished to opposing party and or counsel before filing it before this court in order to provide full disclosure and fairness. But instead of 5 days, counsel, chair is giving both parties 5 days to submit their respective memoranda and or position insofar as this is concerned. We will afford the parties time to argue their position before the court.
14: Si Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero.
10: RMN Network News.
12: 16 ang botong kailangan upang mahatulan si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy nitong impeachment trial. Ito ang binigyang diin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa gitna ng hindi pagdalo sa paglilitis ng ilang mga senador dahil ang dalawa ay nakakulong, ang isa naman ay nagtatago. Ayon kay Escudero, susundin ang nasa konstitusyon na 2/3 mula sa kabuang bilang ng mga miyembro ng Senado para ma-convict ang Vice Presidente. Katumbas yan ng 16 na boto mula sa 24 na senador.
15: The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This is the prevailing law today. And whether we agree with it or not, we must abide by it.
12: Si Senator Cheese Escudero. Umapela naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano na payagan sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Dante Marcoleta na makalahok sa diskusyon ng impeachment kahit nakakulong. Naniniwala si Cayetano na kung papayagan ang mga nabanggit na senador ay makadaragdag sa integridad ng impeachment proceedings.
8: So kahit gawin to ni Senator Marcoleta at kahit gawin to ni Senator Jinggoy, and of course this is my personal opinion that may politika sa pagpapakulong sa kanila, that's my personal view, allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding and actually make things easier when the time comes to render a verdict. So may I submit that to the court and to our colleagues for discussion at the proper time, Mr. President.
15: The chair notes the comments and requests of Senator Judge Cayetano and will consult the senator judges regarding this matter.
12: Pinabura naman ng ilang mga senator judge ang motion ni Cayetano na payagan sina Estrada at Marcoleta na mag-obserba at makilahok sa impeachment trial.
14: Ang Senate Impeachment Court iginiit na hindi pwedeng piliting humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Conde Bata.
16: Nilinaw ng Senate Impeachment Court na hindi maaaring pilitin si Vice President Sara Duterte na humarap sa paglilitis laban sa kanya. Paliwanag ng tagapagsalita ng Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol labag sa right against self-incrimination kung pipilitin ang pangalawang pangulo na personal na paharapin sa impeachment trial. Bukod dito, wala ring pangangailangan para paharapin ang ikalawang pangulo dahil sapat na nire-representa siya ng kanyang mga abogado.
17: Tama po. Cannot be compelled to attend, one, because meron po siyang right against self-incrimination under the Constitution. Hindi rin po siya kinakailangang pumunta naman kasi wala namang pangangailangan sa pagpunta niya dahil nare-representa na po siya ng kanyang mga abogado. At yung depensa niya ay nare-representa na rin nung answer niya po na final.
18: Unless voluntarily she will come.
17: Yeah, it's up to her po. Wala pong magagawa ang sino man para pilitin siyang pumunta.
16: Matatanda ang kinatigan ng impeachment court ang argumento ng depensa matapos na hilingin ng panel of prosecutors na babasahin isa-isa ang apat na articles of impeachment laban kay VP Sara kung saan kailangan humarap ito at personal na sumagot.
11: Failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer, there should be an entry of plea of not guilty.
13: I think the question, Your Honor, is very simple.
11: As I have mentioned, Your Honor.
13: Yes or no, Your Honor.
11: Rule.
13: This rule is clear. It does not talk about any arraignment. And if you take a look at this sentence, everything here has been satisfied. The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel. Second thing is that the respondent accused was also able to file her answer. And so Rule 7 does not support the request of the lead prosecutor that the respondent accused be arraigned today.
16: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte hindi dapat abusuhin para pigilan ang pangalawang pangulong gawin ang kanyang tungkulin. Ayon naman po yan sa kanyang defense team. Kasama natin sa balita Rajuman Marjo Domingo.
19: Impeachment should never be abused. Ito ang pahayag ni Attorney Sheila Sison, Lead Defense Counsel, ni Vice President Sara Duterte kaugnay na umano'y pang-aabuso sa impeachment process ng mga nasa House of Representatives na nagkatangkang paalisin sa pwesto ang nasabing Vice Presidente. Anya, ang anumang paglilitis ay kailangan na naayon sa batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng ilang may hawak na kapangyarihan.
13: With a reminder that while impeachment is a powerful democratic process to call out corruption and grave abuse, impeachment can be abused. And that impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed by shaming those who occupy high government positions into preventing them from doing what they were sworn to do. Ang anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan.
19: Dagdag pa ng Lead Legal Counsel Duterte na hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng ilang miyembro ng House of Representatives na alisin ang Vice Presidente sa pwesto nito sa pagkakataong hindi alinsunod sa konstitusyon. Ayon pa kay Sison, sa kabila umano ng walang humpay na komentaryo sa mapapublikong espasyo ng prosecution ay wala pang maituturing na anumang ebidensya o aligasyong napapatunayan ng mga ito. Anya, dahil ang bawat ebidensya ay dapat na dumaan mula sa paglilitis at pagsusuri ng korte na siyang may tanging kapangyarihan sa ilalim ng salikang batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak RMN.
14: Si Vice President Sara, pinayuhan naman ng palasyo na isabuhay ang sariling payo at sa impeachment court magpaliwanag. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Chanel Salazar.
20: Inamo ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na isabuhay ang sarili nitong payo na pairalin ang batas at huwag ang personal na opinyon sa usapin ng impeachment. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung naniniwala si VP Sara na dapat sa impeachment court ipaliwanag ang lahat, doon din umano ito dapat magpaliwanag at sagutin ang akusasyon laban sa kanya. Dagdag pa ni Castro, hindi makatutulong sa paglilinis ng pangalan ng Vice Presidente ang pahayag nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ang pagbibigay ng komento sa labas na impeachment court. Buwelta ito ng palasyo sa pahayag ni VP Sara na walang halaga ang pananaw ni Pangulong Marcos na mas makabubuting humarap siya sa impeachment court upang personal na sagutin ng mga alegasyon. Iginiit din ng Vice Presidente na ang opisyal ng gobyerno ay dapat umiiwas sa pagbibigay ng personal na opinyon at pairali ng konstitusyon at mga katotohanan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
22: RMN Network News.
12: 7:17 ang oras ngayon. Sa iba pang mga balita, mga kasama, hawak na ng Philippine National Police ang apat na akusado ng plunder dahil sa 75 million pesos na election campaign fund ni Senador Dante Marcoleta para sa 2025 elections. Kahapon, sumuko si Marcoleta sa mga pulis ilang oras bago umupo bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Subalit, dinala muna ang senador sa PNP General Hospital sa Camp Crame sa Quezon City matapos dumaing ng pananakit ng dibdib at pagtaas ng blood pressure. Inaresto naman sina dating Congressman Michael Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu sa isang coffee shop sa Quezon City, habang nahuli naman ang negosyanteng si Aristotel Viray kagabi sa isang gasolinahan sa Quezon City pa rin. Ang apat ay ikukulong sa New Quezon City Jail at walang piyansa.
23: Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, the court's proceedings are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before it.
12: Yan po si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Itinakda naman ang arraignment sa kaso ni Marcoleta sa araw ng Biyernes, July 10.
14: Pakibalita naman tayo sa probinsya, may dalawang universidad dyan sa Negros ang nagsuspindi po ng face-to-face classes dahil sa bomb threat at security alarm. Pakibalita tayo mula kay Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
24: RMN Police Report.
25: Sinuspindi ng Sinimang University sa lungsod ng Dumaguete, Negros Oriental ang face-to-face classes sa lahat ng antas ngayong araw, Hulyo 7. Sa official social media account ng universidad, gaganapin lamang ang mga klase online, maaring synchronous o asynchronous. Pinapayuhan ng universidad ang mga estudyante na mag-monitor sa kanilang official university mail at MySol para sa mga instruction mula sa kanilang mga guro. Sa ngayon, patuloy pa rin ang security inspections sa loob ng campus kasunod ng natanggap na bomb threat. Samantala, inanunsyo ng University of St. LaSalle sa lungsod na Bacolod na lahat ng klase mula Hulyo 6 hanggang 8 ay gagawin sa pamamagitan ng synchronous online sessions via Zoom bilang pag-iingat matapos may isong naidulog sa pamunuan ng universidad. Sa isang advisory nito, sinabi ng universidad na ginawang hakbang nito para unahin ang kaligtasan at seguridad ng komunidad at mga Lasallian. Patuloy naman nakikipag-ugnay ang universidad sa mga kinauhukulang autoridad at ipinapaalam sa komunidad ng mga Lasallian ang pinakabagong impormasyon tungkol sa naiulat na banta ng karasan laban sa universidad. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong impormasyon na dapat ikabahala ng husto. Bilang pag-iingat, magpapatuloy ang synchronous online classes hanggang Hulyo 8 habang isinasagawa ang mga kinakailangang assessment. Magpapatuloy naman gaya ng nakaschedule na admissions at enrollment, mga transaksyon sa opisina at iba pang mahalagang serbisyo ng universidad habang maigpit pa rin ang ipinatutupad na mga hakbang sa seguridad sa loob ng campus. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tata ka
22: rin. RMN Network News.
12: Yan naman po sa Dagupan City, Pangasinan. Isang universidad po ang nakatanggap din ng mensahe ng pagbabanta. Kaya ang mga estudyante ay pinauwi Kasama natin sa balita si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
0: Maagang pinauwi ang mga estudyante sa isang universidad sa Dagupan City, Pangasinan matapos ang umano'y ang malicious message laban sa paaralan noong Hulyo 6 ng hapon. Batay sa social media post ng naturang paaralan, nagpatupad ang pamunuan ng maagang dismissal alas 3 pa lang ng hapon dahil sa umano'y banta ng trapiko sa unang araw ng klase. Gayunman, isiniwalat din ang pamunuan na nakatanggap ito ng malicious message laban sa campus dahilan upang magsagawa sila ng precautionary security measures. Ayon sa Dagupan City Police Office Police Station 1, agad umanong inspeksyon ang buong campus katuwang ang paralan at walang natuklas ang anumang kahinahinala. Iginiit ng pamunuan na naisagawa na ang mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng lahat habang nakatakda ng muling bumalik sa normal ang klase ngayong araw. Patuloy pa namang nangangalap ng impormasyon ang himpilan para sa detalye ng pinagmulan ng umano'y banta sa campus. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. Arimen!
1: RMN Police Report!
14: Mga vape at brass knuckles na kumpis ka naman sa ilang mag-aaral sa Science City of Muñoz, dyan sa Nueva Ecija. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
2: Brass knuckles o acero at vape ang ilan sa mga gamit na nakumpiska ng Science City of Muñoz Police Station sa ilang mag-aaral sa isinagawang inspeksyon sa mga paaralan sa lunsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jackril Bilibli, ang hepe ng pulisya ng Muñoz, mayroon ang ginagamit na metal detector sa mga school gates bago pumasok ang mga mag-aaral. Pinaubayan na rin ng pulisya sa guidance counselor ang paraan ng pagdidisiplina sa mga mahuhuling bata. Paglilinaw niya, ang pangunahing layunin ng kapulisan ay ang pagsagawa ng mga preemptive measure o pag-iwas sa gulo at ang pagtugon sa anumang tulong na hihilingin ng paaralan kaugnay nito. Sinimulan na rin ng lokal na pulisya ang pagpapanaba ng 6-8 policy kung saan dapat ay nasa loob na ng paaralan ng mga estudyante pagkatapos ng alas 8 na umaga. Pagkatapos pumasok ang mga mag-aaral, nagpapatrolya naman ang mga pulis gamit ng kanilang mobile patrol at bumabalik sila sa tapat ng paaralan kapag oras na nauwiyan para magbantay. Patuloy din anya ang pagkipag-ugnay ng mga paaralan sa kapulisan tuwing may mga aktibidad na gaganapin sa labas ng paaralan. Ang mga hakbang nito ay bahagi ng offline ligtas eskwela o ang programa ng PNP para sa balik eskwela na nakatutok sa pagpapalakas ng police visibility, pagpapatrulya at pagkipag-ugnayan sa mga opisyal ng paaralan para sa pag-iwas sa krimen. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca. Tatak Arimen.
1: RMN Police Report.
12: Pasintabi po sa mga kumakain. Diyan po sa Bukidnon, meron hong mag-asawang senior citizen ang natagpo ang patay na sa loob ng kanilang bahay. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
3: Naaagnas na ng matagpuan ng mga otoridad ang mag-asawa sa loob ng kanilang pamamahay, partikular sa Prok 7, Barangay Palakapaw, sa bayan ng Quezon, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay kinilalang sinang alias Densyo, 64 na taong gulang, at ang asawa nitong si alias Inday, 66 na taong gulang, ayon sa report na katanggap ng tawag ang pulisya hinggil sa insidente. At pagdating sa lugar, halos hindi na makilala ang dalawa dahil sa estado nito, at sinasabing mga lagpas isang linggo nang namatay. Napag-alaman sa imbestigasyon na mayroong tatlong tama ng baril sa katawan ng babae, habang hindi naman matukoy kung ilang tama ng baril ang tinamo ng mister. Sa ngayon, patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na pagtukoy sa posibleng suspect at motibo ng pamamaril. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN!
12: Abangan sa aming pagbabalik, Super Typhoon Bavi, inaasahang papasok sa PAR. Mamayang gabi o bukas ng madaling araw, at palalakasin ang hanging habagat.
14: Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw.
1: RMN Network News.
14: Butag Pilipinas sa ito po
12: si Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
14: Commission on Elections dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
24: RMN Network News.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
12: 7:26 ang oras ngayon. Ibabalik ng Senate Impeachment Court sa Bureau of Internal Revenue ang green box o kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Man Scarpio. Paliwanag ni Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero, walang lawful order mula sa korte para ma-turn over sa Senado ang naturang selyadong kahon, lalo't hindi naman ito namarkahan sa pre-trial brief. Hihintayin din muna ng impeachment court kung may motion na iahayin ng alinman sa prosekusyon o depensa para sa pag-i-issue ng subpoena sa naturang BIR box.
5: Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito. I-offer po ulit ito ng ating prosecution. Hopefully, the court will admit this as an evidence. So sa ngayon, ay nandyan lang yan. No? At hindi naman nawawala yung kanyang value as an evidence.
12: Si Impeachment Trial Advisor at House Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barbers. Samantala, iginit naman Escudero na dapat talakayin sa harap ng publiko ang anti-money laundering council records ni VP Sara Duterte. Ay matapos tanungin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung maaari bang talakayin ang AMLC o AMLAC records ng Vice Presidente sa executive session dahil sa umiiral na bank secrecy law. Iginit ni Escudero, dapat na ipresenta ito ng magkabilang panig at hindi sa executive session, at ang desisyon kung isa sa publiko ito ay ibabatay naman sa ilalatag na oral arguments ng prosekusyon at depensa.
14: Dapat daw maglabas ng paglilinaw ang Supreme Court sa kinakailangang boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ito ang pahayag ng political analyst at UST Department of Political Science Chair Dr. Dennis Coronacion sa gitna ng hindi pagdalo sa paglilitis ng ilang senadora. 2/3 o 16 na boto sa kabuang 24 na miyembro ng Senado ang kailangan, pero 21 na lamang ang mga senador dahil nakakulong sina Senador Jinggo Estrada at Rodante Barculeta habang nagtatago si Senador Bato de la Rosa. Ayon po kay Coronacion, posibleng maging justiciable matter ang issue kung saan kinakailangang idulog sa korte kung dapat bang babaan o hindi ang minimum na 16 votes.
7: Generally speaking, hindi po pwede makialam ang Supreme Court impeachment trial. Unless, of course, sa conduct ng trial ay mayroong mga justiciable matters na kinakailangan i-resolve sa Supreme Court. Very crucial yan. At papasok siya doon sa tinatawag ng mga lawyers na justiciable matter. At dapat po, habang nasa early stage pa lang yung trial, meron ng any of the two camps ang mag-file ng petition sa Supreme Court upang hingi ng clarification, klarong ruling regarding doon sa katanungan niya na subject ng legal debate. Kung pwede bang babaan yung threshold para makapag-convict, o as if yun, hindi na pwedeng babaan yung minimum of 16 votes.
14: Ang sabi naman ng constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa, kung gusto ni Senador Marculeta na makalabas para makadalo sa paglilitis, maaari siyang maghain ng petition for bail sa Korte Suprema para pansamantalang makalaya.
8: Kung yan ay granted, maaari siyang pumunta at mag-attend ng hearing sa Senado. Kasi kung wala ka naman doon, hindi ka naman pwedeng nasa lupang kulungan at boboto. Kasi nga, you don't participate officially doon sa personal being. Pangalawa, mahirapan din na bibigyan ka ng sagandaan. Kasi yung mga ordinaryong kriminal nga, pag ikaw ay under preventive detention, takang cellphone, ito magpa-participate sa hearing. Hindi na alam kung papayagan yan ng Sandigan Bayan. Yung baka may hirapan na pagbigyan yan. Mas may hasa pa siguro yung petition for bail. Pansamantala baka labas siya. At...
14: yun po ang tinig nila USD Department of Political Science Chair Dr. Dennis Coronacion at dating IBP President Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL RMN Manila.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Yun pong kahilingang makalahok sa impeachment trial sina Marcoleta at Estrada, isang malaking kalokohan. Sino ang nagpahayag niyan? Alamin natin sa ulat ni Radyoman Grace Mariano.
9: Malaking kalokohan para kay Akbayan Party List Representative Percy Sandania ang pagnanais ni Senator Alan Peter Cayetano na makalahok sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni Sandania sa motion ni Cayetano na makipag-ugnayan ang Senate Impeachment Court sa Sandigan Bayan para hilingin ang partisipasyon ni Marcoleta at Estrada sa impeachment trial. Di ni Sandania walang kredibilidad na maging judge ang mga mismong lumalabag sa batas. Punto pa ni Sandania, kung papayagan ang apela ni Cayetano ay paano ang magiging outfit ni na Marcoleta at Estrada sa paglilitis, kung magsusuot ba sila ng uniforme ng kulungan o robes ng mga senator judges. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
24: RMN Network News.
14: Ang Philippine National Police ay nananatiling naka-full alert sa kabila ng mapayapang kilos protesta sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Gerald Ulit.
24: RMN Special Coverage.
10: Generally peaceful ang mga itinagawang kilos protesta kahapon kasabay ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberina sa kabila ng tensyon at tulakan kahapon sa pagitan ng mga militanteng grupo at pulis ay naging mapayapa ang sitwasyon. Paliwanag niya agad natugunan ang init ng grupo at pinayagan silang magprograma sa southbound lane ng Jokno Boulevard kahit sa walang kaukulang permit. Samantala, nararating namang naka-full alert status ng PNP para tiyakin ang kaligtasan ng publiko habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Ito kahit na wala pang nabamonitor na seryosong banta sa seguridad. Muli namang tiniyak ng pambansang pulisya ang kanilang pangako na ipatutupad ang batas ng patas at paggalang sa karapatang pantao habang pinapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Si VP Sara ay naharap sa mga reklamong may kaugnayan sa umaroy maling paggambit ng confidential funds e hindi may paliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta sa First Family Unit. Pariin naman niyang itinanggi ang lahat ng karatang laban sa kanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald Di Ulet Tatak, RMN.
12: Maraming salamat, Radyoman Gerald Ulep. Samantalang Northern Police District ay nag-deploy na rin ng mga tauhan sa paligid ng Senado. Kasama natin live, Radyoman Eman Mortega.
24: RMN Special Coverage.
11: Dinantugon nga sa dagdag na seguridad sa labas ng Senado kaugnay sa ginaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpadala na rin ng mga tauhan ng Northern Police District o NPD. Haabot sa 1,282 na personnel ang idineploy ng NPD para tumulong sa pagbabatay sa paligid ng Senado, bukod pa yan sa pag-aalalay sa pagmamando ng trapiko. Isa sa mga utos ni NPD Acting Director Police Brigadier General Benigno Capili sa mga tauhan nito na panatiliin sa kapayapaan, kayusan at kaligtasan ng publiko kaugnay nga na ginaganap na impeachment trial. Sinabi pa ni Capili na pairalin nila ang maximum tolerance upang maipatupad na maayos sa seguridad gay din ang paggalang sa karapatang pantao ng mga magkikilos protesta. Bukod dito, inatasan rin ni Capili ang mga 33 commission officers na kasamang idineploy ng mga pag-ugnayan sa ibang tanggapan ng PNP, ayon siya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan para maging maayos nga ang inilatag na security measures. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN.
24: RMN Network News. RMN Weather Report.
14: Yes, lagay po tayo ng panahon. Magiging maaliwalas pa rin daw po ang ating panahon sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa DOST Pag-asa, posible ang mga pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi sa malaking bahagi ng bansa dulot ng localized thunderstorms. Samantala, patuloy po na binabantayan ng DOSD Pagasa ang Super Typhoon Bavi na huling namataan ang sentro sa layong 2,010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay ng bagyong lakas ng hangin na abot sa 195 kilometers per hour at pagbugsong 240 kilometers per hour. Kumikilos ito ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o kaya ay bukas ng madaling araw at kapag pumasok sa PAR ay papangalanan po itong Inday. Inaasahang palalakasin ng bagyo ang hangin habagat habang ito'y papalapit sa bansa at magdadala ng mga pag-ulan.
4: Regarding naman sa landfall scenario, less likely naman yung ating nakikita pero posible pa rin ang close approach nito sa probinsya ng Batanes and not ruled out din yung pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon, posible as early as tonight o hindi kaya tomorrow early morning. So nakita nga natin na sa close approach nito sa bandang Northern Luzon area ay posibleng maging typhoon category ito. Gayunpaman, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi nonetheless posible pa rin magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang parte ng Northern Luzon at posible pa rin naman itong maghatak ng southwest monsoon o habagat. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw yung mas maraming areas affected by southwest monsoon.
14: Yung po si DOSD Pagasa Weather Specialist Veronica Torres.
12: At sa kaugnay na balita, ipinag-utos na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng preemptive measures kasabay ng inaasahang pagpasok ng Super Typhoon Bavi sa Pilipinas. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, kailangan ng whole of government approach para sa paghahanda sa malakas na bagyo. Nabilang dito ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment at paglilikas sa mga residenteng nasa high-risk area. Pinatitiyak din ng ligtas at maayos na evacuation center at ang paghahanda ng hiwalay na lugar sa mga alagang hayop. Nakapwesto na rin ang mga rescue team, relief packs, gayon din ang mga emergency equipment. Itatutukoy na rin sa mga lokal na pamahalaan ang mga alternatibong ruta, pagsusuri sa mga mahalagang infrastruktura, pagbabawal ng mga biyahe sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa energy stakeholders.
14: Samantala, mga motorista, epektibo na po ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, maglalaro sa 1.75, 1 peso and 75 cents ang tapyas o tumaas ng hanggang 25 centimos ang kada litro ng gasolina. Nasa 1 peso 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 naman ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 70 centavos hanggang 3 peso and 70 centavos sa kerosene. Nakadepende sa bawat kumpanya ng langis ang ipatutupad na oil price adjustments.
12: Formal nang naglatag ng mga rekomendasyon ng Department of Energy ng amendment sa Oil Deregulation Law. Layo nitong maprotektahan ng mga Pilipino sa mga biglaang pagsirit ng presyo ng langis sa hinaharap at pagpapalawak din ng supply ng langis tuwing may emergency. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kabilang sa kanilang proposal ay ang pagtatatag ng National Fuel Reserve na katumbas ng 60 araw na supply ng langis. Gayun din ang pagdaragdag ng minimum inventory requirement sa mga oil company mula 15 hanggang o mula 15 days papuntang 30 days. Sa kabila nito ay nilinaw ni Garin na hindi pa kasama rito ang pagbabago sa kung papaano idinidikta ang presyo ng langis sa merkado.
13: We have no proposal yet on the pricing, Alvin, ano? Because this is quite a very sensitive issue. And the fact that it's oil deregulation. So concept was to leave it to the market competition. So the theory is that babagsak yung presyo kung may competition ang mga oil companies. But rather than prescribing the price, I can't exactly remember what our proposal is on in terms of that. Pero I think what we are trying to propose is may safeguards lang siya.
14: Sports. Sports. Dako sa mga nag-aabang po, Kay Alex Ayala, naku, nagtapos po ang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa Wimbledon Championship sa London. Nabigo si Ayala na makausad sa quarterfinals makaraang talunin ng world number 13 na si Jasmine Paolini ng Italy sa pagtutuos nila nitong Lunes sa round of 16. Sa kabila niyan, binigyan ng standing ovation ng 21-year-old Pinay sa center court. Si Paolini ay dati nang tinalo ni Ayala sa Dubai Tennis Championships noong Pebrero. Makasaysayan ang pag-uusad ni Alex sa Wimbledon na kauna-unahang Filipino player na nakapasok sa isa sa pinakasikat na torneo at naglagay sa kanya sa number 28 sa world ranking at number 32 sa WTA singles. Unang tinalo ni Ayala ang defending champion na si Iga Swiatek ng Poland noong Sabado. Haharapin naman po ni Paolini si Marta Kuschuk ng Ukraine sa quarterfinals sa Miyerkules. Congratulations pa rin kay Alex.
12: Kalahati po ng unang sahod ni Bimby. Idodonate po sa isang simbahan.
14: Wow, very good.
12: Kasama natin sa balita si Myra Jane Nasayaw.
15: Proud na ifinex ng bunsong anak ni Queen of All Media Chris Aquino na si Bimby ang kanyang first adult sweldo. Sa video na ibinahagi ng fans ni Chris, makikita si Bimby na excited na tinanggap ang sahod sa kanyang hosting stint sa isang noontime show in cash. Say naman ni Bimby, gagamitin niya ang pera para sa kanyang minamahal na mommy na patuloy na nagpapagaling sa kanyang sakit. Masaya rin inannounce ni Bimby na kalahati ng kanyang adult sweldo ay idodonate sa isang simbahan na ipinangako ng kanyang ina. Hindi naman napigilan ng netizens na matuwa sa ipinakitang generosity ni Bimby na nagpapakita lang anila ng maayos na pagpapalaki rito ni Chris. Una na rin in-express ni Chris ang kanyang pride at pagmamahal kay Bimby dahil umano sa pagiging responsable at thoughtful nito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw. Tatak, RMN.
12: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
14: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
12: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, maayong buntag, mga kasama.
16: Inyo pong Live via satellite. RMN News Nationwide.
17: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
19: Headlines ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival imando na pagdakop ug pagbalhog sa mga responsable sa sunod-sunod ng mga hulga sa pagpamomba sa Dakbayan. Samtang mga PUV drivers gipay magnuan sa LTFRB 7 nga dili mag-vlog samtang nagmaneho. Sa sports, gilas, gilubong sa Australian Boomers. Samtang Alex Ayala na palagpot sa Wimbledon Championship. Mga niya itong mga headlines.
18: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
20: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese together.
26: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
20: Ito ang idol ko.
27: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
28: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sa mas ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maisturbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, Just stop it. Mag-Tosilan 40 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balik-balik na lang ang sudan.
2: Pongshi!
3: Angeline!
2: Sulayi!
3: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
2: Grabe!

0: Tubog Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, parado na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Nang ginahanglan ng fiber internet sa balay, anaay maing balita. Kaya available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Anli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum

0: siya. Meron din itong lycopene, tulong protektahan ang puso. Potassium na tumutulong sa normal blood pressure. Chromium na sumusuporta sa normal blood sugar. At lutein, tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Oras sa DYHP, alas 7:52 na.

Subo ka bisaya nung Mindanao, maayong buntag. Sanga ni Radio Man Ken Galinea, kini niyo Radio Man Marisa Abadies. Kay muhatod sa duga mga news updates o mga balita. Pansadili pa. Arita sa atong Answer to Win promo mga kasama.

0: Ready na inyong mga cellphone din ha o ang inyong pagtubag sa atong Answer to Win promo. Sa iyo na kay ni kinaapil ni sa atong headlines lang karon. Naminaw mo sa atong headlines maka tubag gyud mo. Ato ang pangutana karon sa ato ang Answer to Win promo. Ato mechanic sa iyo na kayo. Like, follow sa ato ang official Facebook page. DYHP RMN Cebu, all capital letters. Ingon man ang official Facebook page usab ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Dili magpaila kay verified ang official Facebook page ni Attorney Rufil and ang yung dunay blue check mark. Umanin niyo og like og follow, i-share ang ato ang Facebook live karong buntaga, karong mga orasa. Imo ang public sub inyohang account ha. Kay kung gi-private na, disqualified yun kay dili mikita sa inyohang pagsunod sa mechanics. Sa to ang Answer to Win promo. Alam mo ni ato ang pangutana. Pili tag winner unyan taw-taon o gato ang i-verify kung nakasunod ba sa saktong mechanics na to. Ang swerte nga ma-verify o nga mabunutan nga nakatubag o sakto, nakasunod pa gid sa ato ang mechanics sa ato ang Answer to Win promo. Kadawat o premyo nga 200 pesos GCash. O nagini ato ang pangutana. Apil ni sa atong headlines kaganiha, ang mga PUV drivers gipay mangnuan na dili mag-vlog-vlog, di mag-video-video samtang magmaneho. Unsa mang kining ahensya sa gobyerno nga ni pay mangnu sa PUV drivers, dili mag-vlog-vlog din ha. Samtang nag-drive, dili mag-video-video na may nagkadaghan namang guning mga vloggers, mga kasama. Lain na lang ni silang mga sektor. Pwede man kitantanan, ma-vlogger na. Dunay mga, dunay paimangno kining maong ahensya sa gobyerno ngadto sa mga PUV drivers. Dili mag-vlog samtang nagmaneho. Unsa ka na nga ahensya? Tubag na, i-comment na sa ato ang Facebook Live. Atong sutaon kung kinsay nakatubag og sakto o nakasunod sa ato ang promo mechanics. Arita sa ato ang mga balita. Dunay disgrasya din sa may tapad gid sa ato ah. Dirigid tungod sa ato ang stasyonan sa DYHP RMN Cebu. Naka-standby sa itong linya si Radio Man RV Veloso. Radio Man RV, kumusta diha?
1: Yes, kasama ka Risa, maayo yun sa ayong pagkalagpot gikan sa iyang gimaneho nga motorsiklo ang 31 anyos nga Maxim driver. Nga paingon unta kini maghatod sa iyang pasahero human kini gibangga sa usa ka auto sab nga paingon muliko dinhi sa atubangan yun sa Cebu Provincial Capital kasamang Marisa.
0: Oh, atbang din sa ato ah. Oo.
1: Diri gyud sa atubangan kasamang Marisa unya perting sayuha alas 7 nya bag-o ra sad ni nga gikuha sa ambulansya kasamang Marisa hinuon normal ang vital signs ni ini. Mm-hmm. Ang una na tong pakiginabi sa driver sa Maxim na ilhan kini si Rendon Sumile kinsa matud pa niya mag-birthday din siya ugmang adlawa kasama Marisa. Oy. Pero unsa man paghitabo ang na disgrasya naman hinuon ni so adto gyud sa ospital natugpa kasama Marisa adto man kuno ni siya dadon sa Cebu City Medical Center. Luwan sa iyang motorsiklo kasama Marisa ang pasahero nagdumili man is paghingan apan usa ka 26 anyos nga nagtrabaho sa diri sa may IT park nga taga Barangay Guadalupe pa ingon na gidunta to sila pauli kasama Marisa niya kanang do naman sad ni nagmaneho sa usa ka auto si Philip Megabon 64 anyos nga taga Barangay Inayawan. Paingon yun ni sila sud diri sa Cebu Provincial Capital kay maghatod siya sa iyang asawa nga kining taga Provincial Social Welfare and Development Office una PSWDO. Matod sa Maxim driver, mudiretso gyud unta siya padagan, paingon diri sa MVLS niya, paingon na ngadto sa Guadalupe kay maghatod siya sa iyang pasahero pero niliko man kuno ni galit ang kaning auto.
0: Kada diyan dapita kasamang RV, dapat kuan gyud kadiha hinay gyud ka kay do na mangoy kanang entrance o kanang gate nga abahin sa Cebu Provincial Capital nay mugawas nay musud sa dinha.
1: Tinuod, tinuod gyud na kasamang Marisa no. Naman ko na left turn diha sa Marisa paingon sud gyud na to sa Kapitolyo. Tumon magbantay gyud diri nga area sa Marisa kay gini, diri sa ato ang tungod na pedestrian. Unya di gitus unahan, naa po dito stoplight gyud. Unya usahay, mga sakyanan nga di gyud makabantay, naa gyud na muliko din sa may left side kasama Marisa.
0: Oo, kay dili man ka pwede mo pataratoy o liko sad. Kung gikan ka, or padung ka mo left turn, gikan ka sa Banawa baron, o asa ka gikan niya mo left turn ka pasu din ha, sa Capitol, di man ka pwede mo pakusog pod kay mo liko man ka. So kato mga straight through o kanang mga padung mo aagi padung dito sa Banawa or Guadalupe, kinahanglan gyud mo minor-minor gamay kay tungod adang diha na nay entrance gyud diha na nasay manggawas diha kasama ang RV.
1: Tinuod insakto gyud ang kasama Marisa imong paghulagway gumikan na kay straight mini sangadahan pero naagyud na yung mga mangliko diha gumikan kina mandarin Cebu Provincial Capital pero matud sa kaning pasahero kasama Marisa atong nahitabi kag ganiha matud niya gikan pa daw dito sa iyang gitrabahoan diri sa may IT park kasama Marisa kusog-kusog na gyud kunong padagan aning maxim driver
0: nagdali oh, siguro no kaya padong na maunta pa uli kasama RV
1: unsa to kasama Marisa.
0: O padung naman unta sila pa uli o kaning pasahero aning Maxim driver unya nganong man nagpakusog ha?
1: Mao gita kasama Marisa mo toy giingon sa pasahero kaganiha nga matud pa niya iya kuno gibadlong ang kaning Maxim rider kay murag kusog-kusog kuno ang padagan yun.
0: O babay ni iyang angkas o kaning pasahero kasama RV?
1: Kaning angkas kasama Marisa babay ni sa ya paingon ni unta siya pa uli nya muti yang giingon kanina nga ma'am ako man siyang gibadlong nga maginahinay lang unta mi og dagan nya karon kay ni liko naman ni pa left turn ang kaning auto kasama Marisa wa na kuno sila kabantay nga naay ni left turn tungod sa kakusog kuno sa ilahang padagan matud pa sa pasahero unya hinungdan nga kaning motorsiklo ni paingon na siya ngadto sa kanang Provincial Capital nga gate sa Marisa hinungdan nga pirtig yung kumakita nato sa ato ang live feed kasama Marisa makita nato nga pirting ka bungkag sa atubangan sa auto matud pa sa
0: makita sa imong mga hulagway diri kasamang RV og kining video guba gyud ang kilid nga bahin
1: guba gyud kasama Marisa matud pa sa driver nga ma'am, ni signal naman ta ko nga mo left ko pa ingon diri sa Kapitolyo pero tingali wa gyud siya kabantay matud pa sa
0: kusog yun ang dagan
1: makabantay kumikan kay kusog yun ang dagan ka sa Marisa noon gi atiman og dali-dali sa mga doktor sad nga naa diri naka detail sa Cebu Provincial Capital ka sa Marisa unya dadun to siya ngadto sa Cebu City Medical Center normal man ko ang ihang vital signs dunay mga pangos ang iyahang tiil.
0: Ang angkas, okay ra?
1: Ang pasahero. Ang iyahang pasahero, doon na sa mga pangos, pero minor ra. Ang katulad siya mo ay kinahanglan ko